0: Tolentino. Basta gagamit ka technology, discovers ang Cybercrime Prevention Act aton. To make it clear to everybody, blang, nga may grave threat nga kaso, no? So this is pertaining to this statement nga gibuy-an ni Vice President Sara Duterte, which is also this video before, no, was publicized, no, online. But then may mga portion sini gipang takedown na, pero te I know nga familiar kita sini dire Attorney Paul Ray Tolentino, no, ining pagpamuyayaw kag pagpamahog sang vice presidente, no, direkta sa presidente sang Pilipinas, siya sini nga asawa kag sa iya sini nga pakaisa, which is the former House Speaker, no, Martin Romualdez, no, nga ti may mga certain nga mga statement kag tinaga to siya didto nga gimbuyan. Now, in what particular masiling naton nga isa ka pagpamahog makabig naton nga grave threat, no? For sure this is the ang pinaka most na or pinaka grabe nga klase sang pagpamahog, no? Attorney Paul Ray Tolentino. Sa inyo sini nga paglantaw in a perspective bilang isa ka abogado, no? Ano na siya ang mga basihan nga masiling naton may ara sang probable cause?
1: Okay, ang ginatawag natin na probable cause, no, ang amun siya ang ginagamit sa judge natin na determination whether or not na mag-issue sa isa ka warrant of arrest. So ang determination of probable cause sa mga judges natin, ginanantaw in nila if a crime has been likely committed and the accused is likely guilty, no, of the crime charged. However, no, bisan nga may warrant of arrest ang isa ka tawo, we must emphasize na ang akusado has the presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Mm-hmm. So, bisan may warrant, ikaw, of course, you have your day in court to defend yourself. So, ang warrant, it's a mechanism to bring you in court, no, to acquire jurisdiction over the person para madala ikaw sa korte kag sabton mo ang mga charges naging kaso against sa imo.
0: Okay. Okay. So it doesn't mean it doesn't necessarily means nga pag may warrant of arrest ka guilty ka na, no? That is the common perception sa our sa iba naton sa mga kultura na may warrant of arrest, may kaso sa ati guilty gimani sa kay ti ginisyuhan sa warrant of arrest, no? But ang warrant of arrest is somehow a mechanism or a process wherein ini ang paagi nga madala ikaw sa korte kagatagan ikaw sang tsansa nga makadepensa sang imo sini nga kaugalingon, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Yes, kay ang ariya ang reminder sa akong tanan, whatever crime it is, basta akusado ikaw sa krimen, you have the presumption of innocence, meaning innocent ikaw until proven guilty. So ang burden na mag-prove na guilty ikaw sa isa ka krimen ara sa prosecution kung sino ang nag-file sa kaso. So it doesn't mean na mahina ang ebidensya sa depensa, amuna na dayon. The guilt of the accused depends on the
0: presentation of the evidence.
1: Ipagwaon sang prosecution.
0: Okay. Attorney, now, the next question is that the Vice President herself, no, is a sitting official. And now, she is also facing an impeachment case, no? Sa aton sining Senado. The question is, since she is also an impeachable official, may ngaa ang pamangkot sa iban, ngaa, no, na filean sa kaso kag ngaa na tigayon nga mapapanaugan sa sang warrant of arrest, because ang thinking sang iban, if you are an impeachable official and vice presidente kao, somehow just like the president, you have this presidential immunity nga do hindi ka matandog la. Do hindi kaya mapailan kaso, Attorney Paul Ray Tolentino, ano gid man ang standing sang aton vice presidente when it comes to this?
1: Okay, amon isa subong ang ginadebatehan sang mga legal experts naton online, no? Especially sa immunity of a president, no? Immunity from suits. So dapat una nato nga pag-insindihon ano bala ang presidential immunity. So, ara na iya, wala ina siya sa Constitution ta, but these are products or this immunity from suit, no? It is jurisprudential or based sa mga kaso nga ginpang desisyonan sang Korte Suprema na to. May iban nga nagambal na OBC presidente man si Sara, so meaning nag-enjoy man siya sang immunity from suit. However, ang jurisprudence naton, cases decided by the Supreme Court, no? Nagambal na it is the president. No? Wala gid ya, may ginambal na ibang official, but only the president who enjoys the immunity from suit para hindi ma ano ba lang masabad ang iyang duties while sitting as the president. That happened in the case of Dilima versus Duterte. No? So Dilima during the Duterte tenure, however, in the case of the vice president, yano, iwala ina siya na it does not explicitly enumerate the vice president as to enjoy the immunity. So amo na siyang isa ka explanation sa mga legal luminaries naton. Next, yes, the impeachable officer, yano, maybe the judge has considered that the crime is different from the impeachment process because ang impeachment process, tiyadaan niya, has two outcome, which is removal from office and disqualification
0: yes,
1: from running in public office. Man.
0: Yes.
1: So, those are the two na mga resulta sa impeachment. Ang ato niyang without prejudice man to the filing of other civil, criminal, and admin cases. So that is why we have to distinguish those two concepts. No? But it's right now, no, jurisprudence, kaso lang sa Supreme Court, ang minapanghawakan niya, it is the president who enjoys the immunity from suit.
0: Okay. To answer the question of the public, no, sa itong sininga mga kaka-K5, mahimo mafailan kag mafailan sang kaso ang vice presidente kag other impeachable officials except the president, no, masu, no, sang any cases, no, sa aton sininga mga K5. So that's what happened during these cases, no, related to Vice President Sara Duterte ngati na papanaugan sa warrant of arrest, nakabail siya and nagagisa sa legal process, no. Ang pagpapanaog sang warrant of arrest, attorney Butchilingon, nagakulugan ini nga prior to that, di ba, may mga apadalaan kami ni subpoena, sabton mo ang subpoena. So ang pagpapanaog sang warrant of arrest, that is the last ano, you know, di ba, parang after all the legal procedures, attorney Butchilingon, nakitaan sang probable cause because sa nahambal mo kay ina nga may mga ginabasihan, no, ang iya ang kaso nga ginfile sa iya, that's why nga gipapanaogan sa sang warrant of arrest. It doesn't really mean necessarily means nga why siya nagaka-cooperate, that's why gipapanaogan sa warrant of arrest.
1: No, it doesn't mean nga wala siya nagaka-cooperate. So in fact, no, and in all fairness with Vice President, she cooperated with the process by posting bail. So kumbaga ginkilala man sang Vice Presidente ang proseso na ginrespeto yaman ang warrant of arrest sang if you look at it, no, nag-voluntarily surrender ang Vice President. But to go back to your question, K5 Ray, no, ang isa ka warrant of arrest, no, nag-umpisa ang kaso sa pag-file sa prosecutor o kung in this case sa DOJ.
0: DOJ.
1: And then ang DOJ mag-investigar, kagatagan yun na iya ang respondent. No? Ang respondent sa isa ka sa tiyempo nga makasabat man sa mga allegations na binaakusar sa iya. And then the DOJ will find ang kumiara din man bala sa basihan nga pasakaon ang kaso pag mag-file sa information dito sa court with regards sa case ini. So therefore, ang court subong ma-determine kung may probable cause din man to issue the warrant of arrest. So
0: okay,
1: it's a product of a very long process of investigation.
0: Okay. So para lang maintindihan sa mga ka-K5 naton nga nagapamati subong, this case was actually recommended through the Office of the Department of Justice Prosecutors, no, from the National Bureau of Investigation or NBI. So after receiving sang DOJ

0: public official kagin filean kaso ga attorney Paul Ray Tolentino, may warrant of arrest, nakapiansa, pero nga ang vice presidente nag-skip for the mugshot, no? Adam mo ka pa makakaaway mugshot ang vice presidente, etc. So on and so forth. What would be the legal basis of this? May kinamatarong ang vice presidente. Ginapahunugutan bala inis ang aton sininga nga alayi diri sa Pilipinas.
1: Oo, no. It is very common pangtao, ginaya sa tao, diin ang mugshot sa isa kaakusado. Hmm. No? However, though, it must be noted na nag-voluntarily surrender ang vice president, and that is according to the legal counsel. So, okay. Ang nakita din sa mga tao, no, especially sa mga in their community or sa mga teleseryo, no, ang police nag-serve ang warrant of arrest.
0: Mm.
1: However, diriya, ang natabo sa aton diriya, kung ikaw nag-voluntarily surrender dito ya sa korte ya, there is a different booking procedure. So, pwede kaya ka-submit sang identification photographs directly to the clerk of court. Ang mag-shot na inaya, kung ikaw mismo ginsabihan sang warrant of arrest and gindala ikaw sa kustodiya sang police. Dira yang naka-orange yun na t-shirt, mm-hmm. Yung may plaka, kung ito ano ang krimen, no? But, kung if you vote, mas mayo nga nag-voluntarily surrender ka, kaya dito ka na lang yung mag-proseso sang piyansa mo sa korte. And the mag-shot, no? Hindi na siya, ano, it's
0: mandatory.
1: Not a mandatory, gid ya nga sa rules of court naton or whatever, it's just important na makita ang dapat ma-submit ka lang sang copies sang imong front left profile, the right profile mo na ko identify you. So it's not just because na may special treatment sa vice presidente siya. So nag-voluntarily surrender yung vice presidente K5A.
0: All right. So with regards to the case, grave threat, no? May statement dito si Vice President Sara Duterte. Ang hambalya, ganito na ba yung justice system natin sa Pilipinas? Wala na ba tayong karapatan? Wala na ba tayong freedom of speech? If I'm not mistaken, ang iban gina-presume ini nga she is referring to her case itself, no? Ang grave okay. threat nga dugi na si Lingya nga freedom of speech ko lang to ya, no? It's not something na dapat seryosohon, no? So anong masiling diri attorney, no? Anong ang paglantaw naton diri sa legal nga aspeto sang isa ka ginatawag nga freedom of speech sa ginatawag nga iniseryoso ni grave threat gid ini, no? Attorney yeah. Paul Ray Tolentino.
1: Okay, just to be clear, no, wala kita yung nag-commentar about sa case itself because it is already pending in court.
0: Yes, yes.
1: Pero ang kailangan na nato yung nga i-distinguish, no, for the education of the public, ano bala ang grave threats, which is isa in ka unprotected speech, meaning wala tayo sa ginaprotektahan na speech, versus sa protected speech mo na covered sa freedom of speech, no. Oh. Kung ang imo nga ginahambal intended nga mag-intimidate, mag-instill sang kakulba, or nag-communicate ikaw sang actual design nga mag-inflict sang harm, that is grave threats, no? Hindi ina siya covered sang freedom of speech natin. Yes, niyara kita sang freedom of speech, however, it is not absolute, especially kung ang imo nga ginahambal makalapas sang lagi. Ano lang gid bala ang maging protected speech naton? So for example, intended to criticize, mag-protesta ikaw, no? Mga vague or exaggerated or mga symbolic expressions lang, no? Hindi ang because you have to differentiate it with grave threats na may intention.
0: May intention.
1: Ang isa ka tao na mag-inflict some harm, na may intention niya mag-intimidate at mag-instill some kakulba sa imong subject matter.
0: No? Just like, for example, sa mga protesta, abi na, no? They're using a symbolic faces and caricature, no? Sang pinanaton sila mga public officials, di ginapang sunog ina sa attorney Paul Ray Tolentino. So you cannot technically say nga grave threat ina, but that is only an expression, no? Of their sentiments, sabi, no? Sa administrasyon o kung sa nagkakatabo sa pungsod Pilipinas, lain niya ang grave threat nga may arasang makita, nga may arasang intention, no?

0: intend to nga iobrahon ang ina siya nga krimen or ang ina nga pagpamahog kag ang tawo may kapasidad sa pagobra sina. Attorney Paul Ray Tolentino, I think that is one thing also ang ginalantaw nga inang naghambalang, inang nagpamahog, may capability bala ina nga obrahon niya ina, no? Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Yes, no. Ang amugin na ang pagalantawon sa mga prosecutor kung under investigation pa o kung sang judge kung arat sa korte, no. Ang lantawon gid bala kung nagakasulod sa elements of the crime na may capability nga mag-inflict ang harm such as grave threats na daan niya amounting to a crime such as murder, arson, kidnapping, etc. No? So, ginalantaw gid na. Unlike yung sa ginabago kang ginaya kung kay Five Ray, especially sa mga caricature nga to be nag-protesta, no? Against mga government officials, no? These are considered as mga addressing their mga sentimiento kag mga criticism sa gobyerno naton, which these are protected speech. And at the same time, no, may ara kita ginatawag na onion skin doctrine. Nagahambal kita ang Korte Suprema naton nga dapat ang aton yung mga public official.
0: Hindi magbalat si Buyas. Correct. So they are subjected in all forms of criticisms mo. Kung isa ikaw ka public official and you should expect that Attorney Paul Ray Tolentino once you are in a public office, you know. Attorney, my next question is that just like for example just given the scenario, no. Hambalon ko bi karon nga karon tumbahon ta kada, no? So ina bala masiling mambalbi great threat na napahog mo ko, no? Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Oh, titan tawon ta man din, no. For example, if your statement is directed towards a public official, syempre dapat ang imo nga ginahambal kag gina-criticize connected man siya nga duties eh. Pero ang mga terms na tumbahon ta ka or what, syempre it can be, no. It depends on the appreciation man sa mga prosecutors na kung isang judge, it can be considered as a threat.
0: At ito ka, malami ka tumbahon ta ka na, malami ko yung tumbahon ta ka na, tiklodon ta lang kaya?
1: Pero kaya depende na. Na depende na. Nandawon ang elements of the crime.
0: Oh, depende. Kung, ambal ko depende na, attorney, kung magambal ka tumbahon ta ka na, ikaw ko nagatindog ka na sa 21st floor bay, tapos ala ka sa kilid sang building nga balon ta katumbahon ta kati grave threat kay pidi hulugon mambasa ta hulugon magli ko Attorney Paul Ray, no, I mean I'm just giving you a scenario nga do ka langas lang pero mamudabo pilosopo da bibla nga mga tawo nga tinga grave threat gid daw karon ko nga balon ko na bisa mo na kasuhan niya gid ko dayon. Attorney Paul Ray,
1: that's why kailangan maging arya nga para sa publiko, no. Nga maging careful sa tanang ginapanghambal naton. I understand nga ang mga langas-langas na iya Sir Ray, no, ang iba niya tao mahambal din man na iya palusot din man na nila nga ti langas-langas mo lang to muna. But you we have to check ang tono nila, no, kung correct. Kung paano gin-address, kung intentional din man bala o kung langas-langas mo lang to nan.
0: So maagi magyapon sa proseso, attorney, and there are legal procedures to determine if there is a intention, no, sa iya sini nga mga statement kay ti probably mambalbi nga ti ginambalan mo nga tumbahon ta kada ti later gali after discovering gali may ara ka mga old grudges, no, kag may ara gali kamo yang nga dumtanay nga daan. So it can be interpreted nga imo hambal nga tumbahon is literally patyon mo siya o kon may ubrahon ka nga certain crime sa iya, something like that, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: The intent is very important, especially kung maghambal kita sa mga criminal laws nato, no. Amo na siyang ginalantaw gid kung may kapasidad ang isa ka tawo, kung anong iya ginaplano sa isa ka tawo, pag ano ang kabuuan niya statement, no, in order to consider it as grave threat.
0: All right. So anyways, Attorney Paul Ray, kadamo patani sa tagasang istoryahan, kaso may ara kita ng mga ongoing live reporting competition. Sa aton sini nga mga students, no, sa nagkalain nga mga bulutuan diri sa probinsya kag siyudad sang Iloilo pati na sa isla sang Guimaras. But nevertheless, sa Attorney Paul Ray Tolentino, salamat sa imo sini nga oras. Ang aton man rituyo nga ti we somehow, no, we help our public, no, to understand, no, sang sining mga kasubong, sining mga kaso, no, especially that ang kaso nga ti ginatubang ni Vice President Sara Duterte pertaining to the grave threat, no, nga iya sining nga na baton, no, Attorney Paul Ray Tolentino, nga ti somehow maintindihan sa aton publiko nga ay ga possibly gali, no, ang mga kasubong sining pwede ko obrahon, pwede nila obrahon, is they are liable sa sining mga kasubong sining mga kaso nga ti kung busy presidente gani na dutlan, no, how much more ikaw nga normal nga tawo nga wala ikaw sa public office, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Correct, no, so dapat we must use our social media responsibly. Kaya dapat before kita may ubrahon sa isa ka kaak, no, dapat amo nang banila nga impito na pala. We have to count impito gidya gina literal nga 1 to 7.
0: Mm.
1: Count ana. Kay para i para ma-assess mo kung ubrahon mo gid man o kung babal ano anong konsekwensya sa imong nga ubrahon.
0: Pakalma ka na, no. Kung na impito ka, isip ka na 1 to 7, 1, 2, 3, para do makalma kalma ka, ma-relax ka, kag ma-set mong emotion nga mind and mood nga hindi ikaw makabuya sang mga tinaga nga probably balikan ikaw, Attorney Paul Ray.
1: Yes, kay kahasal din sang balik-balik na bilas ang kasuhay, mas mayo nga tao, hay ang kabuhi mo. Ang mugi na K5 Ray.
0: Kung si Doc Ramil pa na bambalya, hanap buhay kita, ha? Hindi hanap patay, Attorney Paul Ray. So amo na bla sa aton sini nga mga ka K5. Alas 8:25 oras sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagparati. Salamat sa oras, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Salamat gid K5 Ray, at salamat man sa K5 station. Salamat gid.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Nabatian si Attorney Paul Ray Tolentino mga ka K5, no, sa sining aton sining mga kabiyaran nga ti diskusyon, no, parte sa sining ginatubang ni Vice President Sara Duterte nga grave threat, no, kung saan nag-file ini kag nag-post ini isang bill nga nagabalor 360,000 pesos kay tatlo ini ka-count sang grave threat ang iya siniya nga nabato, no, and each grave threat mayra sang 120,000 pesos nga piyansa.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Diretso na kita mga ka K5 sa aton sining K5 Live Reporting Competition Secondary Level Elimination Round para sa aton sining batch 5. Batch 5 din ni SM Moreno. Ikalima na nga batch mga ka K5, and we're expecting nga by Thursday?
3: Tomorrow.
0: Tapos na ang aton sining elimination round, no? Sa aton sini nga mga K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, mayara kita sang lima tanan ka mga naka-line up subong adlaw sang aton sini nga live reporting competition secondary level elimination round mga K5. Pero sa programa nga Foro de los Pueblos, no, duha ka mga reporter naton halin sa Alberto Surongo National High School kag Pasi Montessori School ang magpalayag sang ila sining pagbalita kag report subong adlaw. Kay gani sa mga fans that na-share na naton live sa ila kay Five Warren, no, sa ila sining group page sa K5 kisya na-share na ang link naton para ang ila sining mga fan base, ang ila sining mga supporters, ang mga faculty and staff, kag mga classmates ang Alberto Surongo National High School mag-cheer up na sa ila sini nga pambato nga si ka K5 Iris Alia Pural. Sa aton sini nga mga ka K5, amuman ang mga faculty and staff kag ang mga estudyante, classmate, friends, parents, ginikanan, pariente ni Bianca Gwen, Bianca Gwen Pedrogosa sang Pasi Montessori School mga ka K5. So taga Pututan kag taga Pasi ni ka K5 Warren.
4: Yes, oo. Subong aga Pututan kag Pasi ang aton subong mabatian kag masaksihan. Karon sa udto ang haron ang subong aga Alberto Surongo National High School sang Pututan kag Pasi Montessori School International School sa Pasig City. So mag neighbor mag paindis-indis bungaga. Kagkaroon niya sa utong Haro National High School, kag Uton National High School, kag karon sa hapon ang Tubungan National High School. So this will be the second to the last day sa aton sing elimination. So Buas will be our last, and then by Wednesday i-announce na naton ang aton sing top 10. And if there is a ano kay man may ara makita kay Five Ring kun may dugangan aton kay mga nagarequest kay do kad damo gid sang mga maayo. Yes, oh.
0: Ba lantawon naton no sa aton sining mga ka K5 top 10 ang aton sining ano eh nga initially no. Pero
4: oh, yes.
0: Let's see sa deliberation sang aton nga mga hurado kag sang aton sining organizing staff. Kung may ara bala sang balantayan, kung may ara sang wild card.
4: Yes.
0: Ka K5 Warren the French kay di grabe. Mabudlay ang pagpili kapin pa kung halos tanan mga sagad kagabilidaran.
4: Oh. Kaya mating nga aton man sing tinutuyo diri is to give them the chance no nga at least mapasundayag no ang ilas ning mga kidadman kag diri mahibaloan sini naton no. We will give the opportunity sa mga partisipante naton especially sa mga estudyante nga ti gusto gid nga mag pasakop nga mag intragid kay at least maka ang aton diri nga tinutuyo K5 Ring makakita kita sang representante mo naton nga isambua mo naton sa regional level mo. So at least kundi may ara kita sang enough no nga pool of talents nga mapilian sini naton nga makapasundayag no. Kay magisa sometimes there is elimination iban may mga may gamay pa nga kulba no ang preparasyon do medyo kulang pa kag pwede nga ma-develop naton. Kaya may ang atos importante makakita kita ya sang ano mo sa mga promising talents mo. So diri pinagis na diri diri naton makitan ang abilidad sang tagsa-tagsa gid ka mga ano ka mga estudyante nga nagaparticipate diri sa atong sing K5 live reporting competition.
0: All right. I think ready na nga magdulong sang iya sining balita ang aton sining first participant sa subong adlaw sang Lunes September 7 2026 live Valindra sa Alberto Sorongo National High School. Mga ka K5, welcome sa live reporting competition sang K5 News FM Iloilo 88.7 secondary level elimination round.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Oras magkakakay pa na sa 8.33 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Kaupod ninyo si KK5 Ray Espeha Umalay. Naka-standby na sa aton siningalinya mga KK5 ang aton sining campus reporter. Hali naman sa Alberto Sorongon National High School. Para sa igadulong sining balita nga isa ka grade 8 student sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School nagpauli sang gold medal para sa Putotan Municipal Meet 2026, mga KK5. Para sa detalye ng aton sining report, naka-standby si KK5 Iris Alia Poral. KK5 Iris, please standby.
1: KK5 News FM, Iloilo, live report.
0: KK5 Iris, go ahead.
2: Maayong aga, KK5 Iris. Nag-celebrate karon ang bugos nga komunidad ng Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa pagdaog sang isa kini ka estudyante sa patag sa dalagan sa bag-o gid lamang natapos nga Putotan Municipal Meet 2026 nga ginhiwat sa West Visayas State University Track Oval. Si Angela Liberal, 14 anyo, sa grade 8 Mulave ang nagdalagan sa 3,000 meter dash o konfito kagtunga nga paglilibot sa Track Oval. Natigayon niya ang pangunahan sa mag-abansis ang dako sa first week sa tungkong ang anong sa mga nagkalain-lain na eskulahan. Nangin makakalawat hawat sa mga sa second week sa third grade kung sa diin mas nangin competitive ang pagpa-indis-indis sa mga partisipante. Sa third week and final week sa mga sa K5 grade, mas nangin agresibo si Angela pag nakakuha sa tempranong abanse kung sa diin mas nagbudlayan na sa paglagas ang mga katumpong sinin. Sino kay Sir Benny De Los Santos, coach ni Angela, nagdaog siya tungod sa iya disiplina kag determinasyon. Yari si Sir Benny para sa dugang na pagpahayag.
3: Okay, si Angela Liberal, isa ka mabuhot, mapisan, kag may disiplina sa ulinon ni isa atleta. Parte sa iya handong na magpumpit sa higher niya, nagitaan ko siya na may dedikasyon, wala nagareklamo, bisan ano ang ipapractice sa iya. Tungod, isa na karason nga posibido siya mag-ampang sa higher niya.
2: Labi naman ang kalipay ni Dr. Arlene C. Galiega, officer in charge, so sinigabulotuan kaging pasiguro ang bugot na suporta para kay Angela. Yari naman si Ma'am Arlene C. Galiega para sa anang mensahe.
4: So una sa tanan, nagapangibulahan gid ako kay Angela Liberal kay nagdaog siya sa gold medal during sa ato yung municipal meet. So bilang isa ka bata, hindi ni basta-basta, it needs courage at the same time endurance para sa isa ka atleta nga magadaog sa isa ka medalya which is gold medal. So my congratulations to Angela and of course ang suporta na mahatag natin bilang isang institusyon sa pag-imuan ni Angela Liberal sa iyang bilang atleta sa ngayon ng eskwilahan. We will ask with our SPTA or the Parent Teachers Association for the help and of course the school will do donations and other means in order that we could extend help to our athletes. So Angela, congratulations and mabuhay. Dal-a ang kadalag-an sa aton nga congressional meet.
2: Nahibaluan nga ikaduwa na ini nga higayon ang pagdaog ni Angela kung sa diin natabo na ini sa grade 7 pa lamang ini. Sa tubong, nagahanas na si Angela para sa third congressional meet na pagahiwaton sa Banwatong Maasin sa Palabukol nga September 11, tubtub-inke sa Sininga Tuig. Among ina ang balita nga natipon diri, gikan diri sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa K5 Ray.
0: K5 ba, Iris, nasiling mo na no nga ikaduha na ning kadalag-an nga ginapakita ni Angela para magrepresentar sa 3rd Congressional District Meet no o kon sa aton sining 3rd District Meet no ka K5 Iris aside sa sining kategory nga ginahampangan ni Angela. Ano pa gid ang mga sporting events nga iya sini ginapasakupan? Ka K5 Iris, may ara pa bala nga iban?
2: Sa K5 Ray, may ara pa iban no, nga sports na natakupan. kung sa diin amo inang basketball, volleyball, sagi chess pa no ka K5 Ray.
0: Hmm. Si how about si Angela? Ano iyang mga sports pagid aside sa athletics? May ara pagid sa balagi na intrahan ngay ban nga sports?
2: Ako K5 Ray wala na si Angela nga may intrahan nga sports activities kundi amo lang gid ini ang pagdalagan.
0: Okay, pila gani ka metros ni iya sini nga specialty nga ginadlaganan na ka K5 Ray's?
2: Ako K5 Ray may 3,000 meter dash kita no nga gindalaga ni Angela sa Pototan Municipal Meet 2026.
0: Okay. So kalab tanan ni nga mga eskwelahan sa Pototan na tanan nga mga secondary schools amo ning iya sini nakasumpong no kag ginalutos siya gid tanan ka K5 ba Iris no para agod nga ti siya ang magarepresentar sa third o kon sa congressional meet no nga pagahiwaton sa mabot nga Lunes. Ano pa gid ang mga sporting events ang Surongon National High School, Memorial National High School? Nya ti masiling mo may pambato kag may pangbuga pagid kamo ka K5 Iris ano nga mga sport events na nga inyo sini nga ginaintrahan pagid nga masiling mo naga-excel pagid kamo aside sa athletics sa ka K5 Iris
2: ka K5 Ray mahambal ko nga ang ini nga sport sa mong ina ang chess kay sa chess ka K5 Ray may nagdaog man kanino nga isa ka estudyante so sa diin duwa sila ni Angela ang magi kompetisya kuya sa Congressional Meet 2026 kuya sa Banwa Pangasi.
0: Okay, so butsilingon na duha. Si aside kay Angela, may ara pa yung kamunga chess player, chess athlete, nga mag-represent sa inyong bulutuan no, sa ining palabuton nga Congressional Meet naton sa maabot nga Lunes sa K5 Iris. Ikaw, ga-intra ka mabla sa mga sporting events? Anong emotion yung mga sports nga ginintrahan na K5 Iris?
2: K5 Iris, sa subong nga tuig, no? Wala ako may ginintrahan tulad nga sports events. Kaya nag-focus ako sa ako nga journalism nga ginihiwat kang Agosto 1 kagdot. Kaya wala ako is time nga tungaon ng ako nga oras para mag-practice pag-intuya sa municipal kag sa journalism.
0: Okay, so nag-focus kaya sa journalism competition mo, ka K5 Iris, no? Sige. So far, congratulations sa duha ninyo ka mga estudyante nga magarepresentar kagadalon ang pangalan sa banwa sang Pototan sa maabot nga congressional meet, no? And gabay pa nga ti makalabot gid sa Wibraa, no? Kagsa provincial meet ang aton sini nga mga pambato sang Surongon Memorial National High School ka K5 Iris. Si Angela ni nakadiin na ning pinakamataas yang level sang kompetisyon nga nadangtan.
2: Ka K5 Ray sa tubong ara ang pinakamataas nga nadangtan ni Angela nga level ara pa lang sa congressional meet.
0: So hopefully base sa plakadlaw mangin Wibraa ano na siya, representative no sa Western Visayas sa K5 Iris. With that, K5 Iris, sa mga impormasyon ngayon mo sini nga gindulong subong aga, madamo gid nga salamat ta live dira nga nagareport sa Alberto Surongon Senior Memorial National High School sa Banwa sang Pototan.
2: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Company. May natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seed, kagdi sugarcane extract na nagabulig sa pag-detoxify sa lawas kag pagbalanse sa blood sugar levels. Nakakapekan na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Alberto Surongon Senior Memorial National High School. Ako si K5 Iris Alia Poral para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sang Iloilo. K5 News FM. We'll be right back.

0: Alas 8.42 sa aga nabatian ang report ni KK5 Iris Aliyah Poral sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Barwasang Pototan. Muna nga ginahambal ginaton nga malingin gidang uro sa aton sini nga mga tawag ni mga hurado KK5 Warren Friends. Ayo lang kaya wahay kuya nag-presentar sa kogalingon ko magurado.
1: Sometimes hindi lang lingin ulo mo, no? Sometimes ara ka man daw na dala ka man sa pressure kag sa stress, no? Nga ginatubag sa aton sa mga participants, no? Na may estudyante. Pero at least somehow makita na ito, no? Mayo kay nang ano, no? Ang internet,
0: ang audio. Ang audio, nami ang audio, ha? Na may ang connection sa internet. Oh. May mga areas na binga dubidyo na gabulubisyo ka kay Pebuaren.
1: Yes, oh. So gina-remind na ito, no? Nga tips man naton sa atons ng mga participating student, mga reporter naton, nga kung mahinang internet, kagdaw hindi mayong audio, ang importante nga ma-cope mo bala, no? Ang sitwasyon. Kaya mati, kung ara ka na yan sa matutuod ng sitwasyon, kipaybre, nga ari ka na sa real world, nga ginatawag naton sa reporting, kaya gisati, either nga ang environment mo hostile, hindi mayo ang audio mo, hindi mayo ang internet, no? Kag kung kisati, under threat ka pa dira, no? So, kung paano mo ina lampuwasan, kag kung paano mo makompose ang imusing kagulingon, nga despite sa mga nagakainabo, sa gihapon, makareport ka sang insakto, no? Kag diretso, kag klaro. Amo na importante sa tanan, no? Daw sa mga nagapasakop, kung mag-diferensya ang internet, hindi ka mo nga slinga daw rattled na ka mo.
0: Makulbaan daw.
1: Kulbaan ka na da yun, no? So, nag-apekto ina sa imo slinga performance, no? So, compose yourself, no? Kaga, hindi lang mag, ano, hindi lang magpakulba, no? Kibagutman ka, mag-inapektado ang imo slinga performance.
0: Alin sa Pototan, malumpat kita sa Pasig. Kaka K5 Warren, ti Lapitanay, malaming banwa kag syudad.
1: Tuparay lang.
0: Tuparay lang. Ha. Sa aton sining mga kaka K5, dugay-dugay makopod na ito ng aton sining campus reporter na si Bianca Gwen Pedregosa. Actually, mga Pedregosa ni taga Pototan man eh. Mga Pedregosa ni taga Pototan man sila, mga Poral ti Pototan, kita Pototanon. Even din sa city may Poral eh, di ba?
1: Oh, yes, oo.
0: Ati mo ba sa kapitanda sa may Tabok Suba do?
1: Poral.
0: Poral eh, Tabok Suba kon na Quintin Sala.
1: Actually, ti tapo Pototan kag Pasay may mga Poral din dira.
0: Oh.
1: Sabi ng ang sabta ginulat ato na K5 Ray, no? Ano sa ilan ato ng composure, bala? Kaya mati, like for example, ang asang ako sa una, first time ko pag-report. ang nasugata ako, giniya, ginbuno ng tao mo, dira sa may GM Basa mo.
0: Paano ba na pag-report mo ba, na nung natabo ba?
1: Ah, doon hindi ka na gani ka-report. Sa sobrang mga kakulba, ano, first time mo mag-report, tapos kita mo kung paano ginbuno kag natumbang tao. Duhay ka na, duhay ka, duhay, may gagawa sa...
0: Kung first time, sabi tira, ano, kapang reporter, kis ako ma... Ano ka?
1: Maunahan ka.
0: Maunahan ka sa kulba mo or ma-overloaded ang kakasang information, nag-rattle ka or kisa nag-baliskad report mo.
1: Meron
0: ganyan reporter, to ka nag-report to sa may... na tarog yun, sa may suba. Kay ang bata na hulog sa suba, ang iyang report, ari kita diri subong mga kabyanan kung sa din nahulog ang suba sa bata. Ang muna iyang nga report, nakita na ito nga nahulog ang suba sa bata. Ang suba pang nahulog.
1: Sa muna ang mga gina-mention na ito sa ilan, no? Nga you need to be, ano, no? Nga... kung under pressure, no, kagad suban sa mga hostile environment, so dapat na i-compose mo ang kaugalingon mo, no, nga hindi ka magpadala-dala inabagod man kiti in futile kag tapos why pulos ang imos ning ano eh no? Nga presensya na kagimos nga report.
0: Ang mga ilugon nila nga mga style, nga mga klase sa pang-report. Siyempre, ang mga nauna-una sa duyan, nga mga veterano. Okay, si KK5 Enrico Zurita. Okay, gaya ni sa una sa Ratsada mo. Yung mga pang-report niya sa una, blaw. Nga mga style, blaw. Nga mga tawag ni Kit-Kit Rehas. Kit-Kit Rehas, ang isa ka preso matapos nga madakpan na nagpangawat. Yung mga sa finals na to, hindi na niya mga pang-school-based nga mga report ang ila sini nga idol. Oh. Mga do-actual na niya do mga reporter na gin sila. Sa aton sini nga mga KK5. Sige, naka-standby na, ready na ang aton sini nga pambato sa Pasi City. Alin sa Pasi Montessori School, mga KK5, si KK5 Bianca Gwen Pedregosa. Checkmate, Roslan Pamplona, nagatag sang bronze nga kadalagan para sa Region 6 sa hampang chess. May report si KK5 Bianca Gwen Pedregosa sang Pasi Montessori School. KK5 Bianca, sa report, please standby.
2: KK5 News FM, Iloilo, live report.
0: KK5 Bianca, go ahead.
3: Adlaw, sa karon ginapabugal sa Pasi Montessori International School ang isa ka dako nga katungganan matapos makasulot sa palarong pambansa ang ila learner athlete sa si Roslan Pamplona para sa chess competition. Si Pamplona nakasiguro sa iya pwesto sa national level matapos mag-agi sa pila ka qualifying tournament kung sa diin iya gin kontra ang mga pinakamaitong na young chess player sa Region 6. Ang iya pag-abot sa sinisardel, ginhalinan sa iya early na pag-umpisa sa chess. Palakip ang taas ng oras sa training, disiplina, pagpadayon ng kompetisyon. Ini ang mahambal ni Roslan sa iya kadalagaan sa palarong pabansa.
0: Okay. KK5 Bianca, okay. First time ni nga makamedalya ang Pasi Montessori School sa palarong pambansa o kung may mga nakakuha na sang medalya before pa nga mga atlet naton?
3: Sa K5 Ray, first time din ni sang Pasi Montessori sang nakaabot sila sa palarong pambansa.
0: Okay, kag first time man nga makakuha sang medalya ka K5 Bianca, no? Ining nagdaog, no? Nga si Roslan Pamplona. Ang ining nga kadalagan niya sa chess, you know, nga hampang KK5 Bianca, ano ang nahatag sining dungog sa inyo sining eskulahan?
3: So ang sa K5 Ray, hanggod ginapabugal gid sang amon nga eskulahan ang iya achievement kay dako gid ini nga achievement para sa amon eskulahan kay first time ini nga naka abot sa palaro ang amon isa ka student athlete kasi gina-encourage gid pagit ang iba namon nga student athlete nga magpadayon sa ilahandom sa pareho kay Roslan.
0: Okay. Sinusubong ang nakuhaan bala naton sang payag ning si Roslan sa iya sini nga kadalagan kay KK5 Bianca. Okay, KK5 Bianca, nakuhaan bala naton sang interview si Roslan Pamplona sa may kang tanan siya sini nga kadalagan.
3: Yes, sa KK5 Ray nakuhaan namon sang interview.
0: Okay, pabati naton na KK5 Bianca ang payag ni Roslan Pamplona.
4: Maayong adlaw, Roslan. Pwede mo bala ma-share kung paano nagsugod ang imo journey sa chess kag paano ka nakaabot sa palarong pambansa?
5: Nagsugod ako chess sang 3 years old. Gintudloan ako ni mama kag ni papa. Kag naging passion ko sa permi-permi ko naga-practice para maka-prepare sa palaro or batang Pinoy sang kamay ko.
4: Sa qualifiers, anong isa ka pinaka-challenging na moment na imo na experience kag paano mo ini na overcome?
5: Yeah, challenges gid atong qualifying sa palaro kaya last round ko crucial katama kay kung ma-perde ako way ko chance nga madara sa palaro. So gintry ko gid ya best ko para magdaog.
4: Ano ang imo na batyagan sang nabalaan mo nga nakakwalify ka na para sa palarong pambansa?
5: Happy gid ako kay first time ko makapalaro.
4: Sa paadto sa palarong pambansa, ano ang mga sakripisyo o kon adjustment nga imo ginhimo para makaabot sa sini nga level?
5: Naga-practice ko todo adlaw kagabi kag naga-exercise kami para maging healthy kaugalingon namon kag nagapulaw bugtaw kami para sa preparation para sa palaro.
4: Sa imo experience, ano ang pinakadako nga natun-an mo bilang isa ka chess player?
5: Yeah, natun-an ko get is be patient kag friendship biskan kontra mo sa friend bangod ka mo.
4: Para sa mga kabataan nga may parehong handom, ano ang imo mahatag na advice sa ila?
5: Hindi magtinamad, practice ka mo todo kag hindi sagad gadgets kay maguba da sa mata nyo. Kag focus kid ka mo sa practice nyo.
4: So salamat Roslan sa imo partisipasyon kag sa imo pag-istorya. Ini nga kalampusan isa ka inspirasyon para sa tanan.
5: Thank you.
0: Kay Pabianca, nabatian naton si Roslan na Pamplona. Taga diin gini si Roslan, taga dira ba lang sa siyudad sang Pasay?
3: Oo, ka Kay Pabianca, taga diin na sa Pasay.
0: Okay, sige. So, kamusta naman ang pag-iabot niya sinit? Siyempre, nagdaog to sabla sa Agusan del Sur, no? Sa palarong pabansa. Pag-ibalik niya sa eskulahan niyo, kamusta? May welcoming ka mo sa iya? Pagbalik niya sa nagdaog siya sa palaro?
3: Malipay din siya sa paabot siya sa palarong pabansa. Kasi malipay man ang amon eskulahan sa iya achievement. Takugid ang amon na pag-celebral sa amon na kalampusan sa pag-iog niya sa palarong pabansa sa Agusan del Sur.
0: Alright. With that, ka-K5 Bianca Gwen Pedregosa, sa emotioning report, madamo gid ka salamat live dira sa Pasay Montessori School.
3: Salamat sa K5. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa TX 500. Nakabulig agod makabato kontra sa diabetes, hypertension, sa makapaayo sa tulog. Nagabulig ini sang blood sugar regulation may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Gikan diri sa Pasay Montessori International School Incorporated, ako si K5 Bianca Gwen Pedregosa para sa Kampiyon Mga Balita, Serbisyo Publiko sa Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Alas 8.56, sa aga, nabatian ang duha naton sini ka mga partisipante, mga kabyanan, mga ka-K5 sa K5 Live Reporting Competition, Secondary Level Elimination Round. Sa aton sini ka mga ka-K5, subong adlaw sang Lunes sa Foro de los Pueblos Program. Bantayan karon ang mga manugbalita naton sa 11 Mbps, ka-K5 Warren. Ang ano nga mga eskulahan ning balantayan naton karon?
1: Yes, ang karon sa udto no sa aton nga palatuntunan sa 11 Mbps ang Haro National High School kag Uto National High School. Mo na ngang duwa karon ka mga estudyante no sa Haro kag Uton kag karon sa hapon ang Tubungan National High School. Kaga buwas, may ara kita, no?
0: Last batch?
1: Oh yes, may last batch kita nga mag-perform buwas nga daw. So at least na nakita na to, no? Ato sa mga estudyante. So somehow, titag sa tagsak ang mga tagpalamati na to, kaga mga viewers. May ara naman sila sa ila kung lingon nila na pilian kay Five Ray.
0: Mga pambato nila.
1: May ara na.
0: Ikaw, taga Pasi. Ikaw, sino bisuportahan mo? Taga Pasi man eh. Distrito sa Ngaro, kati taga distrito sa Ngaro man. Kung taga Lapas man, taga distrito sa Lapas. Kung taga din pag ito mga sa Quinto distrito, no? Damo kita to sa Sara. Kung taga Sara, kati Sara man imo suportahan eh. Kung taga San Rafael ka, siyempre mo nang inyo sini nga pambato mo. Kung taga Pututan, kati siyempre po Pututan man ang imo sini nga i-chair eh. Oh, kakipay mo rin.
1: Yes,
0: so. Kaya din kaya nga distrito. Galing kay ti, but, ano kaya, ang neutral kaya.
1: Amugid, o.
0: Tanan niya dapat, imo suportahan.
1: Wala, kita judge kita sa home mo.
0: Judge kaya mo. Ma'am Lodigo Lilaw, good morning sa mga customers ang Lomar Etire, nagpamatigid. Sa K5 News FM, Iloilo ang amon sini nga mga customer, nga mga taxi, kag jeepney drivers, ka nagpamahal sa Lomar Etire ni Ma'am Lodigo Lilaw. Oy, salamat sila sa mga listeners naton dira. E, bantayan nila karon, ano? Sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, sila naton sini ka mga contestant sa live reporting competition sa K5 News FM, Iloilo. Secondary level elimination round mga ka-K5. Nagati karon mga follow up reports sa aton sini nga mga reporters kag mga balita nila karon bantayan man sa pagpangalagad sang 11 Mbps program upod kay ka-K5 Enrico Sorita Jr. Ang oras alas 8:58 sa alas. At oras kag chepo sa aton sini barwa ka pagpangalagad. Kita na magkita boss nga adlaw same time same station diri lang sa kampyon nga istasyon. Ako naman si ka-K5 Reyes, pero malay nagkapabilin sa mga tinagangar ka siling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
5: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigong nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
13: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
15: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Kompleto sa health tips, kag health information, pagpamati, kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamaayo, mangin ara sa aton tanan. Good morning. Kag-welcome kamo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Aton dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No, bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permission ng aton nga DTX 500 of Dantesing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Hindi pa ka mo magkalipata sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Sulweta. Mayong aga mga partner, Sir Sir GP.
1: Good morning, engineer, kag sa pareho mo nga mga tigol bombs.
20: Ah,
1: pareho naton.
20: Ah, naton. Okay, okay, basta damay-damay na.
1: Ang mangintopiko ta karon, ano ang mga pamaagi para nga mga healthy si lolo? Mm-hmm. At si tatay.
20: Okay, okay.
1: And ano ang himuon sang mga may edad na agud magapabilin nga healthy? Si lolo kag si tatay. Okay? Si... Amo nang aton mangintapi ko.
20: Okay, okay, okay. Sige, sige.
1: Tumati ka to do karon. Okay?
20: Okay, sige.
1: So, kabay pa nga nainom nyo na inyo nga DTX 500 kay isa sina, isa ina sa mga importante nga dapat nyo inumon agud magapabilin nga healthy ka permi. Especially kung naga-edad na. Good morning, Sir Boy.
20: Good morning,
1: si
20: Sir Boy.
1: Si isa man ka, Manong ko.
20: Oo. Ah, Manong mo.
1: Manong sige, Boy, sige. Good morning.
21: Good morning, Engineer. Good morning, man, Brad Paul. Ay, congratulations sa reunion. 1965 High School, maten si Sir JP. Congratulations, ha.
20: Ano na high school na?
21: High school, 1965. Class 1965.
1: Ay, mga tao.
21: Nag-deny naman siya. Ngayong aga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500, ang paborito nga gatawag nga supplement sa imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita mo, Sir JP. 1965 high school reunion. Di ba, do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami, gidyas ang DTX 500 kasi it protects yourselves in the, kumbaga, sa pinaka-pundasyon sa imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kung hubin ang silula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon, gigapanubo sa blood sugar. Kung nubuoy mo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sang lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa kamadamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sang imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system, kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 2020 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa kinatawag nga, eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatangkaso o busip on kagilanat, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso ay mag-D3 bio.
20: Okay, okay. Salamat, good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
1: Oh. Ang importante, engineer, magahubin gidang aton nga lawas.
20: Mm-hmm.
1: Edad lang na iya, age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
20: Oo.
1: At age of 55, ya, hubin ka pa ilang taon gapon.
20: Gani daw, kwan lang daw.
1: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
20: Oh.
1: Ano ang makapamayo, gid? Are, sa mga tatay, mga wanggo. Tatay, lolo, wanggo. Importante gid ang imo nga muscle healthy.
20: Nagapanang litik.
1: Na, kay nga, ang muscle amo ni ang naga-hold sang body mo together.
20: Aha.
1: Your bone amo ni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amo ni ang concrete.
20: Correct, correct.
1: Ang muscle mo.
20: Ang steel bar amo ning bones.
1: The more muscle you have, the more chance ng hindi ka magka diabetes, hindi ka magka metabolic syndrome. Kay ang imong muscle amo ni ang naga uyat or nagasupot sang imong glycogen. Ha?
20: Nagasupot,
1: gina-hold yan ni. Eh.
20: Ginaputos
1: niya. Agod nga magamit nimo kay hindi magdamo ang glucose sa imong lawas. Di syempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala. Ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. usually nagasugod ang problema kung matumba sila.
20: Brittle ang tulaan mo.
1: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil,
20: fracture.
1: Na-fracture ang hip gid, kalabanan hip, magka-hip fracture, hindi naktindog. Ma-wheelchair na lang na, kag ma-bedridden na, dira na nagasugod, hindi na na makarecover, labanan, engineer.
20: Ang spine pagid, gumagubo.
1: Kalabanan, amo na ng sugod. Healthy, kuha na, healthy adult, ha? 70, 65, natumba, na-fracture ang hip, bedridden. Bedridden, na.
20: Uh-huh.
1: E, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Inisip ka na lang tinuig.
20: So kulang mga maskulo sa
1: kay nga ma-fracture kulang ang muscles.
20: Okay.
1: Pero kung matumba ka ang dagko muscle mo ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
20: Do may cushion siya, may ga.
1: Oh, sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay? Ang magakwat ka, hindi ka makadaog.
20: Okay.
1: Bisan sa imo lawas budlayan, engineer, magsaka sagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
20: Gagmay.
1: Gagmay, hindi mo kaya mag magsaka apin pudo burangkol kabi. Dagko kabi.
0: Dagko bilawas ba?
1: Oo. Na, amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
20: Do blush ka, Sir JP. Do gina igo ko sa.
1: Bukwan pa, mga joints. Mga joints. Ang mga joints ang tupad ko di kasi nakit. Nikis aga, absent. Kung ang joints mo problema, engineer? Uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema. Bisan sa imo na lang mobility.
20: Nag-ubag, bubag, be. Ang mga cartilage, sabi, gubag.
1: Natawalami ko namun, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
20: Oo.
1: Bone health mo? Pigaw imo nga bones, mag-osteoporosis. That's why, nami gidyag exercise ang mga tigulang.
20: Uh-huh.
1: Kag while gi-exercise ka, ga-DTX 500 kagid. Oo kayang exercise will produce a lot of oxidative stress.
0: Now I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
20: Oo, ta. Adlaw-adlaw na yan.
0: Gabi ang gina-bench, dagko,
1: gina-dagka. Ari pa. Kung ga-exercise ka, Sir Boy, okay? Ganubo ang imong blood pressure. Diba? Kaya imong heart condition permi nga mag-pump more blood.
20: Mm-hmm.
1: So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress. Oh.
20: Ang exercise siya?
1: Nang imo na iya. Sa amon niya, Bible verse kami.
20: Okay.
1: Ayun na iya ang mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80

0: epekto sa anxiety kag depression.
1: Correct, correct. Oo, oh.
0: Kay wala ka release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
1: May mga tigula nga Chinese na sa Kuan Blas sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kuan nila mo. Ang resistance nila Sir JP.
0: Oh, kitaw ginom sila DTX.
1: Oh, ginom na DTX.
0: Ginom sila. Next. Ari pa. Gapanubo man sang chance nga magka heart disease ang ga-exercise nga tigula. Okay. Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga resistance training kada.
1: Uh-huh.
0: Or ga walking kada. So nami imong nga breathing. Ano pa? Naga-strengthen sa muscle, naga-improve sang stamina, kag nagapabukusog man sa imong nga bone. Kag ari pa, ang colon cancer,
1: uh-huh, no,
0: sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
1: Mm-hmm.
0: Because of your core, ang effect sa core mo, no? Gatigad ang imong tiyan, ang may movement, peristaltic movement sa colon mo, okay? Sa
1: okay.
0: Imong intestine, ano pa? Ga-avoid man diabetes. Now, sining mga exercise, ano dapat nga mga exercise ang aton himuon engineer? A good nga.
2: That's really important.
0: Oo, ari na. Kaya ang aton kay na gin-discuss about ini kung paano nga mag makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy? Iti siling tanaka kay na engineer, exercise. Ang aton mangin topiko next Wednesday si Boy.
1: Oo.
0: Natural.
1: Kata ka tayo. Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
0: Itutuloy. Ang next na topiko sa Wednesday, tutokin sila Boy, ano nga mga exercise. Kay kung pabayaan mo lang, ang sa pinsal, sa tigulang mo, sex exercise yun.
2: Nag-text si Boss ka namin sa topic mo, pwede po ko na ma-extend.
0: Hindi kayo wala na. Lingap, liya ang tatagal isan para may arap man si Boy. Now, oo, kailan tawag na Sir Boy kung di tapaglaruhon kung ano nga klase exercise? Mm-hmm. Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay?
1: Mm-hmm.
0: When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa 50 taon niya, okay pa ni. Now, pero...
1: Tingadugi exempted ko na
2: medyo
1: yan sa...
2: Medyo tayo mga Alzheimer's or GP.
0: Kasi kaya, ang edad, ati ko lang talin 50
2: okay, over okay,
0: 50. Oh, 50 and up. May bana ka, may... Ang lulo, tilulo, ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo, basi 49, 50? Papamatia so sa Wednesday.
2: 14 gulangan na.
0: Oh, 14 gulangan. So, papamatia kay tudluan ta, ano nga mga exercise ang makabulig?
1: Okay.
0: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang? Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo. Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
2: Kulang na gani.
0: Kulang gani.
2: Service ka walang hospital.
0: Oo na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS, ang imo pagtigulang. Preparahan tagid.
1: Kaya ang tuition eh.
0: Paano? Na, ano na kay, tigulang ka na, may hirap eskwila kapag eh.
2: Ano nga, bahal ko bala.
0: Oo.
2: May mga bagay nga dapat untaton mo sa edad mo na mo.
0: Untaton na bala. Nawario, ano ang himuon, no? Para nga magpanatili nga healthy. Subong, right now, inom gika mo DTX 500. Kung wala pa, why pa kabalo? Bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Alright?
1: Okay.
0: Kato kita sa Talk ni Boy with Sir Boy Sulweta. Talk ni Talk.
1: Nami sa introduction.
2: Topic ni Sir JP, no? Balo ko next ni sa ano subong sa Wednesday.
0: Hindi pa na magtapuson.
2: Oh, i-discuss yan eh. Oh. Kung ano bala ang dapat nga exercise.
1: No?
2: Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan ng exercises. Dapat bala may weight training lang tanan.
0: Or
2: both.
0: Nakuha mo gid, nakuha mo.
2: No? Oh. So ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
0: Ga mo na i-discuss ko.
2: Asahan ta ni sa Wednesday nga amo ni ang i-discuss ko sa JP.
0: Sige, ang sa lista gid wala to mo. Patulon ta sa bago. Ara na
2: padayon don ta ni sa talk ni Doc no. Kung paano ba lang benepisyo sang exercise

0: sa lawas. Mm-hmm. Ditri Bayo naman ang usaronta. Mm-hmm. Ano naman pala mabuling ni Ditri Bayo when you are an exercise enthusiast, no? Mm-hmm. Gym buff ka bi. Mm-hmm. Ano pala ang mabuling ni Ditri Bayo sinyo? Kita nyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Maymas okay. Kaya tang TF, no?
1: Okay. Oo.
0: mga kapoy lang commercial pag kapoy ginainom nila. Oh. Ang unod sina.
1: Bad black ano na boy?
0: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Oh. Ang mga mahalon, balok ka ng unod. Ang mga good for the body ka dyan. Okay. Ang unod is MCTs. Medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na itong antas mo. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase nga mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids kaya man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Patatabi si Sir JP ka.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Nagsulod ka sa Rayo Gym.
1: Okay.
0: Pag Rayo Gym, warm up ni Sir
1: All
0: JP.
1: All eyes on me dayon.
0: Okay.
1: Guwapo.
0: Sige na.
2: Tanan nga positive nga adjective.
0: Putang tabi may nagtulog sa iya.
2: Okay.
0: Ha?
3: Siyempre, ikaw ko dayon.
0: Kiwayo kinip ot gili iya shorts. Dige, seriously, ano ba nakatabo? Ha? Kung ga medium chain fatty acids ka ngalin sa D3 Bio, you have the all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsules sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ha? Ang ginatawag nga full of energy in every capsule, no? That basically powers your workout every day, no? Mm-hmm. Ini nga medium chain fatty acids ni biskang wala kakaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo da nga energy alin sa imo carbohydrates,
1: mm-hmm.
0: alin sa imo kanon. Ini ang D3 Bio gives the same energy pero ang source naman niya medium chain fatty acids, which is faster, meaning to say within 3 steps ya. Yeah, matransform na niya sang imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may ara ka dayon ma-boost mo dayon ng imo energy while gadlagan ka, ga cardiovascular exercise ka bi,
1: mm-hmm.
0: ga treadmill ka, ara dayon ng energy that you need, no? Ang nami pagidni kung may ara ka na energy nga instant ganin sa D3 Bio, your liver, huh? Bali, it saves your glycogen. What is glycogen? Amuni ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sang imo akwat.
1: Mm-hmm.
0: Tikun naka D3 Bio ka, hindi pa na yan yung pag-usawan sang liver mo. So, anong
2: meaning? May reserve ka gali kung may D3 Bio ka?
0: Kung ang imo primary fuel is your D3 Bio, ang glycogen mo, usaron na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala kang ginakapoy ka. Could you still have that energy? No? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 Bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain.
1: Okay.
0: Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo nisa sang ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usahal ka sa D3 Bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha? Biskansin o guuyat sa sang ano
2: barbelda.
0: Sang mga barbelda base may nabilin ang mga may mikrobyo,
1: okay.
0: Kung wala ula na sanitize mayo sa Rayo Gym yan ginasanitize kay mayo ni Sir Kevin, no? May alak na sila diya dugin na spray gina iya nga taga usar sanitize ang mga equipment kag okay. Mga dumbbells pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize ay base makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. D3 Bio will also protect you from that. No? Da mo makita nga D3 Bio could be your partner, ha? In doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man. Kaya ang D3 Bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin, intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akon chan kung dako-dako gibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka anay.
2: Uh-huh.
0: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alas 6 sang gabi.
2: Uh-huh.
0: Dapat andason mo ang first stage is 12 hours. Dapat andason mo ang kaon is alas 6 sang aga. Amo nang first stage.
2: Okay,
0: beginners.
2: Okay.
0: Ha? Ang mga professional, kaon alas 6 sang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, iban gani alas 12 na sang ugto the next day.
2: Okay ba? Grabe no. Mga 18 hours sobra?
0: 18 hours. Hindi ka na ta magpasobra kay iban hindi na kaya.
2: Suicide na guru na kung do mapasobra kapag id.
0: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor.
2: Okay. Diba?
0: Kasi hindi iya kaya sang imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kalanlan kaya ano na small frequent meals ang kalanlan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpag-consult tagi sa doktor anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
2: Okay, okay.
0: Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
2: May target ka gini nga magkaroon ka ginsang six-pack, hindi man?
0: Ang fasting niya will not give you the six-pack. it's the exercise makatag
2: okay.
0: Sa six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will destroy your it will lessen
2: fats.
0: Your visceral fats.
2: Okay.
0: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
2: Mm-hmm.
0: Ang fats nga ara ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala dala hindi niya, it, sa exercise
2: hindi
0: madala.
2: Dali, dali madala.
0: O hindi dali dali madala, mabudlayan ka gid pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
2: Pero sa mga nag-exercise blaster boy, inib lang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscles.
0: Then, yeah, you need to read about that.
2: Okay.
0: Kanalan ma-consult ka gina sa mga professional. Ang mga dugay na yaga gym kabalo ni sila yas ang mga harmful sa lawas.
2: Mm-hmm.
0: Ka hindi harmful sa lawas.
2: Ako saging lang ni sir boy mo. Saging lang yan, okay na ko.
0: Ilay daan niya engineer, ginain tumana ni Ilay. Ano na, usually gatag na yung protein para sa muscle mass. Hindi mo na makuha sa saging.
2: Okay.
0: Oo, kaya ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumar na sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
2: Kaplakaon itlog, 12 kamilog itlog, isa lang kamil nila.
0: Hindi protina.
2: Protina,
0: Protina. Iban gani, sa kilo, isda.
2: Mm-hmm.
0: Wala nang ganing kakaon kan unjo tayo na lang
2: uh-huh.
0: Mga bodybuilder gid cause protein is the key in creating your muscles no
2: mm-hmm.
0: But we also all remember in order for you to achieve that you need all the fuel you need and fuel ang fuel ya ang gatag sina is glucose and fats
2: okay
0: but glucose is fat thinning no good fats are not like good fats from D3 Bio. So abone dito na makita no kung ikaw kali gusto may fitness goal ka biskan manug tapos ng 2026
2: mm-hmm.
0: May nga gaw ka pa nga sa Christmas sexy ka kampyon ang imulawas ay makabulig li ang D3 Bio no with the right attitude mag gym ka mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, base ma-achieve mo ang imo gusto nga body beautiful sa before mag-Christmas.
2: Ang mga structure mula, sir boy, magtindog sila, be. Mm-hmm. Pagtindog sila erect, mag-lockdown sila, hindi nila makita ilang atiil mo. Kitungod siyang buyon lang.
0: Saan mo na gani? Ang buyon na engineer, hindi na...
2: Visceral fats? Oo.
0: Tinuig mo na yung porma.
2: Oo.
0: So, most likely, tinuig mo na kwaon.
2: Oo.
0: Hindi niya nga mag-crash diet. Kano? Hindi ka mo mag-crash diet, ha? Kaya hindi niya kaya. Sang base, hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag mag-intermittent fasting ka mo, reminder, liwat, tanungin nyo ano yung kapasidad sang lawas nyo. For example, hindi nyo ano yung malabot ang 12 hours,
2: mm-hmm.
0: do 10 hours na ang kaya, okay na.
2: Mm-hmm.
0: Basta, may progress, no? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga no. So that's why ang kanon mo dapat da kasugod. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina na. Biskan, for example, be double rice ka subong.
2: Oo, isa-isa ko naman na anay.
0: Hindi, okay lang na i-double rice ka gapon. Dulaan lang tong imo pastries. dulaan na tong donut mo. Okay. Dulaan na tong soft drinks mo. Dakan na yung sugod.
2: Okay.
0: Maintain mo lang na yung double rice mo. Sa nadula mo na to tanan ng mga extra sugar mo, amuna na pag amat-amat mo, cut off sa imo rice.
2: Okay.
0: So, kikiba niya, nag-half rice. Pero pagka 2 ka oras, order cake.
2: Ate, lain pag ina.
0: Nag-order soft drinks. Ah, nagkaon sang ila favorite ng mga pastries. Ate, why man gapon pulos to ang imo half price? Ha?
2: Correct,
0: so,
2: correct.
0: So kalanlan ang magsugod ka, eliminate mo na lang ang extra table sugar mo. Then you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker da yan.
2: Mga kargador bi,
0: mga heavy loads ang ubra, no, mga gym instructor, mga army, mga police, they need to eat their carbohydrates because isunugon man lang na nila ya sa ila ubra. Kung ikaw ya office worker, agapong ko 8 oras, amo na yung chance mo, you could cut down on your carbohydrates. So ditan makita ang dietary bio. Hindi lang kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Kung gusto ka mag-body beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
2: Okay, kanami. Isang lecture ni Sir Boy. Though, encourage sige dyan. Kahit gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan yung sakit. Pero kinanglan taman, maligo, adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Correct. That's also a part of health.
2: Okay.
0: Cleanliness is really important.
2: Namibla ko ng guya mo yan, wala sing punggod. Mm-hmm. Ang lain di ako ng punggod na tubuan. Pasang punggod, may whiteheads na, may blackheads pa. Kagdo ka garas ang imbong guyabi, Sir Boy. Kinanglan mo, magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunyang tanan ng mga bad bacteria sa imong skin.
0: Ang punggod is sometimes it's hormonal.
2: Okay.
0: Sometimes it's hygiene.
2: Uh-huh.
0: No? Why mo pa may ginatinloan ang imong guya, no? Remember, always wash your face with water or mild soap.
2: Uh-huh.
0: Kung iban ga kusog ga soap kay gusto mo puti.
2: Uh-huh.
0: Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
2: Uh-huh.
0: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bunis, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan, through science nakita nga ang lauric acid dala na da ang antioxidant ka ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX Beauty Soap kaya tap na unintan nga mikrobyo. Dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Storyahan tang beauty properties siningabon.
2: Okay.
0: Ang DTX Beauty Soap may papeng nga gapaputi sa imo skin.
2: Alin sa kapayas?
0: Alin sa kapayas. Tanan-tanan na nga famous nga gapaputi. May ara papeng iniya. Damo niya papin ang DTX Beauty Soap. Ginduangan pagin sa ngula sa ibang abon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
2: Uh-huh.
0: Ang iyan ni extract ginputang ni sining abon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagin. So diin ka pa, no? Mumot ka na. Hamis ka pa. Nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
2: Okay, pero speaking sa body odor, may ara man tayo formula sa Sir Boy. Kinanglan tayo ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka Sir Boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh, protected ka, happy ka, taas imo self-confidence, upod sa imo mga barkada sa boy.
0: Correct, no? Kaya na, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod siniya nga ang Clinica Diofresh may VCO.
2: From
0: the same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid yung source sa pagbaho sa imo, this deodorant gives you more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica Diofresh deodorant. Talking about protection, no? dapat aga pa putiktado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo. And the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag na DSE,
2: mm-hmm.
0: Isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest, mm-hmm. no? According to science and research and studies, ang pinakataas ng oxidative stress is when you wake up. Okay, daan mo na ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
2: Mm-hmm.
0: So kung tabagan mo ng lawas mo, buligan mo, mag DTX coffee mix. May pang detox pagit si imo colon, palayo ka sa colorectal cancer. Kaya may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa ginatawag ng mga sa abnormality sa imo colon.
2: Speaking sa mga bisyuhan, da Blaser Boy, nga permi lang toor ga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi. Kagapulaw, Sir Boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila, kinanglan nyo yan mga P, gamit ang DTX Premium Coffee. Kung taas yung blood sugar, gina-regulate yan niya, Sir Boy. Hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, Stevia, mm-hmm. natural yung sweetener, nga wala nagapataas ang imo glucose, Sir Boy.
0: Nga, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ganyatawag nga ergotayonin. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality, ha? Amuni ang popular niya sa Japan because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imulawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag ng oxidative stress nga gapatigulang sa imulawas. Way pa na nagtapos, ginduangan pag isang DSE. Ang pinakakusog ng antioxidant ka sa DTX 500, ginputang sa kape, to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay ginayang, bali engineer, sa mga bisyuhan, ha? Nagkakape, kapanigrilyo, ang stress, pero may palapulaw. Gusto nyo makabawi sa lawas nyo by drinking a cup of coffee, DTX Premium Coffee. Pwede nyo ni gani maanli. So sa mga tao, dahil wala man bisyo, po gusto niya looking young ka every day by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee.
2: Pero Sir Boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan, bisan acid. De kita, grabing acid sa aton nga tiyan. Sa Gyapon, makabulig ini nga kape. Kay ginapa-healthy, Sir Boy, ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy, buhi ni saya bisan grabing init man sang imong tasa dira, buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok, Sir Boy, tungod sining kwan prebio coffee man nami, Sir Boy.
0: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Why niya kakapatay sa init sa tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno ni sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning, lalo na sa mga buringo ta taga-aga moody,
2: mm-hmm.
0: Gusto niyo nami ang inyo mood the next day na hindi na ko mag-moody, sige-sige lang lang imna ang ginatawag nga pre-bio coffee. Kung gusto mo man ya nga medyo feeling mo ya dukulang ka nagidya good bacteria sa imo lawas, feeling mo permi ka naga brain fog, wala kang katunawan, ang imo metabolismo do kahinay nang gid, oy ini ang mga sinyales nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming probiotics, no? With different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals, tanan-tanan nagakatabo sa imo gut, that's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na dang imo immune system. Kasi around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid, no, mag-Clinica Spore Biotics. Ang paamansin sa mga babae na medyo may problema sa mga flower, medyo mabaho, melon amoy.
2: Uh-huh.
0: Ah, makabulig gini. Makabulig gini ang ginatawag nga Clinicas Probiotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imulawas. Mag-Clinicas Probiotics.
2: Amit Sir Boy, no? Halin sa mga bakterya nga ari sa aton nga lawas, may ara kita D3 D-TX500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing ining sa panit abi naton, sa ilok naton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita, Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton, Sir Boy, ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health, Sir Boy, ti kinanglan mo hindi kuando iban bla, Sir Boy, ang ilang sperm medyo hindi nami, ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men, siling ini siya nga gapatag sang sexual libido, Sir Boy, ang sexual desire ni mo pataason, ha? Kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang, Sir Boy, makilala ta nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini, Sir Boy, kag sa aton digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ba ang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
0: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos ni, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo ka da, may medyo gasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simot-simutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
2: Happy birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
0: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton ga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning da kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga da nga mga kababayan sa Kalubang, sa Dangkalan Ilog, no? Mayong aga da pati na sa tiya ko, no, kay Auntie Judith Zulueta. So maglipat mag DTX 500, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo nga gadalat ng kaso ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
2: In behalf ni Doc Ramiloy, nga aton pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Dre, sa Sir Yeniel, kag kay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susunod. Makasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad, mga taga-Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
2: Hala!
1: Ilabi na gitong kumari ko nga, kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
2: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami Man?
1: Ang mga manog utang at tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
2: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na din ang barangay?
1: Ho! Kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kag buaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo gina Daddy Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihanan mo sina Daddy man?
1: Panukob lang nga panukob, wala gid ga panilag.
0: Dapat gali Daddy manilag agad?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, Dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka nag-eskwila? Gadamgo ka pa ka madala. Damo da ang nahuyan kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan gid daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, Dad. Kay para na sa lima ka estudyante sa kada barangay.
1: Oo, lima lang ka estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dahi. Kaya ang ila pa yabatang inpasulabi nila sang sa mga bata sang mga pumluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isa man sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pada sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Ti dapat, Dad. Isinggit agali nila nga, huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: Mì gò, giàn la bà.
1: Anh mà tôi tỏ đã có.
0: Sơ tiên tôi mà gặp tôi xì, xì tàn tàn ngà sụ tạp.
1: Ủa là hò bà lộ áo?
0: Ủa là ế?
1: À thế bà rìu tà ế?
0: Wow!
1: Bà xì gần à bốt nà mang tôi sang tàn trộm xìa. À mô nà gần à ngà là nhá tàn tàn. Lấy bèr mê nà xì à gần à tàn trộm xìa. Wow! Kà bà lô nà gì chàng à mẹ kla xì ta? Kay lo na sa bong sa diskol, naglakat naman siya.
0: Ang bugani, wala agad na karoon ni ganitan sa pagkaamba.
1: Ama agad, Mek? Wala agad na karoon ni toon ba?
0: Ti, sinobing in toon ta?
1: Hindi man pwede nga si kulatay ko si Bungkoy.
0: Budlay-budlay na sila ya in toon niya kay mga manog into manangadaan. Ang animal binga tantan umalis na walang paalam.
1: Aba si nagwalang to siya pagkaon para yatag sa ton.
0: Maya man tani magpulis ha? Tapos madala sa damdamo nga pagkaon eh. Kaya para damo man sang maininto nga magyan niya.
1: Sabagay no?
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibantang ang mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to, kita na karunayawan bulis ang duhay ah.
0: Hadlock kasi hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlock man eh. Hadlock ka gani, ako pa.
1: Sede sa jay no?

0: kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasi kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo, pila mami haw.
0: Doble sang sa kapital ta subunga adlaw, Venus.
1: Yeah. Wow na wow, mami!
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sang negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga pala utang nga tawo.
1: Mami, gakadto man lang di bala sila kay ti wala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na gali mami aw?
0: Oo. Dugay ko na naabot ya.
1: Ano? Dugay ka naman gali, mami, nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali, mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo, ah. Kay daw, nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kung itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.

0: Mr. President?
1: Ano ang bag-o nga balita?
0: Nagrinaguab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Aboy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugan gid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa 5 ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tawo tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President.
1: Mas nami na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agud na ma-diverta ang matuod-tuod nga isyo sang aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Wala kagapanilagaw.
0: Wala, kay ang akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Dapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano, Nida? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, Gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gid ang mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah.
0: Nga.
1: Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: 没。嗯。
1: Migo?
0: Ah.
1: Ang mga animal, Migo, daw lagi plano magsulero.
0: Aba, ito sila. Masulod na sila itong kidugay.
1: Kung hindi sila pinagsulod,
0: nakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog pa sila sa Saturn eh.
1: O galing kita man di ang baskog, Mig, no?
0: Di mo na gani, wala sila mahimo kundi ang magsubahar sa Saturn, Mig.
1: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa Saturn?
0: Okay. Nga, abil darap na sa Saturn, ha? Te, kita masubahar eh.
1: Oh man, Mig, ikaw bala sila, Mig.
0: Oh, Mig. Pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kay nagkantugan hindi sila. Kay masulod sila sa sandiskol.
1: Nga lunes ang klase eh?
0: Oo.
1: Sa bagay man, Mig, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si Taon, ha?
0: Oh, Mig. Eh, pakita sa ako ng imo kabaskog, Mig.
1: Oh, Mig, tanawabla. Mag-ngurob lang ko, Mig. Masala na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na sila sa akon. Ako pa iya.
0: Ala, sadya-sadyay, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa Kalye 5.
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kun bala may iban pagid nga mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Ah, panilangan ta, Dada.
0: Basi bala may nagalibot-libot na kag gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki, Daddy. Kaya bisan dito gani sa mo, no? Damo-damo mo ito ka dala-dala bugas ko may namat yan. Damo na, Dad, may gaginuwa, Dad. Basta lapit ng eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy mapareelect naman kagawad, Blau?
1: Ah, nga man, Daddy.
0: Ah, kay sakyan ta sila, ah. Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na, Daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala. O sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
0: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: pa yun sa... Una, rin ako. 500, oh, libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadyay, no?

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang makaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Yawn.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Ang love, parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, five, galinga one time!
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masamig,
8: amo naman
7: ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times. After 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C
6: mabaka mga butika.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C
6: mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
0: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
18: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
19: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
19: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
19: Garantisado.
6: Epektibo.
19: Aramis
6: mo. DTX 500.
19: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
19: Kasi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
19: Yan ang panubos
6: ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
6: Garantisado.
19: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida ng akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
6: K5 News FM.
13: News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour news break. K5 News FM News Break.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:22 na sa aga. Yari ng K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal. Aksidente nga nahulog ang jeep nga may sakay nga 20 kapasahiro sa Higad Sandalan sa Barangay Igtuble, Tubungan, Setyembre 6 ang hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Tubungan Municipal Police Station, gikan sa banwa sang San Joaquin ang jeep kag padulong kuntani sa viewing deck sa Barangay Igpao, Tubungan sang natabo ang insidente. Nahibaloan nga ang 20 kapasahiro ang lunsay magpamilya sa Dinsyam sa ilang napilasan matapos nahulog ang jeep. Samtang bangod ang pagtaklad ang dalan, napatay ang makina rason nga nahulog ang jeep sa Higad Sandalan. Para naman sa Balita Nasyonal. Naglabot sa 12,000 ka-examinees ang nakuha sang unang adlaw sa 2026 bar examinations sang Setyembre 6 suno sa Supreme Court. Ang mga examinee gin-distribute sa 15 ka-testing centers sa bilog ng Pilipinas. Pinakadamo ang examinees ang gikan sa University of San Jose Recoletos nga may 1,326, ginasundan sang New Era University nga may 1,277, kag San Beda University nga may 1,151. Ang pinakabata nga examinee among 24 anyos, samtang ang pinakatigulang among 84 anyos. Mayara man sang 304 ka persons with disabilities o kon PWDs, kag 285 ka senior citizens ang nagkuha sang examinasyon. Ang bar exams ginahiwat sa Setyembre 6, 9 kag 13 sa 15 ka testing centers sa Metro Manila, Luzon, Visayas kag Mindanao. Para naman sa Balita International. Magapatuman ng Iran sang isa ka restricted o kon prohibited zone sagwa sang Strait of Hormuz nga magalakip sa pila ka bayan sang Persian Gulf suno kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei. Suno kay Rezaei, magumpisa ini halin sa linya sang blockade sang US Navy kag ambisan ano nga barko nga magsulod diri ang igadugang galayon sa sanction list sang ila pungsod. Ginanunsyo man sang opisyal nga ginkasugtan na upod sa Oman ang mga opisyal nga ruta sa mga barko sa Strait of Hormuz kag ginpaabot ang pirmahan ini sa masunod nga mga adlaw. Ang oras alas 10:25 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid pirmi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo sang mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body. The odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
19: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
20: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
21: K5 News FM. Kampiyon!
22: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: song was brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Camp yun.
0: Hey, five galingawan time.
2: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
4: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko ditani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Pulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, hi, galing na one time.
5: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: Mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahig ko bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo.
9: Nga sa masamig,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Hindi

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extel
7: Supplement for Men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO,
7: ang PCO
8: yung may D3
7: magabuti ka.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO,
7: ang PCO
8: yung may D3
7: magabuti ka.
8: D3 Bio
7: Health News.
8: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio,
7: ang D3
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3.
13: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
14: Mm-hmm.
13: No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
14: Uy.
13: Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy,
14: mm-hmm,
13: ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa kana. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
14: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
13: Mm-hmm.
14: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart,
13: mm-hmm,
14: para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako.
13: Mm-hmm.
14: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
13: Wow.
14: Magnesium sa
13: amo na dapat balin sige tani na mo.
14: Mm-hmm.
13: Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
14: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
13: Mm-hmm.
14: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pa sang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
15: D3 Bio,
16: ang D3 Bio, ang ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
13: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan, sa ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba, ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo. Para ang dugo rektato sa transmitter.
17: May turbo boost na laalapan pang highway, no?
13: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
17: Extend, kampiyon. Sarurot gina.
13: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
6: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. You may PCO, ang PCO. You may D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Physio, ang Physio. You may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga buti ka.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag TDX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag TDX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
22: TDX 500.
21: Garantisado.
22: Epektibo.
21: Aramis.
22: TDX 500.
21: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
21: Masami nagapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Kasi may diabetes ka na.
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
21: nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: garantisado.
21: DTX 500
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man.
0: kag nami gidang akon pamatyag regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
1: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix
3: mga butika
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
15: ako si Anika kundayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghamba try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko salamat sa Mighty C epektibo
1: gid Mighty C
3: mabaka sa mga butika
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
24: mabali si Bibi mas masami ko bina-allergy iski magwala ko kag manginan damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy
1: Mighty C
3: mabaka sa mga butika
1: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health gasakit ang tiyan Magspore Biotics kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan Magspore Biotics kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan magklinika Spore Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy good news sarang na kamo makapakonsulta sang libre yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga. Ini nga oras sa dulong sa isang The Power Trio Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C, D3 Bio the Antiviral kag Antibacterial Specialist kag sumansang Tanduay Light gaan nang may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light gaan nang may kasama.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.

0: Isa ka manyanay nga aga, magrugal umon ka mabasa ka dalanon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ng gabi-abi sa atos makaking 5 diri sa 180 tanan kung barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa utob sa mlabutan sang aton sa nga pagwaragwag, sa margatutok subong sa ilasinitag sa kamaradyo, nakatunin sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon, kag sumuman sa aton mga rail stations. Dira sa Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag sa may kinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sining mga ka-K5, sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo, nga mga OFW, sa day mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yala ka mo sa mayo sining kahimtangan. Welcome na sa aton sining pagpangalaga diri sa programa 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Dari kita sa adlaw sining Lunes, pita 7 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ini nga Lunes, apat tanan ka mga Lunes sa ikasyam na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 MBPS.
0: Sa ato sa pagpangalagad sa Gyapon, ako ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Sa aton sining pagpangalagad, unahon naton check connection naton sa aton sining pag-asa. Ang ining mga pagtupa kay nasang ulan. Sang kagaon grabe ang pagbubo sang ulan. Kag naga-experience kita kay ina. No, sa sining kilat kag daguob, no, diri sa may bayan sang syudad kag pila si kamakabanwanan sa probinsya sang Iloilo.
1: 11 MBPS.
0: Pero subong nagaturoterha, no, nangin maayo nang ato sing tiempo, pero sa Gyapon na may mga magalumon kita nang tiempo sining aga mga kakifa. Kumustang pala ni Gahonda? Kumustang lulutuon aton da? Medayag gi aga dira sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Lapos. Kay Atita Rina Mapada kay Manang Marivic. Kag sa mga bataan da, no, available da ang Klinika Detex sa Coffee Mix mga kakifa. Alas 11 Jess, sa aton sulig pagpangalagad. I-check na to connection aton sa aton local pag-asa. Ibalaon tayo pinakulisin eh, nga sitwasyon sa aton sining panahon. Upod sa aton sa connection sa kay Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, mayong aga. Muna nga itong latest date para sa buong adlaw ng Lunes, September 7, 2022. So, southwest monsoon ang padayon ng affected ng region sa Visayas. So, bangon din nga sistema, pero sa western Visayas ay mga experience na tayo kung pagkakalitan na may mga posibilidad sa mga lakdalap ng mga pag-ulan sa ilagsag sa nabuong lugas ng southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusod naman ang hangin natin ng magkakalit sa direction southwest. Kamkadalas ng makasarangan at pinabalik mo sa degrasan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw na mid-lockling ng alas 5.40 ng aga pag magatunod ini alas 5.58 karon sa hapon. So, okay. Muna natin latest weather update. Halimbiris ng Iloilo Tablo Radio Station. Ako sa Lingon Solvestre, madami din yan. Salamat.
0: Engineer Silvestre?
2: Yes, sir.
0: Oh, ma'am, ining mapagulan-ulan na sa aton natugag yapon ni sa nga hangin habagat.
2: Yes, sir. Padayon mga nag-apeto sa atin ang southwest monsoon, sir.
0: Okay, ining sagwata nga si Tropical Depression, may international name nga Kruvan, no? Ang formerly Pilandok ini. Na no? Daw, ano mabalik pa ni sa aton? Magkasulod liwat niya sa par na ito, no? Kung daw, why na siyang chance sa ni Indiana Silvestre?
2: Well, sa subong sa ang mga bagyo sa na pinamonitor natin outside par ay manubo na lang ang chance ng magasulot pa siya sa ating partner. So, sa ito ko lang, ang iyong ulag ay pa east-northeastward, pero sa masunod niya inadlaw ay pa northward naman ang iyong ulag, sir.
0: Oh, pero sa Gyapon, ma'am, may maulano ng tiyempo na ito, no? May matinion sa Gyapon niya maka-experience kita sa pagtupa sa ulan at uga ni sang hangin habagat sa mga sunod pag may inadlaw na ito.
2: Yes, sir. Possible.
0: Sige. Desa permission, General Nicole Silvestre, sa pag-asa, salamat kay Gagliwata. Mayong aga da sa inyo. Kag nakapanyaga na kita, ma'am.
2: Buhay pa, sir.
0: Buhay pa. Sige, pariho kita, ma'am. Salamat, kin, ma'am.
2: Welcome, sir. Kag maayong pagdas inyo sa lahat.
1: 11 Mbps.
0: Hangin na bagat, mga ka-K5, nag-epekto sa aton. Kag mayong agagig kay Sir Eduardo Ignacio, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Mandlin Chautong, kag kay Sir Arman Bakuguay. Kumustan niya, biyay, sir? Nahalonggit sa mga motorista ta kay madudanlog ato sa ninga dalan sa sanimati niyon, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa aton sa ninga pagpangalagad. Subong adlaw nagapadayon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Asara Duterte. Ika-22 na ini ka adlaw sa pagpatigayon sang impeachment trial, mga ka-K5. Ginabrubanta ining magalabot sa 92 dias. Akin na sambit sa impeachment trial kay ti kada semana katatlo ni kabeses ang impeachment trial no Lunes, Martes kag Miyerkules nga daw. Kay ti madamo man sa may likuton kay mga obrahon ang aton sining mga nagaserbing senatorial judges naton sa sining impeachment trial. Hindi man lang amuning ilas yung ginaatupag, no? Kundi may mga budget deliberation pa kita. No? Sining nga matinoon mga ka-K5. No? Kay ti ginadibatihan subong kag ginadeliberate ang ining nasambit sini. No? Nga a proposal sang budget naton para sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa sining ika-22 sining nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila sining nga nanginwitness na no, sang prosecution. Amo ning galin sa bayin sang Philippine Statistics Authority. Basika may mga video kada partner. Ang direkta na lang dito sa kwan sa ato sing live na sa Senate. Ang ila sa subong nga witness amo si Assistant National Statistician Mariza Grande. Amo subong ang ila sa ni na no, nga ginapisa-pisa subong sa niya pamangkot. Iningalin sa opisina sa Philippine Statistics Authority. Kumambal kita nga PS80, dirita makitaan. No, ang atunsin nga mga record. Record mo sa pagbata mo. Birth certificate. No, record mo kung single ikaw.

0: Grande angot ni Sagyapon, no, sa Article 1 ining misuse, no, waay nagakaigo nga paggagasto sa confidential funds during the time manang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, including man, no, ang office of the Vice President.
1: 11 Mbps.
0: Ginpatawag ini siya para nga i-check kung mayara gid man sang record ang ining nasambit siya ni nga mga nakabaton sang confidential fund. Dumdumanyo ni nga mga kilala nga ngalan pariyo ni Mary Grace Piatos. No, nga pag-check diri sa record, iningalan nga Mary Grace Piatos waay nag-existar. Kaya nga, waay record nga ining si Mary Grace Piatos ginkasal, waay man sa record nga ining si Mary Grace Piatos napatay. No? Waay sang record nga makitaan sa bahin sang Philippine Statistics Authority. No? Tiginalantaw nila ang ining mga ngalan, no? Dokaangay nga fake o kon mga fictitious individuals, no? Nga mahimo nga mayara sang mga kababalaghan nga mga landri sa saning misuse, no? Sa paggamit sang pondo sang aton sa ni nga gobyerno. Kati kwarta taday ang ginggasto mga kakifay. Magluwas sina, no? Kaya ang ning testimonya ni Grande sa Gyapon ang balnaton in connection ini sa Article 1 sang impeachment case. Dala mo apat ni ka mga kaso o kung article, no? Ang ginapatubang ni Vice President Sara Duterte. Ang isa ganing kaso nga bribery, no? May himo nga i-withdraw sang prosecution. Kay bisan sa apat, isa lang gindiri ma-convict abi si Vice President Sara Duterte sa Gyapon, no? Makakasya bilang Vice President.
1: 11 Mbps.
0: Di maglubas ang ngalan nga Mary Grace Piatos, balaan na ton, duk na mo to the time, no? Sa mga ngalan, may ngalan the time na si Milky si Kuya, may si Fiona Villegas, may si Miggy Mango, may si Xiaomi Ocho, may si Jay Camote. So na mo the time sa mga ngalan nga makabig na ton questionably nga nakabaton mga kakifay. Taginalantaw sa pagkatapos ni, no? Sa kay Grande, ngalin sa PSA, may mo mag-testify man diri mga kakifay ang halin naman sa Commission on Audit ng empleyado si Brasilio Sabaldan. Kag ining si DepEd Assistant Secretary Sunshine Farda. Pero ining si DepEd Assistant Secretary Sunshine Farda, basi sa mamasunod pagin may nadlaw kay daw na stroke ni siya. Di ginapangayuan pa ni, no, sang consent, no, sa mga doktor kung pwede makatestify, no, ining si DepEd Assistant Secretary Farda. Kag mahimo nga ipatawag man ining si Police Major Jovelyn Magay para magtestify sa saling semana sumugod sumung adlaw Setyembre 7 tubtob Setyembre 9.
1: 11 Mbps.
0: So amo na ang ginapisa subong sa pamangkot, no, direct examination sang prosecution. We don't know lang kung the part sang defense kung mag cross examination pa karon, no, mga kakifay. Pero kung pamatian naton on the part sang depensa ang ining mga ngalan, no, nga para sa ibang waisang record sa PSA, hambal nila they are willing, no, nga magsabat ini sa nagligad pa din kuno nga tuig. Ginapreparahan nila ang ining mga ngalan mga kakifay, no, nga hindi makitaan o kung questionably nga nakabaton sa sinasambit nga confidential funds halin sa opisina sang Vice Presidente kagalin sa opisina sang DepEd Secretary nga the time nagapungko bilang Tiglicom amo si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: So sanbay kamo sa madugang pagin sa may promosyon angot sa nagapadayon na nga impeachment trial ika-22 ng adlaw batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa atong suring kapagpangalakad. May adayaging aga kay Ma'am Annalyn Panis Agravante dira sa may syudad sang Pasis, may Banua sang San Enrique. Kay Sir Kermida, good morning. Kay Mambing Space J sa may Singapore, may dayagid nga

0: kaga. Kaga of course kay Ma'am Nansa Tuando Falalis. Ano nakapaulin ko si Ma'am Nansay. Anong plan niya gahon ta ma'am? Halong gid sa biyahe. Ah. Kay pamilya Falalis sa may Santa Cruz Arevalo gamonitor gid sa ato sing pagpangalagad. Kay Tita Indang, abot ko na nung plan gahon ni Tita Indang subong na luto Tita Indang man. May dahil na nangaga.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa aton sining pagpangalagad. I-update ta lang kamo no sa sining nasambit sining hitabo tubladum dumanyo tong flash flood sa may bayin sang pungsod Nepal kung sa diin masubra na 1,000 ang kumpirmadong patay kag ginapangita subong linigbo pa kamising mga kakifay pero sa sulod na sang 11 kadlaw sa matabo ining trahedya dito sa may area sang Nepal may paglaom pa mga kakifay kaysa sulod sang pulo sining kadlaw may isa kababayi no, nga na-trap dito sa idalom, ginatabunan no, ang ilas nga ginaistaran. Pero maswerte, sa sulod sang pulo sinikadlaw, may mga no, na-recover pa o kon, may mga nakitaan pa nga buhi mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: May isa diri ka babayi. Actually, ang pamilya sini, sa sing babae ng kilala sa kaya Chandika Kumari Sresta isa ni ka Nepali woman no ang iya pamilya ya nagakasubo na mo no kasi siya mag-expectar sa sulod na sang pulo sa ni kaadlaw no just imagine sa ni mga kakifay pulo kadlaw siya pa maglaom nga natabunan na no sang duta mga mad o kon mga lutak mga lao no ang ining nasambit sa ninga nga lugar nga iya sa ginaistaran no pero buhi pa ang ining nasambit sa ninga nga babayi
1: 11 Mbps
0: after 10 days mga kakifay no nabatian may ara san gamay sa ninga buho nga bisan paano dito ni siya nagakuha guro sang ginahawaya ilaban na ba ng ginainom niya sa ni asa dito man sa tulo eh no sang tubig no? Sa idalom mga kifay can just imagine kung tabunan ka sa ring mudslide no? The time no? Kaya ito halos nga na wipe out git ang nasambit sa lugar no? Dito sa may bayan sang Bitrawati no? Sa may Nepal ti gapangasubo na kag siguro gabatsyag na no? Ang ilas nga balatsyagon. Ah, pero amo na bal nila samtang hindi mo makita pa no ang imbos nga miyembro sa pamilya nga patay na ini no always good no nga mangin optimistic kita mangin positibo kita no kay ti ang ini sambit sa babayi ah, sa iya sing kaso buhi pa ini mga kakifay
1: 11 Mbps
0: just imagine no kadamo ni sa mga istorya nga mga kaangay diri sang una ni isang bata pa kumadumduman kuning linog nang mabaskog man dito sa may bagyo. No, just imagine madalagko ang building sa unang bagyo kundi pag sa 1990 o 1991. Kita tayo mang mabuot kita kag pamati man kita sang una sa mga balita. May ato ni sinimana mo. No, nga ara sila sa idalom. No, na trap sila sa saring mga kalahulog. No, nga mga debris, no? Ti pareho man sa tabo dito sa may Nepal. Ang ginimo nila to yan, nagaserbi ang tubig para sa ila, ginainom nila ang ihi nila.
1: 11 Mbps.
0: Just to survive, no? Mga K5. So just imagine, no? Amuning natabo dito sa may Nepal after pulo katuig. No? Good news, kay may mga kabuhi pa kita na na-detect mga K5.
1: 11 Mbps.
0: Siling ni Ma'am Bing Space Jason na namilagruhan pa siya. May dayad bang aga kay Ma'am Lodi Gulilaw na sa may Lumar Itere na former Brumar sa Tobang sang Asian College of Aeronautics sa may barangay Sambagaro. Mayad ka lang pagtimo da. Dira sa mga suki ni Ma'am Lodi Gulilaw sa may barangay Sambagaro kag subuman na kay Ma'am Aisha Ahmad. Mayad ayad man nga aga.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:25 sa aton sering pagpangalagad. Standby ka mo kay makaupo naton karon ang duwa ka mga participants naton para sa inter-school reporting competition. live reporting competition din sa K5 News FM Iloilo. Bali, amo ning mga second to the last batch no, nga mga participants naton, no, halin sa magkalaan siya mabulutuan din sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Makaupod naton karon no, after sa nga Mighty C Network News, makaupod naton ang representante from Haro National High School. Mga taga Haro National High School, atensyon, ipakita tang suporta ta sa ato siya participants sa kay K5 Jethro Hinoveza Servando. Siya na karoon ang madulong sa mga impormasyon nagikan sa may Haro National High School. Kaya makaupod man naton karon, no? Halin sa may Oton National High School, makaupod naton si K5 Trixie Calantas. Mga taga Otonda, atensyon, ipakita niyo suporta sa inyo sining participant.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo, ga-check na itong report ni K5 Ridge Di Mayo, direkta sa Ibanwasang Sara. No? Kaya magsubo ining balita, kay kapon may aksidente dito. Kung sa diin patay ang anom katuig sininga bata, no? Kag lima din pilason. Can you just imagine, no? Sa isa ka motorsiklo, anom kamugga sakay. Although nga kalabanan diri mga kabataan, ang ining mga biktima diri naga pangidaron, no? Sang anom ka tuig, may apat ka tuig, kag syempre ang nagadala sa motorsiklo ang ila amay, kag ara man ang iya sini nga live-in partner. Ang gasakay ang driver si Rolando Develos, ang amay, kag ang live-in partner sini nga si alias Trisia Ann, 28 anyos, ang apat nila ka makabataan ha, sanday alias Shanaya, 8 katuig, ining si alias Cheryl, anong katuig nga muning napatay? Si alias Zet, 3 katuig, kang gin-refer din sa may syudad sang Iloilo, kang si alias Zib, 1 katuig. Grabe, just imagine, 8, 6, 4, 2 katuig, kag, 3 katuig, kag 1 katuig. Amuning sakay sa motorsiklo. Paano ni sa na-aksidente? Kaya binungguan nila, nag-park na nga sa lakyan mo. Di ano ay kakita sa nag-park na sa lakyan? Pero base sa informasyon, ang amay naka-inom sa makahulubog nga ilimnon.
1: 11 Mbps.
0: Yaka disgrasya kagani nga way naka-inom. How much more pagid nga naka-inom ikaw mga ka-K5? Kaya ang malain pa dari, no? Kay karga mong emotioning nga, a pamilya. Kahapon yung tabo, mga alas 3 dira sa may Barangay Salcedo, sa may Banwasang Sara. Yung problema sa base kung kompleto man bla sa wala blaw, wala lisensya, wala registro, no? Wala helmet. Damok in violation. Kung nataon naton, ang ining driver sa motorsiklo, kadala ikaw nga under sa impluensya sang makaulubog nga ilimnon.
1: 11 Mbps.
0: Anong maambal rin siyang taga Land Transportation Office angot sa saling nasambit sa nga aksidente mga ka-K5. Sa ato sa nga pagbalik, i-check na itong report ng K5 Ridge Di Mayo pagkatapos sa pagkaiportanting mapahibalo, paliyog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star Connect,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Sport Biotics ka.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mahal sa mga butika.
18: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
19: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
18: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
20: Hello po. Ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
18: Aba eh, ayaw!
20: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGC.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon sa bisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Para sa matilong na dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
4: DTX 500.
8: Masaligan,
4: epektibo.
8: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar,
8: DTX 500.
4: Ikaw pala
8: ang may diabetes,
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo
4: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar,
4: DTX 500.
8: Masaligan,
4: epektibo.
8: DTX 500.
17: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
25: Mag Eye Care Co.
17: Ang kapsula
25: nga himo para sa mga mata,
17: may yara ini sang superior antioxidant.
25: Para sa mga mata,
17: kaangay sang lutein,
25: vitamin A,
17: vitamin E,
25: vitamin C,
17: zinc,
25: kag bilberry berry extract.
17: Eye Care Co.
25: Ang maskin pambasko nga kapsula
17: para sa mga mata.
25: Eye Care Co.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon,
25: magtumar sang Eye Care Co.
17: Kag patuluan
25: ang mga mata sang Eye Care Drops.
17: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Eye Care Co.
17: E3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio.
25: Ang D3.
17: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
17: Yung may D3.
25: E3 Bio with VCO.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio.
17: Ang D3.
25: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
25: Yung may D3.
17: D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
28: Mare, pabili nga ng sibuya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
29: Saan ba nagpunta si kumpare?
28: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
29: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
30: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
28: Naku, punta ko muna kung pare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
30: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGCP.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow!
33: May puso!
34: 11 Mbps!
35: Pabalik na K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Lunes edition sang 11 Mbps.
34: 11 Mbps.
35: Nagdo sa aton nga oras alas 11:41 na sa aga. Kapanyaga ng tanan. Good morning kay Sir Chris Boyko Almuhin. Dira sa may Zone 5 Takasaro sa tanan nga mga senior citizen. Nagamonitor gid sa aton nga pagpangalagad. Kay paring Francis Ersaba sa may barangay Pandak Pavia. Mami ang blusa ka pa ito udara. May raya gid nga udto na. Ah, kay ti dugay-dugay alas 12 naman ah. Ibaga ni kuno naka timo-timo na ni. Ah, halong sa biyahe da sa may miyembro sang Agpao Hituda sa may barangay Pandak sa Banwa sa Pavia. I-check na to report ni Kakipay Bridget Di Mayo. Angot sa sinitabo kapon nga aksidente. Kaglakip man na mag-aumpisa naman dira ang CDSA. Na Congressional District Sports Association na MIT. Dapat iwato ni sa Ibanwa sang Limere. No, ang CDSA MIT. Pagkatapos na managdalaog dira, amon ni magarepresent sa Integrated MIT o kon Provincial MIT ka magadaog, amon ni magin represent para sa ato sining regional MIT mga ka-K5. Subalontang dugas nga report. No, sa kay ka-K5 Regie Di Mayo. Anong natabo diri kumusta ning driver ya sang Toyota Innova kaya mo ning bilungguan nila nga naka-park while kabalubasi kun gabi na isay man sila sang iya libre partner no nga gambal libre partner ya nga mapuli pata sa ritimo ka inom no kay gidapatian naka-inom ay nasambit sa ni nga driver sa motorsiklo ilam lang amaya. Alas 11:42 ang ining oras sa dulong si usang Star Nutrimits dilang sarap sustan sarap.
36: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
35: I-check na itong report ni ka-K5 Regie Di Mayo.
31: K5 News FM. Kampyon Report.
35: K5 Regie.
1: K5 Enrico, no, nagpabilin sa ospital ang asawa si K5 Enrico kang driver kang motorsiklo kag isa sining tatlo katong iga bata ang nagpabilin man sa Western Visayas Medical Center matapos ni K5 Enrico no nagkaampon sang patal nga pila sa ilang nagkrainain nga lawas matapos ni K5 Enrico makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo nga Rose na may nakapark sa Toyota Innova kahapon sang hapon around 3 PM sa may barangay Salcedo at Sara Iloilo. Inanggin pahayag K5 Enrico ni Police Corporal Cesar Medina ang investigador o po ng chief investigator sang Sara Municipal Police Station. Nga sunod rin no, kay Police Corporal Medina K5 Enrico ang driver ni isang motorsiklo nga Rose kagining yan nga mga kabataan nga Sanday alias alias Shanaya 8 ka tuig ang nagang pangidaron kag alias Zeb 1 ka tuig ang nakagwa na si Pike Enrico sa ospital kagabi kay bangod mo ang ining ilaya na angkon nga mga pilas ang hindi man niya patal kay Fadi Rico kagati ang subong niya ang ining asawa niya nga si Tricia Ann kag ang game refer sa Iloilo City ang nagapabilin subong pero no based diri sa investigation isang akon nga kapulisan isang Sara Municipal Police Station kay Fadi Rico nga posible nakainom ini sang makahulubog nga ilim noon na ang driver nga si alias Rolando matapos ni K5 Enrico nakabunggo no sa nakapark nga Toyota Innova. Actually, anong ni sila ang sakay tanan, apat ni mga kabataan kag ang mag-asawa kag based pa rin no sa pag-investigar sang kapulisan naton nga wala sang suksok na helmet ining mga biktima naton
35: K5 Enrico
1: kay halin ini sila sa may barangay Agnaga Concepcion kagpadulong inikuntani sila sa ilang apuloyan sa may barangay Kapinang San Junicio Iloilo sang inino na bungguan nila ang nakapark nga Toyota Innova sa may National Road sang Salcedo Sara Iloilo K5 Enrico.
35: Okay, K5 Ridge, anom ang sakay sa motorsiklo na patay ang ining 8 ka tuig nga or anong katuig nga bata no sa di nagapungko ang anong katuig wain naton mapatpatsang pulista kung anong pasunod sang ila pagpungko kay ti ang driver amo ning ila sa ning nga amay sino ang kasunod ang gapungko kag ang iyang LBN partner base bla sa likod nga parte man sang motor kay ti para maipit nila ang ning apat nila ka magagmay pa nga mga kabataan nga ang magulang diri is nagapagidaron 8 ka katuig kag din nagapungko ang anong katuig nga ang siya gid ang natamaan sa K5 Bridge kag sa anom ni kami nagasakay pila na ang outpatient
1: K5 Enrico sa kung hindi kita magtala ay ning napatay K5 Enrico ara sa may una nga portion kay actually anom
35: ah, okay.
1: Sa pila ka makabataan ang isa kag ang ining napatay sa may atubang gid sang ilang amay.
35: Dahil so, what's it going
1: on? Sa may likod, no, sang ilaning tatay, kaging ilaning Iloy. Actually, ining napatay K5 Enrico, sorry, no, ang ining gingala sa ospital, ang ginrefer sa Iloilo City, ang nagtabog ni K5 Enrico. Kung hindi kita magtala, upod ni sila sang napatay man, nga si alias Shanaya, nga nag-aidad anong katuig K5 Enrico.
35: Okay, kung natawon natin, ang likod sang Toyota Innova is wasak ang windshield sa likod, no? Pagtabog ni sang isa ka biktima din sa tumabog base sumulod pa siya sa din sambit ka salakyan ka K5 Ridge tungod sa mabaskog nga impact
1: K5 Enrico possibly no kay base regani kay Police Corporal Medina nga ang gin-refer ni bala K5 Enrico sa Iloilo City nga si alias Checo K5 Enrico no sa aton nga data
35: ining si alias Shanaya, 8 ka tuig, hospital ni Subong.
1: Yes, K5 Enrico. Bali, si alias Shanaya, K5 Enrico ya, ang nakagwa na ya sa hospital o punong
35: okay.
1: Iyan ng amay. Si alias Zeb, nga nag-aidad isa ka tuig.
35: So, ang nabilin Subong sa hospital, amon niya live-in partner ya, nga si alias Tricia Ann, ining 3 ka tuig, no? Nga si alias Zeb, nakagwa na eh.
1: Nga si alias ZK5 Enrico ang wala pa kagwa sa ospital nga amuni ang gin-refer sa Western Visayas Medical Center. Kag-based diri kay Police Corporal Medina, si alias ZK5 Enrico amuni ang nagtabog sa pagka-accident. So that's why no, inina may pilas man ini siya sa ulo kaga insigida man K5 Enrico gin-refer sa Iloilo City K5 Enrico.
35: So bali sa lima yung abuhi, ang ara subong sa ospital is tatlo?
1: Sa subong K5 Enrico, ang nagapabilin sa ospital, ang asawa na lang sang driver nga si Tricia Ann, tapos ining si Alia Zep nga gin-refer sa Iloilo City K5 Enrico.
35: So bot silingon nga sa anong kapasero, isang patay, duwa subong ang outpatient nakagawa na sa ospital?
1: Yes, mga kagabi, pardon Rico, mga alas 11:30.
35: So duwa na subong kapabilin sa ospital, ining live-in partner, kag ining si alias sa Z, amon ni subong ang nagtabog, hambal naton. Nasubot si Lingon, nga may nagapungko sa tangki sang motorsiklo, kaya tindiras sa umaya, kita mo ng habal-habal, gani nga daw halos sa bilog sa motorsiklo, nga gaangkas ka kay 5 Ridge mo. Subot sa Lingon, ining napatay gali, ara gid mismo sa unahan sang motor nga nagapungko. Subot sa Lingon, ara na sa ginatugungan na Black Key 5 Ridge, no? Nga parte sa motor, dira siya gali gapungko. No? Tapos ang isa yan ang nagtabog, ara sa likod, tapos ang amay, pagkatapos yung duha ka mga bata, napatungan nila sa giyas nga live-in partner.
1: Yes, Key 5 Enrico.
35: Kag makita na, tundo tawhay man ang lugar, kag the time na tabo ini, do mga alas 3 na sang hapon, why gilat ka tulupangod ang driver, abi ang tatay nila, nga may nagapark nga isa kasalakyan sa dalan ka Key 5 Ridge?
1: Key 5 Enrico, based rin no, sa investigation sang aton nga mga kapulisan, nga tiining driver ya Key 5 Enrico, kung masilinggani sa aton nga kapulisan nga aksidente ni tabo, kay bangod nga nakainom ini siya sang ilim noon o nakaulubog ng ilim noon.
35: Oh.
1: And wala siya Key 5 Enrico na kita niya guro o nakita niya man Key 5 Enrico nga nakapark ang Toyota Innova. Pero ya sa side naman niya sang Toyota Innova ni Key 5 Enrico, wala siya yan nagdahom nga ining talakyan niya na bungduan niya na kay bangod ang driver ni sang Toyota Innova ang nagkadto ini sa taramnan Key 5 Enrico agod nga magpatubod kay mayarain siya sang talamnan. Dagda nakibot lang ini siya nga ining talakyan niya nga nakapark na bungduan na sang apon nga mga biktima Key 5 Enrico.
35: Okay, daw ginaklabo siya tasang tinion, pero ano subong ang natabo sa driver sa Innova arestado sa Key 5 Ridge?
1: Key 5 Enrico, wala gin na custody no sang aton nga kapulisan ang driver sang Toyota Innova, but ang ining talakyan niya ang temporary nga gin
35: impound
1: kapulisan as well as man ang motorsiklo sang mga biktima naton. And according to gani idiri ka ina no sa aton nga pagpakigangot kay Police Corporal Medina nga posible Key 5 Enrico maghapag man isang bulig ang Toyota Innova, ang driver no sang Toyota Innova sa mga biktima Key 5 Enrico.
35: Okay, kung natawon mo ti waya sang sala ang salakyan kay way gahulag mo gapundo na either nga kung nakainom giman ang driver ang ila amay basi way bla makontrolar ka Key 5 Ridge ano si Pabla ang imos ning angkas is limak bilog puno-puno ang motor pagkatapos may nagaangkas pagit sa tubang mga kabataan nga ra nas tangke ti kung kay isa gani ay isa lagi pasahero mo duwa ang back rider mo ga kung kaysa dun di magani makontrolar ang imos ning madbila o much more pagit puno-puno Key 5 Ridge kag basi unta sing dadlagan nga napuga blang nga ang ining motor kay kung tawon nato ang impact sang Innova, grabing gupi sa likod, wasak ang windshield no? Sa likod gabayin sang Innova sa ni Kaki 5 Ridge. So, mahimo nga istoryahan lang ni kag iseto lang nila kag ti, amuna, handaman magbulig ang driver sa Innova, Kaki 5 Ridge.
1: Yes, Kaki 5 Ridge, kuno, tigi na hulat na lang subong sa aton ng kapulisan kung ano Key 5 Enrico, ti kay according gani din kay Police Corporal Medina, nag-istoryahan ay naman in sila sang hagiyat ang salakihan nga ti willing man ini maghatag Key 5 Enrico sang bulig.
35: Sige, salamat ka Key 5 Ridge!
1: Hindi, Kifa Enrico, no? Dri, inubo ko na lang Kifa Enrico, dri sa may Banwas ang Lemery. Yan kita dri subong, no? Sa may Milana National High School. Kag subong, no? Naglibot-libot kita dri sa area. Kag so far, Kifa Enrico, nalabot man naton ang alkalde, no? Sang LGU Lemery. And so far, 100% naman in sila nga preparado para sa patigayunon buwas nga opening sang 50 days, ay net 1-26 dri mismo sa may Lemery nga magasugod buwas, Supiembre 8, Tob-Tob 12, Sininga 2A, K5 Enrico.
35: Sige. Salamat ka, K5 Ridge!
1: Sige, no? Live 3 sa may Banwas ang Lemery. Ako naman si K5 Ridge Di Mayo para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito.
35: Ang reporter K5 Bridget de Mayura dulo sa usan ka power trio Clinica Detects 500 the superior antioxidant mighty C alkaline base ka vitamin C kag D3 bio antiviral kag antibacterial specialist. Kay Sir Mark Vincent Javier may adayag nga udto si Ma'am Bing Space Jiga luto pa lang. Pagbalik naton after sang Mighty C Network News, maka-offer naton ng mga reports ang aton sining nga mga pumalasakop para sa atong inter-school live reporting competition. Halin ang pambato sa may Haro National High School kag halin sa Uton National High School. Ini kay bembre mabalita sa atong sing pagbalik pagkatapos sa plek importante nga mapahibalo. Paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
5: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
5: aramis. DTX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
9: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
7: Mm.
9: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
9: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
9: Dapat niya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
9: Saan o ka mainom DTX 500 kag Mighty Sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
7: kung nag-detect 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabu- Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
7: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
7: Mm.
9: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
7: Uh-huh.
9: Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
7: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
7: Mm-hmm.
9: Katar mo, Sir GP?
7: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
7: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
0: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namataya dahil sa dengue. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue, sinusundan ng bayan ng Kalinog, Cabatuan, Pasay City at Dumangasa. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds.
8: Si Karen, kadamog itsang akon hair follag hindi
11: man at support of tagging. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglaya ang patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni ka K5 Grace Belostino.
12: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: At babae patay, pito na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa isa habang nakaligtas naman ang pitong crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng Clavel.
14: Magpigil hininga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng kagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motorbangka na MV Jerry Ann habang naglalayag mula Calaveria patungo sa isla ng Calayan, Cagayan itong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Calaveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga awtoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na anon dahil dito. Ligtas na naihatid sa Pampanga ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
10: samantala 79 years old na ginanga sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
16: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver, habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing suspect.
17: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsana sa Sapian, Capiz. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
18: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intadtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hosto gulang, habang ang itinuturong sospek ay si alias Sansan, 57 taong gulang at mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao, sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang, nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati nang alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamarila. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
19: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawa na matapos ang isang dekada. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
20: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawa ng mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araudos relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Gasataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes, Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araudos. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
10: Samantala, Noreco 2 nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: Sinabi ni Attorney Femari Disentage, Jail Manager ng Nagros Oriental 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kalang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigyan din ni Tage na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito, nanawagan siya sa publiko na huwag ibuntun ang kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco tulad na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaring magresulta sa mga legal na kahinatnana. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete sa K5 Sara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Booth sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
1: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiuwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibon na ang tagumpay na ito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong evente. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunyang bayan ng Calibo. Para sa Mightyson Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
2: Network News.
22: Mightyson Network News.
10: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikalang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
2: YTC Network News.
22: YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta

0: Ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Pabalik mga K5 sa aton sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang programa 11 Mbps.
7: 11 Mbps!
6: Nagdo sa aton oras, alas 12:18 na sa udto, ining oras sa dulong sa usang Tender Juicy Hotdog, Batang TJ tayo.
8: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog, Batang TJ tayo.
7: 11 Mbps.
6: Alas 12:18 sa ato siya pagpangalagad. Mga gina-check naton ang ato siya connection sa aton sining mga participants para sa inter-school live reporting competition. Una na itong check connection naton sa Ibaing Sangharo National High School. Maging kaupo na itong si K5 Jethro Hinoveza Servando. Kaglakip man, pagkatapos siya na, i-check man itong report. Nagikan sa may Oton National High School. Mga dalag ko na mabulutuan sa buong naka-line up sa ato sa pagpangalagad para sa aton sa nga live reporting competition. Bali, batch 5 ni sila. The last, ikaduwas katapusan sa nga batch. No, sa aton sa nga inter-school live reporting competition. Kaya sa buong semana, may buluan na kung sino ang madalas sa top 10 para makasunod sa aton sa nga final.
7: 11 Mbps!
6: Kag ang aton sa nga finals sa maabot sa nga September 27. Dira sa maibain sang Robinson's Place sa may Iloilo City proper mga K5. Ha? Amin nga ito siya nga naka-schedule. Kag sa Domingo sa nga dalaw, mayara sang workshop. Sa ito siya mga participants kag sumuan sa ilas itag sa mga coaches mga K5.
7: 11 Mbps!
6: Aliyo ko bi partner ko may mga intro ko di sa report no sa liga do may ari di po subong do hindi ko naman makita now ang ato sir nga intro no ari sigali sa piyak nga kwa na to no nga record Alas 12:20 sa aton sir nga pag pangalagad check ni ko na amo ni partner para sa aton sir nga intro sa K5 live report nila ka K5 Paul check din dito ko sa liga dumiyari ni subong daw doon yung makita mo sa intro sa isa direo okay doon yung pasulod ko di pero subong di ko na makita ka K5 Paul din dampi na okay dalang alam mo ni no? Okay na ate sige salamat kay K5 Paul ha naka-standby attention sa mga supporters na sa may Haro National High School. Ini nang tiyo ninyo. Ini nang it's time to shine sa aton sering live reporting competition. No? Naka-standby na K5 Kijara na. Automatic na. Alas 12:21. Welcome sa ating inter-school live reporting competition.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be

0: sa Cardon Barata.
1: Ko si Joshua Darin de Lavion.
2: Ani si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Alas sa 12:22 na sa ato sing pagpangalagad. Makaupod nato na ato sing station manager ka K5 Warren French. Hibaloon ta ang report sa nga ton sining ikatatlo na ni ng participants subong adlaw. Kay kaina ang participants from Alberto Sorongo National High School sa Ibanwa sang Patutan, alin sa Pasig Montessori School. Now, sa may syurad sang Pasig. Kay sa matin niyon mga K5, makaupo na to ng ato sa koneksyon sa may Haro National High School. Makaupo na to, kay check na tong report ni K5 Jethro Hinovesa Zervando para sa Kampyon Report. Standby!
3: K5 News FM Iloilo Live Report.
5: K5 Jethro,
6: mayong od to mga K5, K5 break, kag sa aton mga tumalanaw sa subonga hapon. Nangin madinalag-on ang paghiwat sang Haro National High School sang Kamsay Tech Fair 2026. Kunsa diin, nagpakita sang nanuhay-tuhay nga mga talento kaginaiya ang mga batang salugnon. Sang tinalikdan nga Setyembre 3, 2026, ginhiwat ang panghinakop nga programa sang Filipino Science kag PLA Departments nga gintawag nga Kamsay Tech Fair. Ginpamatud-an sa mga batang salugnon nga bisan sa tunga sang end of term block, padayon gihapon ang pagpaluntad kag pagtipig sang kultura, agham kag praktikal nga kaalam. Gani nagsugod ang adlaw sa mga tradisyonal nga mga hampang nga ginpangunahan sang organisasyon sang Kamagfil. Parehos nga nagbalik sa sinadtong panahon ang mga kabataan sa paghiwat sang laro ng lahi. May ara man sang booth exhibit sa mga output halin sa nanarisaring a kompetisyon nga ginpasakupan sa nagligad nga buwan ng wika. Sa pihak nga bahin, masako man ang Step Techno kag TLA Department sa pagpakita sang ilang mga obra tuhoy sa Nutrition Month. Tuman man katamis kagkanamit ang mga pagkaon sa booth nga ginpreparar mismo sa mga bumulot ho sang bread and pastries and cookery. Samtang ang Science Club naghiwat sang isa ka matalunsay nga pinaindisanay sa Quiz Bee kag may ara man exhibit sa mga makina, proyekto kag pangagham nga obra sang mga kabataan. Nangin pinaka-highlight naman sang selebrasyon ang ginhiwat nga Kamsay Tech Rampa 2026 sang hapon, kunsa diin may ara 5 ka mga tiglawas halin sa tagsa-tagsa ka organisasyon, Kamagfil, Science Club, kag Step Techno. Ang pagpasundayag sa entablado kag pagsulob sa mga nagkalain-lain nga sahi sa mga panapton nagapakita sang kombinasyon sang agham, kultura kag abilidad. Sa kabilugan, naging masadya, madinuagon kag madinalagon ang bugos nga hilikoton pinaagi sa maayo nga pagpanghanda sang tagsa-tagsa ka mga advisors sang tatlo ka organisasyon kag department head. Sa idalom, sang tayuyon nga pagtoy-toy sang principal nga si Ma'am Melanie J. Tabakulde. Gani ka K5 break, no? Aton subong pamatian ang panaysayon sang isang advisor nga si Sir John Mark Villa kag principal force sang Haro National High School nga si Ma'am Melanie J. Tabakulde.
7: So mga ka K5, biyari kita subong sa Haro National High School kaupod si Sir JM nga isa sa mga advisor nga nagfacilitate sa sinyo nga program. Sir, good morning, sir.
8: Good morning ka K5 Jethro.
7: Okay. So, ibaloon natin kung ano bala ang tinutuyo sang sininga aktibidades, sir?
8: Okay. K5 Jethro, happy gid kami, no? Ang ako kag ang mga kaupdanan ko sa tatlo ka organization nga nagfacilitate sini ang Kamagfil sang Filipino, ang Science Club sang Science Department kag Step Techno Organization sang PLE, ginatuyo gid sang Kamsay Tech Fair 2026 nga ara gihapon ang nagakalainlain nga mga extracurricular sa bulukuan naton agod maghanas sa aton mga kabataan sa iba't ibang mga skills kag competency ara man dyan ang kuyo naton nga buhion ang mga laro laro ng lahi kung sa diin daw gakalipatan na ang mga kabataan sa paghampang sini kay busy na sila sa mga online games. So tuyo gid sa Kamsay Tech 2026 nga dal-on ini kag ihatag sa mga kabataan ang pinasahi nga eksperyensya hindi lamang sa wika kundi pati man sa agham kag sa teknolohiya.
7: So, madam, mong edi salamat, no, Sir JM, sa imong pag-explicar sa tinutuyo nga Kamsay Tech Fair 2026.
0: Mga ka-K5, kaupod naton subong ang principal four sa Haro National High School nga si Ma'am Melanie J. Tabacolde. Ma'am, mayong aga.
9: Mayong aga.
0: So, ma'am, nangin madinalag-on, no, ang pinakauna naton nga Kamsay Tech Fair 2026. So, ano ba, ma'am, ang imong mahambat, partidere?
9: I'm very happy sa outcome sa aton nga Kamsay Tech because it's a collaboration of the three subject department and the initiative sa mga department heads in adjustment sa aton nga bag-ong nga school calendar for this 2026-2027. And despite sang restrictions sang non-disturbance of classes with a short period of time sa end of term 1, they were able to find ways nga maka-conduct sang activities to showcase also the knowledge earned by the students after the end of the term and then at the same time to showcase also the skills and the talents of our students.
0: Okay, so ma'am, bali sa base sa imo nga naobserbahan, ma'am. Ano bala ang naging impact no sang sininga Kamsay Tech Fair sa mga batang sa lugnon?
9: Syempre kadako gid kaya na-boast naman no after a long period sang aton nga non-disturbance of classes no napukaw naman ang enthusiasm sang kabataan na joining in these extracurricular activities.
0: Okay, so madam, okay nga salamat ma'am, no? Kag maayong aga liwat.
5: Okay.
6: Kakay Fibrik, ato na batian, no? Ang panaysayon ni Sir J.M. Villa, kag sang principal force sang Haro National High School, nga si Ma'am Melanie J. Tabacolde.
5: Okay.
6: Sunod sa pamunuan, nangin pa matuod ang Kamsay Tech Fair 2026 nga wala nag-aatras ang bulutuan sa pagsulong sang talento, pagpasanyog, kag pagkamatinugahon sa mga salugnon, samtang nagasunod sa hugot ng pagpatuman sa instructional schedule sang eskulahan. Kakay Fibrik, amuyad to ang kampiyon nga balita.
5: Kakay Five Jetro. Okay. Kakay Five Jetro. Okay.
6: Yes, Kakay Fibrik.
5: Okay. Ang ining Kamsay Tech Fair, no? Combination ini sang ang Kam is what meaning? I know nga ang Sci Tech is science and technology.
6: Yes, sir. So bali sir, Kakay Fibrik, no? Ang Kamsay Tech ay salinsa sa tatlo ka name sang organisasyon no sa diri sa Haro National High School. Ang CAM is halinsa sa CAM sa Kamagfil no sang Filipino Department.
5: Okay.
6: Ang Science Club sa Science kag sang ang Tech is Tech Techno sang TLE.
5: So isa lang ni ka adlaw nga paghiwat ninyo sang Kamsay Tech Fair.
6: Yes, kay Fibrik no. Kay tungod man sa ginkulang no sa oras nga tungod man sa instructional block no nga no interruption of classes muna nga gintingob ang muna nga gintingob no sa isa ka adlaw sa end of term block ang ining programa
5: bilang estudyante anong mga nakuha man naton diri on the part sa inyo sa pagsaulog sa sating nasambis nga fair.
6: So kay Fibrik no bilang estudyante ang mga nakuha ko din nga mga lesson no sa diri nga aktibidad is amo ang maging active no sa mga aktibidad no kag magpartisipar gid no para mahanas kag maipadayaw ang talento nato no bilang mga batang sa lugnon.
5: Ini ang pinakauna nga tion nga naghiwat ang Haro National High School sa sining sambit sa ning aktibidades.
6: Yes, kay Fibrik no kay tungod yan isubong sa ginhamba ko kagina no nga ginakulang sa oras tungod sa bag-o subong nga sistema sang edukasyon no nga no interruption of classes tungod sa instructional block.
5: All right. Salamat Kaki 5 Jetro.
6: madamo gid nga salamat no ka K5 break. So ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio may antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Gikan dire sa Haron National High School, ako si ka K5 Jetro Genovesa Servando para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Go! Jetro! Jetro Tagaharo! Go! Jetro! Jetro Tagaharo! Go! Jetro! Jetro Tagaharo!
5: Grabe nga mga cheering squad ba? Dari sa ato sing online kay Ma'am Ana Andrea Caballero Barrientos. God bless kay Ma'am Darlene Rose Alcalde Sigueza. Grabe ang mga supporters kay AJ Ibunya, kay Ma'am Neri Quinones, kay Ma'am Ludi Gulilaw. Go Go Haro High School. Grabe ah. May mga cheering squad. Opo, taman subong si K5 SM Warren French. Daw kabudlay mag manginbag serbi judge sa Sir Warren. Pero overall la para sa akon daog de sa tanan-tanan na Sir Warren sa imo.
11: Yeah, di, sa experience lang nga daan na K5 break punong-puno na sila mo. Kung mo na siling paldong-paldo na sila sa eksperyensya pa lang, no? Kay diri makita man ato, no? Kung paano man ang aton sining mga contestants, no? Nga hindi lamang wiring nga naga-practice
5: sila.
11: Pero ginobserbahan man nila ang ilas ning mga fellow competitors, no? Kung ano to makita nila nga mga strength and weaknesses sa karon makita nato nga gin-apply man sa mga student reporter naton, no? So at least dire naga-learn sila, no? By way of experience kag by way man sang ano eh kung ano ang mga mapanilaga nila kay Fabric
5: kung ano daw ang ma-improve, no? Namin kung kaysa ulihi ka lang kay mga panilaga pa kay Five kawarin mo. Na hambag nila sa isa kuno ka contest mabudlay ang mangin number one contestant. Ikaw kay nga ado ikaw abi ang nangin balasihan, no? Do ikaw ang gauge nila ka K5 Warren sa imo abi pagtantad mo buday ba kung mag number one ka. Okay, ikaw gid ang puno-puno mo do ikaw ang mangin ginapaangkid nila bla sa masunod sining nga performance.
11: No. Actually, ano man na siya, no? It's a case to case mo. Depende man sa performer itself, no? Kaya may ara man nga tikay na nauna ka na ang pressure, ang tension, why na sa imo?
5: Oh, tapos ka na, no?
11: Pero kung ikaw sa uli, hey.
5: Oh, mabalto sila nga. Kana meet ya ka nauna sa ako, no? So do may kurukulba ka pa gawa ka mabatsagan.
11: Tutob nga matapos ara-ara gid ang ano mo, ang pressure, ang tension, no? Kaganga kahangawa mo aragid nyo ti maka-perform ayan ako sni ni basi ano matabo. We rin makita gani naton diri sa trend sa aton diri sa mga GC naton ila kabalakan basi mag brown out black no.
5: Oh, why sang brown out subong ah. Ma kwan kit patanay ma live reporting pa kita. Ara na ang masunod naton nga participants. Alas 12:35 nabatian ang performance from Haro National High School sa kay K5 Jethro Hinobeza Servando. Masunod nga i-check naton ba dako man nga bulutuan kag nakaparticipate na ni sa nagligal sa ni pinakauna naton nga live reporting competition way back sang 2023. Upod ta ang ato si karon nga participant from Oto National High School, K5 Trixie Calantas. Ang report siya niya among mga estudyante sa Oto National High School nagapiparar para sa Congressional Schools Press Conference at 2026. So standby! The second batch to the last. Nabuhas na ang katapusan naton. Kay may mo, subong nga si Mana, may bloan na ta. Ang madala sa top 10. Kay may mo, ayan, basic may mga wild card pa. Kay kabudlay, gina. Kung ikaw niya nag-judge, maburubudlay ko na sinog ang sa ila, ang nagpangibabaw, gid. No? Kay balaan gina to na nagpreparar ang ining mga participants naton sa saning nasambit siya competition. Nabatian naton kay na ang mga nagasuporta sa bahin sang Haro National High School sa kay Dudoy Altovero sa Baskog ang Haro National High School. Nagamonitor na sa may General Yudes sa Sityo Dapdap. Sa kay Helen Peña Dilid. Grabe ang suporta sa kay Jethro. Hindi lang anay pag brown out. Mamati pa kami. Kapangabay si Ma'am Ludi Golilaw. Mga naga-supporters, ang taga-Uton daw ay pakapabatsyagaw. Mga taga-Uton National High School, ang inyong siniding participant, si Kaki5 Tricks, si Kalantas. Mga taga-Uton National High School, dugay-dugay mabatian. Ara, partner, ang aton siniding participant. Alas 2:37. Igasay na ito report, nagikan sa may Uton National High School, nagikan kay Kaki5 Beatrix C. Kalantas. Mga estudyante sa Uton National High School nagpreparar para sa Congressional School sa Press Conference 2026. Please stand by.
3: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
5: Kaki5 Trix.
12: May umaga, Kaki5 Enrico.
5: May umaga.
12: Mga ka-K5, nag-preparar ng mga estudyante sa Uton National High School para maging madinalagon nga student journalist sa nagakalailan nga kategorya sa campus journalism para sa nagahilapit nga Congressional Schools Press Conference 2026 nga pagahitapon sa Gimbal National High School sininga Setyembre 19. Sa likod sang tagsa katil tinaga kag papel kag oras nga ginahatag para sa pagpractice, may isa ka handog nga ginatinguhaan ang tagsa ka student journalist sa Uton NHS bisan makapoy wala ini nagapugong sa ila nga magpadayon nason ang tagsa ka mga talento halin sa pagsulat, pagkuha sang mga laragway asa sa pagsabwag sang kamatuoran nga suportado gid sang school principal Dr. Darwin A. Haro Sese. Ang CSPC ukon ang Congressional Schools Press Conference isa ka programa sang Department of Education nga ginapatigayon sa ilalom sang Republic Act 1779 ukon ang Campus Journalism Act of 1991 2828 kapag sa mga kabataan sa congressional, development, regional sa National Schools Press Conference. Pinaagi sini, ginahatagan sa kahigayunan na ang mga estudyante na mapag-uswag ang ilang mga talento kag abilidad sa nagakalain-lain nga kategorya sa campus journalism. Labaw sa kompetisyon, ginatudloan man ang mga kabataan nga maging responsable, etikal, kag matinud-anon sa paghatag sang impormasyon na may pagrespeto sa kamatuoran kag sa ila responsibilidad bilang mga bata nga manugpatpat kag manugbantala ukon student journalist. Sa subong kaupod nato ng isa ka student journalist sang Uton NHS nga si Joanna Dimathlis. Siya isa ka TV broadcaster kag subong nagaserbe bilang editor-in-chief sang The Seaside Echo, ang English nga official nga publication sang Bulutuan. Joanna, bilang TV broadcaster, no, kag editor-in-chief, ano ang pinakadako nga challenge nga imo gina face, no, samtang nagapreparar para CSPC?
13: Well, lain-lain man yung amon ginatubang mga workload sa school publication. At the same time, lain man ang mga workload sa Congressional Schools Press Conference nga preparation. Pero, syempre, medyo challenging lang sa part namon, no, nga tungod sa instructional block. So wala man yagadula ang determination and amon discipline nga as mga campus journalist nga magpatigayon kag magpursige nga makalabot sa national stage sa sunod nga mga binulan. At syempre wala man yagadula ang love and passion namon nga campus journalist sa campus journalism.
12: Madamo nga salamat K5 Joanna.
13: Mga ka-K5, kaupod man naton si Ma'am Jessa Christy Salvadorio, resident journalism consultant sa ngoton NHS. Ma'am Jess, ano ang imong mensahe sa mga student journalists?
5: Okay. Dali lang kay may problem, no? Technical problem sa signal, no? From Otoon National High School, no? Parang ma-infer man ang ato sa ning presentation. I-check na itong liwat, no? Para sa ma-establish, no? Ang ilas ng signal. K5 Tricks, go ahead.
14: Yes, K5 Enrico.
5: Okay, go ahead.
14: Okay, ka K5 bar kita diri upod kita subong kay Ma'am Jesson, no? Resident Journalism Consultant. Ma'am Jess, anong mo mga mensahe, no, sa student journalist nga bisan nakabatsag na sang kahapoy, wala gihapon nagauntat sa paghandong, no?
15: Well, ka K5 Dirks, normal gid man nga makapoy ang aton ini nga hilikoton, but ang mahamba ko lang sa aton nga mga estudyante, mabudlay ang dalan pagkadto sa National Schools Press Conference based man sa aton mismo nga experience, pero hindi gid ini imposible kung magsige-sige kita sang practice kag magtinguha man kita kag ara lang aton passion sa campus journalism.
13: Madam, masalamat K5 Jessa.
5: Ka
13: K5 Enrico, para sa ilang mga student journalists, ang press conference, hindi lamang isa ka kompetisyon, isa ini sa mga butang kung sadayin mapasundayag nila ang inang pagpalangga sa campus journalism. Amo nang mga balita sa K5 Enrico, direkta sa Otoon National High School.
5: Ka K5 Tricks.
13: Yes, ka K5 Enrico.
5: Okay, now saan o ining natalana ang Congressional Schools Press Conference 2026?
13: Paghahiwato ng Congressional Schools Press Conference sa Setyembre 19, ka K5 Enrico.
5: Okay, mga more or less mga pila sanik ka mga participants, usually ang ginapadala sa Otoon National High School sa San Sambit sa
13: more than more than 1,000 participants, no?
5: Pero on the part sa Otoon National High School, mga pilang participants sa dira?
13: Mga more than 300 po.
5: Wow, sa kadabo,
13: ang mga participants sa Otoon NHS. Yes.
5: From the previous year, no? Ano ang mga nakuha ng mga award sa aton sining mga participants from Otoon National High School sa sining Congressional School sa press conference sa KK5 Tricks?
13: Ka K5 Enrico, bilang kabahin sa TV broadcasting category, nakalabot man kami sa National Schools Press Conference sa Ilocos North, Ilocos Sur, Bigan City sa 2025.
5: Okay, so daw dako ni nga dungog sa inyo kag syempre may pro-pressure sa inyo tungod man nga nakapangibabaw kamo sa saning Congressional School sa press conference. So magambal kita national, but silingon na nadala kamo on the top sa regional school sa press conference.
13: Yes, ka K5 Enrico.
5: Pero ano may pro-pressure sa aton nga on the part sa Otoon National High School sa ni KK5 Tricks?
13: KK5 Enrico, medyo choppy ang imong audio. Siguro sa may maulanon ganyang panahon.
5: Okay. Sa link ko, on the part sa Otoon National High School, may mga na-achieve na kamo. No? Sa nagligad sa ning mga schools sa press conference, nakalabot kamo sa national. Pero subong hambal aton na ano, may mga pressure kita subong at tungod nga ti nakalabot ka mo dira.
13: Ma'am, batagid kay Five Enrico, no, nga ang pressure, no, mabasyagan gin sang kada nga student journalist. Pero ang ilang nga determinasyon kag pagpalangga sa campus journalism nagapangibabaw git.
5: Sige, usually anong nga mga eskwelahan da sa first district ang makabig naton nga may mo mangin upang sa inyo sining mga handom nga mangin top sa sining sambit sa nga Congressional Schools Press Conference?
13: Ka K5 Enrico, mahambal tagid nga ang tigbawan kag ang Gimbal National High School ang mga buluthuan nga mga kompetensya sa Otoon NHS. Pero matapos ang pagbalik sa press conference, sang matapos ang pandemic, nagapangibabaw gid gihapon sa una nga pwesto ang Otoon NHS.
5: Sige. Salamat ka K5 Tricks.
13: Salamat. Amo nang mga balita ta dire. Ang ininga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C gikan diri sa Otoon National High School. Ako si K5 Trixie Tabion Kalantas. Wow!
16: Pakampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
5: Amo na yaga ko rosa extra. Salamat kid sa ato siya participant from KK5 Patrick C. Calantas from Oton National High School. Good luck sa inyo sa patigayunon sa nga Congressional School sa press conference 2026. KK5 Warren.
11: Yo, di nasaksihan ato no, taga Oton. So may ari kita apat na subong tinion ang nakatapos na kag para makumpleto ang bilog nga adlaw karon sa aton sing elimination ang Tubungan National High School naman karon sa hapon sa El Castigador nga programa.
5: Oo,
11: mga so 4:30 karon.
5: Bantayan karon ang aton sing another participant from Tubungan na National High School malilo layo ni Gawa. Ha? Pero ma-join ang ato sa Tubungan National High School. Bantay ka rin ng report yung K5 Evette Tabingo. Duwa ka Tubungan nun ng ibabaw sa 2026 Iloilo Boy and Girl Official. Samanin ka rin ng kompleto sa report. Ini parting message ni SM.
11: So at least no na kita na to no may taksa-taksa nga gimmick man ang tons ng mga participants so,
5: sa mga fan pa may mga choreography.
11: At least may it's because gati may mga natunan sila mo no sa hindi lang niya sa aton sa mga competition but even may mga past experiences sa mga natons ng mga participants no that, just like sa ilang ano na congressional nga school press conference, nila yo sa high school kag suman sa kolehiyo and then with this sa atos ning programa man sa karon gina ano na lang nato na kun sa ano bala
5: gina-enhance
11: no gina enhance
5: ginabait ta pagida
11: ilas ning mga abilidad no nga konsidente hindi lamang para diri sa aton sa local even sa national level nga konsidente kun ano mga classic mga competition na okay. Ready na ang aton sa magsimanwa.
5: Okay, may ang talento kag ang abilidad ara pero dapat pa enhance pa nato no pa palamion pag inaton ang ilas kang performance kag ang confident mo sa kaugalingon na SM Warren no maburubud line dag isa kun why ka bla na anad nga magatubang no sa una sa high school ko nonchalant man ko kay five Warren. Hoy di ba tawa gambalo galing kiti sa tawag nga obra ni naton kag sa uli nakatuon-tuon man. Kaya mula kung kisado ba tawag mo do ay kaman huya. Ay importante butang na ang sa insaktong huya. makahatag man ni bulig sa aton sining mga estudyante depende sa ila kon magsulod gyud man sila bilang katapusang media. Pero overall ini makatag sang ilas nga pagsalig confidence sa ilas nga kagalingon no sa di man nga butang ano willing kon ano man dira on the spot no mga extempore news gani way ka makabalo kung kaysa ang depende ang pagdalagan sa paminsaro mo kag ang maging sabat mo kag kay Five Warren kag siyempre sa tanan yung mga contest beauty pageant kanay mo manin mong dipangita mo confident kag hindi ka madula sa imo kagalingon SM Warren.
11: Oh yes, oh kag ang aton subong no sa elimination kun inyo sing mabatian mga prepared pa ning mga balita nila no nga iban ni makita ninyo sa mundo nagabasa na iban nga memorize nila no but the point here is that nga ginapreparar pa lang nato ni sila mo sa matutuod gid ya nga away sa palabuton nga September 27 inabagod man kay sa sinaya nga competition na gid
5: on no? The spot
11: nga on the spot ni na nga mahatagan sila
5: sang situation
11: sang sitwasyon kag ibalay nila no nga naga-report sila
5: so ini subong na makita naton ara pa mo kay ti nakapreparar sila no mag-report pero sa aton sining finals no sa maabot nga September 27 diri naton may baluan ang ila sa ning kasagad kag composure kag five Warren no sa mga situation hatagan ikaw sang situationer i-report mo ina no kung paano ka i-report kung paano balayon kag syempre aditalyado eh no kay kun mag-report kita ya kinahanglan kompleto wa isang pamangkot itong nga doon itong report do kulang ha di ba kay pay baren so dira no may baluan ginaton kun ano kadasig ang ilang paminsaron kag kun ano kadasig sa mag catch up no sang ihatag nga sitwasyon sa ila agod nga i-report no iniya sa eskulahan nila pero iniya damo ng galantaw si ni KK5 Warren magabot ang ato sa finals sa September 27. Kay lain-lain na nga mga eskulahan ara mga supporters nila so medyo do krokolbahan pa rin gani kay live nga dito gid ma-report sa tubang nga may damo na galantaw no and listen niya nga ang galantaw diri mga classmate mo ara man no daw lain gurong ano ba tsaga mo sila kung naara na sa actual KK5 Warren?
11: Yes. Oh. Of course, ang ano man, ang senaryo ba lang, mabutang ka on the spot, no? Nga hindi lamang mga classmate mong arad dati, siyempre yung mga competitors mo,
5: okay.
11: No? ang mga taga-iban man nga bulutuan, ara man dira. So, may ara, may pressure, no? May ara man sa ano na, pagkakulba ka ang mapatsagaan nga ti, masarangan ko na yan, no? Kag matapos ko yan eh.
5: Amo gani.
11: nga wala sang sablog bla no. Kag the point is nga diri mo na makita kung ang quick thinking bla sang isa man niya ka estudyante sa isa man niya ka participant naton nga hindi loading.
5: Oh.
11: Nga mas lagi paghatag ko sa isang sitwasyon nga paminsar pala kung saan madalom paminsarya bla.
5: Galibugulo ya.
11: Malawi paminsarya. So hindi dapat nga dapat madasig ka. No?
5: Oh. Kung sa mga computer, hina internet. Ay galag.
11: galag
5: so dapat dasigid na paghatag sang situation no kag kung paano mo i-report ang balaton kon the way nga mag-report ikaw kag subuman ang madetalye no do ka angay kagid no nga matuod-tuod nga reporter pag abot sa finals kay inaya mga gina-report bilang reporter nga actual nga makitangid kaki 5 Warren.
11: Oo. Kag ang ano man sa ato mas nga mga participants so although nga sa maabot nga ano no nga sila nga weekend may ara magita sang orientation and workshop no? Pero at least sa karon matama ta kamo no nga dapat mangin well versed kamo sa current events kung ano ang mga nagkalahinabo no kag base nga matuka magid makuha magid lang sitwasyon sang pagpiyansa ni BP Sara.
5: Oh.
11: So tikun paano mo na i-report?
5: Oh, dapat kun kay damo kag ginabaluan kag damo kag ginabasahan. Kay five warin kay ti base ko na
11: kanya-kanyang approach na drama. No? Kung may mga i-quote-quote ka dra, no? Kung ano ang himuon mo, ano ang mga technique mo, no? So aton ina nga pagbabantayan no para sa aton sing mga tagpalamati kag sa aton sing mga viewers ang aton sing live reporting competition no nga konsidente arena no manug tapos sa kita buhas sa elimination aton ipay panglawag din aton sa mabot nga Miyerkules kung sino na ang aton sing mga finalist para ya sa September 27 nga final sa presentation na ginaton.
5: Sige. Salamat ka KK5 Warren, our station manager. Now, sa saning ato sa nga pagpangalagad diri sa live reporting competition 2026.
17: 11 Mbps.
5: Alas 12:24 gapangabay gid sila nga tani wa lang brown out. Kay Ma'am Ninfatala, kay Harley Suliano, aga kwan ga support ano kaga subuman no sa kay Ma'am Dali Grace si Mangga Garbino. Karami kinsang programa nga ginggiyahan ni sir sa makabataan. Amerikani, ito magpadayon niya. Mga tatlo man bika tuig nga medyo wain namon padayon tungod nga may mga priority kag may mga ginaasikasom. That's why ginbalik namon diri ay nakita na kung dako mga bulig sa ato si mga estudyante. So bantay ka ron ang another sining nga participant aton from Tubungan National High School. Kag boss nga daw, lulupod gyapon kita kay ti last batch na boss. Mga 25 ka mga bulutuan no ang nagpasako para sa secondary category. Ang college automatic direkta sa finals. Na hindi magdubo sa pulo naton ka mga participants from college sa category. Ang masaksiyan, kababantayan ang ilang sa performance sa mabot man ng September 27. Sa secondary lang kami nag-elimination kay damo abi ang nagpasakop. Hindi pa namon maubos kaya nga tanan sa direktas finals. So may elimination kami. That's why nga ang top 10 or mahimo nga may magasulod pa sa wild card ay daw why kasang ibilin man sa ila no lunsay gid mga sagad ang aton sini nga mga kauturan no mga participants naton mga kakif wala tiempo sa aton sini nga pagpangalagad kita nay kita buwas sa alas 4:30 sa aga tubtob alas 6 kag alas 11 sa udto tubtob ala 1 sa hapon. Ang ato siya pagpakalagad, ginadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral kag antibacterial, a specialist. Sa ngalan, sa bilog siya kapwarsa, sang K5, News FM Iloilo. Sa amon siya president kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya assistant vice president, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya station manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
22: Yung may D3.
24: Mga butika.
22: My family history, bala ka mausong tayo. Diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas bala ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
22: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
24: DTX 500!
22: Garantisado!
24: Epektibo!
22: Aramis
24: mo! DTX 500!
22: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
24: Magalingin bala ang imo nga uno?
22: Masami nagkapangihi?
24: Masami ginauha?
22: Kasi may diabetes ka na!
24: Mag-TDX 500 na!
22: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
22: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar!
22: DTX 500!
24: Garantisado!
22: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
24: Mighty C!
22: Mabaka sa mga butika.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
29: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: 해놓고
1: 답변을 하죠.
2: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka. Imagine me, we're

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga, makibot ka! Ako na ginababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo?
0: Kwan, wala na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining setup. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi ka na magpasukot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kaskwila pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayon na. Kung palangga mo gi kuya, babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak. Ang desisyon mo nga, ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto oh. Si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko kita si Mikay.
1: Oh. Oh. Nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigig ko eskwela, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na, ina. Oh. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Totoo, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubia. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kagisa pagid, ang nubia mo nga daan, wala manas ang tinapusan. Oh, paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga kamo nga duwa kon makabata na kamo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak, palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anon ko na karon? Amoy nang singgit sang tagipusoon ko eh.

0: ka. Nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay naga-eskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, dipindi na iya kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na ganyan nga makaupod siya.
2: Ba? Baw? Papa na dayo ng tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Alam na, Japon. Alam na, Japon, pa ka duma, hindi bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensyahan nyo lang si Mika. Amugin na siya eh. Kaprangka.
0: Ferdinand, kay balo ka, ginapabugal ta ka sa mga kumpare ko. Nga sa maabot ka adlaw, mangin isa ka na ka arkitekto. Pero, daw hindi ko na mabaton nga sa mulang sinikadali. Mag-asawa ka na?
3: Pasa na siling ko na. May eskwela gihapon ako. Tumanon kung hando mo pa.
2: Okay. Wala na kami sang may mahimo pa. Pero hindi ako gusto nga dire kamo sa balay.
3: Ma?
1: Wala sang problema ah. Dito kami sa balay.

0: Babe, dali ka. Amoy na yung kwarto, tao.
1: Om.
0: Choy? Gwa na bala na yung Choy? Dra ka manimo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dre ko nag-hits eh? Oh, ilang gabang yan? Amo na nobyo ma? Kapino sa supat, diba?
0: Oo, oh, Choy. Si Ferdinand na. Abi na kata to, Choy, ah!
2: Okay, ah! Ayaw nga lang kay Ferdinand. Pwede mo
0: sa mga eskordyo, ah. Babe.
1: Oh.
0: Pahuway ta na eh, babe.
1: Babe, kakuan. Amo na yung kwarto ta?
0: Oo, oh, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyak ng kwartong tingog ta, kag sirado man ikatama. Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon balay, eh? Pero mga mabuot na di sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure gig ko yung makaadjust ka na dire.
1: Mika?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak ba? Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
11: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
12: Elimination Round Second Term Level.
11: Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Iloilo.
13: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Pasami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
15: Kag stress adlaw-adlaw?
14: Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
14: Kaysa DTX 500
13: ang stress
14: malikawan.
13: Pagkamurigod malintan. DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto git ko sa banikot oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis git. pagbabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Aga na gali. Ay, tulog pa gihapon si Mika pa. Ang mayo pa. Bukawan ko siya. May imos man ako pa eskwilahan eh. Oh. Babe. Babe. Bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May eskwila pa ko.
1: Si nanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, si nanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ata, maing aga.
2: Ah, maing aga man to. Si Mitchat, tulog pa?
0: Ah, oo, ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo, ta.
2: Sige pa, sagob lang to. Anay, tubig to. Kay nautdan kami kagapon tubig. Wala ka na sa inong paligo mo. Kag dito ka na lang pamahaw sa eskwilaan nyo. Kay wala ko katigang. Kaya ti wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gae ko dabi anay kwarta. Bi kay baklan ta lang kada sa guwa sang linuto na nga daan ho ah. Laswa na guro kag kanon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadabos ang labo na mo, no? Wala ginag panglabas si Mika ba? Nahanuman ni siya man? Kabalo na ginsa nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe!
0: Oh.
1: Babe! Ang ali pa gali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe! Babe, kunta ni ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain din pamatsyag ko, baby. Ikaw na lang dabala. Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay daw. Mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob kay mas halod ka na lang.
0: Babe, ano?

0: Mika?
1: Kadugay si mo magbukas ang pertaan, baybaw. Numali po ko daan. Ubog na ko po.
0: Sa diin ka maghalin?
1: Ay, birthday sa umiga ko, baybaw.
0: Upod mo naman ang mga adik di sinyo?
1: Ano man, ano man ang astorya mo man?
0: Mika, abi mo, doon naghinulsol kung nagupod ko sa imo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol niya eh? Ay, tub-tub subong niya. Wala mo kuya gin pabusong.
0: Hindi ba na naghambol na ko si mo? Natapuson ko ano yung pagtuon ko?
1: Eh, bot si mo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand.
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nagupod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline ko obra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige, balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi bala? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo. Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko.
0: Oh, ano? Ano?

0: no bala. Bye. Ferdinand. Anak.
1: Oh.
0: Diyos ko, anak. Anak mo, kaniwag sa imo, anak.
1: Ma.
0: Ay, Diyos ko.
1: Patawara ko, ma. Husto ka mo ni Papa. Wala pulos ang babae na ito.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Kabalo na kami sina, anak.
1: Ma.
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babayi. Oo, oh, abi mo to. Dumaano na kami nga papulion ka. Ugali kay gusto na mo ni Papa mo nga. Nga ikaw mismo makarealize ka. Nga sa laagin buhat mo.
1: Ma!
0: Anak! Ah, salamat!
1: Pa! Arin ako, pa!

wala ko man ginhusgaran ang pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato ka leksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko kag nakatapos ako kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingwahe nga in Ingles nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: anak. Wala sang murto. Ngaamo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Tikiambal sa ako ni Yaya. Miara ako ng murto.
0: Ano anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey, Vibe! Kalingawang time!
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Lag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
6: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot na ako menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh.
16: Available now.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
15: Kadaragsa nga punggod.
18: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing
22: performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
26: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino nga tayo.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw ba na ang may diabetes?
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Nga nagapanupo.
29: Kaga kontrolar.
28: Sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masaliga.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
3: Yung may D3.
30: Mabatak sa mga butika.
3: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
3: Yung may D3.
30: Mabatak sa mga butika.
32: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
33: Mami, itigil ang drama.
34: Angeline.
33: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3! Mga
3: kats, mga buti ka.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Second Term Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500.
5: Garantisa.
1: Epektibo!
5: Aramis
1: TDX 500!
5: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan?
1: Magalingin pala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
1: Masami inauhaw?
5: Kasi may diabetes ka na?
1: Mag-DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo!
1: Sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: DTX 500!
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sarap French!
7: Bakal na!
1: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Paulit-ulit na lang ang ulam.
21: Momshie!
20: Angeline?
21: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress. Nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
0: K5 Galingawan Time!
6: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
7: Manok!
6: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
7: Manok!
6: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
7: Alam ko na!
6: Ano?
7: Lechon manok!
0: Hey! Hi! Galingawan Time!
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: K5. News FM.
10: K5.
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Road trip.
13: K5 road trip.
14: Beep, beep, beep, beep.
15: Woo!
16: K5 News FM. Mayang hapon. What's up? Nagbabalik po si Kuya Andoy, nagapahanumdum sa inyo tanan nga halong-halong sa ulan. Basi magmasakit ka na naman. Tandaan, hindi tanan nga basa manami. Ha, ang iban nga basa medyo delikado. Puli na si K5 Alira. Oh, bye-bye. Halong sa ulan. Basi mawisik ka. Hi, happy birthday sa amon nga Vice President for Operations. K5 Eljan Castanyo dito sa may Tabok Dagat. Sir, happy birthday, sir. Basta pigi, kag-salad lang ako na. Abot kung dalon mo ang salad, halin sa bakulod pa kanto. Di paglabot, di malamig pa ihan. Ano ka laway mo magkaon? Kagi ka nakaon sa salad nga ng bahaw-bahaw na asin daw juice na gilang sa may pataw. Kagi ka na, way pa? Tistingay bla namin mo. Hindi, siling niya nga tunaw lang. Ibang tunaw lang lamig pa. Hindi, nang bahaw na gid saya. As in, why na gid ga-ice? Why na gid saya? Basta wala na lamig, ah. Daw juice lang may paataw. Well, namit man sa Gyapon. Daw pariho lang magkaon kasi ang halwalo nga wala ice. Na! Agyan ko na sa una elementary kami kabaligya kami, ano, ng, tawag siya na, halwalo. Hindi, kung may sobra ng mga panakot, tapos do kalang-alang naman nga isulito no pagid pagkasunod aga, halimbawa ang mga milon, mga leche plan na bla, nang gamay gamay na lang bla. Kung damo pati isulod sa ref, eh, pero kung gamay na lang, udakan sa bata eh. Galing yung masamig, kakaubos to na ice. Ambot ko nga, ah. Eh, okay lang. Butang mo lang sa ano, butang mo sa baso, butang mo panakot, butangan mo gatas, gamay. Okay na. Pero Ario, dapat hindi ta magtiyaga sa okay na. Kaya Ria, ikaayong lawas ng ginistoryahan. Mag-inom ta sa mga suplemento, piriyon ta. Ang mga suplemento nga masaligan, kagbalaan, daging nga matuod-tuod. Ah, kati, bati ko sa nagligad to. May mga nagalibod-libod sa mga kung ano-ano. Ah, nagakunwari nga produkto ni Dr. Ramil Oy, pati ka nagali, hindi. Hindi ka mo magsalig ha, kapin pa sa ginalibod-libod ha. Budline na, basi imbis makabulig sa ikaayong lawas, yung magdugang papurorot nyo naglain pa. Kami pa mabasulan din. Para sa garantisado, kagsigurado, nga proteksyon, pampabaskog sa immune system, Mighty C, Mighty C, Mighty C. Check nyo sa Facebook page sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kung anong tsura sang Mighty C nga tuod-tuod. Di gani kantuin nyo na lang ilang ano, ang ilang butika. Ang klinika, ari lang di sa may tupad sang Robinson Saronan. Ari sigurado, why na di a scam? Kung magsugat anay, tada, tsura ko lang daw scam, pero why na di a scam? Tuod-tuod, dadatanan. Ay, nako, budlay na nang makilala ko itong nakabakalo, nintuan. Eh, balanta naman ah. Basta Mighty C, pampabaskog immune system ah. Ah, non-acidic vitamin C. Amun ako nga, mas manami isa para sa lawas naton. Kag, syempre, may antihistamine effect pa. Pero kung permi, pareho kong permi, kaginaulo allergy. Tiyara, nakadaan sa lawas mo. Parisi, di yung DTX 500. Kita ito ka namit, ging kandari panginaon, subong. Kapin pa kong upod mo sa opisina, nag-burubaligya sa mga chocolate, nag-burubaligya sa mga bulo biskuit. De, why mo niya problema? Mayo ko na. Eh, gabaligya mo lang siya. Why mo kuya sa may gina? Kaagi ko na sa unang adan. Kaagi ganay high school kami, maestra na mo, gabaligya, pulburon, sol, classroom. De, bawal na tani, kaso okay lang. Reklamo ka pa sa ahaw, piso-piso. Nebla, why mo ko ito gabakal sa unang, kinakawat ko na baligya ya. Style pa na namon sa una. Mama, bakal kami ma'am, 2 kapiso, kwarta mo. Halimbawa, ito 2 kabilog man eh. Pag butang mo sa kwarta mo sa lamisa, yahulog mo isa. Pag doko yan para magkuha, dugangan mo kuha mo. Ahay. Loo, yung itong balaam to sa una. Ma'am, kung sa DN ka mang ma'am, dira ka lang ha. DTX 500, kiti kung problema mo sugar mo, DTX 500. Kung problema mo blood pressure mo, DTX 500. Kung doon hindi ka katulog mayo, DTX 500. Inugbayad sa utang mo, hindi na yung makabulig ang DTX 500. Pero at least mahatagan niya ka sang mayo ng lawas para makapangita ka sang inugbayad mo. Na, lusot gapon. Ay, nako. Oh, sari na naman kita. Nagbinalik-balik na naman ang ulan. Kaya naabot ko di si stasyon. Basa akong dughan. Di kay nag-raincoat man ko tuod. Naka-zipper man ang raincoat. Pero ang iyang velcro, wala na si Ramayo. Hindi man biungas, be. Huwag mo ko't iban nga balasulon. Kaugalingon ko malang gihapon. Ay, nako. Te, okay lang ha. Mala. Malapuyot. Mahal lang gani kay huwag mo kayo nakulbaan. Nakaditribayo ko eh. Oh, naka-crocs lang ko pa kadto sa istasyon. Nakatapak pa ko sa baha kay ina. Huwag ko yung kulba. Nakaditribayo ko eh. Huwag mo ko pila sa tiil, siyempre. Pero ti, huwag takabalokis. Abis na makalot mo lang panit mo. Magasgas lang gamay. Masudlan leptospirosis. Ego mo matulupang dan. Basi ulihi ng tanan. Pero naka-D3-bio ko yan. So wala ko yung kulba sa mga ulo infection. Why ah? Why mo ko gahambal nga hindi kita maghalong? Siyempre halong man tagyapon, pero at least ako ya. Kung gusto nyo ilugon, pwede nyo git ilugon. Mas kakampante ko kay may protection ko sa ang D3-bio. Himo halin sa vitamin D3 kag cold-pressed extra virgin coconut oil. Gabato sa tanan nga sa isang infection. Ha? Ah. Sagwa mang osulod sang lawas mo basta infection ang ginapag-istoryahan, D3 bio ang ato protection. Kag syempre hindi ta pagkalimtan antes na magbabay, malamig lamig subong. Si K5 JCD ang naga jacket naka hoodie. Amo nang ilaya solusyon sa kalamig sang panahon. Ako di hindi waya uniform lang yapon. Kaya ako nya nga solusyon sa kalamigon. DTX coffee mix. Dala ko pa di ganio. Diba? Smooth-smooth lang. Dahuni lang sang halok sang ex ko sa una. amo na mag kiss akong ex mo na pre dala hot dala ano dala hot hot. Ay, maan din. Dito na paglibak. Konto may bana na to eh. Ah, Meg, kung amo na mag, kung amo na mag kiss imong asawa, Meg, laban-laban amo na sa ex ko. Yeah, pero seryoso, DTX Coffee Mix, kung problemado ka sa digestive system mo, may chia seeds na nga nagpanami sa imo digestion. Doki nang lan ko na ganito po. But there's something wrong with my stomach. Nablang iban itik tatlo, apat ka adlaw na hindi ka po kapagwa sa kalain sa buot nila. Hindi ka ni kung magwa man to, iawang ka pa. Kinanglan mo pa puri sahon, bla. Do bata mo nga tiga ulo, bla. Kinanglan mo pa puri sahon. Hindi, mag DTX Coffee Mix lang para smooth-smooth lang. Hambal pa gani isang expert opinion sa isang katawo nga nakatilaw, swabi. sang una ako no tig apat lima ka adlaw nga kaisa lang sa makapagwa sang kalain sang buot ya pag inom ya DTX Coffee Mix swabe. First time ya ko no sa kabuhi ya nga nagwa sa halin sa banyo gud ko dako ngisi ya ko no mo swabe mo muna ya basta naka DTX Coffee Mix ka. Aliwat tanan yung mga produkto naton Mighty C D3 Bio DTX 500 gag DTX Coffee Mix available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Arada sa May Haro sa tupad lang sang St. Roberts. Nakita naman na si Higadalan. Pag sulod nyo da kung gwapa ang gabantay, amo na. Kung gwapo ang gabantay, ay laban-laban amo muna gapon. Kung laway, duway man sang laway to. Joke lang. May branches man ang klinika sa Pasi, sa Miag-Aw, sa Kalinog, kag sa Sara. Pero kung diri sa City, kadto na lang amo diretso sa klinika. Ho, ah. May libre pa nga check-up da yun. May schedule na, i-check yung schedule, pero may free check-up kita para sa tanan. Why kasang kinanglan baklo, nantis mo pa-check-up. Diretso ka lang pa-check-up, yuhume lang doktor namun, ayos na. I'll be back tomorrow, Diremang Yapon, sa kampiyon ng istasyon sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.
1: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: E3 Bio.
4: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga, mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic. Timo.
8: DTX 500.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina energy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
11: DTX 500.
10: Masaliga DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng stress.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
19: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
20: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
19: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy!
20: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGCP.
22: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya?
23: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
25: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
26: Good news!
27: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
26: Libre!
27: Libre!
26: Wow!
25: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Itong corn beef na lang ulit.
2: Okay na?
1: Mami!
2: Angeline!
1: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
1: sa Star

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May puso!
11: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
13: FM Kampiyon!

0: mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, siguro naton subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Damit, be.

0: Sige na, Balamir. Buligay ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Mama, nasaya ko niya man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Din kagid siya matulog, balahaw. Pinutig ka naman, balayas. Abot ka na ka, bala.
0: To hindi ni siya bala kayong chindi, ho. Buligay na lang ko, bala. Kay maabot gid ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo, eh. Sige.
1: Hindi yung kagin makadto, ha?
0: Makadto ding migo ko nga, Army.
1: Alam mo? Army? Sige mo naman na yan nakilala?
2: Grabe ka. Ginasikreto kagali sa ako niya. Abi ko bala, bestie tanga duwa nga. Wala ko nang yakabalo.
0: Ara ka na naman, ah. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
2: Te, Dison, mag-umala na kilala. Matabo-tabo ka dayon dahi.
1: Wala kagit bala ko paminso, balayas. Kadelikado, bala subong at time.
0: Di gusto mo, dan mo ko?
1: Eh?
0: Ha?
1: Si mo ba? Ano mo ko to? Mo mo na ko manugscore? Di kuya. Patay mo kay nanay kay tatay, ha?
0: Sige na, Balamir. Sige na, aray mo niya ondo, hindi migahay eh.
1: Nga!
0: Aryo, tawagan ko si mama, ha? Ako ane una masturya, ha? Tapos the son, ikaw, ha? Sige na, please, patawag na ko, ha?
1: Ayan, binutig naman ta niya. Ano yung bal ko?
0: Okay, okay, ha? Hamba lang, ha? Tita, pwede sa balay lang anay si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga pa, Jack. Amo nang bala, sige na.
1: Okay nga ba, ayi ka gidya. Ah, sige na lang, gani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, gani, messenger na lang. Botsi mo da. Bigating ka gidya. Botsi mo da, love you ko da.
0: Balang gagi ko yung sumigong ko yan. Thank you,
1: my
0: God. Thank you, thank you.
1: Ambot, Yasi. Ah,

Ano man niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sa kwarta. Kay nagamasakit ang bata. Yap. Pero wala gi siya nag-reply, ho? Arina? Ano ning chat yaman? Basahon ko, be. Nita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kag wala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta! Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, tinga abala nga. Hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM niya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Nga ibilin na lang sa ako ng ATM niya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid!

0: Hi. Hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama yung hapon. Dari lang ko tanyan yung matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamuin kami yung projects ka talapuson niya, maya. Wala gid niya tulugay, ya.
0: Ay, ah, ay, ah. Ati, sugaton ka lang namo ni papa mo, eh. Eh, hindi lang mag-overnight gid, ah. Ay, wala ka daya bayo, sipilyo, panty mo da.
1: Mangulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Mangulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhon ta ni man? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga dili lang ko anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay magpangayo gitsang katahuran sa mga ginikana ni Mira ha?
1: Yes, mama, I know. Matyagan mo bala sa akon daw, kinder.
0: Ginapahanumdum talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busi mama, ah. Kabalo ko yung ma. Ah. Sige na mama, babay na. Thank you, gid maha. Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Babay, day. Ay, Diyos ko. O bayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. O bayigid siya.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kun irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka, mga butika!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.

0: naman.
1: Na.
0: Nagpasagot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you gihapon, Bessie. But thank you, Mira. Thank you, thank you.
2: Ambot, si mo ya, si. Ako bala yung gakakulbaan, si mo. Alam pa ganyan kilala ng tao. Ipatay ka na, abe. Mukha luluom ka, mama. Mukha papa. Mukha kapatay-patay pangita-kwarta para mapa-eskwela ka sa college, no?
0: Over ka bala. Over ka, ganyan, Mira. Gaano ko how? Wala man ko ga-absent. And ang grades ko, tag-as man. Ano mo na kay na in love ang miga mo?
2: In love! In love ka to?
0: It's okay. Maintindihan mo lang mangin na ah. Magets mo lang na someday kung may migo ka na. Magets mo lang gina iya mega ko.

0: Ceng, alungan mo ning motor ko ha?
1: Oo, Ceng ha. Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Duha pang daan ka oras ang gayon mo antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man. Oh, sadya gini karon, Ceng. Una ni nga daan namon nga pagkitain ni Yasi.
0: Hmm? Uy, gali?
1: Oo.
0: Eh, alung ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso, wow. Estudyante na bala.
1: Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!

Dito lang kumuhulat sa may plaza, ayun ah. Para sang, para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya ba? Ay, nag-passage siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya na ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dughan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na baby ni mama. Ay, lain gid pa matsyag mo, ha? Ande, be. Ay, bi, wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay, kapulay. Makadto na lang guro ako sa ila ni nanay, ay. Dito na lang kami anay matulog ni Inday. Ay, parang may bulay ko karon pulaw. Kagbaklan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat, ah. Kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang, ah.

0: Ala? Ano na, di?
1: Wala ka pa kagisulo, di ako?
0: Wala pa eh.
1: Amo bala?
0: Shit! Kagwapo siyo magyuhom. Kag may dimple pa.
1: Yase. Kagwapo agali siyo mo, no? Ahad dito ito sa sulod, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo ko pagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulpa, ha?
0: Okay.

0: ano yung ipaulam ko sa imo? Nagaman tiner man gani kami di. Kanto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gamang sakit ang bata nyo. Nato sa operasyon.
1: Nahuya ko, Nay.
0: Huya? Wala ka ganin nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Kanto ka to sa detachment nila sa ganubihan ay pa ka mo? Huya-huya ka? Subong yung nga bata ang gakinanglan sang bule. Huya ka? Lakato! Hindi paghulat ka magturong mata sa bata mo ay. Alma! Ano pa? Nasiga!

0: Nutrition.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
11: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

Ado ayan ang matabo sa kagayunan niya to. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati. Ang pagkahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahaginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan namit bi. Ginsulat kas direksyo din ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bukal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.

100, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Oras ginadulong sa Kaluan sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
4: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang pratuntunan, El Castigador. El Castigador. Karon nga adlaw mabyan sang Lunes. It's a 7 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor live sa 88.7 sa inyong mga transistor radio. Sa mga suki man aton nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, lag sa iban pa mabiyan nga araw sila sinitag sa tagsa ka mapuloyan. Kag siyempre, hindi man aton malipatan sa pag-abi-abi ang aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga followers sa aton sining nga mga social media platforms, sa Facebook, sa YouTube. Kumusta na diri sa mabiyan sa K5 News FM Iloilo? Feel at home kamo, bisan din man ka mga bayan sa kalibutan. Feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Mahin ka po ninyo sa gihapon, K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita mabihin alas 5:30 sa pagdulong sa inyo sang talalupang doon ng mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag dugay-dugay mabihin ha, standby sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Especially sa mga taga Banwasang Tubungan. Tubong hapon mabiyan, magapasundayag man ang pambato sa Tubungan National High School. Daton sini mabiyan nga live reporting competition sa gihapon sa aton sini nga elimination round sa secondary level. Bantayan ninyo mabiyan ang pag-report ni K5 Yvette Tabingo sa Tubungan National High School. Pamitian na ito na ito na bigman taga Tubungan no? Sa aton mabiyan nga pagpangalagad no? Kag sa aton sinimabiyan nga kompetisyon diri sa K5 News FM Iloilo. Gusti, pot ka mo ha sa aton sininga matag palamati para aton mabiyan nga matimbang-timbang sino ayhan sa mga contestants naton ang makasulod sa finals sa aton sinimabiyan nga kompetisyon. Ito yung nabatian naman aton mga nagliligad na nga mga contestants, mga competitor. Ang kada isa may kanya-kanya nga style, may kanya-kanya maabiyan nga mga kwan, nga mga estilo sa pag-report, pag-deliver sa ilang sining report. Pure na maabiyan aton mahibaluan sa subong semana. Kung bala sino ang aton sinimabiyan nga maswerte na makasulod mabiyan sa final sang aton nga competition. Bantayan ninyo mabiyan diri sa aton sininga pagpangalagad subong hapon diri sa El Castigador. Samtang sa aton mabiyan mga talulupang doon nga mga balita. Bili kita mabiyan sa mga mainit-init, mga nagabagabaga nga mga balita. Bagong bakit mga biyan nga mga impormasyon. Especially sa aton sini nga mga balita nasyonal. Castigador. Sang nagligad nga Biyernes si Vice President Sara Duterte ginpapanaogan mga biyan sang warrant of arrest sang Quezon City Regional Trial Court sa kaso nga grave threat. Angot sa iya sini nga pamahog blato no sa kay President na Marcos. Kay First Lady Luis Araneta Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang tumabian basta-basta nga kwa, no? Kay ti online ato, no? Yes, ni nga ginbuyan nga pamahog. Tanan-tanan nga tao sa kalibutan nakabati kag nakakita. Sang yes, ni mabian nga ginbuyan nga pagpamahog kontra sa first couple. Kag sa aton sini nga former House Speaker. So ini siya mabiyan matapos nga gin-tagaan in mabiyan sang nagkaigo nga proseso gin-sunod ang ginatawag nga due process. Yang Department of Justice nagapasaka sang kaso sang grave threat sa Quezon City RTC. Ini magluwas pa mabiyan sa kaso nga kunhang impeachment kay separado niya nga ang impeachment case kontra sa Vice President. Iniya ang grave threat mabiyan nga kaso is a criminal case na ginpasaka sa korte, sa regular nga korte. Pero sa impeachment court, iamon ang grave threat isa ini sa mga grounds nga ginagamit mabiyan sang prosecutors para nga ma-impeach no si Vice President Sara Duterte. Di karon sa bahay niya sang korte sa Quezon City RTC napabato dala mabiyan nga ini siya ang mayara sang probable cause. Kag bakod sina ini siya ang ginapanaogan sang warrant of arrest. Kasunod sini mabiyan sang Sabado nagpadulong mismo si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kag nagbayad sang piyansa no. Ang kada count no kay 3 counts ini sang kaso mo sang grave threat So ang kada count may aras ang 120,000 nga piyansa. So kay tatlo bali 360,000 ang iya sini mabiyan nga ginbayad nga piyansa. O galing before siya mabiyan magbayad sang piyansa. Nakaatubang ini siya sa mga katapos ang media dito sa gwa sang korte. Kag dito mabiyan nagpahayag siya sang iya sini nga kabalaka, no? Suro sa iya sini nga security. Sa iya sini nga seguridad. Because nga ti why na siya salig sa mga pulis. Why na sa salig bisan sa korte. Kag bisan gani kuno sa iya mga personal nga mga security details. Why na siya mabiyan sa salig. So ti isa pa gid mabiyan sa talol pang dun nga iya ginpahayag. Isa kailan bawa kung nukon may matabo sa iya, kung magsulod to siya sa korte, sinuha ko nung sukton. So ginahaylo man siya, ginainganyos ang iya sininga mga abogado nga opdan siya. Pero ito nagpanindugan si Vice President Sara Duterte, yung humble niya, hindi siya magsunod because nga ti, amuna, no, pamatyag niya, may aragin sang magpatay sa iya. Yaman niya gani si Ninoy Aquino gani patay sa hagdan. Di siya base kuno samtang ara man siya sa hagdan sa may pasaka sa korte or sa elevator base patyon man siya. So mo ni mabiyan ang mga kuano ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero ini nga statement ni Vice President Sara Duterte mabiyan nakaangkon ini sang nagkalain-lain na narisari nga mga reaksyon gikan sa mga netizens. Kasi may nagambal nga daw na praning na kuno si Vice President Sara Duterte. May nagambal man nga daw nadlok siya kuno sa iya kaugalingon nga kuan nga murto. Kaga iban pa mabya no nga ti hambal nila medyo daw malayo sa patad. Matabo ini mabiyan ginakabalakan niya. Kaga despite sa assurance man sa aton sininga mga authoridad, ang aton PNP, ang DILG, no, nagpahayag na ti waay sa may matandog sa iya. Ang palasyo sa Malacañang, nagpahayag man nga waay sang kuna, waay sang may plano nga magtumba abi sa Vice President nga halin sa taga-gobyerno. Gagayang tiyan mo na iyayang pagpati. Kagabangod si ni Mabiyan, may ara man siya naging pagwa nga statement, official statement, daw nga nagatudlo Mabiyan sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Nga ginakwan siya, ginahingabot siya. Pati ang iya sini nga pamilya. Sa aton nga mga pumuluyo, sa aton sini nga mga pumuluyo ang Pilipinhon na kwanta naman, nasundan ta naman mabiyan ang halin sang nagsugod na maayo pa ang relasyon ng President Marcos kag Sara Duterte bilang magtandem sa nagligad nga 2022 elections o kung paano mabiyan nga nabungkag ang Unitim. Kagkaroon mabiyan, hindi lang basta nga nabungkag subong daw nangin mortal na nga magkaaway. Although, ngati kung lantaw natin mabiyan, daw, kung lang gani, daw, kumbaga daw, one-sided lang gani ang away nga ni. Kay kung aton mabiyan nga upset na obserbaran, since sang mag-umpisa ining ang away sa tunga sang Marcos kag Duterte, kay daw ang mga ang Duterte side, Duterte camp mabiyan, amo ang masupog sa pag-atake mabiyan sa administrasyon. While sa kampo naman sa administrasyon, daway man gani nagakuan ano, nagasapak. Sige lang gihapon nga trabaho, sige lang gihapon mabiyan nga focus lang sa obra. Ito may mga nagasabat man. Amula na iya no, ang mga ginhatagan sang katungdanan nga mag sabat kag magsumpong sa mga nagalapta mabiyan nga mga misinformation, disinformation kontra sa aton sininga gobyerno. Sa aton sininga mga pumuluyo, depende na sa inyo ano. Kung sinop sa papatyag ninyo ang nag-aataki sa isa kag isa. Ito ang isa nag-claim nga gina-atake siya. Pero sa aton nakitaan, way man gani nagabuya, no, bisan isa ka tinaga, no, kontra sa Kampo Mabian sang Vice President Sara Duterte. Kaya muna subong, no, may kaso na si Vice President Sara Duterte, may warrant of arrest pero nagpiansa. Kag this time Mabian, subong naman nga adlaw, panibag-o naman nga development. Kaya mo nang ginahambal sa iban, no, ina-question nila, diin na ang big fish sa kaso sang sa isyu sang flood control. May mga napasakaan sang kaso pero hindi man na sila makabing big fish. Yan gusto sang tao nga makitaan nga makasuhan amo gid mabiyan ang big fish. Yan ginatudlo mabiyan nga big fish sang iban. Especially sa mga critics, si former House Speaker Martin Romualdez, yambal sa ombudsman, ginapasakaan na sang kaso karon si former Speaker Romualdez, kag ginakabig mabiyan nga siya ang big fish sa sining kaso, no, sa issue sang flood control project, including sa ginpasakaan mabiyan amo si Anay Acobicol Party List Representative nga karon na puganti man nga si Saldico. E, ang ilas ni Mabian nga kaso ginraffle na sa Sandigan Bayan kag nagtupa ini Mabian sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ining division sa Sandigan Bayan amo man ang nagauyat sang kaso nga ginapakatubang ni Senador Rodante Marcolita kag ni Anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kag sa part naman mabiyan sang kampo ni former Speaker Romualdez, bawal sa sining nagwa mabiyan nga pagpasaka sang kaso kontra sa iya, nagpagwa man sang official statement, no, ang abogado ni Romualdez kag nagpahayag nga ti ready man sila nga atubangon ang kaso. Sabton nila mabiyan ang mga aligasyon. Kaya tiambal nila ang ebidensya. Man lang kunin mo kung may aras ang ebidensya nga magkatudlo nga si Romualdez nag-kwangin man ang utok-utok sang flood control anomalies. Di dapat pamatudan eh, no? Ang mga nag-aakusar. Pero as far as sila ang concern, ang kampo sang Romualdez Mabian nagapanindugan nga wala sang direkta nga ebidensya or wala sang direkta nga witness nga makatudlo Mabian kay Romualdez sa among akusasyon. Ning ambal naton mabiyan nga ang tanan nga ini dapat mag-agi sa basta eksakto lang proseso sa ginatawag bala naton nga due process. Kaya ang tanan mabiyan na magagawa gid sa ulihi ang kamatuoran kung sino ang may sala. Kaya siyempre amo na balhambal naton nga kun ang isa ka tawo hambalon mo lang nga nangawat or nagpatay pero ay kasang ebidensya, it doesn't mean nga kuna na siya, no, ning guilty na siya. Kaya ang aton diri mabiyan nga pag kunya nga pag pagsulundan, dapat kung may mga akusasyon dalol ini sa korte tapos ipresentar, no, ang mga ebidensya. Kung may ebidensya, ti guilty. Pero kung wala sang ebidensya, ti absuelto. Kaya mo na gani, that is why ang mga kaso

usar kay ti siyempre ginadepensahan man na nila para mabiyan nga mahimutigan no mahimutig ang mga ginatudlo kag mga ginaakusar kontra sa ila. Hindi lang ni para sa isa ka persona ini mabiyan sa tanan-tanan ini no tanan-tanan kita may right may kinamatarong sa pagdepensa sa aton kagulingon. Mataas man ang tawo or ultimo man ang tawo. So may ara mabiyan sang ginatawag kitang due process. Tulad taon natin mabiyan kay ti finally no amo na ning ginambal sang kalabanan nga ang big fish dapat nga madabat. Pero hindi pa niya siling kwan ah, hindi pa niya hambal, hindi pa kita makasiling mabiyan nga siya nagid. Iti, way pagani isang kwan, way pagani ma-hearing sa korte, sa Sandigan Bayan. So amo ini mabiyan ang mga dalagko ang mga development subong. Kag subong man nga adlaw mabiyan nagpadayon ang ika-22 nang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag ang nag-atubang karon bilang witness sa bahin sa prosecution amo ining si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Di sa pagkasalang kay Grande mabiyan sa witness stand. Dito mabiyan na hibaluan man mabiyan na hindi lang basta-basta mga fictitious nga ngalan ang ginagamit sa mga recipient sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang DepEd sadto ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Diri mabiyan nagwa man sa pahayag ni National or Assistant National Statistician Marisa Grande na may mga ngalan man na gingamit mabiyan sa resibo pero ang ini mabiyan ng mga ngalan ng mga tawo mga patay na no kumbaga wala na nag-exist nagkalamatay na way back 1970s or 1960s. So amo tumabiyan ang mga ngalan pang ginagamit sa kwan sa bilang recipient sang kwan sang iya sining confidential funds. At the same time may araman sa mga ngalan sang mga persona nga nagagawa mabiyan sa records sang PSA nga mga kwan pa lang mga tinuig pa lang ang edad. Ayban may ara sang tatlo ka tuig, isa ka tuig. So, amo lang ginapamangkot gani isang pila ka mga prosecutor, mga prosecution council. Paano be may kwan ang isa ka tuig nga bata, tatlo ka tuig nga bata pwede makahatag sang impormasyon sa Office of the Vice President? Iti gingamit ang ila sining ngalan mabiyan sa bilang mga recipient sa confidential funds. Kag ang malala ti amo tong mga kwan ang mga ining mga nagkalamatay na no during 1960s or 70s pa. Kamo ni mabiyan ang tululuhaw nga mga bag-o karon nga mga bag-o nga impormasyon parte sa mga paggamit sang confidential funds sa Office of the Vice President. Oras nato mabiyan Philippine Standard Time alas 4:23. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Clinica DTX Coffee Mix. With Ampalaya chia seeds and sugared sugarcane extract powder para sa aton sini mga kauturan nga may diabetes o kung gani ara na kamo sa bibi sang pagka-diabetiko. Bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. No problem, hindi magkabalaka, pwede ka mo gihapon makapangapi. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

0: Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.24. Sa aton mabiyan nga pag panumbalik. Iban pa nga mga balita kag mga impormasyon at the same time. Ang mga reports sa ato sini nga mga K5 reporters sa mga natipon nga mga balita, humanin kay na sa aga tub-tub sa sini nga mga tinion. Aton mabiyan balikan kag of course ang aton sini nga isa pa ka contestant sa aton sini nga live reporting competition from Tubungan National High School. Initanan mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, makaligad ang pila ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ini si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
11: Elimination Round, Second Term Level.
6: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
12: Oras mga K5 Philippine Standard Time, alas 4:34. Babalik sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. This time abyan diri na kita sa ginahulat-hulat sang tanan. Ginahulat-hulat sang aton sining mga pumuloyo, especially sa Banwa sang Tubungan, sa mga taga Tubungan National High School. Ari mabiyan ila sini nga pambato nga maga pasundayag man subong hapon sa aton sini mabiyan nga palatuntunan El Castigador. Ang aton sini mabiyan nga participant sa sini nga tion amo si K5 Yvette Tabingo. Sa gihapon mabiyan from 1st District sa probinsya sang Iloilo. So pamatian naton mabiyan, naka-standby na kag naka-ready na si K5 Yvette Tabingo gikan sa Banwa sang Tubungan, ilabi na sa Tubungan National High School. K5 Yvette, please stand by.
6: K5 News FM Iloilo Live Report.
12: K5 Yvette, please come in.
1: Aton nga mga ka-K5, live kita diri subong sa Tubungan National High School kung sa diin mga ka-estudyante nga nangibabaw sa Iloilo Province Boy and Girl Officials 2026. Amoy ni Sunday, Yvette Tabingo, kag Sobe, St. Stoclayon, kung sa diin sila napilian bil kabahin kang 15 ka mga partisipante nga napilian sa isa ka natos kag 78 ka mga partisipante nga nagaliin sa nagakalain-lain na bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa tungas ng maibig na kompetisyon, din representar ni Tabingo ang Tubungan National High School bilang 1st District Congressional Board Member na counterpart ni Honorable Rita Jane Garin. Samtang si Tacleon naman ang napilian bilang ex-official Young PCSK President talos ni Honorable Estara Aldiger Javier. Ang 15 ka mga pamatanon nagpakita sa ina abilidad sa liderato, komunikasyon, kag-representar sa kabataan. Alin sa isa ka datos kag 78 ka nagpartisipar na kaliso Sunday Tabingo kag Tacleon sa proseso kag pagpili nga naging buwak na matanon nga nangatagan sa kahigayunan bilang boy and girl officials kag probinsya kag Iloilo. Ang anda nga kagdragan, nagtao kag dunog sa Tubungan National High School kag nagpakita kag kinaiya kag talento kag mga kamatanon kag banwa kag Tubungan sa provincial level.
12: K5 Yvette?
1: Yes, K5 Sunny.
12: So sa imo sini nga report bilang Iloilo Boy and Girl Officials, ikaw isa sa napilian?
1: Yes, K5 Sunny. Buot gid nga napilian bilang isa ka provincial girl official nga naging counterpart man ni Honorable Rica Jane Garin sa 1st District.
12: So paano kamo ginpili bilang mga membro no sang Iloilo Boy and Girl Officials ka K5 Yvette?
1: So, K5 Sunny, pinili kami pamaagi sa screening, paper screening. Tapos, sa paper screening, ginpili ang top 35. Kag ang top 35, K5 Sunny, amo ang nag-proceed sa interview round. Kung diin maidid na ginpili ang 15 sa mga partisipante, humaling sa isa ka na Toscan, 78 sa mga student leaders na nag-converge sa probinsya sang Iloilo.
12: Subali, bilog na isa nga 1st District.
1: K5 Sunny, bilog in siya mga probinsya sang Iloilo. Kung sa diin, ang lima ka distrito nagpartisipar din.
12: So balik ka mo, yaga represent sa 1st District, representing sa bilang board member ikaw no sa probinsya sang Iloilo. So ano ang bilang board member? Ano ang imo siningakuan? Mangin rule sa bilang Iloilo and boy girl official?
1: So, K5 Sunny, bilang isa ka boy and girl official, ako gid na experiencehan ang dinatawag na beauty of leadership. Dito ko gid nabalaan ang iba't iba ginaubra ka nato nga mga provincial board members kung sa diin kami gid ang ginpahimo sa mga ordinansa, kung sa diin kami ang non-attend sa sessions, kag gin-immerse gid kami sa ginatawag na servisyo publiko.
12: So, sa nakita naton K5, Yvette, daw ikaw bilang isa ka estudyante, kaga bilang nagsulod sa mo sininga kwan nga do hambal daton do public service man, so may huyog ka man sa kwan sa politika?
1: Ako kita personally wala gid ako plano nga mag-enter sa politics kay ako nagapati gid na public service is naubra mo gid bisan wala ka sa politika.
12: Pero at least sa subong pa lang na train na kamo no, kahit siyempre hindi ta man mapaktan ang tiempo basis sa ulihi, basta mambal ka nga way ka subong huyog pero basis sa ulihi bala makuan ka man, masulod ka man kay 5 Evet.
1: Yes, good, K5 Sunny. And we are open, good, for the possibility.
12: Sige. So anyway, congratulations sa K5 Evet sa imo sining report. Kag congratulations ma, nga ikaw isa sa nag-representar sa First District sa Iloilo Boy and Girl Official, K5 Evet.
1: So thank you, good, K5 Sunny.
12: May kway ka da? May interview ka da? Nga ato sining upod mo da? Nga kwan? Nga sa bilang Iloilo Boy and Girl Official?
1: Yes, K5 Sunny. So aton gid upod subong sa aton ang isa sa mga nag-participate bilang boy and girl official na naging counterpart ni Honorable Sara Aldeguer Javier, si Ma'am Salve Cinch Tacleon. Ma'am, ayong hapon.
2: So maya din ang hapon sa aton mga K5. Ako gali si Salve Cinch Tacleon, naghalindid dyan sa Tubungan National High School. Kag ako ang naging counterpart ni Honorable Sara Aldeguer Javier, the PCSK President of the Province of Iloilo during the Boy and Girl Officials 2022.
1: So, Ma'am Salve, sa isa ka gatos kag 78 ka mga participante, isa ikaw sa 15 nga napilian. So, sang nabalaan mo nga, isa ikaw sa top 15, ano gidang imong nga reaksyon kag ano gidang nag-agi sa imong paminsaron?
2: So, kung naman ako nga isa ako sa parte sa top 15 finalists of Boy and Girl Officials, kumal niya kasadyang ako na batsagad. So, gusto niya pagpasalamat sa Ginoo, kag especially sa mga tao nga naging parte para maguman po ang mga pagkilala. Ang aktong inagyan, antes po maguman ang among kadaraan, ang pamasuod nga no dreams are ever too big. It depends on how hard for it. Kag ang gintao pa natin nga plataforma, ganunton ko gusto mo yan sa pag-uusap ng aking isip sa tao. Para sa bungan, para sa Iloilo, kung para sa pagsakasabataan ng Ilanggo, magapadayan ko.
1: So, sa K5, ato na siya si Han, si Ma'am Salve Cinch Tacleon, Mama Damo Gid na salamat. So, ang mga ito na K5 na ang ato nga naupod sa bong si Ma'am Salve Cinch Tacleon na naging counterpart ni Honorable Estara Aldeguer Javier. So, K5 Sunny, amuin niyang mga balita diri sa Tubungan National High School.
12: So, K5, Evita, salamat gid kag saluwata, congratulations. Amo ning gitawag naton nga small but terrible, no? si K5 Evita, very cute, pero makita naton mabiyan ang iya sining kinadman sa pag-report. K5 Evita, madamo nga salamat kag sa imo sining extra.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo son, Winika BTS, Top Index. May natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds, desugared sugar cane extract nga nagabunig sa pag-detoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakakita na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Tubungan National High School. Ako si K5 Ibet Domingo. Para sa Tampyo na Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan

Thank you so much, K5 Yvette at Tabingo, direkta mabiyan sa Bayan Tubungan National High School. Ang isa sa aton sining mga participant sa aton mabiyan nga live reporting competition. So diri naton mabiyan makitaan ha sa mga nagpasundayag sa aton sining competition. So makita naton nga may mga abilidad ah, no? Ang aton sining mabiyan nga mga contestants. Pero siyempre kay contest ini natural gina may ara sa mga ginatawag naton nga mga pangibabaw. Pero ti balanta na galing ah, sa masunod nga nga adlaw mabiyan sa pag hibalo na naton kung sino bala ang mga magasulod sa finals sang aton sining live reporting competition. Buwas nga adlaw mabiyan, bantayan ang isa pagid ka batch sang aton sining mabiyan nga mga competitors or mga contestants alin sa aga no sa Foro de los Pueblos sa udto sa 11 Mbps kag sa Elcas Tigador program mga abyan para nga makumpleto na naton ang mga numbers of contestants na nagapasakop mabyan sa aton sining elimination round. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:45. Ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C no para sa mga kuturan naton nga pirmilang ginagamasakit pirmilang dugay-dugay ginaubo no ginasipon so kulang kamo sa resistensya no mahina ang inyo sining immune system so pabakura ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Mighty C no ang Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nami pa ni mabiyan ang Mighty C kay nagabulig man ini sa aton nga heart health para nga makalikaw kita sa stroke kag heart attack no. Kun sige-sige imo sini nga inom kag tumar, sumalayo ka mabiyan sa stroke kag heart attack no. At the same time, nagapahamis pa sa aton nga kutis amo na nga bisan na may edad ka na pero hindi makit-an no sa imo sining itsura bangod nagapabilin nga hubin ang imo sining itsura. So tandaan Mighty C alkaline based nga vitamin C. Kung gusto niyo mangin healthy mag Mighty C.

0: Standby mga byan, mag-baton man kita sa reports na ito sining mga K-Fab reporters. Ang aton sinimabiyan nga Land Transportation Office liwat naman nga nagapahanumdom sa aton sininga mga motorista, no, especially sa mga nagamotor na nagayigid ka mo mag-overloading, maghambal kitang overloading, inabalang baw, triple, no? Motor lang gid ang salakyan, pero ang karga maabiyan, ang iban ga karga tag lima, especially sa mga kwan, sa mga banwa-banwa, bala, sa mga iban, sa mga kwan pa, no, mga nabukid pang portion. Kaya mo na itong ilang mode of transportation, motor, kaya kung ang mga tricycle, mga jeep, no, hindi masyado makapenetrate sa lugar, ti ang motor siklo mabiyan, amuni ang ginatawag bala nila nga angkar-angkar, or ano, hindi, I mean, kwan, ang isa bala katawag sini, angkas, no, motor ang ginagamit, tapos ang mga pasahero niya may ara 5, 4, 6, no, so tama ina mabiyan kadrikado. Pero kung diri naman niya sa patag sa aton diri sa siyudad sa Iloilo or sa mga banwa-banwa, bawal gid ina, no, ang mag-overload sa mga motorsiklo. Ang motorsiklo para lang na sa either isa kag isa ka angkas, no, isa ang driver kag isa ang angkas. So amo lang ginamabyan ang disenyo sang motor dapat. So kung magsobra ka na da, magtatlo na kamo or apat na kamo, makabig na inamabyan nga overload kag delikado na ina. Kag inimabyan nga reminder sa aton sininga LTO, kasunod man sa sining natabo nga aksidente sa may banwa sang Sara, Iloilo, nga isa ka pamilya ang sakay sa motorsiklo na aksidente kag gintunaan sa kamatayon sang isa niya ka bata nga 6 katuig ang edad. So i-check nato din mabiyan ang detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Kay importante mabiyan nga mas maayo gid nga magahalin, no, sa aton sini nga official ang mga reminders or ang pagpahanumdom sa aton sini mabiyan nga mga motorista para nga siyempre kung na ang LTO Regional Director na karoon naghambal nga bawal ang overloading, tapos kawiyay mo masigay ka man naghapon at violation na ina siya, no? At prone pa ka mo sa aksidente. Pag sumong maabiyan sa report man karoon ni K5 Jenny Kauyunan, may 4 na lang ka barangay diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang wala pa mabiyan makasubmit sa ila sining liquidation report angot sa ila sining mabiyan nga mga expenses, no, sa ila sining barangay. Di kinahanglan ini mabiyan, no, ining liquidation report para nga mabato na nila ang ila sini nga parte sa ginatawag nga bawat barangay makikinabang program nga tag 200 pesos or 200,000 pesos kada barangay. Karon kun waay kaya imo ka pasa, no, so hindi ka kabaton, amo na gani dapat sa mga barangay officials dapat kabalugid kamo mag liquidate para nga in para sa pag-abot balas ng tsimpo nga kinahanglanon kag gina-require kamo magpasa, makapasa kamo on time. Kagti siyempre mabato na ninyo ang dapat nga mabato ninyo. Kaya karoon kung waay pa kamo inyo kapasar or kabaton or ka-submit, di makuan man eh, no, ma-antos maday nyo sininga mga pumuluyo. Ang mga scholars nyo da sa barangay, ang iba niya nag-enjoy na sa ila sininga kwan, ila sininga kwarta nga ginhatag para sa ila, no, sa ila sininga scholarship. Pero inyo dira yung mga scholar sa inyo barangay waay kay tiway kamo inyo yaka pasa sang inyo sininga liquidation. So balikan nato ni mabiyan sa report ni K5 Jenny Kauyunan. Pero by the way ha, sa aton sinigali nga mga tagpalamatibaw sa mga motorista naton, amo na yung ginatawag naton nga kwa naman, no, bad news para sa aton sininga mga motorista. That is why before pa inimabian mag take effect no ang pagsaka naman sang presyo sang aton sini produktong petrolyo. Amat-amat na kamo daan patughong no sa mga gasolinahan kay effective buwas aga maabyan iban gani alas 12 pa lang nagakuha na no nagapatuma na pero ang effectiveness ni maabyan is alas 6 buwas aga magsaka na ang presyo sa produktong petrolyo nagbase sa ginpagwa ng advisory maabyan sa mga petrolyo o sa mga kumpanya sang langis. Ang diesel magasaka sang 5 pesos and 18 centavos kada litro. So masubra 5 ka pesos ang saka sa diesel. Ang sa gasolina 4 pesos and 69 centavos per liter ang igasaka. Kag ang sa kerosene, no, magasaka naman sang 5 pesos and 58 centavos per liter. Do halos sa 6 pesos man ang saka maabyan sang kerosene. Do amo ni maabyan ang mga oil price increase. Na igapatuman effective buwas sa aga. Diri sa aton sa Pilipinas. Kung medyo gamay na lang gatong nyo, patughong na nga daan ka mo samtang timprano pa, samtang wa'y pa mag-take effect mabiyan ining price increase. Kaya wat pa na iya, amak mo sa gasolina, 4.69, ano, halos 5 kapisos na, no, kada litro. Pagka sa diesel, 5.18. So, dako na mabiyan nga bagay. Alas 4.53 na itong siding oras pagbalik naton ang mga reports sa itong mga K5 reporters. Makaligad ang pila natin ka-importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TTX 500 ka na!
2: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TTX 500!
3: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka di TX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
6: Sa nag-inom ka DTX 500.
7: Dira na lang subong imo sugar.
5: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gitu. DTX 500.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sang imo atay.
2: Basta tinlo atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag mighty siman lang. Mm. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang mighty si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Mm. Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakosman man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy,
4: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
3: ka. Baong budlay?
4: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500! Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: asal rikan
1: epektibo.
2: DTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Ano ni malikawan, Dr. Ramil?
4: Actually, mabudla yung pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio
2: ang D3 Bio
1: yung may Vizio
2: ang Vizio
1: yung may D3
2: mga butika
1: D3 Bio
8: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
1: D3 Bio ang D3 Bio
2: yung may Vizio
1: ang Vizio
2: yung may D3
1: mga butika
2: my family history ba na kamo usang diabetes
1: DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubo
1: sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
9: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 5.
1: El Castigador.
0: Padayon kita mabiyan sa aton sining palatuntunan sa El Castigador, ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, no, kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sang kagabihon, kay gina-insomnia ka mo, hindi magkabala ka, mag-Klinika DTX 500. Mangin ma-hamuok ang imusin niya katulogon. Kahit nagabulig man inimab yan, para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Kaya ang Klinika DTX 500, mabiyan, the superior antioxidant. Tandaan ha, Klinika DTX 500. Mabakalang ini sa mga butika kag subuman sa Clinica Center ni Dr. Ramil Oy diri sa may atubang or sa may kilid sang Robinson's Haro para nga mas mapos no nga makabakal ka mumabyan sang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Standby mabyan, magabaton kita sa report ni K5 Kim Kaloyo. Ang Land Transportation Office o LTO Region 6 nagapanumdum naman liwat no sa aton sini mabyan nga mga motorista, especially sa mga nagamotor nga likawan gid ang mag-overloading. I-check naton mabyan ang detalye sang balita with K5 Kim Kaloyo.
11: K5 News FM Kampyon Report.
12: Kasunod ka K5 Sun, no, sang nagluntad nga aksidente sa may banuwasang Sara sa probinsya sang Iloilo sa diin, no, madumduman niya kahapon at yara no, sa around 6 ang sakay sang isa ka motorsiklo nga nadisgrasya dira no kag nakabunggo sa isa ka nagapark no nga Toyota Innova ka K5 Sunny ang sa diin, no, isa diri sa bata sang driver nga amo ang tawag na ka K5 Sun, no, kun ang nagamaneho sang motorsiklo ang napatay ining 6 years old. Ka according diri no kay Attorney Gaudioso he responded the second tinapalabot man nato no ang among concern o kun ining disgrasya sa dalan nga natabo sa Sara kag ti nagparamdom no nga ti syempre no usually ang safe capacity sang isa ka motor duha lang man including the rider or the driver kag
0: ang angkas niya.
12: O ang isa lang supposedly ang angkas so duha lang gid ang sakay including the driver pero usually ti sa mga kaumahan hindi man naton malikawan no kay kapin pa usually amo lang na tawag na kumbaga ang
0: mode of transportation
12: ka K5 Sunny pero kun sobrahan na gid bala no nati for example amo ni anom kabilog ya ang tanan-tanan niya mga sakay kag ang mga angkas ya patudaan mga kabataan
0: pa,
12: which are not tawag na no hindi bala pwede nga makasakay kay supposedly pwede man ang mga bata as long as makahakos sila sa rider o kung driver kag malabot nila ang foot pedal o kung makatungtong ang ilang atiil K5 Sunny sa foot pedal. So, accordingly, usually, according man rin kay Attorney Gaudioso Responde Second, ang regional director sang LTO 6, nga kung sobra-sobra naman yang imuyang nga angkas nga nag-exceed ka na sa safe capacity, the tendency is ma-outbalance ka. The tendency is madulaan ka balaya sang control. Kag kung for example, may nag-overtake sa imo, ikaw nag-overtake, kag madulaan kaya sang control ka K5 Sunny, prone ya sa mga disgrasya. So, mas mayon na lang ang magsunod no kahit kung kaisa mabatian naton mambal na ang iban nga mga motorista nga ti amo na LTO na kun kun mabantay sila ti amo na pagtuma naton
0: isa pa gid ka K5 Kim no magluwas nga overloading no damda tama gid ka gutok nga ila sini nga pagsakay ang driver mismo nakainom pa
12: yes no? Based sa information from the PNP sa ilang investigation no, na yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim noon ang ining tatay which is the driver ka K5 Santi
0: madrive siya tapos karga niya pa kabataan niya tapos nag-inom pa siya
12: bilog yung gid niya miyembro sang pamilya ti makon mo mga kargaya to ang iyang 11 partner ang subang nila 8 years old ang napatay nga bata nila nga babae 6 years old ang isa pa gid 3 years old kag ang pinakabata 1 year old kung for example sa amo na nga mapangidaron kung matumba ka kag may kumbaga may impact ka kay Five Sunny dako na nga damage sa ilang alawas sa syempre mahuyang babala kun amo na vulnerable pa ka kay Five Sunny no yari bala na pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview adra no ka K5 son i-check naton dira sa GC ka K5 Jesse so ang regarding no sa iya pahayag man diri ka K5 son nga tipila sa mga reminders sa motorista kay kung kaisa at amo na ka K5 son no
0: hindi bala ni K5 Kim makaisa pala na tabo mo pila na ni kabisis nga may mga kasubong sini nga insidente So dapat sa ato sini nga mga tagpalamat especially sa mga motorista dapat ikonyo gini no siguruhon gid ka K5 Kim nga ginasunod nila ang aton sini nga kasuguan parte sa pagpasakay sa mga pasahero
12: Amogid, no? Kahit ti, siyempre, gakadisgrasya ganit for wheels. Mm. Gakadisgrasya ganit ng mga dlagkuan, ng mga trucks. How much more pa ang atawag na, no? Ang ining mga motorsiklong at iduwalang yung ruida, kumbaga, kakifag.
0: Kagakadisgrasya ganit, hindi hubog.
12: Yari pamatian na nato, no? Ang kabahinsang pahayag ni Attorney Galdioso Didoy Hidospan II, ang Regional Director ng LTO Region 6.
13: I'm si Attorney Galdioso Hidospan II, ang Regional Director ng LTO Region 6. Pamangkuto na ito, no, regarding din sa aksidente man sa may Sara Iloilo Sarino, isa ka 6-year-old nga bata ang napatay kasunod sa aksidente, no, nga pagkabunggo sa naka-park nga salakyan. Pero we are more of a reminder, sir, no, regarding sa inihintabo, considering, sir, no, nga overloading, kumbaga sobra-sobra sila sa isang motorsiklo kag ang mga kargaya pang mga kabataan, sir, tama kagamay.
14: Well, you know, ang motor dapat ang kargaya, dua lang. Isa ka rider, pag isa ka back rider, din sa iniyang case, ang kargayas ni, sila sila lima?
13: Bari anong tanan?
14: Anong sila tanan, no? Pati ang rider. Tapos may mga gagmay pang kabataan na as young as 1 year old, no? So ang iniyang scenario, no? Very prevalent din sa mga outskirts, blah. Te ang iyang ang usually dala nila ila pamilya. Te I was informed nga daw nakainom pa niya ang rider, ang tatay, no, ang padre di pamilya. So te, well, reminder, no, reminder nga ang motorsiklo duwa lang dapat isakay, kay amuna na ang safe nga capacity sang motorsiklo. Ikaduwa, te never exceed your passenger, no? Kasi, you know, ang matabo sina, no? You will be losing control of your motorcycle kung sobra-sobra ang imo nga pasahero, sobra-sobra ang gabakride sa imo pasahero, no? Sa imo motorsiklo. Kaga, never drink while you driving. Never drink, no, while driving. Kasi sa ining ugada, although I don't know kung how do we confirm that, pero sa report sa mga first responders na nakainom ini ang tatay, so luwas sa losing control over a motorcycle na sobrang pasahero, ang imong reflexes ni very much affected because ano ganini nang nakainom ka pa, no, you are under the influence of liquor, so tinabungguhan mo itong inuba. Gina-investigan pa to kung may restro tong Innova kag kung naka-park man siya properly, no, sa beside the highway. So that remains to be seen because we have yet to receive a copy from the Sara PNP kung anong gina natabo, pila kabilog ang biktima, anong status ang Innova na bungguan, kung may driver man to wala, no, kag anong status sa nga driver sa motorsiklo. Kung may restroke man ini or may lisensya man ini ng driver nga under the influence of liquor. So ini panumdom sa tanan, no, you should follow rules and regulations because te mo ning matabo. Amo ning matabo sa imo kag imo pamilya. Kete gin dala mo pa imo pamilya, no, bilog ka mga pamilya, ra ko mo sa ka motorsiklo.
13: Usually, RD, supposedly, ano na dapat, especially sa mga kabataan na pwede angkas sa motor? Anong mga restrictions yung dira?
14: Well, under the Safety Motorcycle Act, no, dapat ang kabataan na pwede mo angkas sa motor, dapat makahakos sa iyang sa rider, no, makahakos siya. Kagang iyang tail, dapat makalambot sa foot pedal. No, amo na ang requirements naton. Tingkon hindi sa ka tungtong or hindi sa ka patong sa foot pedal, there is a possibility nga magtabog siya, eh, kay hindi ma ano mo, hindi ma balanse niya lawas, eh, just like, no, similar to what happened here. Tingkon why sa isang tukudan sa ATL naglabog siya. Kaya iti, kung na magambal ka nga 1 year old o 3 years old na bata, most likely hindi na mahakos ang iyang rider, which is his her father, no? So, ano niyang natabod rin.
13: Pero kamusta, Arvin, no, ang mga operations na to na aside rin sa Iloilo City, sa mga kabanuhanan, especially sa...
14: Well, we can only do so much, no? You know, para sa inyo, ano ba, you are the one who informed us about this incident. Hindi naman makita tanan, that's why nga tigpasalamat mo kami nga this was posted. At least we can take action and demand accountability. Pero well, ang permi ko ginang ginapangayo, ano, ang ginapanugyan ko, matanin.
12: Kakefeb, sana batian, no? Si Attorney Gaudioso Hirosponde II, ang regional director sang LTO Region 6. So more of being ano lang, compliant, kagpagsunod, no, sa mga policies sa dalanon, Kakefeb Sonny. So ginahibalo pa nila, usually they have this memorandum of understanding or MOU together with the Police Regional Office, so CONPRO 6. Si Rii, no, every time mayra sa mga disgrasya or mga aksidente sa dalanon, Kakefeb Sonny, ang mga kapulisan nato, no, or mga municipal police stations or city police stations ang ginamanduan nung tawag na, no, magpasa or maghatag, no, sang kopya sang blatter report sa Land Transportation Office, so kung LTO Region 6, kahit isins, no, isama ni sa mangin procedure nila bala para maimbestigaran kung ano gid man bala ang natabo nga mga disgrasya, kung sino ang liable if there is someone nga kinanglanon, no, nga mangin liable sa administrative aspect, kay Five Sunny.
0: Sige. So anyway, te amuna, no, so reduction ini sa aton sini nga mga motorista, kay Five Kim.
12: Amo gid, no, dapat kung dalamong miyembro sang pamilya mo, dobli halong ka gid, no, kaysa gani dalamo na mga pasahero mo, kung sino man dranga ang kasa imo ga halong ka, much more pa kung kabataan mo nga mga magagmay pa nga ti kumbaga sa imo ga salig nga tawag na, no, nga magahalong ga halong gid sang maayo. So ride safe, no, sa mga kakifive naton and be compliant sa mga policies, always gid, no, nga secure ang mga nagakaigo nga mga documents from the Land Transportation Office, and of course, no, magsuksok gid ya sang helmet ang may makabataan, subong mayara naman sang helmet nga gagmay kay K5 son mo for the children or kids, no, so dapat, no, himuon ni naton to protect ourselves and to protect our family members and sa iban pagid, no, nga mga nagagamit man o kung nagausoy man sang aton nga dalanon. Ini ang balita nga madulong naton, no, gikan sa LTO Region 6 nga gidulong sa inyo sang kaalawan sang DTX 500 agod maprotektaran ang lawas kontra sa diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit, mga kaK5. And of course, nagapaayo man ini sang tulog, no, sa mga kaK5 naton. Sara mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, nagapamati dira si Mami Immaculate kag si Sir Cliff Acosta sa distrito sang La Paz. Dira, no, sa may Quintensalas. And of course, dira man, no, sa pamilya Manaay si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay sa Barangay Airport Mandurriao, kag dira man, no, sa may Rizalapus kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Tita Rena Mapa, kag kay Tita Veronica, Ma'am Veronica dira sa Dekamay sa Rizalapus. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: K5 News FM, Kampiyon Report, El Castigador.
0: Madamong salamat, KK5 Kim Caluyo, sa gindulong report gikan sa Land Transportation Office. So amo tumabyan, ha, ang pahanumdom sa aton sining LTO, no? Kay sa aton abi nga mga kwan bla, mga motorista, no? Nagasunod lang kita, nagatuman lang kita kung may ara sang nagabantay, no? For example, sa karsada, kung may mga police dira, may mga traffic enforcers dira, may taga LTO dira, kalabanan sa ato nagakuan man, no, nagasunod man, no? Pero kung waay na gani isang bantay, oh, balik naman sa dating gawi, no? May ara naman sa mga naga-motor, waay ga helmet. May mga naga-motor, naga-sibad ang padalagan. May mga naga-motor nga naga-inom. Kaga kung ano pa nga mga violation, no? So, buot sa lingon, no, ginabantayan ta lang ang buli, ang ikog sang mga otoridad natun, no? Kay masunod kita. Pero kung waay na gani, waay naman kita gasunod. Kaya muna, ti sa mga banwa, given nga hindi na ito yung malabot pa sa mga tag-LTO, no, ang pagbantay, no, ang pagpulis sa aton sininga mga motorista dito, no. So dapat bilang responsable nga motorista, hindi mo na yan dapat nga hulaton pa dayang may mabantay daw kung waay. Ikaw na mismo, kabalo ka, nga bilang motorista, dapat responsable ka. No? Kung mag-drive, dapat suksok ginsang helmet. Hindi para nga ipakita sa mga tao da nga nagabantay nga nagasunod ikaw. Kundi, para sa imo na iya kaugalingon nga safety. Kung waay sang mga nagabantay dira, hindi kaya magpagusto da paangkas, no? Kung pila da kabilog imo nga paangkason, no? Dapat kung ano lang ang kapasidad sa imo sining salakyan, especially sa moto, amo lang na ang imo sining pasakyon, no? Kag, especially kung nakainom, hindi na mag-drive, no? Kag kung gusto mo gid mag-drive, hindi ka mag-inom. Duha man na kabagay mo, no? Kung nag-drive ka, hindi ka mag-inom. Kung nakainom ka, hindi ka mag-drive. So, duha lang na kabagay. So that is why, hindi na niya sining party pa sa kung anong kapasidad or kung ano kasangkad, no? Ang pagpatigayon sang operasyon or pagbantay sa aton sining mga otoridad, no? Kundi kita mismo ya nga mga motorista dapat mangin self ano man kita, no, responsibly man kita, no. Kahit wala na ya, hindi na ya nila malabot sang ila sining pagbantay sa aton, no. Tag isa pa, kung may nagabantay kag may violation ka, natural may corresponding ka man nga penalidad. Oh, karon kun mag violate kada karon sang isa kada kapagsulundan, nagadrive ka nga waay ka naka nga nakainom ka, oh, violation ina siya. Kung may nagabantay da karon kag bidakpan ka, ti ba pinahan ka gid. Oh, ti that is why para malikawan ini, malikawan nga mapinahan, malikawan nga madisgrasya, susundo naton mabyan ang nagakaigo, no, nga pag kuno nga pag biyahe, pagsakay sa aton sining salakyan, motor man na akon four wheel, para nga malayo kita sa disgrasya. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.18.
16: El Castigador.
0: I-check naman si K5 Gini Kauyunan kay diris aton mabiyan sa siyudad sang Iloilo. May apat ka mga barangay ang waay makasubmit sa ila sining liquidation report halin pa sang sa sulod na sang 5 katuig. Bow. Hamak mo na nga kwan, hamak nyo na nga ulubrahon, no? Kay kung ginahimo niya na every year, no, gina liquidate nyo ang inyo sining mga

0: kasagatan sa ila sinimabyan nga expenses. Kumbaga, why sila guro sang proper nga kwa, no? Ang kung nagagasto sila, kung naginaya dapat kaysa gobyerno, bala na gina nila nga gina-require ginaya ang mga resibo, no? So dapat ibri nga may mga ginagastuhan, aragi dapat ang resibo, no? Para nga mahapos ang pag-liquidate. Oh, so amuna, so hibal umbala naton kun nga may mga barangay nga amo sini, no? Nga may lima pa ya katuig nga way sila sang liquidation report. Check naton mabyan ang report sini with the K5 Gini Kauyunan.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 sa Nino, amun na gani do kasubo nga mayara sang lima ka mga barangay sa Iloilo City ang lima man katuoy, apat ka barangay ang wala nakapasa sang ilang liquidation o financial report sa City Accounting's Office sa sulod sang hindi magnubo lima katuig ka K5 sana. Ginabot naton si Department of the Interior and Local Government Iloilo City Director Mr. Oscar Lim. Kung ano bala kakipasan ang common nga rason nga ang abi may mga barangay nga hindi basta-basta o kung hindi dali-dali makapasa sa ilang liquidation kakipasan. Usually kakipasan, no, ang iban ka mga barangay officials naton, hindi sila makapasa sa ilang liquidation, iban kulang sa mga resibo kakipasan, iban man niya hindi nila mahuman-human ang ilang mga honorary, ilang mga pag-ubrablas ng honorarium, iban nga mga kapitan kakipasan na kulbaan pa sa ilang treasurer. So there are mga pila lamang ka mga rason nga gin lay down bala ka K5san nga may pila ka mga barangay sa Iloilo City ang wala sang liquidation sa ilang budget. Actually ka K5san ining lima amo na ni ka K5san ang according to Mr. Lim nga do medyo mabrubudlayan pa sila kung paano nila i-liquidate ang ilang budget kay since 2019 ka K5san until 2025 nga wala sila nakapasa o kung wala sila nakaliquidate. Di kung hindi sila ka K5san makapasa sa ilang liquidation, hindi sila ya maka ubra sa ila annual budget plan, which means ang budget nila K5san is re-enacted lamang. Kung maghambag ka rin enacted, limited lamang K5san ang pwede mo magamitan sa imong pondo. To name K5san, ining lima ka barangay, apat ka barangay according to Mr. Lim, amuni ang barangay San Pedro Molo, barangay Kalaparan Molo, Don Esteban Lapus, kag Halandone Estate Lapus K5san. Recently lang K5san sa tilikdan nga si Manas sa barangay San Pedro Molo K5san, no, ginpapanaugan ni sila sang notice of disallowance sa Commission on Audit because of their unliquidated nga budget K5san. Ano but silingon kung papanaugan ikaw sang notice of disallowance. Una, K5san, pabalikon ikaw sang tawag sini sang ACOA, sang money, monetary money K5san nga wala mo na liquidate. Sa case sang San Pedro Molo, valor 14 million pesos K5san ang wala nila na maliquidate. Amo na ang ginapabalik sang COA sa ila. Kung hindi nila mabalik K5san ang 14 million pesos nga kwarta, that's the time nga ma-filean sila sang kaso ka K5san. And since hindi pwede maka-file o kung wala nag-file sang kaso ang Commission on Audit, it will be referred sa opisina sang ombudsman ka K5san, no? So muna, pero wala man gin confirm ni Mr. Lim ka K5san kung na-mention naton nga remaining 3 barangays ang Kalaparan Molo, Don Esteban, kag Halandone Estate ang amuman ni papanaugan sa notice of disallowance, pero sila ni ka K5san ang wala sang liquidation sang lima ka tuig. Amo ni ang ginpahayag ni Mr. Lim ka K5san. Actually according to Mr. Lim, since ako madumduman ni mo ka K5san, no, may barangay official, hindi na ko particular kung sino nga barangay official K5san sa barangay Yulo, Drive City Proper, ang gin-suspend man sa ombudsman because nga wala man sila sang liquidation, bala nga ipapanaugan man sila K5san sang notice of disallowance. That's why nga according to Mr. Lim, kumbaga do lesson learned na sa pila ka mga barangay official, amuna na starting 2025 K5 asano, amat-amat na nga nag-comply ang mga barangay official. According to Mr. Lim, sa 2025, sa 27 na lang ka barangay out of 180 ang wala nakapasa sa ilang financial

0: financial report kay KFAO Sun. And this year, since na continuous gyapon kay KFAO Sun ang pag-accept sa liquidation and financial report from the barangay nga gabaton gyapon ang City Accounting, most likely they are kumbaga they are confident nga maghambal kay KFAO Sun nga by the end of 2026 maubos ni kay KFAO Sun ang barangay makapasa sang ila liquidation o kon mabilin lang ni kay KFAO Sun ang lima ka barangay nga na-mention naton. According to Mr. Lim kay KFAO Sun, may mga tikang man sila kay KFAO Sun, no, nga ginadihon actually even Mayor Isa Tranias nag-hire sang dugang empleyado o kon staff sa City Accounting Office agud mabuligan ang aton nga mga barangay official kay KFAO Sun nga mag-liquidate sang ilang abing barangay budget kay KFAO Sun. Amo na ang kumbaga dapat as barangay official importante bala ka KFAO Sun nga balaan mo kag aware ikaw kung paano ka KFAO Sun mag-ubra sang imo nga budget, mag-liquidate sang budget sang barangay. Even the City Council ka KFAO Sun kay nadumduman nato na raise ni ang concern no nga madamo gid out of 180 barangays more than 30% sang barangay ang wala nakapasa sang liquidation report. Nagandak man ni sang investigation ang Committee on Blue Ribbon ka KFAO Sun, no, if I'm not mistaken, kag naka-come up sila sang ordinance strengthening the timely budgetary compliance and developmental planning of barangay and Sangguniang Kabataan Council within the City of Iloilo through establishment of Barangay SK Budgetary Reform System, providing funds thereof and for other purposes. Which means sa KFAO Sun, mayara sang magabulig na sa mga barangay officials naton, kag SK officials naton nga magpasara sang ilang budget, magliquidate sang ilang budget na KFAO Sun sa barangay. Agud nga manami ibala ka KFAO Sun kumbaga ang pagka next year mayara sila sang ilang bagong annual budget na hindi reenactment ka KFAO Sun kag ano man nimo kag violation man ni ka KFAO Sun mo from the COA kung hindi ikaw ka audit. That's why nga may iban sa barangay ang ginapapanaugan sang notice of disallowances.
1: Sige, kag ang masubod diri kay KFAO Gini kay wa sila sang liquidation, ang pinaka importante dapat nga amo ining requirements pa para nga mabato nilang ila sini nga kuno ila sini tani bilang nga party sa bawat barangay makikinabang ti kay wa sila ya ti hindi sila gidya kabaton.
0: Yes, exactly. Kay KFAO Sun, no, isa sa mga requirements sa bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos nga check is nga dapat nakaliquidate ang barangay. Kay KFAO Sun, makabaton sila sa ilang barangay receipt from the City Treasurer's Office. Pero according to Liga ng Mga Barangay President Councilor Irene Ong, nga ginahinggo naman nila kay KFAO Sun, no, sa mga barangay officials nga tapos na nila ang ilang liquidation as soon as possible para ma-release man ang pondo ka KFAO Sun. And even gani actually according to Councilor Ong, hindi na necessarily ka KFAO Sun, no, nga makaliquidate ang barangay for as long as mayara sila sang barangay receipts ka KFAO Sun. Pero hindi ka man ma-releasean sang barangay receipts sa treasurer kung wala ka sang liquidation sa previous year. So importante kay ka KFAO Sun para sa karon nga good ma-releasean ka sang imo nga 200,000 nga cheque ang may liquidation ka KFAO Sun. Amo gina ang pinaka-importante sa karon. So amo na wala naman na ka KFAO Sun sang gaagi-abi sa barangay ang liquidation sa DILG. Gina-copy furnish na lang ni sila. Nagapanugyan lang man ang DILG ka KFAO Sun, no, sa mga barangay officials naton. Ngati liwato naton responsibilidad ni nila as barangay officials, as the secretary and the treasurer nga dapat nga siguraduhon nila nga may monthly report sila ka KFAO Sun, may monthly financial report sila. Agud nga man at the end of the year, kung i-accumulate na ka KFAO Sun, hindi na mabudlay sa ila, mag-backtrack sa ila nga madokumento, kagapos na lang ang liquidation para sa next naman ka KFAO Sun nga pag-propose sa ila nga annual budget.
1: Sige. So anyway, madamong salamat kay KFAO Gen sa imo sining report.
0: Report, nagikan sa Iloilo City ini si ka KFAO Gen Ikauyunan para sa Kampina Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, KFAO News FM.
2: KFAO News FM Campeon Report. El Castigador.
1: Thank you so much sa KFAO Gineco Yunan, direkta sa DILG Iloilo City. Oras na ton, Philippine Standard Time, alas 5.29. Alang-alang na ito sininga oras mabiyan sa ito sininga pagpangalagad. Standby na sa mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod at pagpakigbahin. Kag sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5, Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30.
0: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
1: Batang TJ tayo!
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
7: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
7: may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5.
18: K5.
17: News FM.
18: K5.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo 88.7.
2: Oras Philippine Standard Time, alas 5:36.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
2: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, September 7, 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa inyo tag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
18: Kag ako naman si K5, Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwans ang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Clinica di Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, jeep nga may 20 ka mapasahero nahulog sa higad sang dalan sa Banwasang Tubungan.
18: Vice President Sara Duterte, wala sang immunity nga hindi mapasakaan sang kaso, suno kay Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Samtang pagpasangkad sang biocontrol measures, isa sa mga intervention sang Iloilo sa epekto sang RSSI.
18: Masobra 300 ka mga pugante na aresto sang Iloilo City Police Office sa sulod sang 8 ka bulan.
2: Balita Nasyonal, Ombudsman nagpasaka sang 7.4 billion pesos nga plunder case bato kay Romualdez.
18: Sa balitang international, 5 patay matapos ang Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
2: Sa balita sa hinampang, Alex Ayala mag-focus na sa Singapore Open kag Asian Games matapos ang malutos sa US Open.
18: Sa balitang entertainment, Nadine Lustre kag Black Eyed Peas magakulab.
2: Amay ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:39 kag karon sa detalye na sang mga balita.
20: Balitang
2: ang masunod nga mga balita lokal ninyo mabatian ni gadulong sa kaluwans ang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro karamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Aksidente nga nahulog ang jeep nga may sakay nga 20 ka mga pasahero sa higad sang dalan sa barangay Igtubli, Tubungan, Iloilo, September 6 ng hapon. Sa initial investigasyon sa Tubungan Municipal Police Station, gikan sa Banwasang San Joaquin, ang jeep kagpadulong kuntani sa viewing deck sa barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo, sa natabo ang insidente. Naibuluan nga 20 ka pasahero ang lunsay magpamilya sa diin, siyam sa ila ang napilasan matapos mahulog ang jeep. Samtang bangod sa pataklad nga dalan, napatay ang makina rason nga nahulog ang jeep sa higad sang dalan.
18: Samtang hindi ma-enjoy ni Vice President Sara Duterte kag iban nga impeachable official, magluwas lang sa presidente ang immunity. Ini ang pahayag ni Attorney Paul Ray Tolentino sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa De Los Pueblos. Suno kay Attorney Paul, tinutuyo sa presidential immunity nga maprotektahan ang posisyon sa pagka-presidente kag hindi mismo ang individual. Sa diin, hindi man agud makafocus ang presidente sa iya trabaho. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man sa ang abogado nga wala nagabuot silingon nga wala nagakooperar si Vice President Sara, rason nga ginpanaugan ini sang warrant. Pahayag sini nagkooperar man si VP Sara sa kag nagboluntaryo sa pag-surrender, sa diin ginrespeto man sini ang proseso sang pagpiansa. Dugang pa wala sang mugshot si VP Sara bangod voluntaryo ini nga nag-surrender, rason nga may lain man ini nga proseso, sa diin mahimo siya makasubmit sang iya kaugalingon nga identification photographs kag ang mugshot, amo ang kun ikaw mismo ang ginserbihan sang warrant kag gindala sa custody sang kapulisan.
2: Alas 5:41 ang mga balita. Ngayon yung mabatian ni Gadulong naman sa Kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdesat yan. Gani pwede gan magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agad makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis. Gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Pagpasangkad sang biocontrol measure sa Department of Agriculture, kaupod ang Provincial Agriculture, isa sa mga ginalantaw bilang solusyon sa nagalala ang epekto sang red striped soft scale insect o kon RSSI sa Iloilo. Sino kay Mr. Jeron Magbanwa, acting head sang Provincial Agriculture's Office, ang biocontrol measure ang ginatumod amo ang pag-cultivate o kon pagsagod sa mga natural nga predator o kon fungus agud patyon o kon kaunon ang mga RSSI. Lakip sa mga ginapadamo nga insekto sang DA amo ang Matarhizum viveria, earwig o kon sipit kag ladybug o kon bakoko. Dugang pa sang natungdan nga mayara man sang laboratory ang probinsya nga makapadamo sang mga biocontrols apang indiri sa gihapon bastante sa kalaparon sang area nga apektado sang RSSI. Samtang ginarekomendar man sang Provincial Agriculture ang biochemical o kon lang pag-spray sang chemical kon mayara sang 60% sang area ang apektado. Naglabot na sa karon sa marapit 10 hektaryas sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insects o kon RSSI sa bugos nga probinsya base man sa report sang Provincial Agriculture Office as of September 3 subong nga tuig.

0: Oras mabiyan Philippine Standard Time, alas 5:43. May ara kita mabiyan sang flash report no sa subong hapon matapos ngin pasakaan sang kaso si Anay House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Ini siya karon ang gin papanaog naman sang warrant of arrest. Subantayan mabiyan ang dugang al detalye sini diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Sa dugang nga balita lokal, 332 kapugante o kun wanted persons ang naaresto sang Iloilo City Police Office o kun ICPO humalin sang Enero 1 tubtub Agosto 31 tuig 2026. Base sa report sang City Investigation and Detection Management Unit, 360 operasyon ang napatigayon sang nagkalain-lain nga units. Sa numero sa mga naaresto, 54 ang high value individuals kag 278 naman ang other wanted persons. Ang Iloilo City Police Mobile Force Company ang may pinakadamo nga naresto nga nagdangat sa 51. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Station 2 nga may 46, 34 naman sa Iloilo City Police Station 5, kag 29 sa Iloilo City Police Station 3. Samtang gindayaw naman ni City Director Colonel Wilbert Parilla ang tanan nga personnel sang ICPO bangod sa pagpanikasog nga maresto ang tanan nga mga pugante.
0: Ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX 500 ang Palelibs with the sugar and sugarcane extract. Sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagpositibo sa drug test ang regional priority target sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDEU6 matapos madakpan sa drug bypass operation sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo sa Setyembre 5. Ginkilalang subject nga si alias Bumbi, 39 anyos kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Sa noo kay Police Major Glenn Suliman, Deputy Chief sang RPDEU, nagpositibo man nga shabu ang ginabanta 1,149,200 nga na-recover sa suspek. Sa subong man ng adlaw, igagipasakan ang kaso ng Republika nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa suspek.
1: Samtang nakumpiskar ang 136,000 pesos nga balor sang ginapatian shabu sa ginkasang drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 10 o kun ICPS 10 sa Zone 3 Bank Killing Street Barangay Bacau Mandurriao sininga hapon Setyembre 7 tuig 2026. Ang subject amo si alias Gaga, 49 anyos kag residente sa Barangay San Isidro Haro apang temporaryo nga nakatinir sa Bacau Mandurriao. Nabakla ng police poster buyer ang subject gamit ang 14,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 7 ka mga plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat sang 20 grams. Ginpahayag ni Gaga nga wala siya nagabaligya kag wala man nagagamit sang illegal nga droga. Ginapanagiyahan niya ang balay nga nagaserbi boarding house kung sa diin siya naaresto. Sunod pa sa iya, nagapamasyar lang siya sa boarding house. Yara sa temporaryo nga kustodiya sang ICPS 10 ang subject.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa ilokitad sa detalye naman sa Balita National, ginadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi, kabagamis ng kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpasakas ang 7.4 billion pesos nga plunder case ang Office of the Ombudsman bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag tatlo pa kaiban bangod sa ginaligar kickback scheme sa mga flood control projects. Nakip sa mga ginpasakaan sang kaso sa Anay Appropriations Panel Chairperson Saldicu, personal assistant ni Romualdez nga si Jocelyn Tragua Serino kag Felicito Cristobal Guevara, presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation. Ginfile ni Assistant Ombudsman Mico Clavan no, ang kaso sa Sandigan Bayan sa Kaina sang Udto, ang kampo ni Romualdez nag-apilar naman sa ombudsman nga mangin pata sa pag-usisa gagatagan sila sa kahigyunan nga makasabat sa mga bag-ong aligasyon batok sa Anay House Speaker. Sunod sa iabogado nga si Attorney Adi Fajardo, wala sang credible nga testigo nga nagakorektar kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects. Samtang ginakusala naman sa kampo ni Romualdez ang ombudsman nga daw prejudice or prejudge na siya bilang mastermind sang flood control miss bisan pa nga wala matapos ang investigasyon.
1: sa dugang nga balita national, gintanyagan sang seguridad sang Philippine National Police o kon PNP si Vice President Sar Duterte apang nagpanghindi siya suno kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Suno kay Rimulya sa press briefing sang Camp Crame sang Lunes kun wala siyang tiwala that is her prerogative. Dugang pa niya, we did offer sang Police Security and Protection Group. Ang PSPG ang yara sa idalom sang PNP nga nagahatag sang protective security services para sa mga opisyales sang gobyerno.
2: Balita International. International.
0: Balita International, ginadulong naman sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa mga pirmilang ginakapoy, maluy ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. 5 katawo ang patay matapos nga nagtibusok sa runway ang isa ka cargo plane sang Amazon paglanding sini sa Miami International Airport sang Domingo suno sa mga opisyal na bunggo ang eroplano sa pila ka mga sasakyan nga kag nagtugas ang pagkalayo suno kay Miami-Dade County Fire Chief Ray Hadala. Tatlo sa mga pilason ang yara sa critical na kondisyon samtang duha pa ang ginabulong sa isa ka lokal nga ospital. Suno kay Hadala nakabunggo ang eroplano sa pila ka sasakyan kag may mga tawo nga nakatrap sa sunod sini nakip na ang piloto kag co-pilot. Wala gin-disclose sa mga opisyal ang identity sa mga napatay. Kapin 60 ka rescue units kag manapit 200 ka personnel ang nagresponder sa insidente suno sa Miami-Dade Fire Rescue. Sa karon padayon pa ang nagakuha sa impormasyon ang Amazon tuhoy sa insidente.
1: Sa dugang nga balita international, ginpatihan nga wala na makaluwas ang isa ka tigulang nga babayi nga missing sa makahalalit nga pagbaha sa Nepal. Gani nagsugod ang iya pamilya sa pagpangusubo sa ginpatihan nga iya kamatayon. Apang pagligad sang pulo ka adlaw nga pagpangita sa biktima sang kalamidad, nakit-an nga buhi sa mga rescuer ang tigulang nga si Chandika Kumari Shesta sa sulod sang iya naguba nga balay sa Betrawati. Nakaluwas si Shesta tungod sa iya gamay kag makitid nga espasyo nga may hangin nga napalibutan sang tubig kag lunang. Samtang nagalibot ang mga rescuers sa palibot sini, nakabati sila sang tingog nga nagapangayo sang bulig. Sa isa ka rescue operation sang Sabado nga nagdugay sang 45 minutos, nakitan si Darnal sa isa sa iya mga kaupod si Shesta sa isa makitid nga espasyo kagalayon nga gindala sa ospital. Si Shesta isa ka ginatos ka mga tawo nga ginreport nga missing sa Betrawati, isa sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang baha sa Nepal.
2: Balitang sports.
0: Balita sa Hinampang, ginadulo naman sa Kalwan sang Clinical Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o probiotics sa mga nabulayan magpamuhin mag Clinical Spore Biotics the fortified probiotics. Matapos ang masakit nga kalutusan ni Alex Iala sa 2026 US Open, magapadayon ang iyang kampanya sa tennis. Mabulubog at sa gihapon ang nagahulat nga kompetisyon kay Iala sa Singaporean Open. Bawod nga mahimo nga magapasakop man si number 3 Jessica Prigula or Pigula, Duna Vikic kag Amanda Anisimova. Pagkatapos diri amo ang 2026 Aichi Nagoya Asian Games nga mahimo makuha ni Iala ang pinakauna nga bulawan nga medalya sa nasambit nga torneo. Ang tennis events ang sang Asian Games iwaton sa September 27.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Maga-collab si Nadine Lustre kag ang miyembro sang Black Eyed Peas nga si Apple Diop para sa ila kanta nga Donut. Ginpahayag man ni Nadine iyang surreal o near to reality ang eksperyensya upod sa Filipino-American nga rapper kag producer sa iya Instagram post sang Domingo. Madumduman nga una na ginpagwa ni Nadine ang iya music video nga may titulo nga Personal nga gin-release sa publiko sang Agosto.
0: Philippine Standard Time, alas 5:53. Kag ang mayuto banuang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda, magasunod sa didigid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si K5 Gasyamari Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
6: May kaltas pala sa sasahurin ko?
7: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
6: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
7: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
6: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
2: C.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Four Biotics, ang best friend sa mga kababa Ihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
14: Libre!
15: Wow!
13: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: K5.
21: K5?
20: News FM. K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM Philippines.
20: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
22: Si Martin Romualde sa akin o sa presidente o kahit kanino naman, itong kasong to, talaga mong pinapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot at dapat malagot.
23: Wala raw pamipamilya sa laban ng administrasyon sa mga tiwaling politiko. Patunay daw ang pagsasampa ng kaso laban sa pinsan mismo ng Pangulo.
24: Big fish sa flood control scandal si Martin Romualdez para sa ombudsman. Kasama rin ang puganting si Zaldi Co sa mga kinasuhan.
25: Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba ang kongresista? May arrest warrant na rin ba laban sa kanya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
24: Ako naman si Willard Cheng.
23: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dating House Speaker Martin Romualdez kinasuhan na ng Ombudsman for plunder. Arrest warrant inilabas na ng Sandigan Bayan. Exclusive, Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste hihirit umano ng asylum abroad. Leviste, inalisan na raw ang kondo sa BGC. Para sa drama, VP Sara gusto talagang magpakulong ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. May resibo raw, VP Sara, ibinunyag ang umano'y plano ng administrasyon laban sa kanya noong 2024. Higit 1,000 recipients ng confidential funds ng BISE, walang record sa PSA, sanggol, at mga individual na yumao na, tumanggap din daw ng pondo. At Vincent Cod, Bea Alonso, nag-honeymoon sa Europe.

0: Inuluyan na ng ombudsman si late Congressman Martin Romualdez. Kinasuhan ng plunder ang dating speaker sa Sandigan Bayan kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang agenda report ni John Riz Calata na sa linya mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ang sabi ng ombudsman dito sa plunder o ano ang sinabi ng ombudsman dito sa plunder case ni Romualdez? May arrest warrant na ba?
1: Corina, kaka-issue lang ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Zaldico at dalawang iba pa kaugnay ng plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman ngayong araw rin. Kasabay nito, naglabas na rin ng whole departure order ang korte. Pero sinabi ng ombudsman, patikim pa lang ang isinampang kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mas marami pang kaso ang aabangan laban sa dating leader ng Kamara.
2: At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to at marami pa kami fa-filean. Ito lang, pag ibang-iba to kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Itong kasong to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, managot ang dapat managot.
1: Nagugat ang kaso sa umanay paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7.4 billion pesos ni Romualdez at ko habang sila ay mga kongresista o nasa public office o public office. Kabilang umana rito ang mga perang nakuha mula sa mga contractor o iba pang personalidad na may interes sa flood control, infrastructure at iba pang mga proyekto ng gobyerno na pinondohan mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Remulla na sangkot din daw rito ang isang money changer na gumawa ng paraan para mailabas ni Romualdez ang kanyang mga salapi, ang ilan na punta sa kanyang mga binayarang bahay sa ngalan ng iba't ibang kumpanya.
2: Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-saring pagkakataong kumita ng pera, kahit bawal, ginawa.
1: Sa ngayon, sinabi ng ombudsman na si Romualdez ay may tuturing na big fish pero mas marami pa niya silang sasambahan ng kaso. Nang tanungin kung sino ang maituturing na master plunderer sa kaso, pareho raw si Romualdez at ko. Hinggil naman sa recantation ng ilang Maleta Boys sa kanilang mga testimonya, hindi raw natatakot ang ombudsman dito. Patutsada pa ni Remulla, pera raw ang umiiral dito at pagpapakita raw ito ng pagiging desperado para pagtakpan ng krimen. Corina, bago pa maglabas ng arrest warrant, nandito na ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Kabilang dito si PNP-CIDG NCR Chief John Giyagi at kanina nakita natin na nagdala sila ng mugshot background na inmate shirt at iba pang equipment tulad ng fingerprint scanner para sa booking procedures. Pero ayon kay Giyagi, paghahanda pa lamang ito sakali mang magtungo dito ang mga akusado. At sakali naman sa PNP Krame daw dumaretso ang mga akusado ay handa rin daw sila. Sa ngayon, Corina, mahigpit ang seguridad at hindi pa nagpapapasok ng mga tao dito sa ombudsman. Kanina sinubukan nating lumabas para makapaghatid ng ulat at makaharap sa camera pero naunsam ito dahil hindi na muling nagpapapasok ng mga individual dito. Sa loob ng korte naman ay bawal din ang paglalive. Corina?
0: So, kumpirmado naman na nasa bansa ang dating speaker at hindi pa nakakalabas. May whole departure order but is he still in the country? Kumpirmado yon?
1: Corina, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa Pilipinas pa raw si dating House Speaker Martin Romualdez. At ibinahagi din niya na noong Mayo ay nagtangka siyang lumabas ng bansa para daw sa medical check-up pero naharang ito. Corina?
0: Okay, nagbanggit din sa isang video ang dating speaker na biglang nanahimik pagkatapos noon na siya ay mandadamay. Nagbanggit ba si Ombudsman Remulla na ito'y mauungkat muli?
1: Corina, sa ngayon walang binanggit si Ombudsman Crispin Remulla pero ayun, nasabi nga niya na magsasampa pa sila, naghahanda pa sila ng kaso laban sa iba pang mga individual na sangkot sa korupsyon dito sa bansa. Gayon din iba pang plunder cases laban kay House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa kina Romualdez at Go Ayan. May dalawa pang private individuals sa sangkot dito sa kaso. No? Ito sina Jocelyn Sereno at Felicito Guevara na may kinalaman din sa pagtanggap umano ng pera para kay Romualdez at may kinalaman din sa paglilipat ng pera ni Romualdez palabas ng bansa. Corina?
0: Okay, Riz, huling tanong na lang. Ano maaasahan natin mula ngayon hanggang sa pagsilbi ng arrest warrant? Pwera na lang kung magboluntaryo ang dating speaker na isuko ang kanyang sarili.
1: Corina, sa ngayon nga, naglabas na ng arrest warrant yung Sandigan Bayan. Ayon dito sa PNP CIDG NCR Chief John Guiyagi na pinaghahandaan nila yung posibleng pagsuko ni dating House Speaker Romualdez dito sa Sandigan Bayan, gayon din sa Camp Crame. Kaya nagpadala na sila ng mga booking procedures equipment dito, kabilang na yung mugshot background, yung orange na inmate shirt, gayon din yung fingerprint scanner. At sakali naman daw na magpunta sa PNP CIDG si dating House Speaker Romualdez, ay handa rin naman daw sila. Pero kung hindi daw sumuko si House Speaker Romualdez, ay nakahanda din sila na isilbi ang arrest warrant kung nasaan man ito. Corina?
0: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.
3: Where did Romualdez go? Yan ang tanong ngayon matapos kasuhan ng dating speaker sa Sandigan Bayan. Halos 4 na buwan na raw kasi siyang hindi nakikita sa kamera matapos iakyat ang impeachment case ni VP Sara sa Senado noong Mayo, ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Mahiya naman kayo.
5: Marami ang nasangkot at marami ang pinangalanan sa flood control scandal. Hindi nakaligtas ang pinsan mismo ng Pangulo.
6: And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
5: Matapos ng magbitiw, November 14, 2025, kinalagkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zal Dico ang pangalan ni Romualdez. Magyang tinaguri ang Maleta Boys na bodyguards umano ni Co, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggi ng kampo ng dating House Speaker ang mga paratang.
7: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
5: 4 sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nagrecant. Dagdag pa riyan ang former Marines at surprise witness na si Orly Guteza. Nasa kamay na ngayon ang Sandigan Bayan ng kapalaran ni Romualdez matapos isumite ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa kanya. Wala pang impormasyon sa ngayon kung nasaan ang dating House Speaker. Hindi rin niya sinipot ang 5th sona ng Pangulo. May nakapatong na precautionary hold departure order kay Romualdez para hindi siya makalabas ng bansa. Pero ayon sa kanyang kampo, nirerespeto nila ang korte at haharapin daw ng dating House Speaker ang mga ligasyon laban sa kanya. Hindi rin daw hihingi ng special treatment si Romualdez at sa huli, katotohanan, ebidensya at patas na proseso raw ang dapat manaig. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi raw maganda ang pakiramdam ni PBBM sa pagkakadawit ng pinsang si former House Speaker Martin Romualdez bilang central figure sa flood control scandal. Yan daw ay kung ibabatay ang reaksyon ng Pangulo sa kanyang 5th sona. Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Clare Castro, walang pamipamilya o kaaway sa politika basta't susundan ng administrasyon ang ebidensya. Iginagalang din daw ng Malacanang ang plunder case na isinampa ng ombudsman laban kay Romualdez at sa puganteng si resigned Congressman Zal Dico. Tinatrabaho na umano ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang paghirit ng isang political asylum sa ibang bansa. Ayon sa Politico Report, ibinenta na raw ni Leviste ang kanyang condo sa BGC habang kinaltasan na rin ang kanyang share sa itinayong solar company. Hiwalay na umalis ng Pilipinas ang Mag-ina noong August 2 sa gitna ng hinaharap na plunder at graft complaints kaugnay sa umano'y ghost electricity projects. Ngayong araw, nag-extend pa ng medical leave ulit si Legarda hanggang September 16. May hiwalay namang legal battle ang kanyang anak at nahaharap sa human trafficking complaint dahil sa umano'y honey trap scandal laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Kung hindi mga bata o sanggol, mga namayapa na umano ang nakatanggap ng confidential funds mula sa mga opisina ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang nangyari sa bale day 22 ng impeachment trial?
8: Corina, mga alias nga ang nasa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan yung pag-amin ng Defense Counsel ni VP Sara sa day 22 nga ng impeachment trial niya. At ilan doon sa mga bagong pangalang nagitawa na sinuri naman ng Philippine Statistics Authority ay tumugma raw sa children o mga menor de edad.
9: Isang sanggol na 2 months old pa lang ang lumitaw na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP. Sabi kasi ng testigong si Assistant National Statistician Mariza Grande. Sinuri ng PSA ang mga pangalan ng recipients ng pondo. Isa rito ang nagngangalang Marlene Sunga, isang 2 month old na humigit kumulang 5 dekada na palang patay. Taong 2023 na lumabas ang pangalan niya sa acknowledgement receipts ng OVP.
10: Si Marlene Sunga ay namatay November 2, 1965.
11: November 2, 1965. Gaan or ilang taon ang patay itong si Marlene Sunga noong 2023?
10: About 57 years.
9: Si Sunga na ang pinakabatang lumitaw na pangalan bilang payee ng confidential funds. Hindi lang siya ang pangalang may nag-iisang record sa PSA o kung tawagin ay single match entry. Kabilang dito ang isang Miko Alquizar na 2023 rin tumanggap umano ng about 400,000 pesos para sa rentals at medical and food aid. Pero 2022 lang pala siya pinanganak o 1 year old lang nang lumabas ang pirma sa acknowledgement receipt. Isang 1 year old pa ang lumitaw na pangalan na si Beatrice Cuenca habang isang Mikay de los Reyes naman na nasa 3 years old lang pala nang lumitaw ang pangalan nito para tumanggap ng 200,000 pesos para rin sa rentals at medical and food aid. Bahagi ang mga pangalang ito ng malawakang pagsusuri ng PSA sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng OVP.
10: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
9: Unusual para kay Grande ang mga pangalang tila kapareho ng mga hayop. Halimbawa ay Angelo Pusa, Tomas Panda, Beverly Claire Pampano, Tina Maching at Matthew Queso. Nasa mula 50,000 to 500,000 pesos ang umano'y mga ibinayad sa kanila base sa mga record na pinresenta ng prosekusyon. Wala raw birth, marriage or death records ang mga ito ayon kay Grande. Mula sa higit 2,600 payees ng confidential funds ng OVP at DepEd, nung si VP Sara pa ang galihim nito, more than 50% ang walang records sa PSA. 37 naman ang patay na at 25 ay naitalang children o nasa menor de edad.
8: Corina, too late na raw para sa prosekusyon na i-claim ng defense panel ni VP Sara na mga alias nga yung nasa acknowledgement receipt ng OVP. Dapat daw noong pre-trial pa nila ito sinabi dahil may right to due process daw ang prosekusyon pagdating doon sa pag-aaral nila ng teorya noong kaso. At paliwanag naman dito ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang theory kasi ng prosekusyon ay fictitious yung mga pangalan o walang totoong taong nasa likod ng mga ito. Doon sa naunang sagot naman ng depensa, itinanggi nilang fictitious yung mga recipient pero hindi raw malinaw. malinaw na sinabi roon ng mga totoong tao nga yung gumamit lang ng aliases. Sa pag-amin ng depensa kanina, yung hihintayin natin kunina ay kung paano nila patutunayan kung meron ngang mga totoong tao doon sa likod ng mga pangalan at kung gumamit ba ng pangalan yung mga yan para hindi mahayag yung identity dahil nga doon sa umano'y nauna nilang sinabi na sensitive intelligence information. Balik sa'yo, Corina.
3: So kung may totoong tao sa likod ng mga medyo nakakatawang mga pangalang ito, kailangan din nilang iharap. Yan ba'y binanggit ng prosecution?
8: Corina, sa ngayon, pagdating doon sa kung meron bang maihaharap na tao para masabing merong totoong tao doon sa likod ng mga alias na ito, yan yung hihintayin natin sa panig ng defense team ni VP Sara. Dahil sa ngayon, Corina, nirarap na yung pagpresenta ng mga ebidensya at testimonya doon sa allegations on the misuse of confidential funds. Sabi ng defense team kanina, yan yung isa doon sa mga balak nila gawin sa pagka nagkaroon na sila ng time para i-present naman yung kanilang panig after nitong sa prosecution. Corina.
3: Natalakay bahana ng mga senator judge yung kaso ni VP Sara na grave threat sa Quezon City RTC?
8: Corina, kanina doon sa trial, hindi yan napag-usapan ng Senate Impeachment Court maging ng senator judges. Pero kanina sa session ay

0: daw na umusad yung criminal case habang sitting VP itong si Duterte, tila nalalampasan daw yung proteksyon at prosesong ibinigay ng konstitusyon doon sa mga impeachable officer. Hindi naman dyan sumagot ang Senate leadership, particularly itong si Senate President Win Gatchalian, at nagpatuloy lang sa sesyon ang Senado pagkatapos ng manifestation ni Padilla. Balik sa'yo, Corina.
1: Okay, maraming salamat. Abangan natin ang susunod na kabanata. Hannity nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Datos din mismo mula sa Philippine Statistics Authority ang bala ng depensa para patunayang posibleng totoong tao ang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive live mula rin sa Senado. Dexter.
3: Pinky Sumentro ang cross-examination ng depensa dito kay Mariza Grande doon sa kaugnayan ng mga pangalan na nakasaad doon sa acknowledgement receipts ng confidential fund at doon sa mga katugmang pangalan na lumabas doon sa database ng PSA. Sinimulan ni defense lawyer Justin Nicole Gular ang paglalahad ng professional background ni Mariza Grande bilang kasalukuyan ngayong Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Inilatag din na ang laman ng Civil Registry System Database ng PSA ay mula sa mga local civil registry mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero lumabas na hindi 100% na naitatala sa CRS database ang lahat ng pinapanganak, ikinakasal at namamatay sa Pilipinas. Inamin ni Grande na nasa 96.6% lang ng kabuuang populasyon ng bansa ang nakatala sa CRS database batay sa 2000 National Census.
4: So you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur, but it is not registered in the CRS database?
5: Based on the data po, there are births not registered.
4: Yes, and you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database?
5: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
3: Sa verification process naman, kahit anyang mali ang spelling ng pangalan, ay lumalabas pa rin ang lahat ng mga katunog o halos kapareho ng kanilang ine-encode na pangalan. Binigyang linaw din ng depensa sa cross-examination ang dalawang certification na sinumite ng PSA sa House of Representatives matapos ang pagsasaliksik nila kung rehistrado ba o hindi ang mga pangalan na binigay ng Kamara.
4: So when the PSA certification state negative record, ma'am, hindi naman po siya nagsa-certify na walang tao na nag-exist na ganyan. Tama po ba?
5: Again, sir, I will repeat that we are testifying as to the availability po ng record and not as to the existence.
4: So to clarify, it only certifies that a particular name is not found in the CRS database. Correct?
5: Yes, sir, for the certification.
4: And the PSA certifications, again, state nothing as to either the existence or non-existence of those persons. Correct?
5: Yes, sir.
3: Idinepensa naman ng PSA ang ginawang paglalabas nila ng mga pangalan alinsunod sa mga nakasaad sa Data Privacy Act na pinapayagan naman ito kapag legitimate ang purpose na paggagamitan nila gaya ng impeachment. Ipinunto rin ng depensa na ang mga pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng mga reward mula sa confidential fund ay hindi nangangahulugan na sila na yung mga taong ang pangalan ay lumabas sa isinagawang verification process ng PSA batay sa kanilang CRS database. Natalakay din sa cross-examination na may mga rehistrado ring pseudoname o aliases sa PSA, lalo na yung mga judicially approved. Pero hindi naman umano mangangahulugan na kung wala na sa listahan ng PSA ang isang alias ay illegal o peke na ito.
6: Pinky, sa press conference kanina pagkatapos ng day 22 ng impeachment trial, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, ang deputy spokesperson ng defense team, na yung pagbanggit niya o pag-amin niya na yung mga nakalagay na pangalan sa mga acknowledgement receipts ay mga aliases ay bilang tugon lamang doon sa katanungan ni Senator Judge Sarisa Hontiveros. At hindi lang anya ito tungkol sa mga aliases kundi doon sa confidentiality ng mga information na nababanggit yung mga pangalan o aliases sa acknowledgement receipts. At binanggit din niya, Pinky, na hindi naman ito itinaiming na ngayon lang babanggitin ng depensa yung pag-amin ng mga aliases nga, yung mga acknowledgement receipts, kundi ito ay

0: bilang pagtugon lang sa mga katanungan ng Senator Judge. Pinky?
1: So kumbaga, Dexter, kaya nailabas dahil tinanong ni Senator Risa Ontiveros.
0: Mm-hmm. Kung hindi pa natanong siguro, Pinky, eh, hindi maaamin, hindi natin malalaman yung kung ano talaga yung stand ng depensa na ito pala ay talagang mga aliases, yung mga nakalagay na mga pangalan.
1: Pinky. So finally, Dexter, yan malinaw na ngayon kasi matagal na itong pinag-uusapan kung nagkaroon ba ng pag-amin doon sa mga aliases. Ngayon, umamin na ang depensa na ginamit nila ang mga alias.
0: Tama, Pinky. Pero yung katanungan kung ito ba ay pailalabas nila, yan ay wala pang desisyon ng depensa dahil hindi pa daw nila panahon para magpresenta ng mga testigo at mga ebidensya dahil panahon pa ng prosecution para i-build yung kanilang kaso laban sa Vice President.
1: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Tila hindi na natin malalaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Wala na raw kasing plano ang prosekusyon na ipatawag siya. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula rin sa Senado. Joan.
3: Willard, hindi na ipapatawag ng prosekusyon bilang testigo si Mary Grace Piatos. Ay kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong, gusto na raw nilang matapos ngayong Linggo ang direct and cross-examination patungkol nga rito sa unang article of impeachment na tumatalakay sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds.
4: Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Assistant National Statistician Mariza Grande na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pumirma ng acknowledgement receipts at nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP noong 2022.
5: What's important is that hindi nag-exist according to the PSA records si Mary Grace Piatos. Mahirap mo namang hanapin ng taong wala, hindi nag-exist, di ba?
4: Bukod kay Mary Grace Piatos, nakatakda rin sanang tumestigo sa impeachment court si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong araw. Pero kasalukuyang nagpapahinga si Fajarda dahil pinayuhan daw ito ng mga doktor na sumailalim sa 30-day rest ayon sa prosekusyon. Dahil dito, hindi na rin ipepresenta ng prosekusyon bilang testigo si Fajarda.
5: Kailangan din natin take into consideration yung fitness ng person to take the stand as witness. Advice ng doctor niya is continue to rest muna. No? Siyempre mahirap ipilit yun. No? Baka may mangyari hindi maganda while he's taking the stand. But
4: pinal na rin daw ang hindi pagpapatawag kay dating OVP security head Colonel Raymond Lachica sa witness stand.
3: Willard, target pa rin anya ng prosekusyon na matapos nga noong ngayong Linggo itong pagtalakay sa confidential funds misuse ni VP Sara. And for the next week naman, aasahan natin na tatalakayin na dito sa korte ang pangalawang article of impeachment na umiikot naman dito sa di maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Yan ang kinumpirma kanina sa atin ni House Lead Prosecutor Gervie Luistro. Kung baga mangyayari ay magkakaroon ng rescheduling doon sa presentasyon ng articles of impeachment, mauuna na ngayon itong diskusyon on direct and cross-examination patungkol dito sa unexplained wealth ni VP Sara at susundan naman ito ng last article of impeachment na tungkol naman sa bribery na kinasasangkutan umano ng mga opisyal ng DepEd. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-ulat ng live mula sa Senado.
1: Inilabas na nga ang arrest warrant laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa impormasyong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. At naroon ngayon si Ivy Reyes para sa kanyang agenda report. Ivy, kumpirmado na ba nariyan si House Speaker Romualdez? Or dating House Speaker Romualdez?
6: Yes, Corina, dalawang separate informants na ng Bilyonaryo News Channel yung nagkumpirma sa atin na nandito sa loob ng Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. A few minutes before 6 p.m. namataan ng aming team ang ilang officers ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Cardinal Santos lobby kung saan nga base sa impormasyon ng ating informant ay nandito ang dating House Speaker. Kinumpirma din ni Interior Secretary John Vic Rimbulya sa atin na papunta na siya dito sa Cardinal Santos para personal na isurve serve itong warrant of arrest. Ngayon, nandito tayo sa lobby at sa pagitan ng parking lot ng Cardinal Santos at nandito sa loob ng lobby at pati ng parking lot itong mga opisyal ng CIDG. By 6:35, inaasahan natin nandito na si SILG Rebulia. Sa ngayon, yan pa lang yung ating nakakalap, Corina, dahil mahigpit na ang security dito sa loob ng Cardinal Santos. Corina.
1: So, walang tagapagsalita ang ospital, IV, na nagkukumpirma na naroon na ang dating House Speaker. I guess that is also a confidentiality issue, ano?
6: Yes, Corina. Sa ngayon, wala pa mula sa pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center ang nakikipagpulong sa media. At nililimitahan nga yung presensya ng media personnel dito sa lobby dahil nakaka-distract na raw sa mga pasyente rito. Pero kanina pa kasi mag-30 minutes nang nakapwesto dito yung mga personnel ng CIDG kaya hindi rin umaalis ang mga taga-media, Corina.
1: I see. Okay. Paano naman natin nakumpirma ulit? Sorry, you lost me there, Ivy. Ang pagpunta dyan ni DILG Chief John Vic Remulla?
6: Personal nating kinapulong si Secretary John Vic Remulla at ang sabi niya, pareho ang impormasyon na hawak niya at ang Billionaire News Channel na nandito nga sa Cardinal Santos Medical Center ang dating House Speaker at papunta siya dito. Ang sabi niya sa atin, ang ETA niya or expected arrival ay 6:35. So in a few minutes, we're expecting the Secretary to arrive here and more personal, more authorities to bar the entrance of Cardinal Santos Medical Center, Corina.
1: Ayun. So ang sabi na ETA or expected time of arrival ni DILG Secretary Remulla is
6: 6:35, yes.
1: Alam mo na ba ang protocol kung sa ganyang klaseng mga sitwasyon, Ivy, na pag dumating dyan si Secretary Remulla, pwede siyang pumasok kahit ito ay isang ospital? Kasi iba naman yata yung sa Senado, iba rin yung sa ospital.
6: Mm-hmm. Oo, Corina, sa tingin natin ay ganoon nga yung magiging proseso dahil sa ngayon, nasa loob naman na ng Cardinal Santos yung PNP CIDG personnel. Hinihintay na lang siguro si Secretary John Bertimulia na mag-arrive dito dahil nagsisidatingan na rin yung ibang opisyal ng PNP kararating lang nila ngayon lang, Corina.
1: Ah, ganun. So ang nakikita natin ngayon mga opisyal, sa palagay mo mga ilang sasakyan ng CIDG at ilang personnel ang nariyan?
6: Mm-hmm. Nang datnan kasi natin, Corina, yung CIDG personnel, they are about, I think 20 of them at may dalawang police cars dito pagdating natin kaninang alas 6:00. Sa ngayon, hinihintay na lang natin si Secretary Remulla who is expected to arrive 3 minutes from now. At magbibigay tayo ng karagdagang update pagdating nga ng kalihim, Corina.
1: Okay, so agad-agad, Ivy, para malaman natin kumpirmado ba talaga o hindi. Kasi yung pag-serve ng arrest warrant ay manggagaling ba mismo kay Secretary Remulla?
6: Yes, Corina, yan yung kinumpirma ni Secretary Remulla sa atin via WhatsApp message na siya nga yung personal na magsiserve ng warrant sa dating House Speaker. Corina.
1: I see. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan.

0: masama ang timpla ng mga negosyante sa bansa kung ang Business Confidence Survey ng BSP ang pagbabatayan. Paano kaya makakaahon ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lahat ng gulong ito? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Tila malaki-laki ang mga panganib na kinakaharap ng lagay ng ekonomiya ng bansa at patunay rito ang humihinang kumpiyansa mula sa mga negosyo. Ayon sa Asian Development Bank, lumabas mula sa Business Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mistulang umurong ang business sentiment sa Pilipinas sa negative 20.3% nitong July mula 0% noong June. Ayon sa BSP, umiiral ang uncertainty ng mga negosyante dulot ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at ang epekto nito sa presyo ng langis. Para sana makaahon ng ekonomiya, sinabi ni ADB President Masato Kanda, kinakailangan ng palakasin ng gobyerno ang infrastructure spending at domestic demand.
2: On the other hand, there are many positive things we can foresee, but all of them are rather uncertain, so we are very much vigilant on the development of the not only the economics but the geopolitical things as well. Thank you.
1: Pero ayon kay Kanda, problema pa rin ang mahinang investing environment sa bansa. Sagabal pa rin daw sa pagpapatupad ng infrastructure projects ang mga pagkukulang sa execution imbes na pagpupondo. Ibig sabihin, malaking balakid ang korupsyon katulad na lamang sa naungkat sa flood control scandal.
2: Because they need the predictability and credibility, and of course the without corruption. So I think one of the things we've got to focus on is creating the enabling environment by the good regulatory reform and the cultivating the domestic capital market.
1: Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, malaking dagok ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Binigyang diin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, papalapit na sa 63 pesos ang palitan. Una nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa isang panayam, acceptable sana ang depreciation ng piso sa 63.50 kung ito ay measured. Pero ayon kay Ang, hirap na ang mga negosyante na pagplanuhan at paghandaan ang kanilang inventaryo at pagpapalago ng workforce ngayong holiday season, lalo't mahal pa rin ang mga bilihin at serbisyo. Pero kung kakayanin daw ng gobyernong tugunan ng mga hamon sa mahinang consumption at demand, tiwala naman ang ADB na makakamit nito ang 3.8% economic growth ngayong taon. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: DILG may hamon kay VP Sara. At apat na umano'y Chinese scammers arestado sa Muntinlupa. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you, ma! Ginhawang Generica.
4: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Hinamo ni Interior Secretary John Vicremulla si VP Sara na patunayan ang umano'y banta sa kanyang buhay. May hirit din ang kalihim sa pagpiansa ng bise sa kasong grave threats. Ang detalye sa agenda report ni Late Kabagani.
5: Drama lang ba? Sabi ni DILG Secretary John Vicremulla, si VP Sara ang dapat tanungin kung ano ang gusto niyang ma-achieve sa kagustuhan niya umanong maposasan at makulong sa Camp Crame.
6: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
5: Giit ni Remulla, may close coordination sa pagitan ng security camp ni VP Sara at ng PNP matapos ilabas ng Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant.
6: Gusto niya kasi kulong kaagad eh. Gusto niya the high drama na ikukulong siya rito. Tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman eh.
5: Wala rin ani ang harassment na naganap laban sa bise.
6: As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out.
5: Ayon kay VP Sara, noon pa man ay may impormasyon na raw siya tungkol sa mga umano'y planong pag-atake sa kanya. Nabalaan din daw siya, maging sa paglabas ng ICC warrant laban sa ama niyang si former President Rodrigo Duterte. Ipinaalam daw niya ang impormasyon kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
6: If she can present her version of threats against her na documented and specified kung sino, then we will pursue the case to all of our ability. We're always open to her filing the case or asking us to investigate if she does have the evidence of sabi niya documented, no? If it is documented, then please submit it to us and we will investigate.
5: Sinabi rin ni Remulla na inalok din ng Police Security and Protection Group ng security detail si VP Sara mula sa pulisya. Pero tumanggi raw siya. Para sa Agenda, Late Kabagani, Billionaire News Channel.
4: Samantala, handa raw magbigay ng 24/7 security ang NBI kay VP Sara sa gitna ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala naman daw na mo-monitor na threat ang NBI. Kaya umaapela ang ahensya sa bise na magbigay ng mga detalye sa mga sinasabing banta sa kanyang kaligtasan.
7: As the director and in behalf of the NBI, kung may untoward incident na mangyari sa kanya under our care, I'm willing to be answerable personally.
8: Tulad ng DILG, hinamon din ng Malacanang si VP Sara na patunayang may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
9: Ngayon lang daw nagsulputan ang umano'y mga banta sa buhay ni VP Sara ngayong kinekwestiyon na siya sa kanyang pagbabanta laban sa first couple at kidating House Speaker Martin Romualdez. Tila binakto yun ang palasyo ang bise pagdating sa usaping threats.
10: At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan ito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
9: Ni isang record, sumbong o reklamo ay wala raw natanggap ang law enforcement agencies. Kaya mas mabuti raw patunayan ng bise ang sinasabi niyang pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. At ang kawalan ng tiwala ni VP Sara sa pulis at lalog-lalo na sa korte, may pinanggagalingan daw ayon sa Malacanang.
10: Siyempre po kung medyo alanganin sa interes nila ay ganyan po ang masasabi. So hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas o hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So depende na po siguro yan sa kanilang interes. Kaya po nila yan nasasabi.
9: Matatanda ang kilalang argumento ng Duterte camp maging ng kanilang mga abogado ang kredibilidad ng isang working justice system sa Pilipinas. Kaya hindi raw dapat ipinadala si former President Rodrigo Duterte sa The Hague para litisin dahil gumagana naman anya ang sistema sa bansa. Paalala ng Malacanang, ang tatak ng isang bagong Pilipino hindi nagtuturo o naninisi, kundi nananagot sa pagkakamali. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
3: Naayon daw sa proseso ng korte ang di pagkuha ng mugshot ni VP Sara sa kanyang grave threats case. Ayon din sa isang legal expert, kailangang tumistigo ni PBBM o ni FL Liza para di tuluyang mabasura ang kaso. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
11: Hindi special treatment ang hindi pagkuha ng mugshots ni VP Sara. Yan ang paglilinaw ni Pinoy Street Lawyer Attorney DJ Jimenez. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Jimenez na hindi na kinuhaan ng mugshot si VP Sara dahil hindi naman siya inaresto at agad siyang nakapagpiyansa.
12: You can preempt the arrest by immediately, voluntarily submitting to the jurisdiction of the court, and in which case, hindi ka na talaga, no?
13: Hindi required
12: ang mugshot. You have to submit the documents lang, pipirma ka lang, magpapiano ka lang. You have to also submit yung sketch ng residence mo and barangay certificate attesting na doon ka talaga nakatira. So long as you comply with all those procedural requirements, it's not a big deal.
11: Dagdag ni Jimenez, kailangan tumistigo ni PBBM o ni First Lady Liza Araneta Marcos para mapatunayan ang kasong grave threats sa hukuman.
12: If none of them testifies, I don't think the case will end in any conviction.
11: Giit din ni Jimenez, pwedeng ipatigil ng kampo ni VP Sara ang criminal proceedings habang tumatakbo ang kanyang impeachment trial.
12: Or they can challenge the denial of their motion to quash and go up. Actually, they can mag-MR muna supposedly, pero pure question of law to In theory, baka pwede rin silang dumiretso sa Supreme Court. So ultimately, Supreme Court ang mag-decide.
11: Sinabi ni VP Sara na may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala naman silang namomonitor na ulat tungkol dito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
8: At usapin po natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi po sa inyo.
14: Good evening sa lahat.
8: Okay. Sir, are you on your way to Cardinal Santos?
14: I'm maybe 10 minutes away at most.
8: Okay. And can you confirm, sir, that the former speaker, Martin Romualdez, is in Cardinal Santos?
14: Yes, we can confirm. Nandun po siya ngayon.
8: Okay.
14: Nag-check-in po siya ng alas 4 ng hapon.
8: Ngayong araw po?
14: Ngayong araw na to.
8: Apo. Okay. Andun po ang aming reporter na si Ivy, and she sent us videos already. Nag-report na po siya. Mga PNP, CIDG operatives are there. What is the plan, sir?
14: Function kasi ng batas na i-serve namin yung warrant of arrest. Ang kanyang confinement sa ospital ay hindi saklaw, hindi shield para hindi siya ma-affect ang arrest. So once we, basta may serve namin yung warrant of arrest niya, ay meron na siyang deprivation of liberty. So considered, ano na siya, under the auspices of the PNP and the DGNP.
8: So the arrest warrant will be served inside the hospital, and are we to assume, sir, that he will be staying there?
14: Depending on sa advice ng doctors, but I'm 90% sure na hindi siya mapalabasin.
8: Have you spoken to anyone, sir, or to the former speaker, or to his lawyer, or anyone, that, any personality close to him?
14: No. Pero nagsabi, ito kasi nung na-raffle yung case siya ng 130, nagpadala siya ng salita sa ating chief PNP na magsusurrender daw siya ng alas 4. So, pag na-issue na yung warrant of arrest. Kaso, bago na-issue yung warrant of arrest, nag-ano na siya, nag-check-in sa hospital.
8: Anything else he said to the PNP chief, sir? Meron pa ho ba siyang ibang sinabi kay General Natates?
14: Wala na. Ayun ang sinabi niya. So, andito na ako ngayon. Papasok na ako ng Cardinal Santos.
8: Okay.
14: I'll tell you later.
8: Opo. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.
14: Okay.
8: Thank you,
14: You're
8: sir.
14: Welcome.
8: Okay. So, kasalukuyan na siyang nando na po siya sa Cardinal Santos Medical Center, Corina, and it is confirmed that the former speaker, Martin Romualdez, is there. Pumasok daw bago mag 4 or 4
15: So, lumalabas, Pinky, alam naman niya, no?
8: Oh.
15: Alam niya na masiserve today.
8: Yeah.
15: And that he said that he would surrender at 4, but instead, pumunta siya sa ospital.
8: Pumunta sa Cardinal.
15: Ayun.
8: So, isuserve, di ba kahit doon sa interview mo kanina, isuserve yung arrest warrant, tapos doon na siguro yung processing noon.
15: So, depende sa state of health niya. Ganun ba yun? It's not a shield, so meaning he can penetrate and go to the room wherever the former speaker is. Pero pag sinabi ng doktor he is unfit to be incarcerated, then he stays, I guess, hospital arrest muna siya.
8: Parang ganun
15: lang. Parang ganun ang mangyayari.
8: Yeah, yun ang pwede nating asahan. But alamin natin kung ano magiging update. Kasi papasok na yan si Sec. John Vic sa loob. Let's see what will happen. Let's just, siguro, syempre, tututukan natin to hanggang sa mga susunod na sandali ko anong mangyayari dyan. But anyway, si Ivy, naroon din.
15: Nandun din si Ivy. So abangan po rin nyo kasi hindi natin, makikita nga ba talaga natin si former speaker na nakaposas? Kailangan ba talaga ng posas? Ganyan. At itong gabi ba siya ay matutulog sa likod ng mga rehas na bakal? Parang hindi mo rin ma-imagine, no? Na mangyayari nga. Pero ipinangako po ito ng Pangulo sa kanyang SONA. So ito na nga yung katuparan noon. Okay. Ito naman po, pangatlo ang DOH sa ahensyang may pinakamalaking budget para sa 2027. Pero ito'y binawasan. Mula 448 billion pesos ngayong 2026, nasa higit 353 billion na lang ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Mercado, prioridad niya na paglaanan ng pondo ang mga nakatenggang infrastruktura.
16: Ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente. Yan po yung priority natin.
15: Sa issue naman ng milyon-milyong pisong halagang expired na gamot ng DOH, iginiit ni Mercado na aayusin ng ahensya ang kanilang procurement at inventory systems. At para lutasin ang kakulangan ng gamot sa barangay health centers, balak ni Mercado na paramihin ang accredited pharmacies para mas madali itong ma-access ng mga benepisyaryo. Wala po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens?
16: Sa kasalukuyan po, may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa. Halos umabot po ng 4,000.
8: Nabisto sa pagdinig sa kamera na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong teachers. Ito ay kahit na mahigit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
17: Kabataan raw ang pag-asa ng bayan. Pero paano na lang kung walang magtuturo sa kanila? Ayon sa PRC, nasa higit 63,000 new teachers ang pumasa sa licensure exam ngayong taon. Pero naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 proposed budget ng DepEd na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong guro.
18: Ilan po ang napondohan for 2027?
19: Zero po, zero.
18: Zero?
19: Opo.
18: Could you explain why zero?
19: Because walang, in fairness
18: there
19: to...
18: There will be no new hiring of
19: we
18: teachers?
19: We got 32,000 this year, ho, which is above the average hiring, Your Honor. I think which averages around, averages about 20,000. So this year we received 32,000, which is 12,000 over the average of 20,000. But unfortunately, wala pa po. But we're hoping baka... madagdagan yan.
17: Inamin mismo ng kalihim na abot sa higit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Pero kabilang daw ito sa wishlist ng ahensya. Dahil para mapunan ito, kinakailangan ng nasa 4.29 billion pesos.
18: So zero ang funding nyo for new hiring of teachers?
19: Yes, Your Honor.
18: Hindi pa rin ako matunawan doon. Marami kayong dinideclare na excess. So could you please explain bakit ganun?
19: Minsan may excess kasi nga hindi kulang sa classrooms din ho. So wala rin silang maturuan. Hindi sila nakakasabay yung infrastructure, Your Honor, dun sa number of teachers.
17: Zero budget din ang nakalaan para sa aral program na sinimula noong 2025 kung saan may libreng tutorial ang struggling public students mula kindergarten hanggang grade 10.
3: Ngayong taon, naabot sa higit 1 trillion peso ang budget na inilaan para sa Department of Education. Pero base sa proposed allocation ng DepEd for next year, bababa yan ng halos 40 billion pesos, katumbas ng 975 billion peso na lang. Ayon sa Department of Education, mahigit 140,000 classrooms pa ang kulang sa buong bansa. Pero target raw nilang makapagpatayo ng nasa 40,000 classroom bago matapos ang administrasyong Marcos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel. Imbog ang apat na Chinese national sa Muntinlupa City. Scammer umano ang mga suspect na dati raw sangkot sa mga pogo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
20: Hands up.
21: Tila napako na sa kinauupuan ng Chinese nationals na ito nang pasukin ang mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit sa kanilang nilulunggaang hotel sa Muntinlupa City. Nakaharap ang mga dayuhan sa kani-kanilang mga computer sa gitna ng umano'y scamming operations. Arestado ang apat na Chinese.
22: Binaverify natin sa Chinese police, sinasabing investment scam or also pigs, tinatawag din natin love scam kasi sinasabing nakikipagrelasyon muna sila sa mga would-be victims nila, kukunin nila yung loob, and later on, aalukin nila na mag-invest.
21: Nagpapanggap pa raw ng mga babae ang mga suspect at mga kapwa Chinese din ang binibiktima. Kahawig din daw ito ng nooy mga pogo sa bansa.
22: Ang nangyayari kasi noon, sinasabi nila sa kanilang mga permits na online gambling yung kanilang operation. Pero actually, pag tinignan mo yung kanilang mga computers, makikita mo talaga doon na pang-i-scam yung ginagawa nila.
21: Batay pa sa impormasyong nakalap ng BI, pawang may derogatory records na ang mga naarestong dayuhan. Hindi pa man tukoy kung gaano na sila katagal sa bansa, kumbinsido ang mga otoridad na remnants ang mga ito ng nooy pogo.
22: Last year, nagkaroon ng crackdown sa Cambodia at Myanmar, kaya nire-intensify din natin yung campaign natin against illegal pogo and this kind of operations kasi baka bumalik sila eh.
21: Pare-pareho nang nahaharap sa deportation proceedings ang naarestong mga Chinese. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Kapapasok lang na balita, naglabas na rin ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng korte matapos kasuhan ng ombudsman si Romualdez ng plunder kaugnay sa flood control scandal. Kanina lang, kinumpirma sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. Nandoon na rin daw ang ilang mga opisyal ng PNP.
23: A legend spotted in Makati.
0: Binisita ni John Legend ang Michelin-selected restaurant na Luso by Margarita Forres. Kita rin sa photo ang anak ni Forres na si Amado and his wife Carmela. Legend was recently in Manila for his An Evening of Songs and Stories tour. Ginanap ang two-night show last week at the Proscenium Theater in Rockwell Center. Despite her exit, immensely grateful si Alex Ayala for her U.S. Open journey. Sa IG post, dinescribe ng Pinay tennis sensation na forever kind of memory ang kanyang naging experience. She also tells her followers, live for the chase. Natapos ang US Open campaign ni Ayala sa round 3 nang matalo siya ng kanyang close friend na si Iva Jovic. She now sets her focus sa Singapore Open later this month, followed by the Asian Games. Liam and Noel Gallagher bring their rock star energy sa Venice Film Festival. Present ang magkapatid sa premiere ng kanilang documentary na Oasis, Don't Look Back in Anger. Hindi lang ang kanilang joint appearance ang nag-create ng buzz, as the film itself received an 8-minute standing ovation. The two, however, skipped the festival press con. Tampok sa docu ang reunion tour ng Gallagher's last year with exclusive backstage access and their first joint interviews in over 2 decades. The film will come out in select theaters on September 11th before streaming on Disney Plus and Hulu.
8: 5 patay sa Amazon Prime cargo plane crash sa Miami, Florida. At mag-ex na sina Kanye West at Kim Kardashian dumalo sa concert ng anak. Susunod yan sa agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents Day.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
4: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
3: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA. Kaingin, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang sa northbound lane. Hindi na umabot sa kanyang wedding anniversary ang isa sa dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz. Hiling na lang ngayon ng asawa ang agarang pag-uwi ng kanyang labi. Yan ang exclusive agenda report ni Mary Ann Uy.
11: Napakalayo ng barangay kung saan nakatira ang pamilya ng isa sa dalawang nasawing seafarers sa Strait of Hormuz sa muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Mula sa poblasyon ng Daan Bantayan, kailangan pang tumawid ng higit 30 minuto pa barangay Lugod, isang island barangay. Sinadya ng Billionario News Team dito ang naulilang pamilya ng seafarer. Pumayag silang humarap sa kamera basta't itatago namin ang kanilang pagkakakilanlan. Mag-iisang linggo na nang matanggap nila ang masamang balita sa sinapit ng kaanak. Hindi nila tanggap ang nangyari, pero kailangan magpakatatag, lalo pat sa September 14, ipagdiriwang daw sana nila ang kanilang wedding anniversary. Ang regalong motorsiklo sa uuwi na sanang tripulante, hindi na raw nito magagamit. Tila hindi rin daw kompleto ang kanilang pagdadalamhati hanggang wala ang labi ng nasawing kaanak.
12: Ako na lang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan pa man sa kuan ma magkuyog lang jud maybe for the first time jud na mo kuyog mambang ana I should see. Sakit lang jud paminawon nga. Magkuyog man tuod mi pero wala siya ginabuhi.
11: Pati mga kapitbahay ng biktima nalungkot nang marinig ang balita. Ayon kay Leovi Hilda, kilala niya ang biktima simula nung bata pa.
13: Sakit, ma'am. Uy, naluoy ko nga, ako kasabot. pagkabdungog ay karon na ako sad sa kanaganing nay na kuan nga tin na po kabuk nga missing na kuan sad ko man kayo na abe daghan taga malapas ko nya bisan dili na to kanang parenti ba sakitan ta.
11: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Hatid ang mensahe ng pakikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa daan bantayan.
12: How radyo importante ron mauli sa siya. Mao radyo bahala lang usa na, isit aside lang sana nako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong nauna to dito. Siya na ba yung taon usa dito ba? Sige, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga mauli na yung taon siya. Kay luoy na kayo siya dito, namatay.
11: Oiler sa barko ang biktima. Nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis na namatay rin sa insidente. Ayon sa DMW, inaasikaso na nila ang repatriation sa labi ng mga biktima. Tutulong din ang ahensya sa mga naulilang pamilya. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
14: Sa Estados Unidos, 5 ang patay sa plane crash sa Miami, Florida. Nag-overshoot sa runway ang isang Amazon Prime Air cargo flight sa Miami International Airport at tumama sa ilang sasakyan. 5 pa ang sugatan, 3 ang nasa kritikal na kondisyon.
15: My heart is with all of the families who were affected and to everyone who is grieving tonight. And we're also praying for the injured and for their families. And I want to thank the men and women of our fire rescue team, of our sheriff's office. I want to thank all the first responders. Our fire rescue team was there within seconds of the crash.
14: Galing Puerto Rico ang eroplano at maglalanding na nang mangyari ang insidente. Iniimbestigahan na ito ng Federal Aviation Administration.
16: Nagkainitan ng ilang animal welfare advocates at LGU ng Munting Lupa. Ito'y matapos ibunyagang umano'y pagpapabaya sa mga impounded stray animals. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
17: Pagtutulungan na ng ilang animal welfare group ang pangangalaga sa 70 impounded stray animals sa loob ng Munting Lupa City Animal Pound. Ito ay matapos daw nilang masaksihan sa personal na pagbisita nitong weekend, ang umano'y hindi kaaya-ayang sitwasyon sa pasilidad.
18: Pagbukas pa lang ng sasakyan, talagang mabaho. Ibig sabihin, hindi nalinisan. Nag-interview ako ng mga tao na nandun sa area. Ang sabi nila, wala daw kasing tao pag weekend. So napakasakit pong isipin at napakasakit din tanggapin na pag weekend ba humihinto ang buhay ng mga animals.
17: Initial sanang layo ng Kalinga Animal Welfare, katuwang ang iba pang grupo gaya ng Perfectly Good at Cara Welfare Philippines ang pagbawi sa impounded stray dogs na sina Portia at Chochang. Pero dahil sa malasakit sa iba pang impounded animals sa pasilidad, napursige na rin silang kanlungin ang mga ito.
18: Parang Pandora's box siya eh. Biglang nag-opened yung maraming issue and then sabi ko, I cannot verify the information unless I see it. Nakita talaga namin na walang bakas kasi ng pagkain na tubig doon. Hindi naman tayo gagawa ng istorya kung may nakita tayo talaga eh. Pero ang dami rin nagkukwento na wala talagang nagpapakain pag holidays, lalo na raw pag long weekend.
17: Pinabulaanan naman ni Munting Lupa City Mayor Rufy Biazon ang aligasyong walang nag-aalaga sa impounded animals during weekends.
19: Ang schedule naman ng staff namin is 7 days a week. No? Even on weekends, may naka-assign na staff to feed the animals at saka maintain yung cleanliness. So I don't know kung anong basis no, sinabing napapabayaan dahil may naka-assign naman ng mga tao to attend. Kung mayroong nagsasabing left unfed, probably some evidence is required.
17: Dagdag ng alkalde, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pribadong grupo para tugunan ang pangangailangan ng mga hayop. Kasama na raw dito ang paghahanap ng mag-a-adopt sa mga ito. Pero aminado siyang kulang talaga ang pondo ng lungsod para sa animal pound.
19: Problema namin is resources no, to enhance facilities, lalo na medyo luma na rin yung pound namin. Kaya ngayon ay naka-line up pa lang siya for rehabilitation.
17: Sa ngayon ay naghatid na rin ang pagkain ng nagsama-samang animal welfare group habang dinadahan-dahan ang release ng impounded animals. Pagtitiyak naman ng Muntinlupa City LGU, sisilipin pa rin nila ang alegasyon at pananagutin ang mapapatunayang nagkulang sa mga alagang hayop. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
16: Dumating na sa Cardinal Santos Medical Center si DILG Secretary John Vicremulia at ilang opisyal ng PNP. Inaasahang doon isisilbi ang arrest warrant para kay former Speaker Martin Romualdez. Kumuha tayo ngayon ng detalye mula kay Ivy Reyes. Ivy, dumating na daw si DILG Sec.
20: Yes, Corina, it is now 7:09 in the evening and Interior Secretary John Vicremulia is inside the premises of Cardinal Santos Medical Center together with PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Magbibigay ng pahayag sa media si Secretary Vicremulia in a while, pero pumasok muna siya kasama ang ilang opisyal ng PNP at ng CIDG. Just a while back, may mga tatlong pumasok na officers ng CIDG na may hawak na isang folder. Kumpirmado naman na o kinumpirma ni Interior Secretary Vicremulia sa BNC na isa-serve niya nga personally ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez, pero kung ano yung laman ng folder na yon ay aalamin pa natin. Ngayon lang, mga 7:08 in the evening, kadadaan lang din ng ilang opisyal ng PNP dito sa likuran ko na may daladalang orange shirt na may tatak yung mga sinusuot ng isang preso. Corina.
16: So ang ibig mo sabihin, Ivy, pagsusuotin na si a former speaker ng costume ng mga preso, yung orange, pag siya'y inilabas?
20: Corina, wala pang definite yes or no sa tanong na yan. Pero kapapasok lang talaga ng ilang opisyal ng PNP CIDG na may daladalang mga isang plastic ng t-shirt na iyon, Corina.
16: Mm-hmm.
20: So ngayon kasi medyo mahigpit yung seguridad dito sa labas ng Cardinal Santos Medical Center simula na magdatingan yung mga media personnel, kaya hindi na tayo makapasok, Corina.
16: Ayun, so kailangan hintayin ninyo si DILG Sec na lumabas para magbigay siya ng update, ano? Siguro maganda ring itanong doon, Ivy, yung kalagayan ni former speaker at kung tonight na ba yan talaga magkakaarestuhan o mananatili pa siya under hospital arrest. Mm-hmm. Okay, so babalikan ka namin mamaya.
20: Yes.
16: Aabangan namin live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Ivy Reyes.
14: Dapat daw tularan ng ibang LGU ang Marikina City sa waste management. Pinuri ni TBBM ang recycling system ng lungsod kung saan nagiging construction materials ang mga basura. Ginagamit daw ang mga ito sa paggawa ng mga classroom. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang trash catchers, pati ang no-build zone policy at relocation ng mga residente sa mga lugar na sakop nito.
21: Kaya tayo nandito dahil ito ang pinakamagandang halimbawa na circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga maaari pang maunit na gamitin na recycle ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang na lungsod sa Pilipinas. Lalo na siyempre dito sa NCR.
14: Exes in one room. Ganyan ang eksena sa first solo concert ni Northwest na anak ni Kanye West and Kim Kardashian. Pareho kasing dumalo ang parents sa show in Chicago. But base sa mga viral videos, the two were in separate sections of the VIC theater. Kim and Kanye share four children and were married from 2014 to 2022. In a relationship na ngayon si Kim with F1 driver Lewis Hamilton, while kasal naman si Kanye with artist Bianca Censori. Filipino designers deserve a global stage. Ito ang giit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang muli siyang rumampa sa Manila Fashion Week. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
22: Michelle D brought the star power to the final night of Manila Fashion Week. The former Miss Universe Philippines turned heads nang rumampa para sa proud race. For Michelle, this was a walk she had been looking forward to.
23: One of my favorite covers I was wearing Proud Race, and I
0: always wanted to be on the runway to just be a part of something that he creates, because he's just such an amazing designer and friend now. And congratulations, I'm just so happy. You guys don't even know how nervous I was before the show, but such a success, and I'm just happy to be a part of it.
22: Her runway moment.
1: Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure, and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case, na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
22: Sir, okay. Since when pa po siya dinalag?
1: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay? Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar na matutulog. Dadalhin naman siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ang korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay?
22: Yung booking process, dyan dito ba gagawin?
1: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much. Okay na. Wait lang. Plano na yung press briefing after this. So, wala na kayo mga. So,
22: yung iba po mga... Sir, yung ibang kuwak
10: yun po, sir. DILG Secretary John Vic Remulla, dyan po sa labas ng Cardinal Santos, kung saan nandoon sa loob si dating Speaker Martin Romualdez, na iserve na ang warrant of arrest na nanggaling sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaninang after lunch ay nagkaroon na po ng arrest warrant si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi sa atin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ating panayam kanina dito sa agenda ay nagkaroon daw ng pag-uusap yung kampo ni Congressman Romualdez at gayon din si PNP Chief Nactates, kung saan sinabi na ng kampo ni dating Speaker na siya'y magsusurrender. Subalit dito nahantong napunta sa Cardinal Santos dahil according to Secretary John Vic, unstable ang kanyang blood pressure, meron daw anxiety attack, at meron ding cardiovascular, I think, event yung kanyang sinabi na currently ang kalagayan ng dating speaker. So patuloy daw nilang babantayan si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez, at merong mga guards na nakabantay sa loob at labas ng ospital. They will monitor him on a daily basis. Ang sabi pa ni Secretary Remulla, he cannot hide behind his wealth. Siya po ay considered na ngayong person deprived of liberty o PDL. Samantala, sabi din ni Secretary John Vic, ngayon lamang na ito na ang kaniyang magiging huling panayam sa media at update hinggil sa kalagayan at sitwasyon ni Congressman Martin Romualdez, at siguro ay maaasahan na lang natin bukas ang panibagong update mula sa DILG Secretary. Yung apat na araw na sinabi kanina is because kinukumpara doon sa nangyari kay Secretary Bonoan, kung saan siya din ay aarestuhin, ay nagkaroon din siya ng health issues or health problems, kaya nanatili sa ospital si Secretary Bonoan. So hindi natin alam exactly ano ang mga sakit, kung meron mga iniindang sakit, but certainly according to the Secretary, the BP of Congressman Martin Romualdez is unstable. Meron siyang anxiety attack at may cardiovascular issue na sinabi si Secretary Remulla. sa media ngayon lamang. So patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Cardinal Santos. Nandyan ang aming kasamang si Ivy Reyes.
2: Susunod, ilang airport sa Indonesia sarado pa rin dahil sa volcanic eruption. At Vincent Ko at Bea Alonzo nag-honeymoon sa Europe. Susunod yan sa Agenda.

0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sarado pa rin ang 8 airport sa Indonesia dahil sa pagsabog ng Mount Anak Krakatau. Apektado ng ashfall ang Jakarta at iba pang lugar. Mula pa nung pumutok ang bulkan nung Biyernes, nasa 170,000 na biyahero ang apektado dahil sa flight cancellations ayon sa Transport Ministry ng Indonesia. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Willard, naging maulan muli sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Inahatak pa rin ito sa ngayon ni Bagyong Crovan sa labas ng ating PAR at nakumikilos naman po palayo at patuloy na humihina at hindi napapasok muli ng ating PAR. Samantala, sa araw ng Miyerkules, hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area po ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa dito sa may West Philippine Sea at isa naman sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Posible pong manatili ang dalawang sama ng panahon sa paligid po ng Luzon hanggang sa Biyernes o Sabado. Kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates ng pag-asa. Sa susunod po na 24 oras, may aasahan pa rin delikadong ulan sa siyam na probinsya sa Luzon. Dahil po yan sa hanging habagat, kabilang na dyan ang Zambales, up to 200 mm. Gayun din sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique with 50 to 100 mm na pag-ulan. Ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na iyan dahil sa basa at saturated na lupa. Habang dahil sa dalawang potential na LPA, dadami pa po ang mga lugar na magkakaroon ng significant na ulan dito sa Luzon and Western Visayas. Kaya payo ng pag-asa, huwag pa rin baliwalain ang emergency alerts sa inyong cellphones at sumunod sa mga kinauukulan kung kailangan ng lumikas. Bukas, September 8, araw ng Martes, huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote dahil may aasahan ng mahina hanggang katamtamang ulan sa halos buong Luzon, maliban na lamang sa may Batanes, southern portion of Palawan at lalawigan ng Masbate. Yan ay dahil pa rin sa habagat. Pagsapit ng hapon, posible po na mas lumakas pa ang mga pag-ulan dito sa Luzon kagaya sa Metro Manila. Kaya ka-weather, maging mapagmatsyag pa rin po sa mga lugar na posibleng bahain at hanggang maaari, iwasan ang paglusong sa baha. Sa Visayas, mula umaga hanggang hapon ng Martes, posible po ang light to moderate rains dahil sa habagat sa may Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Habang sa ibang parte ng Visayas at sa buong Mindanao, asahan pa rin po ang generally maaraw at minsang maulap na panahon sa maghapon. Sa tanghali, maaari pa rin umabot ng 42 to 43 degrees Celsius ang heat index, lalo na sa may Zamboanga Peninsula and Caraga. Habang pagsapit ng hapon at gabi, may chance lamang ng saglit na thunderstorms dito pa rin sa may Caraga, Bukidnon at Misamis Oriental. Ka-weather, matapos ang isa't kalahating buwang pag-ulan sa Luzon dahil sa habagat, tuluyan ang umangat ang tubig sa angat. Ayon sa dam monitoring ng PAGASA, as of September 7, umangat na sa 206.3 meters ang level ng tubig sa angat dam. Mas mataas ito ng 54 meters o katumbas ng 16-story building kumpara sa lowest recorded level nito noong July 25 na 150.6 meters. Kung malayo na sa critical level, nalalapit naman ang angat dam sa normal high level nito na 210 meters. Ayon sa PAGASA, kailangan manatiling malapit sa normal high level ng dam hanggang sa katapusan ng taon. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na very strong o super El Nino na posibleng magtagal hanggang February 2027. At yan muna napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Lea Salonga recently marked a career milestone as she becomes the first Filipina to receive a Hollywood Walk of Fame star. But more than making history, she hopes now that her latest achievement serves as an inspiration for dreamers. Yan ang agenda report ni Jessica Rodriguez.
3: Isa na namang historic milestone para kay Lea Salonga in a career that continues to inspire generations. Fresh off her Hollywood Walk of Fame ceremony, naka-one-on-one ko si Lea about this historic honor, her incredible journey, and the legacy she continues to build.
4: Lea,

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipin nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man iradulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siningaton, Sirad, Chapito, Taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga tag Palamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Antique, Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
3: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Akinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kakiranda mga ikaw po natong karoon mga balita na kag information halin sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters. Ay kantaran sila natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Po natong karoon sa patrol KK5 Kim Kaloyo. Samtang, mga ikaw po natong karoon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa natong nga mga KK5 Beat Reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall kag Provincial Capitolo po natong si KK5 Jenny Kauyunan. Sa mga balita naman sa Police Hospital Military. Iban pa nga mga follow-up reports with KK5 Karen Badilla. And of course, mga pilaman karon ka mga on-the-spot reports. mga follow-up reports na gikan naman sa aton sini nga iban pa nga mga ka-K5 reporters. With ka-K5 Aaron Lloyd Refugio and ka-K5 AJ Cordova. Kirandan sa mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal. Ingin ka po natin karoon ng ato sini nga news center. Po natin si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan, mga ka-K5, po natin din sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gi sa inyo tanan-tanan din sa atong karoon nga pagpangalagad sa ato sini nga ikalones ng edisyon. Today is a Monday, September 7, 2026. Kapit sa 7 na subong edisyon din sa ato sini nga pagpangalagad. Kamusta na ang aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati aton mga kauturan. Mga ka-K5, damo kita sa mga isyos kag mga dalag ko nga babalita nga pagatalakayon ha. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Mga dalag ko nga babalita nasyonal. Galupok nga mga balita nasyonal, mga mainit-init kang nagabaling aso, nagaaso-aso nga mga balita. Mga ka-K5, halin sa ato sini nga mga balita nasyonal. Mga ka-K5, subong gidamang nga gabi. Mga ka-K5, si former House Speaker Martin Lo Romualdez ang ginaristo na sang aton nga mga kapulisan pinaagi sa pagpamuno ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ginpadulungan ini siya sa isa ka pribado nga ospital, mga ka-K5 dito sa may San Juan City sa Metro Manila. Sa base sa mga informasyon, naka-hospital arrest mga ka-K5. Naka-hospital arrest karon si former Speaker Martin Romualdez. Ano ang ginabatyag nga baratian mga ka-K5 ni former Speaker Martin Romualdez? Kaya ini siya ang din-report base sa mga balita kag informasyon. Mga ka-K5, after nga ginpasakaan ini siya sang kaso sang Sandigan Bayan, mga ka-K5, kaso nga plunder, more or less base sini sa pagpahayag sang House of Representatives nga wala na naka-report si House Speaker Martin Romualdez sa ila sini nga opisina or sa iya nga opisina kag naka-attend sa regular nga sesyon sang House of Representatives. Sang mga more or less ginabulobanta mga apat na kabulan nga wala siya maka-report sa iya nga opisina kag wala na maka-attend sa regular nga sesyon mga ka-K5 sang katapos sang ato sining kongreso kag sining karon lamang kung madumduman man sang aton nga mga tagpalamati before nga ginpasakaan sang kaso nga plunder mga ka-K5 si former House Speaker Martin Romualdez gin-report mga ka-K5 nga may-ari pa ini siya nga gin-designar nga ini siya ang schedule supposedly ini siya mga ka-K5 ang naka-schedule kuntani nga magalakat sa iban nga pungsod agod nga magpakonsulta o kon magpalantaw kon magpakonsulta sang iya sinigira batyag nga balatian kag isa diri sang iya nga ginhambal ang iya sini nga balatian nga arthritis mga ka-K5 arthritis amo na siya ang iya kong tani nga ipakonsulta dito sa Guwapong Sud which is diri sa aton sa Pilipinas damo man mga ka-K5 base may mga video kaya karon na K5 andre nga makita no ang mga video blan ni Kwan ni tumayara subong video si John Vic Rimulya no si Secretary John Vic Rimulya nga nagpadulong sa may isa ka pribadong ospital do sa ano na Abad Santos Jose Abad Santos sa ospital sa may San Juan sa Metro Manila isa ini ka private ospital mga ka-K5 nga sa diin diri nagpa kwan diri nagpa admit si former speaker Martin Romualdez mga ka-K5 no so gin dolong personal ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang iasining warrant of arrest dito sa mansulod mismo sang ospital. Now, subot si Ringon na paidalom sa ospital arrest si former House Speaker Inang Martin Romualdez, mga kaki-five. So, amunin siya ang iasining ang ginahimo, no? Gaulan-ulan pagilito sa lugar, no? Which is, mga kaki-five, gaulan-ulan dito sa lugar, pero ti nagkanto dito, ara, no? Nakita ninyo, mga kaki-five, ang video, subong ilamang inang gabi, more or less, mga alas 7, pasado, subong gabi, nagpadulong si DILG Secretary John Vic Rimulya tira sa siring ospital sa diin na pahamtang ini sa may San Juan City sa Metro Manila agod nga magsulod kag maghain o kon mag hand in sang ining iya siring warrant of arrest nga ginauyatan nga gin-issue sang Sandigan Bayan kontra sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Ang kaso ni former House Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five, isa ka kaso nga plunder, which is ang ini nga kaso ang non-bailable. Buot silingon, hindi siya makapiansa. Pareho sang kaso ni Rodante, ni Senator Rodante Marcoleta. Pareho sang kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Kag pareho man sang kaso ni former Senator Bong Revilla. Amon ni nga mga kaso, mga kakifab, angin pasaka sila, no? Ang kaso nga plunder nga no bail recommended. Botchilingon, hindi pwede nga maka file sang bail bond for his temporary liberty. Pero sining karon gid lamang sang nagligad nga mga sinimana kon madumduman sa aton nga mga tagpanamati, pinakauna nga ginserbihan sang warrant of arrest agod nga dakpon, mga kaki-five, amo si former Senator Bong Revilla. Si former Senator Bong Revilla, mga kaki-five, ang pinakauna nga gindakop sa kaso nga plunder. Sang nagligad gilamang nga mga sinimana, si former Senator Bong Revilla ang nakapiansa. Ginhatagan ini sang Sandigan Bayan sang tsansa nga maka-file sang iya sining nga piansa. That's why subong si former Senator Ramon Bong Revilla ang ara na nakapauli silang balay. Nagapahunay-hunay. Kag magluwas sini mga ka-K5, iban pagid nga mga may ara sang kaso, sang kaso nga plunder, amo sanday Senator Rodante Marcoleta. Ang kay Senator Rodante Marcoleta ya hindi ini may kaangtanan sa flood control projects anomaly. Kundi may kaangtanan ini iya mga kaki-five sa iya sininga campaign donation sang nagligad nga eleksyon. Ini siya ang gindonar or gindonaran mga kaki-five, ginhatagan, ginsponsoran mga kaki-five sang mga 70 milyones nga kwarta agod gamiton para sa pagpadalagan bilang senador sang Pilipinas. Wala ini niya mga kaki-five. Ang ginbutang sa iya sini nga sosi kag ginako niya nga may nag-sponsor giman sa iya. Isa sa mga sponsor sa iya na upo diyan nga na priso subong nga si former Congressman Mike Defensor. Kag may duha pagid ka mga negosyante. So apat sila tanan-tanan mga kaki-five ang nakapriso sa ron sa kaso nga plunder. Duha ka mga private citizen kag isa ka former congressman kag si Senator Rodante Marcoleta. Ang isa kay Senator Jinggoy Estrada. Ang kaso yan naman yung mga kaki-five is plunder man, pero amo ni sila pareho ni sila ni former speaker Martin Romualdez. Mga kaki-five nga sa nasangkot sa ginatawag naton nga inang nasangkot mga ka-K5 sa sining flood control projects anomaly. Si Senator Jinggo Estrada ginpahayag nga nagbaton mga ka-K5 sang kickback nga nagalabot sa 500 million pesos ang kabaylo sang mga programa nga flood control projects. Ang sakay speaker, former speaker Martin Romualdez, mga ka-K5, ang ginhatag naman sa iya base sa report ini siya ang gintudlo nga nagbaton man sang kickback nga minalita di lang kay milyon-milyon kundi bilyon mga ka-K5 nga kickback ang ginhatag sa kay former speaker Martin Romualdez angot sa kaso nga or sa sining maanomalia nga flood control projects mga ka-K5. Kung madumduman sa ato sining mga tagpalamati nga sang nagligad mga ka-K5 nga July nag-deliver sa iyang State of the Nation address si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinaghambal siya nga sila niya kung sino ang nakasala naton ini nga ipapriso aton nga ipabilanggo kag amo dapat magpanabat. Ginmit lang niya nga pasakaan sang kaso kag kinahanglan manabat ang iya pakaisa nga si former speaker Martin Romualdez. Mga ka-K5, may posibilidad ang pamangkot sa aton nga mga pumuruyo. Tuod-tuod bala ini or isa gid lamang ka drama para mga ka-K5 nga makabawi kag para nga makapankapan ang kainit sang mga pumuluyo ilabi na gid sang mga sulid nga mga supporters ni Vice President Sara Duterte nga ginpapanaugan sang warrant of arrest sa kaso kriminal sang korte mga ka-K5 sang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nga sa diin inisyang ipasakaan sang kaso nga 3 counts of grave threats kag inisya ang nagpiansa kahapon nga adlaw. So ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ang dihamak nga grabe ang ila sini nga pagpangakig. Tiamo ini ang ginalantaw sa ato sini nga mga pumuluyo nga may posibilidad ginpadakop kag ginpapriso. Ginpadakop kag ginpapriso si former speaker Martin Romualdez iparisto, ipadakop para nga makapankapan kag mabalanse. Agod nga maghambal ang ato sini nga mga pumuluyo nga wala sang may kinikilingan, wala sang may ginadampigan kag iproseso kag ihambal mga ka-K5 nga mabalanse nga ato sini nga mga pumuluyo nga ginapangdakop kag wala sang may ginapili ang aton sini nga kasuguan ilabi na gid ang administrasyon ni President Bongbong Marcos kay bisan ultimo iya pakaisa bangod kay nakitaan nga may probable cause, bangod kay nakitaan nga ini siyang nakasala ginpapanaugan sang warrant of arrest agod nga dakpon galing kinalain lang pinasahi lang kay si Martin Romualdez ante sa dakpon ato na siya nga daan sa ospital mga ka-K5. K-5 Andre? Si Martin Romualdez bata pa rin ay paniklabo si Sinta edad yun siguro or more or less diba si mga dira-dira man siguro mga 60 plus sabing edad yun eh. Pero si Rodante Marcolita mga ka-K5 23 years old na ni nagareklamo nga mapospital bangod kay may balatian ginabalbal patrutodo kay kuno nagdrama-drama naman ka magpaulo ospital mga ka-K5. Amo man to si Jinggoy Estrada na hindi na ito kalakat kay kasang raket na itong TL yato bagong sang rayuma ay kag-arthritis siya. Mga ka-K5 para sa prisuan gyapon dalon sa ospital tapos ibalik malang gyapon sa ibalik malang gyapon mga ka-K5 sa ilang prisuan. Pero iniya si sa Speaker Martin Romualdez antes nga dakpon mga ka-K5 nagpa-admit na siya nga daan sa ospital. Tiyang pamangkot, anong baratian niya haw? Anong baratian niya? Nga wala inigin vulgar kag wala inigin announce sang mga espesyalista yung mga doktor kung ano baratian niya. Basta ng importante aralan sa iyo sa ospital o hindi Blackie 500? So, mangin bisan maghambal pa nga to sini nga mga pumuluyo ang mga kauturan tang nag-analisar subong mga ka-K5 nga nga espesyal ya si Speaker Martin Romualdez nga pagdakop sa yara na sa nga daan sa ospital mga ka-K5 sing sano na sa na-admit na dungay na kay suno sa balita ng mga apat na nukbulan nga way sa iyo kung ka-report sa House of Representatives to ayo wala na sa gatin natin sila to nga kwan sa ilang sesyon. Diba si Tuod Lala, gimamblatian niya, pero ti dapat mabalaan sa mga pumuluyo para fair and square ang balita, mga ka-K5. Gindakop man siya matuod, pero ara siya na-admit sa ospital. Question! Anong balatian ni Tatay Martin? Kipay Andre, ano balatian niya? Kaya ang reportong iyang balatian to, hindi bala makantot sa kuno Singapore? Adin to sa Hong Kong to? Kay mapakuan man ito, mapakonsulta man ito sa sangiya nga kuan, sangiya ko nung rayuma. Rayuma ka arthritis. Ka-K5. Now, isa mga ka-K5 sa mga ginalantaw karon nga abansi mga utok sa ato nga mga pumuluyo nga daan subuya K5 Andre, abansi mo. Siling nila, ginhatagan nila sang lead ang ato siling nga gobyerno. Nga bisan plunder ang kaso, pwede K5 Andre makapiansa. Kay nga ginhatagan na nila sang tsansa nga makapiansa si former Senator Bong Revilla mong. Ting kaso ni former Senator Bong Revilla, kwan man? Plunder man? O hindi bla? Plunder man? Tiara, nakapiansa? Meaning, hindi malikom sini nga mag-a-apply ini sang motion to bail si former House Speaker Martin Romualdez. Ang isight niya sini laban-laban ang ginhatag man nga pribilehiyo sa kay former Senator Bong Revilla nga nakapiansa man sa kaso nga plunder. How about sa duha si Marcolita kag si Estrada? Amo na mga ka-K5 ang ato sini nga lantawon. Sadyahon tani. Ari pinakmasakit nga balita ay mga ka-K5 bangod kay gindakop si Speaker Martin Romualdez. Mga ka-K5, ti simpre sigurado, bantayan gid ni mga ka-K5 kag usisaon kung anong baratian niya kag kung asta pila sa kaadlaw sa ospital, di ba K5 Andre? Kut-kuton trutudo ning iya nga kwan ng iya nga baratian nga kung asta sano sa ospital kay gusto sina sa mga pumuluyo nga isulod gid sa iya prisuhan, di ba? Para nga patas bla ang kwan? Para patas mga ka-K5, dapat iprisuhon gid siya. Ang pinakmasakit na muna nali mapriso na kag masulod na sa prisuhan si former House Speaker Martin Romualdez kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga may statement si Speaker Martin Romualdez sang ginpasakaan sa kaso ang hambalya siling niya hindi kuniya pagatubangon nga ako lang isa dapat kung sinong manabat. Dapat upod sila. Dapat dalahig ning tanan-tanan. Kutob sila niya sang may ari diri. Sang may kahilabtanan sang sining. Flood control projects anomaly. Mga ka-K5, hindi dapat nga si Speaker lang ang manabat. Hambal ni Speaker Martin Romualdez. Hindi pwede nga ako lang ang manabat di. Dapat madalasdas ang tanan-tanan. Mga ka-K5, kung madumduman sa ngaton nga mga tagpalamati, isa sa mga ginhambal di rin ni Speaker Martin Romualdez nga nagpasimuno sinisang sining mga budget insertions nga ini sangga ang mga kaki 5 kagsang sining mga dalagko nga mga flood control projects anomaly. Wala sang liwan kundi si Zaldico, former congressman, resigned congressman Zaldico, kag isa sa namit lang niya mga kaki 5 ang kwan subong ang Senate impeachment court ano pa daw sinagani sa iyan ang siya ang kwan subong ang nagapungko blato presiding officer Senate impeachment court presiding officer mga kaki 5 nga si Senator Cheese Isko Diro. Ah, eh sadyani nali lawagon ni Martin Romualdez. Alaban-laban si Cheese Isko Diro ni. Mabalang-balang naman eh. Mambali saya, eh kanugon sini sila nagayulo intra ko sa inyo, nagupod-upod ko sa inyo ng mga bilik sang ilik nyo. Dalahigo nyo malanggali ko. Dalas-das na dire kay nalawagan man inidire mga kaki 5 si Senator si Senator Villanueva, Senator Joel Villanueva, mga kaki 5 na dalas-das man adi kay nalawagan man ingalan niya bangod pilaman ka bilyon mga kaki 5 ang nakapain nga pundo para sa distrito ni Senator Villanueva to ay under sa iyang tatay nga mo nagapungko bilang congressman dito silang lugar mga kaki 50 billion bilyon matong balor sang flood control projects nga to dito sa sininga lugar which is ginlawag man ini mga kaki 5 ni former DPWH undersecretary inang Bernardo ano ganing alam niya to Bernardo gimano ganing alam ni Bernardo man o artista ba? May artista sa nagligad nga ngala niya si Bernardo mo. O hindi, Blackie 500. Oh, tiyan mo na. Oh, so sa dyan mga kaki 5, lang taon na to ni. Kay laban-laban, mga kaki 5, may ihambal gid ni si Martin Romualdez. Subong, matyak ko hinambalan ni siya, Piker. Ari na di mo, waran to, Baresa. Don't you worry, hospital ka lang kay dugay-dugay gaan ta may kapiyansa. Hindi ka may kapiyansa, di ah. Oh? Magluwas ini sa iya mga kaki 5 nga ginpasakaan sang kaso nga plunder. Ginpapanaugan man sang warrant o bares. Amo si inang resigned Congressman Zaldico. May warrant o bares man si Zaldico. Tapos, may duha pa ka mga private person pagid. Nga amo ni silang nadalahig base sa informasyon nga amo mga kaki 5 ang nagbalaton sang minilyon-milyon, binilyon-bilyon nga kwarta halin sa sining flood control projects nga ini mga kaki 5. O, te! Amo niyang sadyani, mga kaki 5. O, sadya gining matabo ni. Kung pananglitan nga humambal ni si Martin Romualdez, dalahig ni sila tanan-tanan. Pinakmasakit si Dre Makakipap kung nalik kumambal sa nga himuon nyo ko nga tapalan, himuon nyo ko nga sacrificial lamp. Ari o, kay isugid ko sinong pinakahari-hari niyo. Tinalik kong masugid ko sinong pinakahari-hari kag matudlo ni Pakas, ang iya nga Pakas. Di ba, Andre? Basi matudlo ni Pakaisa, ang iya Pakaisa, sadyagin. Kag ang pinakmasakit pagit kumagambal sa nga siyang utok-utok sine ang asawa ni Pakaisa ko ay kalainin sadya na ni oh? May panukalang batas sino to nag-file sang isa ka panukalang batas nga ang diri sa Pilipinas guro to dito man daw kung nabasahan man nga nag-file sa sang isa ka house bill okay 500 nga ang kutob sa mga magkaradakpan kag masigurong mga anomalya nga kwan inang masiguro bla nga kawatan sa sakaban sang gobyerno bla pag wasya madakpan ka mabalaan nga matutuod nga kawatan ka sang kwarta sa kaban sang gobyerno automatic ikwan ka i-firing squad. Gaway madayon to. Kaya ang tanan-tanan to, hadlock si nila, hindi tayo pag-ipasar. Kaya base, bala ko pasanay kagkwan, ikita man na mismo naghimo sa nga, naghimo sa nga bala para ipatay sa atong kagalingon. Sadya gini. Oh, ti mayo gid. Oh, the best gid. At least mga ka-K5, ang hambal naton simple lang. Ah, oh, kay natabo na ini. Ah, oh, si Sara Duterte mga ka-K5 kampante sa lipay man siguro si Vice President Sara Duterte kag ang mga kaalyado ya. Kag ang iya nga mga supporters eh. Kay mambal sila nga ti Arena. Amo na ni. Ah, oh, bisan may kaso ko nga kriminal. Bisan may ara ko nga kaso nga grave threat niyo. Total na kapiyansa ko kay pwede man niya kapiyansa. Ya bisan may impeach pa ko. Ang importante mabalaan sa publiko, mabalaan sa mga pumuroyo. Kung sinong matutod nga kawatan sa kaban sa gobyerno. Mga ka-K5, kay ang pinakahari-hari nga sungad nga pwede makasugid kung sino gid ang sa likod sinitanan. Sang kinawatay sang kwarta sa kaban sang gobyerno, isa na diri si former House Speaker Martin Romualdez. Di kay ginpahilabtan nila si Speaker Martin Romualdez. Kabay pa nga hindi lang ni drama-drama, kabay pa mga ka-K5. Kay once nga mapriso ini si Martin Romualdez, laban-laban manugid gini. Mahambal gini. Kag may posibilidad ba si tawgan niya to si Saldi ko? Kagambalon nga Saldi, pagpuli na di. Kay why na kuya aking si Imo, hindi taka pa ipapatay niya, puli di. Kay duha kita mga tubang, kag kita nga duha ang mahambal. Kung sinong leader-leader sinis ang kinawatay sa kabansang gobyerno, kita nga duha sila nga mga kawatan man kita, pero dapat manabat gid ang leader-leader ang hari-hari puno-puno mastermind sang pangawat sa kabansang gobyerno. Oh? Oh? Mga ka-K5, oh? Latest nga balita sang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, mga ka-K5, nagnubo ang aton nga baylo sang piso sa dolyar. Kagwala na gid sang mga nagasulod nga mga investor sa Pilipinas. Kay nahadlok ang mga investors, kay hindi establisado ang aton gobyerno sang Pilipinas. Basi mawad-an sila kang magkalaputo sila, bangod kay hindi establisado butsingon ang aton nga pungsod mga ka-K5 sa pagpamuno ni PBBM is shaking. Ang aton nga anomalya kay ang aton sininga ekonomiya kay Papandre. Ekonomiya naton is shaking. Amo na rason kun nga wala na sang mga investors na gusto magsulod kag mag-invest sa ilang nga negosyo diri sa Pilipinas. Nga mga manggaranon ka mga negosyante, bangod hindi pa masaligan ang estado sa aton nga pungsod subong, bangod sang mga kasubong sining nga mga balita. Nantawa nyo bala mga balita? Vice Presidente, may kaso mga ka-K5, gin-filan sang kaso, dapat prisuhon. Mga ka-K5, ang Vice Presidente, gin-pasakaan sang kaso, bisan pa nga ginapa-impeach. Ah, ang lugar sa Pilipinas, bisan din kalang lugar makalto, ginabaha. Mga ka-K5, ang aton nga ekonomiya, nagbagsak subong. Bangod sang dihamak nga grabe mga ka-K5 nga hindi maintindihan nga panggobyerno naton diri sa Pilipinas. Amo na rason kun nga nga wala na sang investor subong nga gusto pa nga magsulod sa pungsod agud nga mag-invest sa ilang mga negosyo di mga investor sa subong nga palag. Imbis nga invest nila diri sa Pilipinas, dumati ko ato sila kadtotos Dabaw. Pilipinas matod pero Dabaw. Oh, tapos may ara iban nga nagambal nga invest na mo sa Pilipinas sa niton na mo na invest niya sa may Iran. Ay kalainin. Oh, oh, sadya na ni. Amon na ni siya. Mga kakifay. Sino advisor ni Kwan Man, IPBBM, man? Huwag siya kabalo nga ining papanakop siya kay Martin Romualdez ni amon ni halinan may posibilidad sang pag-shake, rattle, and roll sang iya nga Kwan? Sa iya sining nga pangabuhi, sang iya sining pagdumalahan o mga kakifay? Hindi man ay pwede nga pakaisaya mapabaya lang ka maghipos lang. Mga kakifive, may plano patani ni Maglagan Presidente. Ano mo kay guba na guba, wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Ang pangalan ni Martin Romualdez, wasak na wasak. Ah, para hindi mawasak ang imo mga kakifive nga ikayong lawas para para sulid na sulid kag hindi mawasak na wasak ang imo ikayong lawas. Inom Klinika DTX 500 kag may TC. Oh, para hindi sulid na sulid ang puso ni Nasty Mac. Mga kakipay. Oh, Klinika DTX 500 kag may TC, ha? Inom na kita mga kakipay para sa ikaayong lawas naton. Para nga mangin healthy ang aton lawas. Bahala na magbinaklanay kami ng binakbakanay kamuda. Magprinisuhay kamuda. Importante mga kakipay. Hindi na kita magsalig subong sa aton pangabuhi sa gobyerno. Dapat kita na lang mismo nga mga Pilipino ang magmatumato nga magpaninguha sa aton pangabuhi. Kay hindi naton masalig ang aton pangabuhi sa gobyerno kay ang gobyerno ta lawlaw pakpak palpak lawlaw bulayog nga klase ka pangubyerno, bangag ang aton sininga gobyerno subong. That's why, para mainugbato kita sa piga-piga sang pangabuhi kay Pabandrian Himoon ta, ipaayuhon tang aton ikayong lawas. Dapat magapabilin kita nga healthy para may inugbato kita sa pangabuhi ta, mga kakipay. Ha? Bisan ano nga ulan init sulayon ta, hindi kita magmasakit, mga kakipay. Kaya ang mga bulong nga dapat ibulong sa lawas ta, ginapanglubong lang subong sang gobyerno ta. Nagkala-expire na mga bulong sang gobyerno ta, 1.4 billion nga balor sang bulong mga kakifive. Ginpanglubong lang tungod kay nagkala-expire. Te, paano ta pa na maamligan ang aton nga ikayong lawas? Te, kita na lang magmatumato mga kakifive. Tinguha inyo gid nga makabakal sang Klinika DTX 500 kag sang may TC para magapabilin nga healthy ang lawas ta. Amo ni siya mga kakifive ang food supplement nga di hamak pinaka the best, ha? Nga may medicinal value ini nga sarang nga makakontrol kag makapabilin sa healthy ang aton nga lawas. Amo ning produkto sang Klinika de Alternativo. The power duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy ang Klinika DTX Pamerican Mighty sa mga kakifive. Kay even cancer, makontrol yan eh, nga hindi magtubo sa lawas ta. So, everybody, healthy living kita. Nami pangabuhi ta, kung wala kita balatian, mga kakifive. Mahapos sa aton magkapangita kwarta, kag makabaka sang pangabuhi ta, kay way naman ta magasalig sa gobyerno, ta subong kay gobyerno ta, lawlaw gid, way tupa inang gobyerno, ta subong. Kung halos pala nga pwede kita makasaylo sa ibang nga pungso, tani pwede, galing hindi pwede kay mga Pilipino citizen, tabi mong, di Blackie 500, way tamay mo, kung pwede lang guro nga mabuhi ta to sa Mars, mapamars naman lang ganit, tani kuya mo. Oh? Tikaling kay hindi pwede, tinguhaan ta, nga kita na lang magtinguha mga kakifive. Pabilinon tanga healthy lawas ta. Inom kamo sinis ang Klinika DTX 500 kag may TC para mainugbato kita sa kung anuman nga klase sang hamon o kung pagpanghangkat sang aton nga pangabuhi mga kakifay ba? Nga! Ano ang ara sa Klinika DTX 500 kag may TC? Ladies and gentlemen, ang Klinika DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties, no? Agud nga pungga ng pagtubo sang mga inflammation o kung bukol-bukol sa lawas ta nga nag-develop sa ulihi into a cancer o kung ano mga klase sa mga balatian. Taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. mga kakifab. Kag kung ginaparisan mo sang maitisi, amuning matabo sa inyo. Kay ang maitisi, isa ka alkaline vitamin C. Kampyon siya ng immune system mediator nga nagapakusog sa atong immune system capabilities. Agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Amo na pinakada best kung nga ginapartner ni siya ang Mighty C kag ang Clinica DTX 500 para nga magapabilin nga healthing lawas ta. Nantawa niyo Blackon ba? 54 nako. Pero looking 53 lang. Ay kalainin. Ay ni Bla? Kay tungod nga nagagamit ako sang Mighty C kag sang DTX 500. Tanong pa ginahulat nyo? Hindi nyo na paulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan natin kaugalingon. Klinika. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw natin nga pag-aimnon. Aton nga oras, alas 8:18.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
1: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa E3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
1: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga doon hindi maayong kapinas.
1: Patuloy lang.
6: Nelfungi.
1: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid E3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang E3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni E3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: E3 Bio with Physio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang E3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: E3 Bio, ang D3.

0: tuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm, no? Dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sa imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
1: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
1: Mm.
6: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
6: Kuno mi gid yung D3 Bio no, pilas-pilas ka.
1: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
6: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
11: Elimination Round Second Tier Level.
10: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Good news!
2: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, naka-sales rep.
0: Una,
1: mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Ikaw ba ang may diabetes?
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Asal rikas.
9: Epic.
3: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio.
3: Ang D3.
9: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
9: Yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio.
9: Ang D3.
3: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
3: Yung may D3.
9: D3Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
16: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
17: Night Watch.
18: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragan. Oras na aton karon nakalabor kita sa 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangaragan mga ka-K5, shout out sa ato sini nga mga followers sa kay Den Villarreal, good evening. Corazon Mendoza, shout out. Benz Kamasaba, drama lang nila yan, naniwala ka dyan. Ah, TV sana, importante, drama man kung hindi, importante kinabalita, tako nung matuod. Nga nagakatabo, subong. Sa kay Maria Fel, shout out, Ralph Da Saluntao. Te pare, may nagkadto man sang nag-agda ka sang pinya sa Robinsons. Ari na ko bisa uman. Makadto ko tani dapu gagit. Kaya balik ka na abit sa uman mong ilan tawag ni wain lang ko upod kay kuna yapon isa yapon pre Ralph. Pagbalik mo dia kay Vicinta Villanueva Latigo, shout out kay Glenn Villosilio Biclar, kay Emma Castro Kabilan Mulet Penuela, Gino Puras Mercado, kay Leodel Australia, or Astoria Singson, from Concepcion, shout out sa family Singson. Felicissimo Yoteg, siya nga drama lang na. Kay Shentan Silia, shout out kay Ray Tacleon, shout out, no? Watching from Tubungan. Kay Jose Mare, good evening idol. Balibad lang na nga pa-check up, pero malagyo na ina. Again, papanaugan na to sa Quan Hall departure or departure order. Di na to kalayas des Pilipinas. Kay Lisa Bolkiren. Brown out naman di sa Punong Lapos. Ate, manual kuan among load dropping. Mo magyapon. Sa kay Dudong Pagay, may gabi idol John watching live from La Caronda o Capiz. Kaya kayo mangi dire. Idol ko rin, Ming, from Yogiya, maayong kapis. Kapamatigin ako sa imo, Idol John. Thank you. Lorley Gardosi, shoutout sa mga kabataan kay sa Gardosi family. Salting Alphon, shoutout. Rose Impas, shoutout. Kagagina shoutout man ang Tropang Projecto. Sa kay Anthony, Junel, Ivan, Sunny, Michael, Harvey, Ryan, Carl, Brian, Julian, Mary Jane, Ken, Rich, Ken Ledesma. Shoutout sa kay Rose Impas, Verna Salvia, Salvilla, Ria Capanas. Shoutout man sa kay Norberto Aguilar Jr., kay Renato Bindeta, kag sa kay Florenda Cadavero. Kay John Duanteda, no? Yapunta, John! Action, John, kung ang balyo. pinakas kag Laswa. Brown out naman di siya pa via. Ilikuan. Ano naman na daw? Kay Oliksor Gala Onit sa Unitnas MJ. Shoutout sa Roskilio family. Roskilio Gli, watching from Mansaya, Lapus. Okay, sige. Mga ka-K5, sa sininga mga tinion, sa ato sininga pagpangalagad. Pabati, tablaliwat sa inyo, kag i-refresh, tablaliwat sa inyo, mga ka-K5. Ang pahayag din ni Speaker Martin Romualdez. Sang ini siyang ginpasakaan, sang kaso. Parang madumduman nyo, bala ko na nung anong tinutuyo ya diri sa ginhambal mga kaki 5 kay subong may pasasang statement subong kay mantigin dakop na siya may warrant of arrest na siya mga kaki 5 gin serbi na sayang warrant of arrest niya sa ospital dito sa may San Juan City Manila karon ang statement niya sang ini siyang ipasakaan sang kaso mga kaki 5 para nga ma-recall nyo then after this pabati tamandayon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga pumuluyo naton. Ang iya sila nga pagpasalamat sa mga pumuluyo, sa mga nagasakdag sa iya, sa mga nagasuporta sa iya, mga kakifive. Pero naon, tanay si Speaker Martin Romualdez, mga kakifive, ang iya sila nga statement, mga kakifive, para nga makuan nyo bala, ma-refresh ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez, mga kaki-5, may kaangtanan sa pagpasaka siya sa kaso nga plunder. Hambal yan, sininga dalahigon, takamutanan-tanan. Ya, hindi ko ni mahimo nga ako lang isa. Hindi ni mahimo sang legislative ang nag-presenter, nag-ahimo, sini ka nag-aprobar, sini pangkabilugan. Sa katapusan, silingya, amo ang executive, mga ka-K5. Pero no, hindi tala makwando, hindi tala makita ang statement ni Romualdez. Mga si kung gindilit na to. Mga ka-K5, ang iya sining pagpahayag. Mga ka-K5. So, gani sa ito, sining mga pinalangga nga matag pala mati samtang inapangita pa ni K5 ni ka-K5 Andre. Shoutout na sa iba naton nga mga kauturan no? Nga mga followers kay Arman Bakuguay, Rimya Panes sa mga gabiis tanan-tanan kay Silin Pacheho, kay Calvo Guapo Vlog, siya kay Rhea Capanas, kay Rosimpas Noel Gonzaga Palalimpa, niya idol nami na guro sa ila pamungguon ulo nila tanan. Isog-isog ba? Sa kaya Higino Sumagaysay, it's showtime in the Philippines. Nan. Sa kay Jolie Alberca Gansia, shoutout man Marino Fort Palier, malapit na ang exciting part. Siling ito. Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, niya haha Idol John, kung maubos sila na cop, magotok gid na sila sa prisuhan mong ati laban-laban gid eh. Bilwa gid sila niya si Bilian Wiba tapos gid. Kunaw gid ya si Chesina. sa kay Gilberte Alimanya. Idol, wala kakahibalo sang balitaan ni Martin Romualdez. Asang balatian ni Martin Romualdez, niya ginpaltak na siya. Animilis siya. bonggit urot kay dambal ni Higino sumagaysay sa kay Hazel Mayres niya sa Pinsar Yaguro. Ano ka mo, siniswerte? Laban-laban gin niya, drama na ni Bangag. Laban-laban gin. Katikatis buli blatian ni Tay Martin. Idol John, good evening. Fred Pascala, yung kampo, sinikapyan sa sila. Ang kwarta gagin kawat nila, amo mananggin bayad nila eh. Laban-laban. Romel Palmares, good evening. Sa kay Mrs. Helen Palmares. Shout out kay Romel Palmares, kay Banks PSG, Eugenio Palmares. Talahuron John Kapulot, si Sara. Maisog sa hambal, maisog sa pamahog, maisog pumatay tawo. Pero talaw siya nga mapriso sa ngustisya. The late Anay Mayor Tuing Herrera say, maisog sa ustisya pero talaw sa pamahog kag talaw pumatay, talaw kag indi makawat. Salamat kid K5. Talahuron John, ano ang say mo primo? Ati si mo na nga pagparty man. Ara na K5 Andre. Aber mga ka K5 boy, pabati ko sa inyo, i-refresh ko sa inyong hambal ni Kwan. Ni former speaker Martin Romualdez. Para nga pag ma-refresh sa inyo, dira nyo na mabinag-binag kung himuon nga ini mga ka-K5 nga itudlo kung sino mga tao sa likod tanan-tanan sang sining flood control projects. Ano mali mga ka-K5 nga amo ang ginangin alagyan sa pagpasaka sang kaso sa inga plunder nga wala sang piyansa mga ka-K5. Ari Speaker Romualdez pa mga ka-K5.
17: Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives. But the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, billed out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates. But the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tianco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real.
19: K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch.
18: Ang mga ka-K5 na batian niyo to, ang hambal ni Speaker Martin Romualdez. Siling niya ang anomalia kag ang korupsyon. Nagakatabo mga ka-K5 sa tiun sang pag-execute sang mga proyekto. Maghambal kita nga execute ki 500. But silingon, halin na sa executive. Di ba ki 500? Nan, hala nyo gid. Ari na. Ah, laban-laban. Mga ka-K5, kontumanon ini ni Speaker Martin Romualdez, ang hambal niya, nga hindi pwede nga siya lang ang manabat, dili kay siya lang patutuan. Mga ka-K5, ti dalas das gini tanan-tanan. Sila niya hindi ni mahimo, sila niya sang kongreso lang. Hindi ni mahimo, sila niya sang sinado, mayara man sila. Ah, sa pag-deliberate sang mga budget. Labi kag labaw sa tanan. Sila niya nagakatabo, sila niya ang pag-implementar sang mga proyekto nga nagakatabo ang korupsyon sa pag-execute sang sining mga proyekto nga ini kag pag-execute sa mga budget. Sino? Siyempre, executive. Ari na. Di mga ka-K5, maipit ni si Pakas. Pakita, mga ka-K5, andring picture niya nga aras sa may silod sang ospital na ginpatungan sa sang orange nga bayo. Aras sa prisuan, gina-oxygen siya. Kita nyo sa prisuan sa may silod sang ospital. Aras sa ospital, may oxygen sa iyang ilong. Mga ka-K5, pero ginpatungan sa sang bayo nga orange ang kolor. Ang buot silingon, ngayon siya ang bilanggo nga ara sa sulod sang ospital. Sa malipot nga sugilanon, ini siya mga ka-K5 ang gin-arrestar o gin-aristo sang mga pulis naton sa kaso nga plunder. Kagini siya ang status niya is bilanggo na sa sangaton siling nga gobyerno. Pero ara lang siya sa sulod sa ospital kay siyempre may balatian. Ara ginakuan siya, ginakita niyang picture niya. Ginakuan siya, gina-oxygen. Ah, ang iyang oxygen daw ay gakuan na daw ay gagi sa ilong daw sa bahaw. Sa ilong gidman. Daw sa sunga daw, no? Baka kay Five. Ah? Ara sa sapresyon, gigda siya, oh. Tapos, kinpatungan bayo niya, sang orange nga bayo. Nga nagapamatuod, gini siyang aristado. Sang ato sini nga mga pulis, mga kakay-five. Kag-upo dito si DILG Secretary John Vic Rimulya. Nga nagpresentar sa iya mga kakay-five sang warrant of arrest. Nagbasa siya sang warrant of arrest. Sang sandigan bayan nga ginpapanahog sa iya. Eh, like for example, nali mga kakay-five makapaminsan na kamakaplastan. Mayon ni si former Speaker Martin Romualdez. Kag maplastar yan tanan-tanan. Ang ginapaabot-abot sa aton nga mga pumuluyo, mga kakay-five sa bilog nga Pilipinas, sabi niyo ko na, no? Ang tuno or tenor sang ambahanon, mga kakay-five, nga pag-aambahon ni Speaker Martin Romualdez. Ma'am? Kay naghambal si President Bongbong Marcos, nga sila niya, may nadipulo pamilya, basta kung sinotong may kaso, kung sinotong may ginhimo ang kalitanan, may ginhimo ang katuntuhan, dapat manabatgid. Mga kakifive, lantawunta, no? Kung may aragid man sa ginatawag na ginahambal sa mga tao, kaya mga tao, subong, daw hindi mga kakifive magpati. Ang pag-intindi sa mga tao, yan, subong yung drama lang niya ang administrasyon ni PBBM. Kagsang pakaisaya nga si Martin Romualdez, kagsang mga grupo sa iya nga mga kalyado, katulad sang mga kalyado ya nga mga kakifive nga amosanday ang magulotod nga Rimulya, ang taga NBI nga si Matibag, kag ang Kongreso, kag ang Senado. Amo ni mga kakifive ang pagmga pumuluyo ya subong, nagahambal sila nga niya laban-laban sini sag pati-pati man drama lang na para nga matabunan kag magkwan mag-die down ang kaakig sang aton nga mga pumuluyo bangod sang pagpapanaog sang warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nabalaan man sang aton nga mga pumuluyo ilabi na gid sang gobyerno subong ni President Bongbong Marcos na intindihan nila kung ano kapalangga sang tao si Vice President Sara Duterte, bisan ano pa nga pagpangguba sa iya nga mga pangalan, bisan grabe nga waswa sa iya sa impeachment court nga ginapakita to, may mga ginapagwa sila to nga mga nakaiban nga mga naka-avail kuno sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, mga tagduwa plang kabulan nga natawo, mga tagduwa plang katuig edad naka-avail na sang confidential fund, hambal ina mga kakay-five sang PSA kung sang national inang statistics office mga kakay-five or NSO. Kagati siyempre, mga kakay-five, tindamu-damu na sa mga pagpangguba sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kung imo, mga kakay-five, nga isurvey sa bilog nga Pilipinas, bisan diin ka lang mamangkot kung sinong gusto nila nga maging presidente sa 2028. Sa gihapon, nagapabilin na mataas ang ratings ni Vice President Sara Duterte plus pagid sa mga ginahimo nga survey na inang trust ratings survey nagapakita nga gapanglakaak yapon mga kakifive ang survey sa kay Vice President Sara Duterte sa maripot nga sugilanon amo na siyang realidad. That is reality. Ah, hindi kay himo-himo nga istorya, labi na gid ang mga pagpangguba nga nagaguluwa sa mga social media. Kag ang tanan-tanan nga mga pagpangguba nga mga pagpangbinotig sang presidential spokesperson ni Bongbong Marcos nga si Claire Castro, waay ga kalingkang ang tawo. Ang mga tawo mas lalo nga nagasulid nga nagasulid sang ginhimo ini nga wala labot sa mga hala magtimbang kabisan diin lang nga mga pamaagi ang mga pagpangharas sa kay Vice President Sara Duterte halin sa impeachment pagkanto sa pagpagsaka sa kaso kriminal. Mga kakay-five, mas labi nga nagasulid ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte kumpir sa kay PBBM? Kaya ang pag-insindi sa mga pumuloy nga si PBBM, ginapanghingabot niya ang mga kontraya sa politika. Dira mga kakifive na ganubo nga naganubo ang ratings o contrast ratings. Sang administrasyon ni President Bongbong Marcos, bangod mga kakifive nga, nagapati ang mga pumuluyo nga daw halos nag-underdog na si Vice President Sara Duterte. Ginahingabot siya kag ginapakalain kag ginaguba ang iyang pangalan. Tibisan pala, for example, butang tabi tuod ang mga aligasyon, tuod ang mga ginapanghambal ni Vice President Sara Duterte na ipapataya ang First Lady kag ang First Couple, lakip si Martin Romualdez. Magtuod abi ang ginahambal dira nga sala kag guba, sala ang iya sini nga pag gamit sa iya nga mga confidential fund. Butang tabi ginkawat gid abi tuod ni Vice President Sara Duterte ang kwarta sang plakuan sang Pilipinas, sa mga Pilipino ang confidential fund diyan nga 125 million. Pero mga ka-K5, hindi mo masagang ang suporta sa mga tao kay na-underdog siya. Kaya ang pag-insindi sa mga tao, ginahingabot gid saya sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Di kun ang tao diri sa aton sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, yung batasan sa mga Pilipino, mga maluluyon kita diri. Kung sino tong ginadaog-daog, kung sino tong underdog, dira yan nagapanig ang mga pumuluyo. Amo na may posibilidad ang rason. Kung nga nga masamak nga nagasulid, pagini nga nagasulid, ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, bangod nga ginalantaw sa mga tao ang pag-intindi nila na ginadaog-daog yasang administrasyon si Vice President Sara Duterte, mga kakifay. Amo na nga ito, sini nga paglantaw sa sitwasyon karon. Te, karon, lantawan nyo, bala pagkanto ni Vice President Sara Duterte sa may korte, damudamo mga suporte siya, gahako siya ka nagahibi, mga ka-K5. Tiga pasalamat siya. Ari mga ka-K5, ang statement ni Vice President Sara Duterte sang ini siya ang matapos nga makapiansa sa Quezon City Hall of Justice, mga ka-K5. K5 Andre?

0: Mga kababayan, napakarami sa inyo ang nagpadala ng mga mensahe ng suporta, panalangin at pag-aalala. Sa sobrang dami ng mensahe ay hindi ko na masagot ang bawat isa. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino, ang totoong pressure ay ang makasaysayan na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na ngayon ay nasa 62.77 pesos na. Ang totoong pressure ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan. Busa, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta ug mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayo na kong buhaton nga ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Syukran.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
2: Aso mo na mga ka-K5 ang pahayag ni Vice President Sara Duterte subong ng adlaw ha September 7 2026 ya siningagin na pagwa nga statement may kang tanan sini. So nagakabalaka ang mga pumuluyo bangod sa grabe nga pressure sa administrasyon ni President Bongbong Marcos sa iya. Pero ginalantaw yang ini nga pressure daw sa bulaan ni siya. Ang pressure nga ara sa iya subong bangod mga ka-K5 nga waay sa sang may mahimo gid nga trabaho turutudo. Waay sa sang may mahimo mga ka-K5 para nga luwason kita sa dihamak nga grabe nga kagutom. Number one nga mga problema mga ka-K5 tiyos tuto. Problemas baha sa aton sini nga mga kabaranggayan sa mga kabanwahanan, kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod. Number 2 mga ka-K5 problema sa mataas nga mga presyo sa mga balaklon. Bangod kay gasaka ang presyo sa mga petroleum products. Buwas K5 Andre Martes alas 12 karos kagahon. Ah, sobra naman 5 kapiso sa masaka nga presyo sa petroleum products sa krudo. Krudo mga ka-K5 lapit 5 pisos or 5 kapiso sobra gani ang magasaka sa kada litro sang krudo sa mga nagpamati na subong hingagaw na kamugadaan patugong. Kay ang presyo sang krudo magasaka naman sobra 5 pisos. Ang presyo sang gasolina magasaka sa mga lapit-lapit 5 kapisos. Kag ang presyo sang kerosene o kung gas magasaka sang sobra man gyapon 5 kapisos. Ah? So subong ang present nga presyo sa pinakanubo nga presyo sang aton sininga krudo ara sa 83 dugangan sang 5 kapisos madalaga ni na sa mga 88 top 89 mga ka-K5 lapit-lapit na manano binta ang presyo sang petroleum products ilabi na gid sang krudo sa kada litro sa buwas nga adlaw gani hingagaw na kamungadaan. Ha? Sa motong hambal ni Vice President Sara Duterte Amo na sang pressure ang iya sini nga ginalalainan kay ngati syempre wala sa sang may mahimo dre. Kay mante grabe mong administrasyon ni President Bongbong Marcos amo ning may problema. Number 3 mga KK5 nga pressure nga ginahambal ni Vice President Sara Duterte ang pagkadula sang aton nga trust o kon sa aton sini nga pagsalig sa aton nga gobyerno kag sa mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Halin sa pulis, pagkadto sa hustisya, pagkadto mga KK5 sa NBI, pagkadto sa iban pa. Kongreso, subong dula man sa lig namun. Kaya ang kongreso, doon pa matyagan ko, labi na ang mga grupo, mga KK5 sa kongreso, labi na ang mga sa prosecution na. Dula sa lig sa aton nga mga pumuluyo. Nagapa-kwan sila, nagapa-tinlo-tinlo sila nga kuno-abi, hindi sila mga kawatan. Ginatudlo nila si Sara Duterte nga kawatan. Pero di hamak nga mas numero uno pagkakawatan ining mga kongresman nga ini, mga KK5. Di hamak kung ano pangawat ni Sara Duterte, butang ta. Gapangawat, kiman siya abi, 125 million na ginapasibangon. Ang inyo gani, bilyon-bilyon nga mga buisit kamo. Di Blacky 500, ngayon di patula kamo. 20 bilyon-bilyon kamo gani. Kag subong man, mga KK5, ang mga senador nga ibang, nakawatan man eh. Ang mga balita ang inabatan ng builog nang inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distri Bio na Superfood Supplement nga ginhimo gikan sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil mga KK5 kag Vitamin Distri nga pariho may maayo nga natural microbial sa aton siringa palibot. Ginapanami sa Klinika Distri Bio ang aton siringa pag-function mga KK5 pinagi sa paggamit sang ginatawag na ito nga monoglycerides or ining monoglycerides ginahimo sa aton nga lawas into monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa Klinika Distri Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-baskog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, inom na kita sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga mga KK5 nga nagabulig para sa pagpapag-on kag pagpalig-on sa aton nga lawas kag immune system para hindi kita dali matapikan sang balatian ilabi na sang mga viral and bacterial infections. Ginagamit man ima KK5 kag ginatawag nga natural nga klase sang antibiotic ang Klinika D3 Bio. Gani ano pang ginahulat no? Kontradingge pwede man ini mga KK5 no? Bangod kay ang Klinika Distri Bio mga KK5 ang nagapabakod siyang sining fat soluble vitamin mga KK5 no? Nga nagaga o nagahimo sa pag inhibitar sang isa ini siya ka fat soluble vitamin ning vitamin K mga KK5 nga ginagamit naton para sa pag-inhibitar sang ato sining lawas agod nga ma-inhibitar ang pagdugo sa ato sining lawas kuna impiktar kana sang dengue. Hindi bala mga KK5 so kinahanglano naton ini sa mga naigo sang dengue virus sa mga kabataan ta. Imna nyo na kagpaimna sang Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga kakipay, kontra sa virus kag sa mga bakterya nga nagasulot sa aton nga lawas. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Aton nga oras, alas 9:11.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Elementary School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gina akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
0: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
16: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras sa aton karon nakalabot kita sa 16 minutos na kaligad sa alas 9. Nga gawon ta mga report kay impormasyon halin sa aton nga mga ka-K5 reporters. Check na aton una report kay impormasyon. Nagi ka na kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa report nga may mga kwan kuno. May mga barangay may mga barangay diri sa sudad sang Iloilo nga wala sila nagka-submit sa ilang mga barangay liquidation sa sulod sang masubra 5 ka tuig. Ah, te. Ah, tanoy mo sa day LJN eh. Ah, yun na po, gabili sang ilikid. Masakain nyo na ni Kaso, kagpang prisuhan nyo na ni. Yun na po, ga. Ang mga detalye sa mabalita, upon kita kay K5 Jenny Kuyuna, nagikan sa Iloilo City Hall.
0: K5 News FM, Kampyon Report.
17: June, tama na, may lima, apat, ka mga barangay diri sa Iloilo City ang masobra lima katuig na ka K5 June nga wala nakapasa sang ilang financial report kon liquidation sang ilang barangay nga budget ka K5 June. Isa ni gani ka K5 June sang tinalikdan no, ang barangay San Pedro Molo ginpapanaugan sang notice of disallowance sang Commission on Audit o CONCOA, which means kay 5 June ginapabalik sang Commission on Audit ang balor 14 million pesos nga pondo sang barangay nga wala na liquidate kay 5 June. Isa lang ni ang barangay San Pedro Molo sa apat ka barangay kay 5 June nga wala nakapasa sang ilang liquidation sa sulod sang lima ka tuig.
16: Ang tatlo ka barangay ano pagid? Ginlawag mo naman lang ang barangay San Pedro Molo, lawagan lang tatlo para nga fair.
17: Una ka kay 5 June, duha sa may distrito sang Lapuz, ang Don Esteban kag Halandoni Estate. Samtang ang isa naman ka kay 5 June, ang Kalaparan na Arevalo. So ini ka kay 5 June, actually wala pa man gid ni ka kay 5 June, no? Wala man gid mention ni Mr. Lim kung sininga ang tatlo ka barangay papanaugan man sang notice of disallowance. Pero sila ni ka kay 5 June ang wala nakapasa sang ilang liquidation for more than 5 years. Amo na gani kay 5 June sa karon ng ginaproblema sang DILG, kay amo na gani may mga iban bala ka kay 5 June nga mga barangay nga hindi sila makabalo ka kay 5 June kung paano magliquidate. May iban ka kay 5 June nga nahadlock sa ilang kapitan sila, nahadlock sa ilang barangay treasurer. According gani to Mr. Lima, ti kung nahadlock ka sa treasurer mo, ti dada di treasurer mo nagkapitan, ikaw nag-treasurer, nagbailuhan na ikaw mo sang posisyon bala ka kay 5 June.
16: Ay, kalain. Ay, kalain. Ikaw na hadlok ka sa ako, hadlok ka sa treasurer mo, tayo dapat rubiluhanay ka mo to, no? Ikaw ang mga treasurer, siya ang mga kapitan.
17: Oh, amugay ti kay 5 June, kay ang rason sang iban nga mga barangay mabudlay magpangita sang barangay treasurer. Ti ang rason man niya sang DILG, ang treasurer ginappoint na dira ka kay 5 June kung ing butang sa posisyon, agud nga magubra sang ilang monthly report, magano ka kay 5 June nga mayara tsakto ang pag disimburse o kung pagwa sang kwarta sang barangay ka kay 5 June. Amo ni ang problema sa karon sa aton diri sa may Iloilo City. Last year, kay 5 June 2025, according to Mr. Lim, ngayara sa 27 ka barangay ang wala nakapasa sa ilang financial report kay 5 June. So sa karon 2026, ang Iloilo City Government kay 5 June sa bulig sa Department of Interior and Local Government, because sa kay 5 June may mga barangay na nga nasampulan. Example, ang barangay Yulo Drive kay 5 June, ding suspend ang mga barangay officials because of the unliquidated nga barangay budget, din suspend sila sa ombudsman. Kumbaga, nag-lesson learn na ni sa iban nga mga barangay official, saka din nagmanton sila kay 5 June nga mag-ubra sang ilang nga financial report, nga magtuon kay 5 June sa ubra financial report. Sa karon kay 5 June, more or less, amat-amat na out of 180 barangays, nag-comply na sila kay 5 June. Tiyan mo lang niya,

0: Lang ta ang tingog ni Kwan, DLG
1: City
0: Kwan,
1: Director.
0: City Director sa DLG.
2: Ang 2025 may ano bidiri may sulat sa amon si City Budget. Nga actually out of 180 only 27 ang wala naka prepare sa budget last year. So that's good na. Kinumpisa na namon gid na sukot namon. Then I think we have 17 barangays nga more than 2 years bala nga wala ka submit sang ilang financial reports kay barangay accounting. So far medyo satisfied man kami kay samat-amat naghulag man kay before damon na more than 50 na ang more than 2 years subong kung lang taon lang gid ang medyo critical though I think 4 barangays na lang gid ang medyo budlay gid nga wala gihapon nga submit.
3: Ano ning mga districts, sir?
2: I think ang isa na sa problema namon is from Molo.
3: Molo.
2: Yes. O ano? Si treasurer, hindi daw ma-pressure sa kapitan kay because budlay gang ita treasurer. That's why ang sabat ko ganito sa kapitan, kung adlukan ka sa treasurer mo, di resign ka na lang, si treasurer na lang makapitan, ikaw na lang treasurer.
0: Ay, kailangan nila.
2: Kaya gina-hire si treasurer nga mag-ubra sang ilang monthly financial report.
0: Mm-hmm.
2: Kaya damo barangay nga ang transaction negligible bala, usually honorarium pinaka-basic. So anong kinanglan mo para ma-liquidate mo si honorarium? Payroll na nabaton ang kwarta. Minutes of meeting, proof para nga makita kung sino ang mga kagawad present during session. DTR sa mga appointed. Amo lang nga, hindi pa maliquidate. So ambal ko, kung tigdaskin ka mo, wala man kami na may mo, pero kung makasuhan ka mo, kag masuspend ka muna yung budsman, ambal ko ni, we'll see to it na during the suspension, madala kami media para mabalansang ang tanan nga nasuspend ka mo because of that. Okay. Ikabudlay ba lang tanan, ginaobra, paayon, ginabuligan sila, napakita paano obrahon, even the city mayor nakubra na paagi, nag-hire siya additional personnel sa accounting para mabuligan bala sa liquidation. Pero despite that, may nabilin pa man. Pero hopefully by end of the year, gamay na lang na sila.
3: Ano yun, si Corona, ang ano budget mo nila na comply is 20?
2: Sa last year, 27, ang wala na kaobra budget. So this year, sige pa man ang submission sa pa-approve nila budget na 2026 pero I think more than half na ang ara na.
3: Okay, ang apat ni Sir Claro na tanan ba ni Sir?
2: Nga.
3: Apat ka
2: barangay nga medyo may problema gid ni kay since more than 5 years na sila wala ko submit sang ilang financial documents.
0: Okay.
1: Na wala na naton kay from June.
0: Sige. Go ahead kay 5 Jenny. Okay, dali gid lang nadula ang linya ni kay 5 Jenny. Mga ka K5 no. Okay, go ahead K5 Jenny.
1: Actually kay K5 June wala na nadala sa aton audio pero ang sugpon sa to na mention niya ng apat ka barangay amo niya San Pedro Molo, Don Esteban, Halandone Estate, Karapalan, Alavaro kay K5 June. Ang mga sobra lima na katuig nga wala na kapasa sang ilang budget kay K5 June sa City Accounting's office na to. Na even gani kay K5 June sa Iloilo City Council sa tinikdan lang nga sesyon no sang Wednesday lang ini napasa kay 5 June sa ordinansa ang Committee on Blue Ribbon Committee chaired by Councilor Sarabia. Ang anong ordinansa kay 5 June no nga naga an ordinance strengthening the timely budgetary compliance and developmental planning of barangays and sangguniang kabataan councils within the City of Iloilo through establishment of Barangay SK Budgetary Reform System, which means kay 5 June may itukod gid nga mga personal o kuntim nga mga bulig sa mga barangay bala ka K5 June kag mga SK naton nga hindi kabalo ka K5 June gid o kun nabudlayan ka K5 June nga magpasara sang ilang annual budget magliquidate sang ilang mga budget ka K5 June sa barangay agud naman nga ti amo na nga malikawan ang suspension malikawan nga mapapanaugan sang notice of disallowance sang COA ka K5 June and worse is makakas sa serbisyo kung sa kadugayon ka K5 June.
0: Okay. In fairness no sa mga kapitan eh pangkatuan mo gid ni kag pang isa-isaon pamangkot para nga makuha tang sabat nila parte sini sa ginpahayag ni DILG City Officer Oscar Lim kay 5 Jenny.
1: Yes, kay 5

0: yun.
1: Okay, sige. Salamat kid K5 Jenny.
2: Iniga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix na kakapeka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kawuyunan para sa kape na balita sa Servisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Mga ka-K5, may tatlo patak balita o galing ang chimpo. Pero nga lang na ginyo. Pasensya agad, K5 Kim. Oh, lang alang na. K5 Reje, kag K5 Karen. Buwas lang mo. Ang mga balita, yun nabata ng builog na iradulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika. DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na. Nagka-detox ka pa. Sa mga mahilig mag-cafe nang hindi mabuhi kung wala kape ka na adlaw. Dire kita sa healthy nga cafe. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may chia seeds extract powder, ang palaya extract powder, kag disugard yoga cane extract powder. Nga nagabulig para sa aton manami nga digestion, nagabulig kontra constipation, kag nagabulig para sa pag-detox sa aton nga lawas. Klinika DTX Coffee Mix, gakafe ka na, gadetox ka pa. Kaso mamangin na doon sa inyo sa Kaluan, sang Extend for Supplement for Men, may makakaklabuwas ka nga naghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke. Wala labot sina, nagapanami sang performance ni Mister, nagabalik sa kapagros ni Mister. Ilabi na gid kon parte sa paglabing-labing kay Mrs. ang paghambalan. Extend for Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Wait, tachin po mga K5 dress ato sining pagpangalagad. Sa ngala sa bulong apuwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 John Alwado Kapulot para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K5 News FM
7: 88.7
8: Champion,
7: the best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo. TTX 500.
8: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: TTX 500
7: para sa matino nga dugo.
6: TTX 500
7: para sa healthy nga tay.
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
7: TTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: TTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakancer man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
9: produce ka free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo. Oh.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
9: Ibat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
8: Wow.
9: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
9: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why 900 ang edad
9: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon sa RGP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag mighty si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag mighty si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas mga butika.
7: My family history, bala kamuusong diabetes.
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga gid-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga pungkot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanuna.
7: DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santag Bakaro, tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
3: K5. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.

Yo, yo, yo!

0: Pardagulan sa K5!
1: Pardagulan sa K5!
2: Pardagulan sa K5!
3: Pardagulan now! Pardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
2: Pardagulan sa K5!
0: Pardagulan sa K5!
4: Pardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, nung iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Dabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan!

0: Western Visayas, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan! Lunes, September 7, 2026. Padugay-dugay October na naman. November, ma-birthday naman si Matt Chocolate. Tapos December na naman. January na naman, halabira, Iloilo, pagka February. Subuan na naman kita. Pero sa gabi niya, sa mga gabi mga K5, abe, kung gusto niyo magtawag din rin mga K5, itawag niya! Para nga mag-enjoy kita sa buong kayo, may istorya kita, anay sa buong gabi. Sa mga K5 nato, ang tamyaw to man mga friends nato na sa Dili Madugay, i-share ang live nato, nanay. Ote, maambot na langit subong ang Pilipinas kagarot. May mga impeachment, may mga ginadakop sa sulod sa hospital. Ay, ambot. Na, ano na lang naman? Hindi lang ko na magtakol ah. Ay, karong gainit ang ulo ko daan makita sila. Dumapiktuhan ka man, no? O, dumapiktuhan ka man, bala? Ay, ambot. Nano ni man. Well, mga K5, matulot amyaw kita, anay, ha? Before kita, anay, magkakadto sa ating programa. Thank you, gigilis ako na Vienna. Sir, si Mr. C. Peda. Mayang gabi. Kamusta sa? How are you mga ka-K5 naton? Kamusta, kamusta, kamurat na naton nga mga kautura naton? Kaya nagpamati subong sa itong program, no? Nakatutok yapon sa K5 News of M Philippines, championing the lives of the Filipino. Kay Sir Henu, si Peda, nakatutok man subong sa aton. Mga friends naton, na hello, galiya, sino pag-greet? Mga taga-baluarte naton, ng mga fanatics, ha? Abi share the live, share the live. Ara ko na sa September 10 sa Gimbal. Ina-workout ni Matt Chocolate nga makabisita diri ang Orange and Lemon sa aton sa September 10 sa K5 News FM. Pero hindi pa na-confirm ha. I-confirm ko na buwas mga ka-K5 kung ma-visit diri ang Orange and Lemon sa K5 News FM. Agud nga mahuluhapu-hapuan man sila sa pagsaka diri, no? Bantayan nyo na kami ha. September 10, mga ka-K5 sa Municipality of Gimbal. Wow, sadya naman eh. Mag-enjoy kita. Sino yung magadaog sa 500 pesos? Sino yung magadaog sa 1,000 pesos? Wow! Dapat enjoy lang ka mo, ha? Mga ka-K5, isa naman ka problemang basahon naton. Kagtagaan ta naman na naton sang advice subong nga gabi sa aton nga istorya.
1: Dear Matt Chocolate, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: Dahil bawat kwento, may saysay.
1: Bawat kwento, may saysay. Ari naman isa naman kay istorya sa mga gabi ang ato niya i-drama. Kagpamati na kamusubong mga kaka-K5 naton. Kay kanami isubong sang aton dramahon. Bongga, bongga gid.

Mga tsokolita, guwala ang ngalan ko nga si Catherine. Isa ako ka-estudyante nga fourth year college pero wala ako nakatapos sa akong pag-eskwela. Tungod ginaga ubra ako sa isa ka balay. Naging timbang ako sang isa ka manggaranon kag dito ako nakatrabaho. Machokolit, hindi man sa pagpabugal. Kwapa ako maputi. Pero ang problema ko lang, wala na ako ginikanan na nagasuporta sa akon. Kay bata pa lang ako, ginpabayan ako sang akon nga tatay. Hindi ginaimapunggan kung kisa nga magtulo ang akon nga luha tagagabi. Kay kumakalantaw ako sa

0: suportaran ko ang akon kaugalingon. Kag nagaproblema gid ako macho kulit, nga mismo ang akon nga tiya, amo man ang akon kontra. Isa ka beses ang ginaobrahan ko, amo ina ang manggaranon sa amon lugar. Kagtaguon talang ang bana o ang bana sang akon nga ama, taguon talang sa ngalan nga Litoy. Isa ka beses pagsulod ko sa iyang kwarto. Catherine, mas maayo siguro karon sa gabi, i-massage mo ako, ha?
1: Ano, sir? Hindi ko galing kapalumang massage.
0: Abos lang na tudluan ko ikaw. Parang hindi ka mabudlayan.
1: Galing, sir, ba si takigan kita ni ma'am?
0: Kabalo ka naman nga si ma'am mo ara subong sa Boracay. Kita lang di karoon ng tao sa sulod. Kag kung mag-massage ka sa akon, tagahantay ikaw sang 500 pesos.
1: Galing, sir, hindi ko kabalo mag-massage.
0: Wala problema, Katerina. Basta hindi ka lang manugid kay ma'am mo, ha? Na i-massage mo ko karoon.
2: Machokolit na guwa ako sa kwarto ni Sir Litoy. Nga duging kulbaan ako. Kaysa sulod sang duwa pa lang ako kabulan dira sa ina, daw lain na ang iyang pagkabig sa akon, daw bata niya ako. Every time nga magbugtaw ko naga, may timbang man nga nagaluto sa ila, machokolit. Pero kung may sobra, kag kung wala iyang misis, ginapapungko niya ako sa ilakalanaan kagdungan kami kaon. Isa ka beses, machokolit, nagambal si Sir Litoy sa akon nga mapa-SM kami kuno. Kahit yung iyang asawa nga si ma'am, naglakat sa Cebu kay isa ka kontraktor ang iya asawa.
0: Katilin, buwasa, mapa-SM kita. Baklanta ka sang bayo. Kahit birthday mo na next week.
1: Ala, Sir Litoy, doon na huya ko bala sa imo. Kabuot, gid bala sa imo, Sir Litoy.
0: Wala problema. Kabigon mo ko nga, Papa.
1: Ano ang tawag ko sa imo?
0: Papa. Papaluin kita.
1: Ay, si Sir Litoy lang ulanguman ni ma'am.
0: Joke lang, ah. Sugod-subong, Papa nang itawag mo sa akon. Papa Ketchup.
1: Garabi man si Sir Litoy.
2: Ma-chocolate, garabi gid ang mata ni Sir Litoy. Kung magtulog siya sa akon, daw feeling ko, daw kakatunaw ako. Daw ginakulbaan ako kay Sir Litoy, machokolit.
0: Catherine, daw natulala ka ho?
1: Wala, sir. May ginapanumdum lang ko.
0: Pilagali ang sweldo mo di. Ano ang balima mo sa imo?
1: 7,000 akong sweldo, sir, sa sulod sa isang kabulan. Tapos, hatagan niya ko ni ma'am sa 15 kag 30 o 31.
0: Okay na bala sa imo?
1: Okay man, sir. Importante, sir, makaobra ako, ha.
2: Macho kulit, ginkwanta ko lang. Kabalo ka bala, macho kulit, nga si Sir Litoy. Permi niya lang ako ginatagaan sa prutas, pero ginatag

0: niya sa ako nasawa. Amo ng hambal niya. Kinatago ni Sir Litoy sa iyang asawa kung maghatag siya sa akon sa mga pagkaon. Macho kulit alas 12 sang kagahon.
1: Ala? Minigay pa nukto ha?
2: Catherine? Catherine?
1: Ay, Sir Litoy? Ikaw na, Sir Litoy?
2: Buksi ko, anay.
1: Ate, sige, Sir Litoy ha. Makanto na ko, sir.
0: Nagpanawag ako sa hagdanan, Macho Kulit.
1: Sir? Ay, ano to tani, sir?
0: Pwede mo ko ba lang, ha? I-massage mong, di ba nagambal ko sa'yo mo kagapon?
1: Ayoko, galing.
0: Ate, sige. Pwede man siguro nga mauna na lang ko sa dalom, ha?
1: Sige, sir. Makawa lang ko bala niyo, sir.
0: Oh, sige.
2: Natunta ka sa kwarto, ha?
1: Oh, sir.
0: Nagpanaog ni Macho Kulit si Litoy. Panganto sa iyong kwarto. Hambal ko. Kabalukit ko niya. Kaya ko mag-massage kay Sir Litoy. Macho Kulit, nagkuha ako sa balanyo sa ako na parador. Kag nagdali-dali man ako panaog sa hagdaanan, pakadto sa kwarto ni Sir Litoy. Ginkuha ko, Macho Kulit, ang balanyos nga makahanggid. Agod nga magpalanupsup man sa iyang kalawasan. Sa pagsulod ko sa iyang kwarto, may music pa. Nga dumahambal ka bala nga doara ikaw sa spa.
1: Sir, kanami gali sa imo, sir, no? Kanami gali sa kwarto nyo ni ma'am?
0: Oo. Kabalo ka naman niya. Si ma'am mo, grabe ginman.
1: Kanami gali, no? Ala ka na kuda ko sa goldfish gali, sir, no?
0: Oo. Koy nang tawag, koy.
1: Koy na gali?
0: Oo, nami nga isda, no?
1: Oo, gani, sir. Takot-takot, no? Ala, sir, katugnaw-tugnaw. Bulas ang kwarto mo, sir.
0: Gintulog ako ni Sir Litoy, Macho Kulit. Mga K5, relax ka muna. Kay patpaton naton sa pagbalik. Commercial break kita, anay. Only here to your favorite radio stations. 80.7 K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
3: K5 News FM.
4: Oras sa Pilipinas, alas 10:34 na mga ka-K5. Subong i-check natin, isa naman ka-flash report.
5: K5 News FM. Flash report.
4: Inpayag ang shooting incident sa Arevalo sa mga gabi. I-check natin sa linya. Oh, isa naman, no? Ka-shooting incident, mga ka-K5. I-check natin sa aton field reporter sa mga gabi. Grabe ni. Itutok sa inyo sa radyo sa 88.7 K5 News FM. Kay Kwaon Tarisabong ang ginapahayag isa naman ka-shooting incident diri sa may Arevalo. Mga ka-K5, no? 10:35, mga ka-K5. And this time check is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa liwat mga K5, i-check na doon sa line number 2.
5: K5 News FM Flash Report.
4: Line number 2, kaupo na doon si K5 Aaron Refoyo. Mayong gabi ka K5 Aaron.
6: Sabari sir, may hirikot anon sila.
7: Sir, may mapahalo sir. Malo, sir, sa nila anon sir.
6: Pilagid ka lupok sir.
7: Bate ko daw, isa ko sa ako, bate ko mo.
6: Isa, anong kunong po silang yung gamit sir?
7: But lang sir, may kukaw, malo mo na sir.
6: Sige sir. Ano ganun sir, kayo mo, kayo mo lang?
7: May.
6: Di na tapos sir, pa sa bagi ako. Ari man di ba lang ini ano?
7: Suspect.
6: Suspect ari pa di, may.
7: Para man yung
6: di may pusel sa subong dala.
7: Bata sir, kayo may taka ang lumas sir.
6: Six stand by mga K5, wala kong tarang amangin matlil ka ng uro, ano? Kay di, ari pa di daw, no? Ang ang suspect, mga kabyanan, nga si okay mga kabinan, salamat rin kita sa may barangay Dulunan, Arevalo. Dirigid kita no, sa may malapit di sa pasulod gin sa barangay Dulunan. Kung sa may building di Blano, tubang sa building nga naga-raling kada no, sa may area sa Mulo, di nagapasento, nagapasulong. Gini, kung tumbo, malapit natin niya. Kung dirigid kita malapit, no, kay diring area, may iskinita. Pasulod, diri sa may zone to, barangay Dulunan, Arevalo. Mga ka-K5. Ang ginatumod nga suspect based sa information natin nga ginatawag nga alias sa Nunoy Kabog, no? Ang mga napilasan si Leo at si George, mga ka-K5. Yung ginabanta, pinchitian, Diyos na sila. Ay,
8: kung pala swap mo?
9: Ay, kung pala
6: kasi mag pinalupok.
4: Alright mga K5, no? Isa naman ka shooting incident sa may Arevalo. Ginatulid naton anay mga ka-K5. E sa tim dugay, i-check naton kay ka-K5 Kim Kaluyo ang dugang nga sugpon sa aton niya live. Medyo nag-autodotod si ka-K5 Aaron, hindi maayos siguro ang signal dira ang area. Pero balikan naton sa dilip madugay mga ka-K5. Along-along kita subong kay shooting incident na. Budlay na iya karong mag-koob-koob ka na. So mga ka-K5 naton ha, ulo aligmat ka mo ha. Well, mga K5, balikan na lang karon si K5 Kim Galuyo at si K5 Aaron Refoyo. Oh, e-check natin later sa ilang follow-up reports sa shooting incident na natabo dira sa may Arevalo, mga ka-K5. Balik kita sa aton nga drama sa buong gabi.
10: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: bawat kwento, may saysay.
1: Mga kakifive, nagsulod ako sa kwarto sang akon nga bossing nga si Sir Litoy. Sang ara na ako sa sulod sang kwarto maatsukulit, daw nagakurug-kurug ako.
2: Sir, ano nahon ko sir imo tiil?
3: Oh, ikaw na bahala mag-massage ha. Una ang tiil ko parang naagay na tuslo ka mayo na.
2: Masin na kalaman ka pala sir.
3: Naway, naanad na ko na, di pala ma'am si Liz, nang infaming gabi.
2: Sino to kintamiyaw mo, sir?
3: Ah, mga kilala ko ah.
2: Amo ni sir, prisgaon ko lang imotiil.
3: Oo na,
2: gay. Ay, gagoy ka gali, sir.
3: Oh, sakit. Grabe na sakitan ka gid sir.
2: Sir, inayon ko lang sir ha. Basi bala masakitan ka gid kag mag ano imo tiil.
3: Why problema? Na anad na ko na.
2: Sir. Butangan ko bala niyo sa.
1: Ma-chocolate samtang. Samtang ma-chokolit, nagahilot ako.
2: Sir, dali lang sir ha. Ma-check ko anay sir kito. Dumi flash report sir bang sir, dali lang yan sir ha.
4: K5 News FM Flash Report.
1: E-check natin sa linya liwat, ang balikan natin isa naman cautioning incident sa may Arevalo, Iloilo. Right now, kapod natin sa linya, sa line number 3, si K5 Kim Kaluyom. Sa Flash Report.
4: K5 News FM Flash Report.
1: K5 Kim, might ayan nga gabi eh.
5: K5 Aron.
1: K5 Aron.
5: Kaya kita subong ka K5 Machokolit. Siya nga pamati sa aton. Siya may barangay Kulunan, Arevalo. Kung halin ka din siya may proper sa nga Arevalo Plaza, malabayan mo ng building nga do tumbok ang dilapidated nga building ni Blano. Diri sa tubang niya, may iskinita diri. Kung sa diin, ang dalan ni K5 Machokolit, amunin pasulod sa may zone to, pag ginapahayag, diri na tabo, no? Ang shooting incident. Ang ginatumod nga suspect dere based sa ginatumod nila nga tumod kapo. Tapos, ang tiruhan niya, ang Musial Jax George, kag si Leo, sa K5 ba, Machokolit.
1: Oo, Arjas George.
5: Masi pa rin sa pag-interview naton sa mga pumuluyo nga wala pa di, no? Wala pa daw na nakagawa si Nonoy Kabog kag-ara pa sa sulod ka K5 Machokolit. May mga presensya naman dari sang kapulisan sang Arevalo PNP, ari gani ding hepe sang Arevalo si Police Major Paul Vincent Pindon, mga troop personnel niya kag mga katapo sang SWAT, no? Kag may mga otoridad na to ang sa sulod sa K5 Machokolit nga ti amo ang nag lantaw pag nagatingwa good nga ti kun ara giman dito sa sulod si Ayas Tomay Kabong ang ginatudlo nga suspect at di parang natin maaresto ay based pa rin sa pagpungutisa naton nga wala nabilin ang ginapahayag po sell niya karong naging gamit sa pagpangnutang sa K5 Machokolit.
1: Kaki Favaron, ano may natiruhan sa para klaro sa aton balang mga listeners yes. Subong oh. Ano gindala na sa ospital or ano ang update sa Kaki Favaron?
5: Ang mga biktima nga ni ang natiruhan sa K5 Machokolit ang gilayon nga no gindala sa pinakamalapit na ospital kag amoning sinunoy kabog based rich information why padre kagwa kagara pa to no sa sulod diri sa may iskinita ni Blano kung sila nagatutok ang aton nga live ang kamera naton kay K5 Machokolet. Kag dito sa sulod may mga kapulisan nakita dito nga nagresponde kun nga ti makonfirmar kung nga ragman balang iya nga presensya. Agon nga ti maaresto siya sa nagnguntad nga krimen kay K5 Machokolet.
1: Tibo chiringo yung K5 aron suya ay na sila siguro sa gintiro niya. Mahigot anon sila.
5: Amo nang way pa kita siya makwa get sang tool aid get la no nga mga information kun nga nga ti dugul piada ini gin o kung gintiro yan eh, mga biktima sa K5 Machokolet. Kaya mo nang parayo na ito, niya ginausisa. Kung ano black padalom, ang ilang, kung bala may aras sila sa Hiligot-Anon. Ano black dalom, ang ilang Hiligot-Anon, kung may aras gidman sa K5 Machokolet. Kaya check naman, kung ano ang ilang mga relasyon sini sa suspect, sa ginang biktima, kung mag-ano sila bala, no? Sa K5 Machokolet.
1: K5 Aron, halong ikaw dakit. Ilok pa, nine na K5 Aron?
5: No, K5 Chocolate, standby kay padayon kita nga nag-atalap sa mga information regarding ni sa nagluntad nga shooting incident dito sa may barangay Tulunan, Arevalo.
1: Salamat K5 Aron, balikan ta ka sa mga flash reports sa mga gabi.
5: Sige, K5 Chocolate, ang ini nga mga balita gladulungin siyang kaluan sa DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox na pa ka-open sa area ang natin niya patrol. Ako naman sa K5 Aron Repollo para sa kampiyon na balita ang Servisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Madamong salamat, Gidya, K5 Aron Repollo. Amo na, klaro niya si K5 Aron. The way magambal. Very authoritative. Salamat Giga K5 Aron Refoyo. Halong kamuda ni Ma'am Kim sa aton nga patrol na sumuang gabi. K5, balikan nato ng aton nga drama sa sumuang gabi. Sa aton nga drama diri sa K5 News FM, ang istorya ni Litoy kag ni Catherine.
2: Hindi ko yung kapalo mag-massage, sir.
3: Sige lang bala. Testingi. Kaya mo na.
2: Okay, sir. Sir? Hindi lang ko naguro mag-massage sa imo nga pa, sir. Nakalainan ako, sir.
3: Huwag na yung kaso,
2: Basi mo na, sir, makalaman ka?
3: Huwag kaso, Katerina. Dugay naman ako kapamasad sa mga massage center diri sa Iloilo. Pero ang imo gid nga massage, kanami.
2: Grabe, bless you, sir.
3: Okay.
2: Ay, basi mo na, sir, nakalaman ka?
1: Mga tsokolito, wala man ako nakulbaan kay Sir Litoy. Kaya doon wala akong magibutangan, malis siya, kaya di magkanda sa Pilipinas. Pero grabe, mga tsokolito, nga kon, nga panguna-una, habal ko, hindi man guro basto si Sir Litoy, kaya di wala man siya nagpanghurika sang akon pasas.
2: Sir, sakamot mo naman, sir. Ibanyo, santa ka sang pinakanami nga balanyos. Balanyos ni Dr. Ramil Oy ang herbal oil. Lavender scent.
3: Oh, kanami no, dukamot.
2: Gani, sir, doon sa Garden of Eden lang kita nga doon, ha?
3: Catherine, hindi ka ginmanugid sa kay mamo, ha? Nga nagsulod ka di sa kwarto ko.
2: Siyempre, sir, nga. Pero, maaway pa ka mga duwa. Kag wala man tayo ginahimo nga malain. Tumok-tumok malang aton obra, sir.
1: Mga chocolate, daw nakuha ni Sir Litoy ang akon tagipusuon. After sang massage, kitagaan niya ko sang 700. Hambal niya, 500 lang.
2: Ala, sir. 700, kinihatag mo sa akon, sir, ha?
3: Wala kaso. Tip po na sa imo ang 200, ha?
2: Hindi ko kahambaw, sa. Grabe, ganyan si sir. Thank you so much, sir.
3: Why problema? Basta ikaw.
1: Mga chocolate, grabe man ang akon kalipay. Sa imo man be, hindi ka bala magkalipay.
3: Ang itagaan ka sa imo nga boss, ang 700, yan ang promisa sa imo, 500 pesos lang.
1: Mga chocolate, paghigda ko sa akon nga kwarto.
2: Mabuot galit si Sir Litoy. Ambal nila, suplado. Tapos yung bakla niya ko bayo. Tapos, ginasage ko lang siya. Itagahan niya ko 700. Okay, good night, Philippines.
1: Mga chocolate na namiagid ako kay Sir Litoy. Asa nga nag-abot sa shampoo na nag-abot na si Ma'am. Ginambalan ako ni Ma'am kung kamusta si Sir. Kung nagalagaw man o kung wala. Ang sabat ko, wala man Ma'am. Ara man lang siya sa iyang kwarto. Kung magkaon siya, gagwa man lang siya. Ginamangkot ako ni Ma'am kung sino nagakadto diri sa balay. Ang sabat ko, wala man Ma'am. Kami lang hindi. Nag-smile si Ma'am sa akon. Kagintagaan niya ako ma-chocolate sang beads halin sa Boracay.
2: Ah, oh. Catherine, baka nami kagid ah. Ari ang pasalubong ko sa imo day. Ay, ako ni gali ma'am. Ala ka namin nami, ganyan ma'am ho. Yes, imo na. Ginbakal ko na sa may Boracay sa station 2. Hindi ka maluko nga, mabuot ka. Kaya nag-isariyahan namin kami ni Sir Molitoy nga mapisang kagid man sa balay, matinlo, kag mabuot. Ay, ala ma'am. Salamat kid ma'am ha. Kina-appreciate mo gid ang akon nga kabuot ma'am.
6: Oh ah? Sige, I need to go na. Masleep ko anay. I'm so very tired.
2: Ah, sige ma'am. Ako na bahala sa mga gamit mo ma'am.
1: Wow! Ah, chocolate! Garabi gid ang pagpakita sa mag-asawa sa akon. No, hindi ko mabayluan sang kwarta. Kay wala man ako kwarta.
2: Sige, pwas. Lutuan ko sila ni ma'am sang manamit nga pagkaon. Malaswa ako. Tanan niya laswa ilunod ko bala. Para nga dulain na naman na style.
1: Mabugta ako sang aga, mga chocolate. Nagluto ako sang laswa. May mga tagabang, may mga okra. Dulimagid kautan ang ginsimpon-simpon ko. Nagibutang ako dun sang karni nga gamay, kag mga baboy, para do chop suey ang sabor.
2: Ma'am, good morning.
6: Ay, good morning.
2: Sir, good morning, Sir Litoy.
3: Ay, good morning. Wow, dubag ulang ko nang kakita sang utan.
2: Ay, Catherine, ano klase utan ni man? Halo-halo, ma'am. Amo nang uso sa bukid sa amon, ma'am. Tilawi bala, ma'am. Kompleto na siya sa vitamins. Halin sa A, dalasa niya pang NENG, ma'am.
6: Ah, abe? Tilawan ko, be?
2: Ay, kanamit. Ah, di ba, ma'am? Nami-nami ko yung magluto. Wala pa na iya sa mga sinigang mix. Salt na naging butang ko, ma'am.
3: Abe, ako ba'y patilawa, be? Namit. Mas maayo siguro, Catherine, diri ka lang kaon sa amon ni ma'am mo.
2: Oo, diri ka lang kaon sa amon kay mabuot ka. Dubata ng pagkabig namon sa imo. Sir Ditoy? Ma'am? Ma'am Princess? Donoya, ako bala sa inyo. Ang tuwa ni Sir Ditoy, ma'am. Kaya karami ginang napakita niyo sa akon.
6: No worries, anak. Basta obraha lang obligasyon mo, ha? Kaya next week, malakataman ako sa Cebu. Malagaw-lagaw ako sa Cebu.
2: Kanami man na yan ang Cebu, ma'am?
6: Ang Cebu, amo na siya ang mabudlay kanon. Kay nag-Cebu sa imututunlan. Kay may tiyansansa nga ba si Hybildon ka?
2: Grabe kayo ba si Sir Ditoy, ah. Grabe kayo mga sense of humor mo, sir. Dali lang kayo, ma'am, ha? May nag-doorbell sa guwa.
1: Ma-chocolate na guwa ako dayon. Sa pagguwa ko, ma-chocolate, nakita akong isa kababae nga nagatulok sa akon. Pero ginpabayan ko. Kaya wala man siya nagsulod, kumbaga dugin ang pangan lang siguro. Ang amon nga doorbell, ma-chocolate.
2: Ayun po, ha? Ma'am, why man gali ang mga bata, ang mga ruling tani. Galing kasi wala, wala yung sapak, ma'am, ha?
6: Princess, next week malakat kami ni Sir mo sa Cebu. O ba si ako lang? Pero kung wala di gani itaho sa balay, hindi kagi magpasulod biskan sino. Biskan magpangaruling padira lang sila sa guwa.
2: Balik gali, ma'am. Tuwala kami di gali ni Tita Marjorie.
6: Oo. Duwa lang kamo siguro, te. Pero tiba si mabilin man si Sir Molitoy.
3: Mas maayo siguro nga mabilin lang ko di. Kaluoy man sila nga duwa di.
6: Mas maayo pa siguro. Kaya tinga, ang akon tong liyente nagahulat sa akon. Mas maayo pa.
2: Sige, sir.
3: Basta. Ako bahala din sa inyo.
1: Ma-chocolate, pagkatapos namon panyaga, pamahaw, nagsulod si ma'am sa comfort room niya kag nabilin si Sir Ditoy, kagintawag niya ako.
3: Psst. Catherine, hindi kagin manugi kay ma'am mo, nagasulod ka sa kwarto ko. Kibasi kon maakigan ka, kag maakigan man ako. Wala man kita may ginaubra nga malain.
2: Ako bahala, sir, ah. Why, hindi problema. Dali lang kasi, ha? Ganiting ma-chocolate from New Lucena. Kaga, shout out gali sa mga Sukenya family always ginagapamati sa aton.
1: Mga kakay-5, buwasag po na naton ang drama. 3 days na ni aton drama asa nanta sa Wednesday. Lantahon tabi, ginkabigin man bala nila si Catherine nga bata. O kon, ginhimo siya ni Litoy, tirin-tirin. Mabalikan tayo ang K5 Andre, ang aton nga flash report, wala naman. E-check yun lang mga K5 sa aton nga page sa K5 News FM Philippines. Oh, isa na ka shooting incident. Oh, e-check yun lang sa aton nga Facebook page. Hello to Philip Yani Duarte. Watching City Proper, si Tequilia, Tequilia. Nagatutok man si Ma'am Celle, si Noben. Maingab Iged. And hello, galik kay Cedric Miranda nga nagamamati man subong sa aton. Kay Nanay Nenfa, good evening. Kaya sa mga friends natin nga nagatutok gihapon sa 88.7. Mga kakay-5 naton, wala na kita sample. Pamati na ka mo kay Madam Usang, mga kakay-5. Enjoyan nyo lang, ah. Nag-enjoy kita, Giyapon. Shout out, ma-chocolate kay nami sa inyong program. Oo. Basta tandaan nyo mga K5 9:30. Pagkatapos ni K5 June Kapulot, hindi na kamo magalinhalin radyo, papamati ka mo, di kayo may sound trip kita. Amo na ang natawag na ito, lang ang makarelax, relax ka mo. Pagka 10 to 11, may kulukadlaw-kadlaw ka mo. Tapos pagka 10, pagka 11 to 12, di si Madam Usang, hindi na ka muna agay pulaw. Pagtapos ni Matt Chocolate, hindi na ka mumati sa iban. Parang hindi kayo mumatuyo. Ha? Mga kaifay, madamo nga salamat, Gid. Sa mga viewers naton, na nagamati sa Facebook Live, sa YouTube, na nagatutok sa KFAN News FM Philippines. We'll be right back sa Buwas. The same time, the same stations, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
10: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kanang sa
10: atay, atay, no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3-bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3-bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3-bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3-bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3-bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3-bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
14: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Bedtime secret. Bedtime secret.
17: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
18: Wow!
17: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Well, tonight mga K5, mag-inusangay naman kita sa programang Bedtime Secrets. Well, sumuha gabi, before kita mag-start sa ating air program, ginatamiyaw nato na mga taxi drivers, tricycle drivers, o mga jeepy drivers, tanan yung mga driver kag screw drivers. Ay! Good evening sa tanan-tanan. Nasubong ang gabi, mag-istorya naman kita sa aton nga topic ko, para di sa bedtime secrets naton. Ano ba lamang nga bedtime secrets naton, Subong? Parti naman sa mga lalaki. Kasi mga lalaki, Subong, mahilig mag-gym. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-paporma. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-pasweet-sweet samtang nagkapangaluyag. Kag istoryahan ta naman ang malalaki nga mga seloso sa kama. Ay, garabi, good. Well, subong gabi, mga KK5, may nag-PM diri sa akon. Nga, lalaki nga, hambal, kapoy, pero kung may kachat, gadula ang kapoy. Kag lalaki nga kapoy kuno abe, pero kung ara sa kama, gadula ang kapoy. Oy, ari naman kita sa atong bedtime secrets. Well, sa mga kakifay sa aton, siyempre sa una, wala pa ako ba na. So, hindi ko maintindihan na ginatawag nga hampang sa kama. Oy, bongga! Alright, istoryahan natin subong mga KK5 sa bedtime secrets. Mga kabataan, datulog na kamuya. Hindi niya para sa inyong ininga istorya. Ha? May ara nga lalaki nga mag-gym siya ko, no? Ano ba lang yung mga purpose sa mga gym para bala sa mga health? O kung para may ma-impress ikaw? Or gusto mo lang maka-abs para nga damo ka nga babae nga mapikot? Ay, garabi. Namigin man sa lalaki kung may abs. O, diba? Kasi na kumanggurong ba, mapahulong-hulong. Di ko yung kung may abs. Abi, pakapta ko bisang abs mo. Ay, namigin. So, sa mga lalaki kong kisa, yung mga namig lawas. Siyempre, para sa ako ni paglantaw, may mga lalaki nga gusto magnaming ilalawas because gusto nila matagaan man ang ilang self sa premyo. Agad tulukon sila sa ibang tao? Hindi man. Because nga gusto nila yung magpanami sa ilalawas. So hindi kita yung mag-underestimate sa ila na. Kung nag-gym sila, ila na iya. Because nga may goal siya nga gina-achieve sa iyang nga kaugalingon. O, diba? Ikaw ba na-gym ka? Parang

Dapat kung ikaw gani asawa, hiatag mo ang imo obligasyon sa imong bana. Ang rason sa mga lalaki na tantukis ang nagapangita sang iban, hey, hindi man kabalo ang asawa mag-money o para. Why? Hari pagid ha? Kung siloso ang imong bana, o protective kuno. Bapun siloso, hindi mo ba na protective? Pero nga, pero may lang ga-online sa 12 a.m. naga-online pa siya. May ginabantayan ba lang assignment or may gina-check ng attendance sa mga lalaki tada? Kung kisaman ba sila sa miga nila nga matulog na koha, good night, pero maadto pa na sa bar. Ay, kada mo ikaw niya kilala ng mga lalaki nga kapakuno-kuno, binakatulog na, kapakuno-kuno nga nakapuli na, pero ara sa sulod siyang bar nag-tug-tug-tug. So ikaw naman yung kababahi, do ka unfair man sa ato niya girl, diba? Kita yung malisensya, kita yung matulog, natato niya to do, agad yung matulog kita. Tapos kung magkadto kita sa bar gani, bo, abaton kita sa amigo. Ta, pero kung sila gani yung maglagaw, patago-tago, kita niya para maka-enjoy sila. Grabe na may girlfriend na sila, may enjoyment pagid sila. Ay, karahapin na gid niya. So, hamba sa lalaki, simple lang gid up. Ang bago sa lalaki, simple lang itsida ka, no? Pero ako, kati babahi, kuya, ang gusto ko tani matabo is fair lang. Kung ang imo nga boyfriend, wala nagasugid siyang tuod, dapat akigan man. Nga kung babahi lang niya, wala nagasugid siyang tuod, masugod ka mong idayon sa amon, mayambot na nagid. Well, sa mga ka-K5 natin, magabalik si Madam Usang istoryahan tapagid, ha? Ano gid pala mga lalaki sa bong? Oh, magabalik ko ah. Don't worry, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5.
2: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nandang mong isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You may
7: D3
4: sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500,
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500,
7: masamit ka bala gina energy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng energy.
8: DTX 500,
7: masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
7: mamasa
4: ka butika. My DC alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang My DC kag 1 capsule 310. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
4: My DC,
7: mamasa ka butika.
4: My DC alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, My DC Maria ako. May nag-recommend ang My DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: My DC!
7: Mabaka sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
4: Eye Care Gold Capsule,
13: may aras ang lutein,
4: vitamin A,
13: vitamin E,
4: vitamin C,
13: zinc,
4: kag Bilberry Extract.
13: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
4: mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
17: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masalika,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may Visio.
8: Ang Visio
9: yung may D3.
8: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
9: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. ang positive na sang tansa baybay, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usan.
1: You're looking to your favorite radio station, City 8.7 K5 News FM. Sa mga K5 natin, di makalipat mag-inam sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, kinamin na siya bala mga K5. Kitikol one time, may trangkaso ako sa hospital. Ako nga, nanay hospital. Bago inom ako sa Mighty C, 2 days lang, natula akong trangkaso. Pasudlan niyo pag-ekag, dapat iyang partner is DTX 500 or D3 Bio. Kaya may namig iti sa health naton. Well, sa mga nanay at tatay naton, nilagatulutan by every morning, ni makalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya muna pinakanamit nga kapi may chia seeds sa mga K5 naton. Kag sa mga nalaki naman naton, ha? Na gusto mag-boom-boom pow. Kag gusto niyo nga magtindog itang inyong genier for almost 3 months, babongga, 3 months, 3 years, pagod, or 3 hours lang. Sigurado na iyan nga hindi gisya mapalong kung ikaw mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ginatamiyaw ko mga friends natin, mga taxi drivers, kay manong driver, kay manong Mark. Ngayon gabi sa imo, baka di na nagsatay ako sa iya, hambal ko manong Mark, pahikap ako bisang imo nga bibig, baka lokadlaw lang, ang tigol lang. Baka sige, bala, ada ko, hindi kaya gusto. Baka din lang ako manong, rin ang K5 News FM Studio. Padto na lang ko, Kung si Loso ang imo nga boyfriend, mas maayo na gani, Madam Usang. Correct! Oh, okay, parang nga, at least protective ikaw. Pero ang mga tao nga si Loso, patago man siya. Kung wala ada, baw, amo man ang iya nga panuhot-nuhot sa iban nga banggirahan. Madam Usang, garabi, gijaya bala ang ginatawag nga boyfriend. Kung kis Av, 3 days pa lang kamo nagnubyuhan ay pangayuon niya na ang imo mani. Ay, hindi mo gigapagatag ang mani mo. For 3 days pa lang gani, matublok-tublok na siya. Ay, ano siya, makina? Hindi pwede. Habalon mo yung boyfriend mo yung wala pa gani. Gadali-dali kagedo. Pakanaasa ka Diyos ang iban. Hindi lang yung imo yung mani. Okay? Madam Usang, 5 years na kami sa boyfriend ko, bago ko lang nabalaan nga agi siya. Ano ba lang dapat kung nahimuon mo, ari naman kita yun sa mga agi. Kung agi ang imo nga boyfriend, tagpalangga mo, di palangga alang. Ano mo nabi kaya mo na yabalatsagon, pero hambanon mo siya na hindi siya mo nalaki. Oh, bantayan mo migo mo, te ano pa da ang problema, da. Oh, hindi mo pa discriminate kaya agi na siya bayaan mo, hindi may balatsagon man na sila. So halungan, halungi lang. Kahit isuyahan nyo, dapat mga lalaki, kahit may asawa ka na, para tapos, okay? Madam Usang, good evening. Grabe, gijab lang ako na depression sa subong. Kaya may boyfriend ako, 7 months kami. Pagkatapos may bata, siya gali, wala o kabalo, ulihi ko na lang na ibaluan sa nagalagaw kami sa plaza, may nagpalapit kay babae sa iya. Nahamba niya ang bata mo, hindi mo masagot, nagnubya ka pa. Nag-i-post lang ko, Madam Usang. Gusto ko siya tanibrikan, okay manaihan. Kung ako parang sa imo, pwes, pwede kidi ay kaginti. Wala iya kaya gin-inform, nag-court siya sa imo, nag-7 months na kamo. Binultig ina siya, hindi siya open sa imo. Di kung gusto mo siya brikan, pwede gid. O, kati siyempre number one, ginguba yung imo nga trust. May lang ginguba yung trust condo ka, nagbusong ka. Pero, kung ang trust ang ginguba niya, hindi niya maayo. Di kung palangga niya ka, in the first place, dapat siyang first palangan ang aluyag siya sa imo or before mo siya sabtuan, gin-open up niya sa imo na may bata na kumabaton mo ko ay han. Kitiula naman kami isang asawa sa akon nga miga. O, disgrasya mo lang. So, tani gin-open up mo sa iya. Hey, kung wala mo na gin-open up, dahi, tuto, but siningon, hindi ya kapalangga. Gusto nila kaguro matilaw-tilawan. Pero natilawan yung pistachios mo siguro, no? Ade pa gido. So, wala ko sa imo, bayain nga laki, explain mo sa ila na gimbutigan mo ko. Okay, tanit na sa una, parang gina-inform mo na ko earlier, wala mo lang ko gimbutigan para nga hapos man sa akon. O, ade pa gid. Lalaki nga hambog. Daw si sinogid siya. Tapos, gapa feeling-feeling nga daw manggaranon para sabton. Pero, Madam Usang, in research, sugid siya, nanay, ginilibandera man tataya, nagapang-umaman, tapos kinakahuya niya pa, dapat hindi inapagkahuya kung amo ng status ang kabuhi mo, correct? Kung pigado ka, hindi pagkahuya, nga ikaw lang yung isa pigado? Kagang pigado, wala man yan nagapigado, lang nga nagapigado kung may handom ka sa kabuhi mo. Di bala? May kulop, may kwa, undigi nga victory sa pila ka adlaw. Hindi nga pinahambog absolusyon para nga sabton ka sa babae, babakal ba kalkagito sa Levi's pero piki man? Babakal ba kakitubag ng Louis Vuitton pero piki man? So, ano na bi matabo sa imo? Dapat kung anong status ng life mo, dira ka lang, hindi kaya mapinahambog. Okay, mabudlay na iya. Ari pagid, Madam Usang, sa pag-birthday ko, 18th birthday ko, ang last dance ko, amo ang tatay ko, grabe aking sang aton boyfriend, kaya wala, oh, tsaka nung itagaan sa spotlight, ay, ikaw na iya ang may desisyon sa kabuhi mo, ya? Hindi ba siling wag ako mag-18, mag-dibu ka, dapat ang boyfriend mo sa uli, kung gusto mo yabing tatay mo. Oh, naaka mo na? Oh, wala pa kamugari, naging ka mo. Kalain na sa batasan niya, tanay maging happy siya. Kasi tatay mong imo nga last dance, o, diba? Amog ng pinaka-importante. Pagkita mo ba sa mga lalaking makabulig sa inyo? Hindi ka mo makangita sa lalaki niya ang ginalagas, bum bum pa, wala kag halpan lang. Ay, hindi niya nami. Yeah. Well, sa mga kaki-five na to, wala na kita tiyempo. Wow. Hindi ah, may tiyempo pa. Magabalik pa si Madam Usang. Istorya pa kita. Hindi magkalipat, maginam sa D3 Bio, mga kaki-five. Well, be right back si Madam Usang sa atong programa, Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, ang pinaka number one, pinaka bago, dali lang sa 88.7 K5 News FM. Kampyon! Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Sa mga nagka-K5 natin ba, bonggang atong istorya naman subong kapi. Dali lang giginatam niya kung mga friends natin dala sa kalumpang nagkakaon tap si Lugan. Pao, gusto ko Hungarian ang pagkaon niya kay Madama Osang. Kat sa mga taxi drivers natin nga nag-drive sa inang taxi, kamay pang magdamo pag ng inyong income, kad relax ka mo dira kay si Madam Usang ang bahala sa inyong kagabihon. Enjoy lang ka mo mga kaka-K5. Eh parang sige-sige ang aton nga programa sa inyo. Palangka tagi ka mo mga kaka-K5, butuhon niyo si Madam Usang. Wow, perte. Well, mga kaka-K5, thank you so much. Buas naman the same time, the same stations, all here in K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX
16: DTX-500
12: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX-500
16: sa Rikard
12: Epic
16: Tipo.
12: DTX-500
16: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
12: Ang D3
16: yung may BCO.
12: Ang BCO
16: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: su Inamon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Matatags mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis Whoa. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. iKale Gold ang superior eye formula. iKale Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iKale Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iKale Gold kag patuluan ang mataas ang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtinaw

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Napamating, ito ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon.

0: relasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali na mga langaw! Kami na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
13: Salamat
12: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio.
14: Ang D3
13: yung may Physio.
14: Ang Physio
13: yung may D3.
14: D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may Physio.
14: Ang Physio
13: yung may D3.
14: Pagkatapos magabuti ka.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sa nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero diyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya, sa gihapon. Kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo nang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita magauswag, magatubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala na ikatubtuban.

nga sa sining at iyon sa gihapon, pasalamatan tang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig, kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial, and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanalan. Naman ang sige hapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita, ihatag sa makaako. Kaya mo na iyagin kinahanglan. Amo lang na, sige hapon, ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga, sige hapon, padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta. Mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita mga padayon sa aton nga pagtuon, sige hapon, mga muyo, anay kita. Nakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ang Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon po ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026. Nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito ninyong bugtong na anak. Pagpalain mo ang botos sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat namin sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon magkuturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13, mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sang inyo pagbugtaw gikan sa katulogon na nagabot na. Kaya ang tiyon sang aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod, ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasala nga kinaugali, kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo.
perti kanami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga, bisan na wala. Ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-ong atuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton gina balik-balik ang sa pamilya. Kay importante ka tama ang pamilya kay amuna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Ngaman kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na nga hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa nawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bang-o tuig. Apan himuon ninyo bala ini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. No, kabataan naman diri ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama o ano man tawag ta, father, mother. No, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gid ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo, malipayon ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Naman na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakuba-kuba ang ila tagipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manluluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa tagipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuod na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tingwaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Dios. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi.
amo na kay kon wala kamo ka testing amo na nga amo na dapat pamalandungon. So kumanon sang Dios ara ang mga anghel nga pirme naga saksi. Ara ang Amay, ara ang Anak, ara ang Espiritu Santo. Mo na nga tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita magasiling ang Dios. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Dios, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig naghambal sang mainayuhon nga pagtamiyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila ka tiyon naghambal sing walay pasensya masubok nga mga tinaga. O, di ba? O tumalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amo nang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya. Apang ang ilatay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paginulsol kag pagpaubos kay Jesus. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong atuig nga ila na-experiensyahan. Ma-experiensyahan ta. Basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala inising kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagasaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya. Ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon. Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa panahon sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gyapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang hinatagay sila. Pero nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan, nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abiyan, ilang mga amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa kamalulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalo naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana, kag mga asawa, mga utod, kag mga abyan, kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo, kag
Mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng isang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong pagpangita sang sayop pagreklamo kag walay hinalong-ong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon. Nga man sa mga okasyon, kaya sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Oh, ang amo nga bag-o nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man. Kay ang hindi tani nila gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo. Amo nang ginasiling kanin naton, mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo na nga, hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila, kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini, bisan na, ano, hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata, nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadi maayo, nga nagarugmok sang paglaom, kag nagahimo sang lulubngan, nga daw kalhamutan. Muna ang ginahandom ginawala naton, ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig, niyan. Himo naton ini nga mo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuuran, ang iya Espiritu, ang Espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dahil sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gin tugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa.
Nga ato na ginasiling diri. Nga man, nga bag-ulang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga na tabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sagradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Diyos, open and close, parenthesis, maakik sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag, ano yung ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka, halimbawa, dayon, hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Nga man, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot nga tuig. Bisan pa nga ining mga pagano wala sing hinalungong sa matuod nga Dios apang sa sining mga butang ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat maguna sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi bala nga ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pa nga, tag sa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agud nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik nagasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasuguan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isig katawo, isip aton isig kapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isig katawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila.
dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna ko turan mga kaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sa aton mga kulturan mga kaibayanan nga mga insik sa ilang bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang bag-o tuig. Wahin na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay, lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubayt gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon at itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ang aming Pinesus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung intruder ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod na silang kadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Grustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ha?
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung mudugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Hilig siya taguay?
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: DC, ano, DC?
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug ko mo. Uy, ka 19, ha?
10: Kampiyon ni
6: mag-pitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Amo na.
10: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para ay, may pares yun na, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
14: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
14: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
14: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
14: Pwede
15: sa
14: diabetison.
15: Nagkapitoon na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaantan na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May gatamis kay tamis ng D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
14: May protection
15: may
14: pa.
15: May antioxidant ka pa.
14: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
14: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
14: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
9: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
15: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga asig ang ginatawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
9: Mm-hmm.
6: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin,
9: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system,
9: mm-hmm.
6: imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na, pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
9: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
6: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
19: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's House.

0: diri bayo.
1: Habisan dinggi gini gini
0: kuya. Diba ding dinggi oh, subong grabe ang kwan. Da da mo. Paino mo na daan before pa magdinggi hindi nga dito pa paino nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall ug hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nag-

0: madalas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan agapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: Epektibo.
7: Ara mismo.
6: DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:34. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagok mabalita. Kaya mga impormasyon nga kanabot rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod, Pilipinas. Kita nagatag sang katahuran, nagapanamyaw sa inyo sang isa si kabayad ayot nga aga sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa katos nga pagwaragwag sa mga monitor sa ilatag sa kamaradyo, nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sa aton mga radio stations sa may banwa sa Laganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man na nag-aabi-abi sa aton mga K5 sa bilog silinga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilunggo, ng mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isang ikawang oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope, yan lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ato sa nga pagpangalagad. Kag sa wala pa makafollow sa amin sa Facebook page, i-type nyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa nga mabahin sang kalibutan, mangin updated kamo sa managaklabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sininga Martes, pitsa 8 sa bulan sang Setyembre. Ikaduwa ininga Martes, sa lima tanan ka mga Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga makatalo sa inyo sini nga regla ang kurman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Martes edition sang programang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Manayanaya kag manami subong chimputa. Hindi pareho sa nagligad sing kagahon nga mabasa-basa kag naga-experience siya kita sa saring mga pagtupa sa ulan. Pero pagpadulon ta kay na diri sa estasyon, manami ang chimpo naton subong adlaw. Pero sa aton sa maginikanan nga kay dapat nagbugtaw, timpla na kita sa inyo manamit kag healthy nga kape. Na init na tubig. Mga pi kita Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag available da kay Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Lapos, ang Detox Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Antes sa madalag ko sa mga balita, ang ato anay singa pagpasalamat sa aton sing makaako sa saning isa naman kabugay, another blessing sa aton saning kabuhi, sa saning kaagahon nga nakabugtaw kita. Ang bal naton ni tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan kada adlaw makabugtaw. Kag giamo na gina-appreciate gid naton kag hugot no, kag labi kag labaw sa tanan. Nagrespesalmat naton sa aton saning makaako. Blessed Tuesday morning kay Ma'am Ning Ilombad sa Baydeca Home, sa Banwasang Pavia. Alas 4:40 sa ato sa pagpangalagad. Manamo kita sa madalagko sa mga balita. Grabe nga kanabo subong na sa aton sa mga pungsod, Pilipinas. Sang Biyernes nga adlaw, ginpapanaugan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan si Vice President Sara Duterte. Kaga sang Sabado nakapiansa ini kay tungod ng kaso sini, or I mean ang nagpapanaog sang warrant of arrest amo ang Regional Trial Court sang Quezon City Regional Trial Court. Kanti tungod nga bailable ang kaso nga grave threats, nakapiansa ang ato siga Vice President. Pero kahapon na nakibot ang alos tanan-tanan. Kag siyempre ginapaabot na gina-anticipate sa mapublong Pilipinhon ang ining pagpanaog man sang warrant of arrest, no, batok, no, sa anay House Speaker kag presidential casing. Pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay isa ini sa mga ginpromisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Madumduman naton mga K5 sa iyong State of the Nation address. Isa sa mga ginambal sini. Sina masakit man sa akon sini nga buot, sa akon sini nga tagi pusoon. Na pero ginahitso na subong sang National Bureau of Investigation, no, ang ining nasambit sini nga kaso batok sa kay anay House Speaker Martin Romualdez. Kay isa ni sa mga gintandaan mo, una-una to ang suuna ni Pangulong Bongbong Marcos angot sa flood control project sa nagligas nga tuig. That's why nga ang suuna ya subong nga tuig binantayan sa mapulong Pilipinon kung ano na ang development. Sa sing una yung gipayag nga manabat ang ining yara sa likod sang flood control controversy.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa nagligan nga suna sa mga tuig, may mga ipaskaan na sang kaso, no? Pero nga pamangkot ang iban, di duway man na dako ng isda. No? Huwag mo sang big fish, di na? No? Isa sa mga tumod, di na kaya nagwa ang alan ni anay House Speaker Martin Romualdez, including si anay Acobicol Party List Representative Zaldico.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di kahapon, amo na ginserbi na ang warrant of arrest mga ka-K5. Pero hindi pareho sa kaso na ni Vice President Sara Duterte kahit ining si former Speaker Martin Romualdez ang kaso sa ni isa plunder. Na basta gani ang kwarta masobra 50 milyones pesos ang ikaso na usually si imo ang plunder mga ka-K5. Na ti ugaling kay amo ning kinalain na kon may kwarta kag may ngalan ka sa susyurad daw indi gidang patas sang kalibutan, no, daw bigay gid tawagi kaya nga unfair, ha, kay ti subong na although may warrant of arrest arestado si anay House Speaker Martin Romualdez, pero sa subong ara siya sa hospital. Wala siya nagahimas sa mabulbugnaw nga rihas. Amo ning laing kung kaisa, no? Ang may mga kwarta, ang mga public officials nga may kaso, nga kontani, konhana nga pagadakpon, dito mo na makitaan sa hospital. Ilam sino gining pasimunok, ipadumduman ko, no? Sanguna may kaso ni si former president, Gloria Macapagal Arroyo, nakakuan mo, may ara sa inya tukon-tuko ng yasang liog. So, libaw, tanahan niya mga public officials, once may mga kaso gani, no, ang ila sa inyo nangin na sandigan ang hospital. Tanahan niya balatian nila nagagwa, no, kung may mga kaso kahit pagdakpon mga ka-K5 kay mayara sa inyo abaltingan, ginasuprer, no, may mga anxiety attack. No? Kag kun ano-ano pa sumaka ang imo sa blood pressure. Tidra kaya sa hospital. Tibisan hospital arrest ikaw. Pero ang imo sitwasyon tidra ka namin Labo laing kung kaisa sa paminsaron kag may psychological effect. Nga priso kag gidbla, no? Nag-aara ka lang sa four corner, no? Sa nga four side corner sa nga isa kwarto, no? Tapos may rihas kung sa lain ang impact si imo kaugalingon mo sa pamangkot na rin tubtubsan o magapabilin sa hospital si may mga doktor man kay once nga mag-okay ng sitwasyon ni anay House Speaker Martin Romualdez pagdalon ini sa payatas sa City Jail.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hindi siya pag-iimpon sa mga ordinaryo nga mga priso da, no, mga K5. Kaya subong sa may Cardinal Santos Medical Center sa may syudad sang San Juan dito sa Metro Manila si anay House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Pero suno sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya nga ang iya si status is arestado. Kag ginakabig na si Anay House Speaker Martin Romualdez isa na ka preso persons deprived of liberty o kon PDL sang una ang term na priso. Pero para kuno do mas suro social na ang preso do kalaw ay kuno sa palamatinan ginimo na nga tinaga nga deprived persons deprived with liberty o kon PDL persons deprived of liberty. PDL na subong na si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang Office of the Ombudsman na nag-file sang kaso. Grabe na imbulbaran niya nga plunder charges. 7.4 billion pesos sa pagpating mga baton nga kickback sa sining mga proyekto ilabi na gid sa flood control project.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kisining na tabo, sinong gutoy-utoy kadlaw? Laban-laban, gutoy-utoy kadlaw to si Anay Acubicol, Partiless Representative Zaldico. Kay Isaya bang giging adlan, siya man naging adlan ni kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero sa subong niya, gawro enjoy si Zaldico. Sa luwas ang pungsod. Daw, latest to sa nagligad, ara siya sa France. Si subong kumusta na si Zaldico na una panganadakpan na si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa unaga sala-sala si Zaldico nagingagaw nga makapadulong sa luwasang pungsod at isa sa subong dito gatineri di laban-laban ang ginagasto ito sa luwasang pungsod kaya may mga propriedad na ito kwarta man sa mapumuluyong Pilipin hon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kung kaysa do tsakto man ang bal nila no ang kwan masamang damo matagal mamatay. Kadlaw kay K5 po lang. No? Tsaktong kaysa. Ang masamang damo, matagal mamatay. Bisan kung kaysa guro, ang hilamon butangan mo pa sang herbicide, do hindi gawa pa mapatay kay malaya, no? Amo ni nga kalain nga mga tanong. Masamang damo, matagal mamatay. Pero anong mga impact sini sa kapilugan? Sa mapumulyong Pilipinon, parang ang image, no? Kaya kung lang tawon naton, nagsinundanay. So, sa part lang sa nag-coincide din eh. Nasang Biyernes, gin-issuehan sang warrant of arrest sang Quezon City Trial Court si Vice President Sara Duterte kag subong na si Anay House Speaker Martin Romualdez naman. Ginapakita lang sa Marcos administration niya, wala kami sang ginapinan. Hindi kami one-sided. Kaya nga, mismo ang akon sini pakaisa no gin padakop ko wala ko gin na tolerar ang iya sini no nga mga hinimuan. Pero testa subong sa kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez gambal sila ya no nga wala inimahimo ni House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero sa gapon wa din tapos ang tanan-tanan. Lantawon ta kung anong padulungan sini. No? May ara ayan niya, mabulok sa bilangguan o kon iniya, temporary lang. Basi kung temporaryo lang eh. No? Kagsuliba si dismiss man ang kaso. Amin ang mabuluban tayan ta mga K5. No? Kahit on the party sa Marcos administration, no? Basi kung maambal silang sugid-sugid malang na. Ang isganan kag ginalagas malang nila ang kampo sa mga Duterte. Tini, gipakita. Aryo, pakaisa ko mismo, ginpadakop ko. Kay amo to ambal ko sa suna. Dilaban-laban sa panugod sa speech, pamulong-pulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Bisan ilabo mo sa bato. Sa sunod nga suna, isa ini sa mga topic, no? Sang suna, sang presidente ta, ang ining pag-aresto sa iya sa ni nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tiambal na ton, ini mga panugod lang. Siling sang kilala ko ti abangan ang mga masusunod na kabanata. Kung ano ang mangin direction sa ni, ano ang mangin resulta sa ni, no? Mga K5. Alas 4:51 sa aton sa ni nga pagpangalagad. Kahapon nga adlaw, ika 22 man nga adlaw sa impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Kikapon, sa gyapon ari kita sa Article 1. Ining misuse o kon, no? Hindi nagakangay nga pagasto sa kwarta sa Office of the Vice President kag sa Office of the Department of Education. Nga during the time, nangintiglikom pa si Vice President Sara Duterte. Kahapon, ang ilan nangin sinitistigo, nangin witness sang prosecution, amo si Assistant National Statistician Mariza Grande. No? Halin sa PSA. Di sa PSA, dalang aton record sang birth certificate, record sang aton sininga marriage contract, record sang mga nagkalamatay o kon mga death certificate, mga kakifay. Amo niyang nauyatan nga record sang PSA na agin patawag sa Assistant National Statistician Mariza Grande. Kay tungod, gincheck nila kagin verify ang ining mga nakabaton sang confidential funds nga mga halos yara sa 612 million pesos. Budget ini para sa Office of the Vice President, kag budget ini para sa office nasang Department of Education. Ano ang mga nadiskubrihan, no? Sa saring statement ni Assistant National Statistician Mariza Grande, diri nagapakita nga pila ka mga nagbalaton, no, sang saring confidential funds based sa mga ngalan nga ginbutang sa reimbursement sang 612.5 million nga confidential funds ang iban sa ni mga patay. Na? Mga patay o kung nagtaliwa na ang pila sa ni kamangalan nga ginbutang ni Vice President Sara Duterte sa liquidation sang confidential funds inibasis sa testigo sa kaya Mariza Grande. 37 sa 2,669. 2,669 kamangalan. 37 sa listahan ang nakabaton sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education, patay na o kon wala na. Nagkadunot na. No? Kag ko ng taon naton sa nasambit na 1,685 wala sa database sang Philippine Statistics Authority. But sa ngayon, wala sang record nga birth certificate, wala sang record nga marriage contract, wala sang record sang death certificate, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag 25 naman kamalakabaton, no, nga mga ngalan, mga minor di edad. No? Kung sa din, ang pinakamanubo nga edad, 2 pa lang kabulan. Pagkatapos sina, isa man sa mga ngalan nga ginbutang, no, napatay na sa dong 1965. Ati daw, basi kung pareho sa eleksyon nga kibot ka lang, ang patay, gabuto mo. Natalupang dan man, no, ni Grande ang mga do makabig na ton pinasahi, no, nga mga ngalan nga wala sang record. May mga ngalan nga si Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Tomas Panda, Timon Angelo Pusa, Martina Maching, no, ti madumduma na ton na una nga ginpahayag, no, ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, no? Limuel Ortonio, nga nangin isaman sini, no? Ka mga witness, hostile witness, sang prosecution, madumduman nga ang ining nasambit sini, no? Nga paggasto sa 600 million confidential funds sa tong 2022 kag 2023, inikabahin, no? Nga linman ang mando sa kaya Vice President Sara Duterte. Kamadumduman natin unang statement ni Ortonio na ginimo ni Vice President Duterte ang inigatikang matapos may baluan nga wala sang confidential fund nga gin-allocate sa yasin nga gin-buslan nga Vice President nga si former Vice President Lenny Robredo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So dito nagpirma si Duterte sang isa sa nikasulat sa dong 2022 para sa Office of the Vice of the President kag Department of Budget and Management o kung DBM. Konsa din, nalakip diri ang ginapangayo nga pondo nga worth 25 million nga confidential funds mga ka-K5. Kaya marumduman na ito ng 125 million no? Nga ginpangayo. Sulo kay Ortonio nagalin ini sa administrative assessment. Tub-tub sa recommendation sang budget division kagagayban siya na mga administrative unit sang Office of the Vice President mga ka-K5. Sa mga kamilugan, 612.5 million nga confidential funds halin 2022-2023. 500 million nga confidential fund sa Office of Vice President. 112.5 million nga confidential funds sa opisina sang secretary sang Department of Education.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Timadumdumanta sa saring panaysayon sang anay OVP, Special Disbursing Officer, nga si Gina Acosta, nga kalakip sa nakabaton diri, amo ning mga ngalan, no? Nga daw kibot kita. No? Si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit, may si Sumisopi Belat, no? Nga nakabaton. Magluwas pa sa ngalan nga Mary Grace Piatos. May nabutang pag sa acknowledgement receipt nga nakabaton, Beverly Claire Pampano, ang mutang mga balato, si Matiyo Queso, si Nova Santos, si Sally Kasim, si Riman Piatos, kag si Xiaomi Ocho. Kamo yung mga nakabaton. No, san sining nasambi si mga confidential fans nga pag-check sa ngalan, amot ay biluan ang iban si Patay, ang iban si mga minor di edad, kag ang pinakabata, amot yung duwa palang kabulan. Pero hulaton ta ko nung dipensa no, sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang bal nila ya, mga aliases galing ginggamit namun. Di siyempre, hindi matuod-tuod ang halan. Pero we don't know langit. No, kung may magwagid man, no, nga mga ngalan, nga ginggamitan nga alias, nga sa matuod-tuod, siya ang nakabaton. Malawig-lawig panigawa. No, kahit ti subong adlaw, magpanayon, ang ika-23 ng adlaw, no, nga impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Dudamo pa ni, no? Pero amo tambal nila ang ining mga ngalan mabudlay nga makitaan kag wala sang record sa opisina sang Philippine Statistics Authority. Pagbalik tayo, ga-check na to report niya K5 Karen Badilla kag mga report sa katon sa mga K5 News Patrol Reporters. May shooting incident tabo sa may barangay Dulunan, Arevalo. Duwa diri ang pirason. Ang suspect na identified. Pero ano gid, no? Ang madalom sing motibo sa saning nasambit saning nga insidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag i-check taman, may motorista na dakpan, no? Sang LTO enforcer, no? Ginatagan niya sang 300 pesos. Pero wala magbaton ang ining nasambit sa LTO enforcer kag ang resulta suspindido sang duwa ka tuig ang lisensya sang motorista.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Base kay 300 pesos lang. Ah, suspendido. Na, ruwatagatag ka muna, ha? Ah, 300 pesos yatag nyo sa LTO enforcer. Mambal LTO enforcer, imo lang na. Ikalabot sa igtalupangod ni Director Gaudusio. That's why nga, ang motorista may duha ka tuig na suspension sang iya driver's license. Kung sa lingon, duha ka tuig, why timulisensya? After sina, may imo ma-apply kaliwat ni para i-reconsider nga tagan kaliwat sang driver license, mga kakipay. Subong ang mga mangunguma naton, no? Sa mga humay ni Pigado, subong kay iban sini, bisa nagaulan kuno iban nga mga lugar sa probinsya, may mga kwana, may ano ganit nang galitik-litik blang duta. Kay wa isang ulan. Pamerdihan tang iban sini nga mga manugtubo. Amat-amat ang pamerdihan tungod sa epekto ni sang RSSI. So may mga ginahimo na subong mga intervention ang aton sini nga provincial agriculture sa office. Angot sini. No, i-check nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Kag may duwak ma-high value individuals na cop sa drug buy-bus operation sa City Drug Enforcement Unit sa Haro. Amo na bal nato na, una pa maguba ang kalibutan kontra sa mga untat ang pagbaligya sa iligal na duga. Ini kay iba'y pagmabalita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante ng mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Okay ka, may kape ka sa K5.
5: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
6: Good news!
2: Good news!
5: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: problema, gaya ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa
2: ang mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
8: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark, sa tudtuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: PTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: PTX 500.
2: Ang PTX 500,
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay.
2: PTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: PTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-Pipe Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-Pipe News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalika.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may
5: Physio,
6: nga may
5: D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
6: Nga may Physio.
5: Ang Physio,
6: nga may D3.
5: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May pumso!
5: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagkapakalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Nagdol sa aton nga oras, alas 5.15 na! Amat-amat sa mga estudyante na magwana, magmurumadmad na ha! Maguro unyat-unyat na kag sa may matrabaho subong Martes pa lang subong dugay pa ang Biyernes. Dali bangon-bangon na. Kag inom na sang healthy nga kape, detox sa coffee mix. Kag of course, pabaskugutan man ato sa immune system. Maginom kita sang combination sang The Power Trio. Clinica, detox 500, the superior antioxidant. Kag suman Mighty C, alkaline base nga vitamin C kag D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ini medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Klinika de Atantibo Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga klinika outlet sa inyo sing lugar. Dalan Ilopes diri sa may syudad sang Iloilo sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Ang klinika outlet nato sa Ibanua sa Mayagaw, yara sa barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasay, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Kalinog, Ghost Mart Kalinog, ang aton klinika outlet. Kag yara sa may Quinto Distrito, ang klinika outlet yara sa RGM Building, barangay Apulista sa Banwasang Sara. Ining mga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag babakalman sa nagpangunang mabutika pharmacy sa inyo sa ni nga lugar.
5: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Mayadayag nga aga kay Ma'am Ning Ilomba, kay Ma'am Marofi Jimenez. No? Kag sumuman kay sa Daring Jumedes agpalo sa may New York ka USA. No? Laban naman gabi ito sa hapon si ila. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwasang Banate, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Sir GC James Garvillas, kumusta ang pabukal na sang batsoy, sir? Kay Sir Tim Tim, supliko ang kag kay Cherry, good morning, kag subungman, no? Kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Atul Lilia sa may barangay Maspasan sa may Ibanwasang Kalinog, nagatimplaman sa niya sabaw sang batsoy, no? Kag yummy nga lumi, no? Kag hindi na mapresyo si Martin Sibunuan, ginabsyelto sa kaso ya, paka isa pa. Tibantayan ta sir Ma'am Timtim. Si Ray, Taklayo, Taklio, good morning kay Ma'am Ginaline Palma. Base pag nakop siya, it's a prank lang. Pakitang tao. Panilagan ta eh. No? Kay Sir Alan Ortiga Tukuyo, good morning. Kagsumang kay Ma'am Helen Pagaypay, anomalies are like vines. You cannot stop it from growing by just pruning its vines. And tsak to na, no? Dapat ngang puno. Git. Ang tapso doon pa rin man sa kahoy, ah. Manalingsing, manalingsing, manakyapon. Kaya mo man na si illegal na duga. Ah, kung mga sanga-sanga na lang atong lagson, daw hindi kiguro mapatay ang puno, no? Kaya mag-amusin droga. Ah, ambal ko gani, una pa mag-uba, kalimutan ng illegal drugs, so hindi mauntat. Kay Ma'am Lori Abandonio de la Cruz, may dahil ginyaga, kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Desiros Gadorlia, no? Kay Sir Nonoy Lopez, kag sumuman, kay Sir Johnny Pasio, may dahil nga aga, kag... kay Ma'am Rosemary Bagafuro by Laran, gamoy torman sa sunga pagpangalan. I-check na itong report, no? Una sa kay Kaki 5, Aaron Refugio, may dua ka malalaki, no? Ang ginpangtiro na sa distrito sang Arevalo, sa may barangay Dulunan, Arevalo. Para sa campaign report of Fodja Kaki 5, Aaron Refugio.
13: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
14: Mga ka-K5 Pilason, nanduha ka mga lalaki sang natiruhan sa Zone 2 Barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City, pasado walas 10 kagabi. Ang mga biktima ang ginkilala kay alias Nonoy, kag alias George, lunsoy legal ang mga edad. Ang suspect naman na mo si alias Nonoy Kabog, suno kay alias Babes, ang bana siling si alias Janjan, 31 anyos, papuli na kontani halin sa trabaho sang ginsita siya sang suspect, tub-tub nagbaisay sila. Nakapuli pa si Janjan sa nagsunod man ang suspect sakay sa iyang motorsiklo. Sa mga sa among mga inuras, mga K5, nagatambay sa guwa sa ginagabalay ang mga biktima. Sa nagpundo ang suspect, nagpakitlooy pa ni kunugani si Babes pero wala sa ginsapa kaginsulong ang mga biktima. Diri nang nagagabot sa pusil ang suspect kag di ginapasuni, isa lang kuno kalupok ang nabatian. Pila sa kilid sang lawas ang naagom ni Leo kag pila sa man sa natuo nga botkon kay George. Pahayag pa ni Babes sang 2016 kaagi natayaan sang suspect sang pusil ang iyang bana. Wala siya sing ideya mga ka K5 kung ano ang rason sang pagdumot sang suspect sa iyang bana. Samtang padayon ang ginabulong ni ang mga biktima sa ospital. Kag karon padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa suspect. May buluan man nga bayam ni Babes si Leo kag magpakaisa naman si George kag si Janjan. Kagini nga balita ginadulong gid sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Saranggit nga gapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Salamat kid kay K5 Aaron Refugio. Ang suspect na si Nonoy Kabog asa subong ay madakpan. Kagining niya duha ka mga biktima mahimo nga nadalahig lang gid. Kaya ang target sini lain mo. Ugalin kay tida tay natabuan ining duha ka mga biktima. That's why nga sila ang naigo kag pinangtiro sang suspect.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:21 na sa ato siya pagpakalagad. Bangon na kag maligo. Maligo kita gamit kita sang habon nga Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases ah. Detex sa Beauty Sopa. I-check na to ni Podia K5 Karen Badilla. Kay duha ka high value individuals nakop man sa drug by bust operation no. Ahay, aduwag isang kauntatan sa ni mga ka-K5. No? Kaga nga CPO man nakumpiskar man mga 300 kamasubra ng mga loose firearms sa sulod sa 8 kabulan sa tuig 2026. Alas 5:22 sa reporter K5, Karen Badilla.
13: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
15: K5 Enrico, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa duha ka high value individual K5 Enrico.
12: Mm-hmm.
15: Matapos no nadakpan sa drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Barangay Tabuk Suba Harol, Lasay, Subiente, Kagabini, K5 Enrico, Setyembre 7. No? Ang ining suspect, ginkilala nga Sanday, alias Rich, 44 anyos, alias Noli, 20 anyos, Lunsay Laborer, kag-residente sa nasambit ang barangay K5 Enrico. Nakuha ni sa paghinakop sa duha ka suspect ang walo. Walo tanan ka sa chase sa suspected shabu, lakit na ang by-bus item kag ang by-bus money na 12,000 pesos. Ang by-bus money, 12,000 pesos K5 Rick. No? Kag kumahibaluan, nga nagabugat sa 55 grams K5 Enrico ang suspected shabu na nakuha sa ilayang paghinakop ng balon na 374,000 bali ang value sinino 374,000 pesos K5 Enrico. Tinasubong ang ining duha ka suspect nakahunong na ya sa presuhan K5 Rick kag natala na ng kasakaan sa nasambitan niya nga kaso K5 Enrico. Kag according man sa kay police captain Jersey Besas, ang hepe or ang chief sang CDEU K5 Enrico, tatlo ni ka na ang monitoring nila sa kay sa ining duha ka mga suspektsado antes ni ginpatigayon ang nasambitan niya nga operation K5 Rick. Kag ang mode of transaction ni suno sa kay Captain Besas, kaniwaan K5 Enrico pick up kag delivery according niya sa nasambitan niya police officer K5 Rick.
12: So first time ni sang duha ka mga listado nga nadakpan ka K5 Karen o kon sang unang dakpan naman ni sila?
15: Ang hindi ka pa matumod, no, K5 Enrico, ang sa ina nilang case, i-follow up na na, kung bala may mga previous record sila sa illegal drugs man, K5 Rick.
12: Sige, ang ICP, doon ka na mo sa mga pusil nga na-confiscar ni, umpisa ni sang bulan, sang Enero, tubto bulan sa Agosto, mat 300 lost firearms ni ka K5 Karen?
15: Yes, K5 Rick, no, based diri sa ginpasa sa aton nga data ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director diri sa Iloilo City Police Office, nga nagdangat sa 335 ka loose firearms ang na-confiscate diri sa ICPO. Humali na ni sa Enero 1, tugtog Agosto 31, siniya nga tuig K5 Enrico. May arap man sa 24 ka persona ang naaresto sang nagkalainlain nga units sang ICPO K5 Rick. Kag based diri sa data, 237 ka armas ang voluntaryo nga ginsurrender.

0: 3-4. Then sa ano naman, sa bahay naman sa police station 6, may ara sila sa 33. 3-3 ka armas na yan na record kay 5 Enrico. Samtang ang police station 5 may ara sa na record nga 31, 3-1 ka armas. Police station 7 kag police station 10 nga may tig 29. 2-9 or tig 29 sa station 7 kag station 10. Ang police station 4 may na record nga 28. 2-8 sa police station 4, police station 9 kag police station 10 may tig 27. 2-7 ka armas nga na record kay 5 Enrico. Sa bahay naman sa Iloilo City Police Mobile Force Company, naka-record ini sila sang 26. 26 ka armas luthang kay 5 Enrico. Then sa police station 8, 25 ka armas ang na record. Ang City Intelligence Unit o kon CIU may ara sang 7. 7 sa CIU at ang sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, apat kabilog ka armas ang na-record kay 5 Enrico. Isunok pa direk sa kay Colonel Parilla nga padayon ni ang ilang pagpasangkad sa kampanya batok niya sa illegal nga pag-upot sa armas direya sa syudad sa Iloilo kay 5 Ray.
1: Sige. Salamat ka kay 5 ka!
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upot sa patrol sa K5 Makoy Espeha kay K5 Elmer Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning kay Ma'am Chela Lapating Branya, kay Sir Ronaldo Gililang, kagasubuman kay Ma'am Chela, kay Sir Tokoyo, Alan Ortega Tokoyo, kay Ma'am Laura Swagaysay, kay Ma'am Analibahade, blessed morning. Good. Pagbalik nato, makaupo nato nato sa K5 News FM Western Visayas, kay K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa ate. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga mga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. So, nagid ako

0: Makabat siya ng sakit.
1: Mighty Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
4: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing
4: performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ng antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
7: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanubo
4: kag kontrolar
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
4: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa atong sini nga pagpangalaga diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Ginaangan-angan nato na atong sini nga connection sa atong sini nga mga sister stations sa K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod. Mga ka-K5, pero prior sila, masubo ni sa part sang Department of Education kay sa 2027, why sang hiring sa mga maestra. Siguro tayo pagkabuslan na ang mga mag-retired. No? Pero kung mga bagong manudlo natin, despite sang kakulang sa mga manudlo ta sa Bilogsi nga Pungsod, Pilipinas, kay tungod nga wala ma-budget kag kulang sa budget, ang Department of Education, solo sa Tiglicom, wala sang hiring. Ang matabo sila, anong kapalaran, was damlag sa mga nagraduar subong nga mga manunudlo. Ilaman naman ritsuana nila, mga private schools eh.
4: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: No, istorya ang takarundugang sa atong sariga pagpangalagad. Ang ina nasambit sa ning masubok nga balita sa bahin sa mamanudlo ta. nga mga alos 40 mil kon sundon ang kinangdanta ng mga manunudlo. Pero tiyano matabo ni sa mga kabataan na kakulang sa mga manunudlo man? Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kulang sang mga maestra kag maestro. Kag ang house panel aprobado na ang social media banning para sa mga kabataan nga nagaedad manubo sa 13 anyos.
3: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Aral partner, i-check naton ang atos mga kaupod ng mga K5 News FM Western Visayas kag atos sa K5 News FM Bacola. Mayong wipe partner. Okay, basi alakan akong chimpobla. Alas 5:41 na sa atong sunig pagpangalagad. Daw kita ko doon nagatabid na subong. No, ang bayin sang antike. I-check na ton na mayong aga. Arat sila.
15: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayadgid nga aga kaninyo nga tanan. Manayanaya amon pamatyagan kay ti naka pangapi kami ka DTX Coffee Mix aga pa with D3 Bio. Parik ka nimo, Sir Rick.
13: Salamat tambalang Nismar, mga lodi ko. Basko ganga signala. Nakakapiman DTX Coffee Mix Andre sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Pero daw ara na ng Negros. Halin sa mga pamatanon sa Iloan naton ang mga nauna-una sa aton sa duyan kag aboy-aboy. Matabo kita na sa may Gimara sa may isla sa Negros Island sa City of Smile sa kay Daddy Babes kag Sir Robert mayong aga. Oh, di lang doon nag-steady lang sila. Oh, Bacolod. Oh, daway ang parang Bacolod. Isa iluhan tang manami nga yuhom sa station manager da, sa bay Pilar Capiz sa Radyo Tagbuanay. SM Jobart Meray Ngaga.
16: Good morning, Sir Rick. Sa tala natin mga kabalan sa K5 sa Visayas, sa mga sitwasyon din sa amon. Ha? Matahuhay kami din nag-ulan kagabi sa amon sa ninyo area sa probinsya sang Capiz, mga K5. Aga pa, baskog signal mo, Iloilo. Nakakapi na kami dito, X Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
13: Salamat kay SM Jobart. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod. I-check na ton. Ara na. Baka ina ko pag ginatawag mo. Ginauna ko, ginang mga nauna sa akong saboy, aboy, kagsaduyan. Paghatag man respeto. Daddy Babe, Sir Robert, mayang aga.
17: Kampiyon signal mo na yapang Sir Rex sa dres sa syudad sa Bacolod. Although nga ti mamorbognaw gawang amon panahon dere. Kay gayina, masyado ka maululanon. But subong okay naman ang panahon na kay nakakapi naman.
18: Mayong aga lang da sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Gimara sa K5 Rex.
17: Kampiyon signal mo na yapang. Back to you, Iloilo.
13: Kampiyon ng signal ah. Umalin sa isla sang Negros Island Region sa Iloanta ang aton sa connection sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning.
19: Good morning, K5 News FM Visayas. Sir, good morning. Negros Island Region kag Antique. Good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal. Naka-detect ko, Femix, na kita kag maulanon di sa amon sa Banwa sang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Rek.
13: Basko ang signal. All set na. Unahon tanay ang mga pamatanon. Sa ang tambalang ni Smar. Kumusta mga balita dyan sa may probinsya sang Antique?
20: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 West Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao. Ambal ni Police Colonel Ryan Divara sang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office, posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kon dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwa kang Dao o Contubias Fournier.
0: Samtang sa ibang panahon nga mga talupang doon nga balita, bao sa may banwakang San Remigio, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka sundanay nga krimen. Ang libayan, ako na magurang, ginbuno na ng libayan. Irimaway malang sandang maginuminom sandang balay, at ikang nalingin rin, nagbaysanay, hasta nga ginbuno ka, magurang anang libayan, pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa, matapos gin buno kang darwa ka, magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugyapon nga Banwa, kay tiyang biktima, galay ka nung adya, hubog nanurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan inaway sa gwa, kagati karon na igin bakal isag na. Ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa, hasta nga nabunaan, nanda diyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Amo ra so far mga balita namo Dios probinsya ka Antique, balik kaninyo Iloilo.
21: Kain kag abel dang istorya sa inyo kag pinamilya ba? Base kon naway na may babato sila tihi, sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa ilawan naton ang mga balita sa bayan K5 Dios FM Kalibo Sir Michael.
19: Sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kabilog ang probinsya ng Aklan, tanggon ang panlilawigan magkapatigayon subong K5 Sir Bisayas sang legislative inquiry. Magpangayo sila sa paliwanag sa Akelco, no? In connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sa Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe para gusto nilang mahayagan gid, no? Apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyan sa mga Aklanon suno kay SP Cleofe. Pagaiga patawag sang SP Aklan, a Committee on Energy and Committee on Laws, Rolls and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP kag Akelco suno kay SP Cleofe nga ang makuha nila nga sabat sang mga ahensyang igapatawag kung nga kulang supply sang kuryente ay dira sila maghihimo sang tikang para maproteksyonan ang mga Aklanon, mga ka K5 ang kunbala ang mga Aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka K5 no, sa subong adlaw magapatigayan sila sang legislative inquiry kag ang kapulisan dira sa Banwa sang Kalibo kay nagaproblema man subong sa mga minor de edad. Planong magapatindog subong ang LJO sa isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor de edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen bala mga K5 suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas. Ang katuyuan ipaabot pag din sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man no, na kay may nabalan abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa Banwa sang Kalibo kag lunsay mga minor de edad mga ka-K5. Manang ng mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan. Ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon. Masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
21: Salamat, Sir Michael. Speaking sa brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bay, probinsya kang Kalibo. Sa Iloanta ang nami yung subong ni SM Juber. Manayanaya, i-check talay ang ato sinong madalag kong balita sa may Roa City, probinsya kang Kapi, sa SM Juber.
16: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa Permi Brownout. Nag-i-home mo na lang kay Waika Man May Mahimo. Para nagpanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapi sa siyudad sa Rojas, kahapon ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuhaan sang armas mga K5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk, siyudad sa Rojas. Ining persona nga si alias Nando at sang barangay Jess Roa City nga nakuhaan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga K5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isa prikatara, nagalansang-lansangin siya, sanggin, dakop, sang aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa iya trabaho mga ka-K5. Samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka-K5 sang ispading dito sa Banwa sang Tapas. Ining biktima mga kakipabing kilala sa kay Alas Binido at 67 anos ang edad. Kagaginatudlo nga sospitsado si alias Idi sang barangay Abangay sa Banwa sang Tapas. Ang ginhalinan suno sa istorya, wala sila mag-insinda, nagbinaisay mga K5 bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang sospitsado. Rason nga naakig mga K5 ang tag-iya. Ayan, usan niya sa isparin na, no lang nagatagbas sa sang tubo mga K5 man. At tayo ang nasambit nga biktima mga K5, mga pinalangga nato nga tagpalamati. Wala man nagpanguna nga balita, diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
21: Salamat SM Alin sa may gabayin sa syudad sang Rojas sa probinsya kang Capiz. Tabo kita sa isla sang Negros Island. Reparasyon de sang maskara, dali na lang. Anong madalag kong balita sa may Bacolod kag sa kamilugan sa Negros Island Region, Daddy Bade sa Robert.
17: Namunuhan kayo na ang brownout. Kung may brownout dira sa may Antique, may brownout dira sa may Kalibo, may brownout sa Iloilo, ay tinga ka ang Bacolod, mapapirde yaw. Hindi makamil mapapirde. Kamulang. Mangkot ka man sa maskara, ang maskara tilapit na. Kaman September sa subong, next month na ang maskara, tabo ka mo diya pang kaya ko bala di sinyo. Balon na ka mo na yun. Mga balita na mondriya sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, bago amon nga regional director, nagpungko na bilang bago nga regional director sang Police Regional Office NIR, Negros Island Region, si Police Brigadier General Roycindo Reales, kahapon ngadlaw. Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996, kaagapay si Brigadier General Reales. Kon sa rin, nahanas ang iya sining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sining pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier General Romano Cardinio.
18: Sa ibang mga balita, K5 Western Visayas, manami ning implementasyon sang LGU Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Greg Estataya. Kaya may hotline na kami diri subong nga tawag, ginatawag nga live. Alas 6 sa aga, tub-tub alas 10 sang gabi, pwede ka nakatawag sang imo nga follow-up nga mga dokumento kung anong imugin process, ipollow-up mo sa telepono na lang. Kag kung may reklamo ka, itawag mo sa telepono, kag kung mag-set ka sang appointment, sa telepono na lang. Kampiyon, no? Kabay nga mangin epektibo ini. Amun yung balita namon mga kakipay, speaking of brownout, solar na kamo para nga wala problema.
17: Amun ang mga balita namon diri, kampiyon nga mga balita sa syudad sa Bacolod, basta may solar, kampiyon na pang. Back to you, Lilo!
21: Nami inisyatibo na sa ang LGU sa Bacolod. Pero kung magmaskara, magtabok iman kami da, hindi mo kami makilala. Kaya nakamaskara kami. Mga dalag kong balita sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, kagabi may duwa ka mga biktima sa pagpanglutang. Natabo sa barangay Dulunan Arevalo, ang biktima sa alias George, kag si alias Leo. Pero hindi man mga patal na pilas, ang sospek si alias Nunoy Kabog. Ang malain sila kay daw, nadalahig lang sila kay daw lain target ni alias Nunoy Kabog, ang target niya na lagyo. Kamon niyang naiguan ang duwa si pambibiktima na pinagdala sa ospital, ang sospek pala rin pasubong, nga at large, way pa madakpan. Sa piyak nga bahin, mauhalong-halong ka mo kumadakpan ka mo sang LTO enforcer, ha? Hindi ka mo magluhatag 300 pesos. May motorista dakpan ni Samon, nagatag 300 pesos. Resulta, ang iya driver's license, suspendido sang duwa katuig. Amin naman dalag kong balita, hindi na ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat, kita na kita sa buhas naman adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: Alas 5:54 na sa aga. Hingagaw, hingagaw ka mo ha. Himos-himos na. Huwag kita sang salakyan, makumute kita. Hindi kita bata sa manggaranon. Amo na nga dapat o temprano pa kita ha. Amo ginihambal sang ginikanan tala sa una kay nanay. Bangon na kamo, hindi kamo bata ka manggaranon. imos na! May klase, may opisina pa subong. Bawal gig nga mag-late. Ilabilagid sa may mga exam subong. Kag subuman may matalapuson sila trabaho. Nabuday ko na late ka na. Stress ka, way kapaklabot sa trabaho mo, stress ka na. pag-abot sa trabaho ka, kinurisong ka kay late ka. Dapat temprano pa. Nagamit kita klinika Dio Fresh sa ato sa makilikili para nga bisan magburubayaw-bayaw kada karon kag guto. very confident kita ang kita sang baho. Huwag kita sang baho balas, huwag kita sang baho bayaba. Good morning gig kay Ma'am Iris sa Pirutso Latoza, kag kay Ma'am Laura sumagay sa call center kag abroad lang ang randingan sa mga bag-ot ang mga manunudlo. Istoryante karon kay kita naay kita karon sa pagpalagad sa 11 Mbps alas 11 tumtob ala una sa hapon sa ato sa pagpalagad. Kag bantay karon ang pinakulis nga batch na sa aton sini nga inter-school live reporting competition. Standby na kamo sa masunod sa pagbalita ang DTX 500 Morning News ka. Kaya madalang ko mabalita o informasyon, mabatayan ko sa Foro de los Pueblos. Sa ngala na lang, sa bilog siya puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
23: Mga butka.
6: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
23: Mabot ka.
25: My family history ba na kamuusang diabetes?
26: Mag-DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-DDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubo
26: sang imo blood sugar!
25: DDX 500!
26: Garantisado!
25: Epektibo!
26: Aramis
25: mo! DDX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagkapangihi!
25: Masami ginauha!
26: Masi may diabetes ka na!
25: Mag-DDX 500 na!
26: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound.
26: Nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Garantisado.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
29: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
30: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
29: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
32: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
32: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
32: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Mugali si Bibi. Mas masami ko binaan. Allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
32: Mighty C!
23: Mababaka sa mga butika.
35: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
35: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
36: Libre!
37: Libre!
36: Wow!
35: Diyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala ang magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman from man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman from man.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Mom, she! Angeline, try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe

0: Power Nutrients, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: DTX 500!
2: D3 Bio!
3: With Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
7: Iloilo
6: 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, at 6:04 sa aga. Ang oras, gida dulong sa atos kalawan sang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
9: DTX 500 Morning Newscast. Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast sa subong adlaw, Martes, September 8, 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
10: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
8: Diretso kita sa mga labing talulupang doon ng mga balita, mga headlines, mga pangulong dinalaan nga ginadulong sa atos kalawan sa Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya kag bisugan sugar cane extract nga sarangin pagkatapda kag makabato sa mga balatian kasubong sang diabetes, hypertension kag mga kanser. Maginom sa Clinica DTX 500 the superior antioxidants. Sa mga nagapanguna na nga mga balita sa top story of the day, anay House Speaker Martin Romualdez ginserbihan na sang Warren Tavares samtang naka-confine sa ospital. Sa balitang lokal, ginaaligar pagpamahog ni VP Sara Duterte kay Presidente Marcos, First Lady kag anay House Speaker Romualdez hindi na covered sang freedom of speech suno sa isa ka abogado.
10: Apat ka mga barangay wala nakasumiter sang ila barangay liquidation. Sa sulod sa masobra lima katuig suno sa DILG Iloilo City.
8: Sa balitang rehiyonal, mga ka-K5 lalaking nanulong patay matapos ginpuno sang iya pakaisa sa mag-utod sa San Remigio.
10: Sa balitang Network News, oil tanker natumba sa Santa Fe, Leyte. Balor 1.7 million nga produktong petrolyo na uyang.
8: Sa patagsang balita nasyonal, Anay Speaker Romualdez nagpalsang motion para sa hospital confinement samtang nagapabilin sa kustudiya sang Sandigang Bayan 3rd Division.
10: Pila ka mga recipients ng confidential funds ni OVP o sang OVP o kuni Vice President Sara Duterte. Nagasanto sa ngalan sang kabataan kag mga patay nga tawo suno sa PSA.
8: Sa mga balita sa lawas sang pungsod Iran, magapatuman sang restricted zone sa gwa sang Strait of Hormuz.
10: Para naman sa balitang negosyo, fuel price magasaka subong nga adlaw.
8: Sa balita sa patag sang hinampang Yala Yolo Kagubena, magapanguna sa ika-464 ka mga delegasyon sang Pilipinas para sa Asian Games.
10: Para naman sa balitang entertainment, misis ni Baron Geisler, nagapamangkot kung bala husto nga maghulid sa pagtulog sa amo nga may asawa ang personal assistant.
8: Sa patagsang balitang extra special, lalaki sa Kansas nga hindi naggusto makaupo ng asawa, naghold up sang bangko agud mapriso. Apang sentensya sang korte amo ang house arrest. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Top Story of the Day.
7: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
8: Ginservis ang mga otoridad ang warrant of arrest batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez samtang naka-confine ini sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, Lunes ang gabi, September 7. Ginkompirmar ni DILG Secretary June B. Crimulya nga opisyal nga ginakabig nga person deprived of liberty ang Anay House Speaker matapos ginbaton sini ang warrant sa iya sini nga hospital room. Gilayon man nga ginpaidalom sa booking procedure si Romualdez kag ginbasahan sang iya mga kinabatarong sa sulod mismo sang pasilidad. Aminado si Crimulya nga masubo ini para sa iya bangod. Suod niya nga abyan si Romualdez apang ginhimo lamang nila ang ila trabaho kag ipakita nga wala sila sang may ginadampigan. Samtang ginpayag sang Tiglicom nga gindala sa ospital ang mamalidha matapos makaangkon sang cardiovascular event, hypertension kag anxiety attack sang mabalitaan nga pagwa na ang mando sang Sandigang Bayan. Liwat kag ginpasiguro sang gobyerno nga gilayon isaylo si Romualdez sa Quezon City Jail sa payatas sa tion nga maghatag sang medical clearance ang mga doktor nga mahimo niya mapagwa. Yari ang payag ni DILG Secretary June B. Crimulya.
11: Mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan. Pero kailangan gawin ng pinapakita lang talaga namin na wala kami pinapaningan. For the information of the public, the warrant of arrest had been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung sa akin nakuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap niya yun tungkol sa status niya at nag-examine ng records. Bukas sa umaga, maghahanda kami ng report para padala sa Sandigan Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala, gagawin po namin lahat na madala siya sa ustisya. Andito po kami para ipakita whether ang ombudsman o akong PNP, iisa ang trato namin sa batas.
12: Sir, kasi sa police, saka sa mga doktor, may family members po ba siya?
11: Yes, doon yung kanyang anak. Anak niya, andyan siya.
12: Yung wife po niya?
11: Hindi ko nakita.
12: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
11: He look pale. He look very pale. And he's a vegan voice. Pero maputla ang itsura niya.
12: Sir, kanina.
13: GX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Oras alas 6:12 sa aga. Diretso kita sa mga nagpaguna ng mga detalye sa balita lokal.
13: GX 500 Morning Newscast.
9: Balitang lokal.
8: Hindi na covered sang freedom of speech ang ginaligar pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Attorney Paul Ray Tolentino sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa nga Foro de los Pueblos, kung ang ginahambal may tinutuyo nga mag-intimidate o kung mag-instill sang kakulba, kag ang pagpamahog may kangtanan sa murder, homicide, arson o kung kidnapping, element na inisang grave threats kag hindi nasakop sang freedom of speech. Payag pa sini, hindi absolute ang freedom of speech ilabi na kun nakalapas na sang laye. Sa piyak kabahin ang warrant of arrest nga ginpapanaog kay Vice President Sara ang may kangtanan sa grave threats in relation to Section 6 of the Republic of the Philippines 10175 o kon Crime Prevention Act of 2012. Sa dinini ang applicable kung ang krimen ang ginkomit pinagi sa Information and Communications Technology kag isa ka degree higher ang penalidad sinibangod ga mas madasig ang krimen sa cyber space. Panugya naman ni Attorney Tolentino nga mangin mahinalungon sa mga ginabuyan nga tinaga bisan palangas-langas lamang ini agud makalikaw sa kaso. Yaring pahayag ni Attorney Paul Ray Tolentino.
14: No. Kung ang imo nga ginahambal intended nga mag-intimidate, mag-instill sang kakulba or nag-communicate ikaw sang actual design nga mag-inflict sang harm, that is grave threat, no? Hindi ina siya covered sang freedom of speech natong yes. Niara kita sang freedom of speech, however, it is not absolute, especially kung ang imo nga ginahambal makalapas sang lagi.
10: Sa dugang nga balitang lokal, ginkumpirmar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Director Oscar Lim nga mayara sang apat ka barangay sa Iloilo City ang wala pa makapasa sang ila annual financial report sa Iloilo City Accounting Office. Ang mga barangay amo ang barangay San Pedro kag Kalaparan sa Molo kag Don Esteban kag Halandoni Estate sa Lapus. Suno kay Director Lim, ang isa sa mga rason nga nagaka-delay ang financial reports ang isa ka barangay amo nga nabudlayan sa pag-ubra sang honorarium sa barangay nga suno sa iya ang pinaka basic nga olobrahon sang isa ka barangay official. Nahibaloan nga ang barangay San Pedro Molo ang ginpapanaugan sang 14 million nga pondo sang barangay nga wala maliquidate humalin sang tuig 2019. Dugang pa sang natungdan ginatinguhaan man sang Iloilo City Government nga maboligan ang mga barangay officials nga makaliquidate sang ila budget. Kabangdana nagnubo man ang mga barangay nga wala makasumiter sang ila financial report humalin sang tinalikdan nga tuig. Nagalaom ang natungdan nga bangon sa bulig sang syudad maamat-amat kag maubos na ang 180 barangays nga makapasa sang ila liquidation. Nagapahanumduman ang natungdan sa tanan nga mga barangay official nga hindi pagpabayaan ang ila financial reports bangod bilang opisyal parte ina sang ila obligasyon kag posibleng makasuhan ukon masuspend. Yari ang pahayag ni Director Oscar Lim.
15: Ang 2025 may ano bidiri may sulat sa amon si City Budget nga actually out of 180 only 27 ang wala naka-prepare sang budget last year. So that's good na. Kinumpisa na namon, ginasukot namon. Then I think we have 17 barangays nga more than 2 years ba lang wala ga-submit sang ilang financial reports kay barangay accounting. So far medyo satisfied man kami kay samat-amat naghulag man kay before the damon na more than 50 na ang more than 2 years subong. Kung lang taon mo lang gid ang medyo critical, though I think 4 barangays na lang gid ang medyo budlay gid nga wala gihapon nga submit.
16: Ano ning mga dis
13: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Alas 6:17 sa aga, Police Brigadier General Tuanyo ginahatagan sang 7.5 nga score ang performance ng Iloilo Police sa Provincial Office. Ma-report si KK5, Karen Badilla.
16: Mga KK5, ginhatagan ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sang score nga 7.5 ang performance sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO.
17: Sunod kay Tuanyo, ang nabilin nga 2.5 ang dapat kabigon sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo bilang isa kapagpanghangkat, ilabi na kung paano panubuon ang 8 focus crimes sa probinsya. Ginatagan pagtamod man sang director nga kun may nagkakatabo man nga krimen sa probinsya, nagakatumod ini gilayon sang kapulisan. Samtang ginpahayag naman ni Tuanyo nga wala sang may natabo nga 8 focus crimes sa probinsya sang Iloilo humalin Setyembre 6.
16: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa pihak nga bahin, gin-suspend sang Land Transportation Office Region 6 o kon LTO 6 sang duha ka tuig. Ang driver's license sang isa ka motorista nga nagtuyo manuhol sa enforcer sang Talatapan sa baylo nga manginhilway sa traffic violation sa distrito sang Haro. Suno sa LTO 6, una nga gintuyo sini nga isuhol ang 100 pesos kag dugangan pa kuntani sang 200 pesos. Ini ang nag-ugat sa iya pag-obstruct sa dalan. Kag sang ginchekyar ang iya mga dokumento sa salakyan, natukiban nga expired na ang rehistro kag nagpamalibad man ang driver nga magpresentar sang iya lisensya. Ginbalibaran sang enforcer ang iya bribe money kag nagpadayon sa pagdakop sa motorista. Pahayag pa ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaujoso Gidespan II, wala sang shortcut pag-abot sa law enforcement. Sa idalom sang liderato ni Gidespan, iya ginahatagan sa pagtamod ang may panindugan, patas, kaghiluway sa korupsyon nga law enforcement sa Western Visayas.
8: Duha patay sa sipiradong aksidente sa Dalanon sa Quinto Distrito. May report si KK5 Reggie Dibayo.
16: Mga ka-K5, duwa ka individual ang ginbawian sang kabuhi sa siparadong aksidente sa Dalanon sa duwa ka banwa sa Quinto Distrito, Domingo, Setyembre 6. Pasado las 3 ang hapon sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo, dead on arrival sa ospital ang 6 katuig nga bata nga babayi samtang 5 ka miyembro sang iya pamilya ang pilason matapos makabunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa likod nga portion sa nakapark na Toyota Innova. Ginkilala ang mga biktima nga Sanday Rolando De Velos, amo ang amay kag driver sang motorsiklo. Iya live-in partner nga si alias Trejaan, 28 anyos, kag apat nila ka mga kabataan nga Sanday alias Shanaya, 8 katuig, alias Sharel, 6 katuig, nga amo ang napatay, alias Zeth, 3 katuig, nga ginrefer sa Iloilo City, kag alias Zeb, 1 katuig. Suno kay Police Major John Salvador A. Bello, hepe sang Sara Municipal Police Station, halin sa Barangay Agnaga, Concepcion, Iloilo, ang pamilya, kag papuli na kuntani sa ila lugar, sang pag-abot sa Barangay Salcedo, Sara, aksidente nga nabungguan sang amay, ang nakapark na salakyan. Dugang pasang hepe, yara sa impluensya sa makahulubog na ilimnon ang driver sang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Sa subong, nagapabilin sa gihapon sa ospital ang asawa sang driver matapos ini magsuka samtang ginabulong. Lakip man ang 3 sinikatuig nga bata nga ginrefer naman sa Western Visayas Medical Center. Samtang pasado las 5 sang hapon sa National Road sa Barangay Tamangi, San Dionisio, Iloilo, patay man ang driver sang motorsiklo matapos mag-overtake sa iya ginasundan nga motorsiklo. Ginkilala ang napatay kay alias John Morante, legal ang edad, nga nagamaneo sang Rossi 150 nga silver kag black ang duag, kag ang kasini si alias Rodela. Suno sa pulisa, posible nga madasig ang pagpadalaga ni Morante kag nagaulan man sang tion sang aksidente, rason nga nagadali. Gindala na sa kustodiya sang kapulisana ang mga involved nga salakyan kag motorsiklo para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito. Ini si KK5 Reggie Dimayo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
10: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagapabilin sa ospital ang asawa sang driver sa motorsiklo. Kag ang isa sini tatlo katuig nga bata matapos makaangkon sang patal nga pilas sa nagluntad nga aksidente sa barangay Salcedo, Sara, Iloilo. Pasado alas 3 sang hapon Setyembre 6, 2026. Ini ang ginpahayag ni Police Corporal Cesar C. Medina Jr., investigator on case sa Sara Municipal Police Station. Suno kay Medina, tubtob subong under observation pa sa ospital ang Iloy nga si Trisha Ann, 28 anyos matapos ini magsuka samtang ginabulong. Gindalaman sa siyudad sang Iloilo para sa dugang pagbulong ang tatlo katuig nga bata nga si Aliazet nga suno sa investigador nagtabogid sa tion sang aksidente. Samtang nakagwa naman sa ospital ang driver sang motorsiklo nga si Alias Rolando upod ang iya mga bata nga sanday Alias Shanaya, 8 katuig kag Alias Seb, 1 katuig. Madumduman nga nabungguan sa motorsiklo ang likod nga porsyon sa nakapark nga Toyota Innova samtang nagapapuli na kuntani ang magpamilya halin sa barangay Agnaga Concepcion pagkadto sa Ilapuloy-an sa barangay Kapinang San Dionisio.
8: Sa dugang nga balita lokal, Land Transportation Office 6 nagpahanumdom sa mga motorista ang alikawan ng overloading sa mga motorsiklo. Ma-report si K5 Kim Caluyo.
18: Hindi magpasobra-sobra sa sakay sang motorsiklo agod malikawan ang aksidente. Ini ang pahanumdom sang LTO Region 6.
19: Ini ang kasunod sang aksidente sa Sara, Iloilo, Sariin. Anom tanan ang sakay sang motor sa rin nakabunggo sa nakapark nga salakyan sa igad sang dalan kag isa kaanom katuig nga bata ang napatay. Suno pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Heros Panda II, duha lang kasakay, lakip na ang rider ang safe capacity sang isa ka motorsiklo. Dugang paniya, nagapatigayon man sa mga operasyon sang ila personnel sa mga district offices apang kinahanglanon man diri ang bulig sang local government unit o kon LGU kag mga kapulisan. Pahayag pa sang natungdan, isa ka shared responsibility ang road safety nga dapat nga bululigan sang komunidad kag nagkalain-lain nga mga stakeholders. Yari ang kabahin sang pahayag ni Attorney Hedospan.
20: You know, ang motor dapat ang kargaya, dua lang. Isa ka rider, pag isa ka back rider. Mm-hmm. Sa inyo nga case, ang kargaya sini, sila sila lima?
21: Bari,
20: anum sila tanan, no? Pati ang rider. Tapos may mga gagmay pang kabataan na as young as 1 year old, no? So ang inyo nga scenario, no, very prevalent sa mga outskirts, blah. Kaya nga, ang usually, dala nila ilang pamilya.
18: Nagapadayon naman ang road safety campaign sa Land Transportation Office kag nagahinyo naman, no, sa mga local government unit kag iban pa nga mga stakeholders na magbulig sa pagpatuman sa mga traffic rules o kon ordinances mga K5 agod mapasiguro ang safety sa mga motorista kag mga pedestrian. Gikan sa LTO Western Visayas, sinisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Oras, alas 6:26 sa aga.
10: Para sa dugang balitang lokal, malapit 10 ka hektarya sang katubuhan sa Iloilo, apektado sang RSSI. Probinsya sang Iloilo, posible nga ipaidalom sa state of calamity. Ka K5 Jenny.

0: bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka-ektarya ang apektado. Suno kay Mr. Harold Magpanawa, acting head sa Provincial Agriculture's Office, na posible naman magdeklara sa state of calamity ang Banawa sa San Enrique, duwanya sa kanilaw nga labing apektado man sang RSSI. Pahayag pa ni Magpanawa kung maglabot sa 3 ka Banawa ang ginpaidalom sa state of calamity, posible man nga makadeklara sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Apang abisan nga wala pa sang state of calamity, padayon sa gihapon ang pagdihon sang Provincial Agriculture's Office sa mga tikagod matap na ang among nga insekto.
1: Sa karon, padayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office kaupod ang Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matap na ang RSSI. Nibaluan nga magiwas sa Pasig City, nagdeklarar man sa state of calamity ang ka-8 nga probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz bangod sa epekto sang RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 6:28 sa aga. Nagapabati gid sa DTX 500 Morning Newscast si Kagawad Panoy Bolivar sang Barangay Gibongan, Pototan, Iloilo. Sa duga ka mga balita, mga ka-K5, ginalauman sang alkalde sang Leveri, Iloilo nga masobra sa 1,000 kadeligado ang mga pasakop sa nagailapit nga 5th Congressional District Sports Association 2026. Lakip na diri ang mga atleta, coaches kag chairpersons. Ini ang gipayag ni Mayor Oscar Villegas sang Limeri sa pakig-angot sang K5 News FM Sara. Sunod sa alkalde, handa kag preparado na ang LGU Limeri para sa pagbukas ang aktibidad boss. Martes, September 8. Nabagasugod na last 3 sang hapon. Ginpasalamatan man ni Villegas ang Iloilo Provincial Government sa suporta kag paghatag sang pondo para sa mga aktibidad. Naibaluan nga ang CDSA meet, tuigan nga sports event nga ginapatigayon sa mga banwa sa Quinto Distrito kag subong man sa mga banwa sang Lemery ang magaserbi bilang host.
4: Sa nagakaangot nga balitang lokal, all set kag preparado na ang local government units ng Lemery, Iloilo para sa pagbukas ng 5th Congressional District Sports Association o kuna CDSA Meet 2026. Ini ang magasugod subong nga Martes, Setyembre 8 kag magapadayon tubtob Setyembre 12, 2026. Suno kay Honorable Oscar C. Villegas, alkalde sang Lemery, ginpahayag sini nga 100% na nga handa ang LGU sa pag-host kag pag-accommodate sa mga delegado halin sa 11 ka banwa sa Quinto Distrito nga magapasakop sa among aktibidad. Sa subong, nakaplastar na ang mga venue kag handa na mga lugar nga pagahiwatan sa nagkalain-lain nga aktibidad. Ginatutukan man sang LGU ang mga biliting areas ukon ang mga lugar nga pagatiniran sa mga atleta, coaches, chaperones kag iban pang nga delegates. May mga personnel man nga gin-assign agud magbantay kag mag-atipan sa mga bisita. Samtang alas 3 karon sa hapon, magasugod ang opening program sang 5th CDSA Meet 2026. Ini ang una nga tion nga mag-host ang banwa sang Lemery sang amo nga dakong sports event nga isa man sa mga dakong nga pagpanghangkat para sa LGU.
3: Napuhag ang kagabihon sa Zone 2 Barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City. Kasunod sang shooting incident kagabi, September 7. Ang mga biktima mo sanday alias George, masobra 30 anyos kag ang pagidaron. E-bike driver kag si alias Leo, 19 anyos nga isa ka construction worker. Lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Ang suspect amo si Nonoy Kabog nga residente man sang lugar. Sunod sa mga opisyal sang barangay, pareho nga wala sang malain nga record sa ila barangay ang magtimba nga kampo. Sa inisyal nga impormasyon, pila sa butkon ang naangko ni George kag sa kilid naman ang naangko ni Leo. Wala naman na recover sa crime scene ang pusel nga ginggamit kag wala pa madakpan ang nagapanago nga suspect. Ginahibalo pang motibo sang krimen samtang nagapadayon pang imbestigasyon sang mga otoridad.
4: Sa dugang nga police report, kaso nga paglapas sa Republic Act 91

0: 165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ifile batok sa duha ka high value individuals matapos nadakpan sa drug buy bust operation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa Barangay Tabuk Suba Haro alas 6 Vientes sa gabi Setyembre 7. Ginkilala ang mga suspect nga Sanday alias Rich 44 anyos kag alias Noli 20 anyos Lunsay Laborer kag residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa paghinakop sa duha ka suspect ang walutanan ka sa chase ang suspected shabu lakip na ang buy bust item kag buy bust money nga 12,000 pesos. Nahibaluan nga nagabugat sang 55 grams ang suspected shabu nga nakuha sa ilang nga may market value nga 374,000 pesos. Samtang sa karon nakahunong na sa presohan ang duha ka mga suspect.
1: Nagpasundayag naman sa on-air live reporting competition ang 5 ka mga participants secondary level para sa elimination round. Una nga nagpakita ang gila sa Foro de los Pueblos ang pambato sang Alberto Sorongo National High School nga si Iris Aleya Purala kaginsundan ni Bianca Gwen Pedregosa ang pambato sang Pasay Montessori School. Samtang sa 11 MPPS naman nagpasundayag sanday Jetro Servado sang Haro National High School kag Trexi Calantas nga pambato naman sang Uto National High School. Wala man nagapauli ang pambato sang Tubungan National High School nga si Yvette Tabingo nga nagpasundayag sa programang El Castigador. Magapadayo naman subong adlaw ang elimination round sa secondary level sang live reporting competition sang K5 News FM Iloilo. Nabatian mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita sa balita lokal. Diretso na kita sa mga nagapanguna nga mga balita sa balita regional. Lalaki nga nanulong patay matapos gimbuno sang iya pakaisa nga magutod sa San Remigio Antique. May report si ka-K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: Patay ang sang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa Sityo Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remigio Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga suspect kanday Ronald, 49 anyos kag Grunella, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remigio MPS, anag ginpahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kay imaw kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald kag kang nakitaan ni Ronella ana dia ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan, samtang liwan man dia nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga betken kag nawala nga irak nga nanginrason kang anang kamatayan. Naman an nga sa pagpangusisa kang kapulisan nga sabad man ang biktima kong makainom kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo 5 ka tuig ren ang nagligad. Sa tulad regendren sa custodia kang San Remigio MPS ang darwa ka mga suspect matapos nadakpan ang isara samtang voluntaryo naman nga nagsurrender ang isara. Indi ren man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo pakaisa. Kag balita regional halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Sa dugang balitang regional, sari-sari store sa Kalibo ginaransak. Pila ka pakete sang sigarilyo ka groceries gintaban. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
4: Ginabulubanta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga balor sang sigarilyo ka groceries ang gintaban sang kawatane sa isa katindahan sa may barangay Bacau Sur, Banwa sang Kalibo. Sunod sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan alas 5 sang aga kahapon na daw sang Lunes natukiban nila nga samad na ang apertahan sang ilang tindahan nga himo lang sa light materials. Ginasugid nga pwersahan na ginsamad sang kawatan ang apertahan kag sang nakasunod na manasig ginpangkuha ang pinagkamang pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nyo panlabakag, mga shampoo. Sa karon, nagapadayon pang ginihimo ng follow-up investigation sang Kalibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag kaparte, nagapanawagan ang pila ka mga grupo sang negosyante sa local government kag Kalibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga series ang kinawatay sa nasambit nga banwa. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Alas 6:37 ang oras. Ang oras dulong sa tuskalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa K5 Network News, mga ka-K5, oil tanker na tumba sa Santa Fe, Leyte. Balor nga 1.7 million pesos nga produktong petrolyo na uyang. May report si ka-K5 Jen Pelinio sang K5 News FM, Tacloban.
5: Tumaginidag isang oil tanker na may kargang langis sa barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, bandala 6 ng umaga kahapon, Setyembre 7. Ang nasabing tanker ay may kargang humigit kumulang 40,000 litro o 4 metric tons ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 1,700,000 piso. Bumiyahe mula sa Tigbao Road ang tanker patungo sana sa Santa Fe nang mangyari ang insidente. Ayon sa initial na investigasyon, tumilapon ang oil tanker at nahiwalay sa mismo truck dahilan ng pagtaob at pagkatapon ng kargang langis nito. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga residente dahil sa posibleng pagsiklab ng apoy. Ngunit agad naman itong nirespondehan ng mga bumbero ng naturang bayan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si ka-K5 Jean Pilinyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Luzon at Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, 8 ka suspect arestado sa napaslawan nga pagpang-hold up sa pawn shop sa Tarlac. Ka-K5 ay Lina Cueva Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
6: 8 suspect ang arestado matapos mapigilan ng pulisya ang tangkang pang-hold up sa isang pawn shop sa Barangay Poblacion West, Santa Ignacia, Tarlac, kamakailan. Bandang alas 10:30 ng umaga nang rumesponde ang Santa Ignacia Police matapos tumunog ang alarm ng establishmento at may report sa 911. Nadiskubre ng mga pulis ang butas malapit sa roll-up door at napagalamang ginamit umano ng mga suspect ang drainage system sa kahabaan ng highway upang makapasok sa phone shop. 5 suspect ang naresto habang tinatangkang tumakas sa drainage system, habang 3 pang umano'y kasamahan nila ang nahuli sa isang Isuzu Elf truck sa Barangay Poblacion East matapos ang hot pursuit operation. Nasamsam sa operasyon ng isang improvised pistol, 3 hand grenade, isang rifle grenade, 8 sachet ng hinihinalang shabu, isang Isuzu Elf truck at iba't ibang kagamitang umano'y ginamit sa tangkang pagnanakaw. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, napigilan hindi lamang ang krimen, kundi natanggal din sa komunidad ang mga armas, pampasabog at illegal na droga na maaaring magdulot ng panganib. Asa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect at haharap sa kaukulang kasong legal. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Oras, alas 6:40 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuskalawan sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio may vitamin D3 kaya may extra virgin coconut oil ka pa. Batuan ang balatian sa mga hilana tubotreng kaso kag sipon. Ilabinagid sa mga nagabalik-balik nga mga balatian, maginom sa Clinica D3 Bio, patay ang bakterya, patay ang virus. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa Balita Nasional.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasional.
1: Sa Balitang Nasional, nagpile ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad quatalam para sa padayon ng hospital confinement sa idalom sang kustudiya sa Sandigang Bayan 3rd Division. Ini agod hingyoon ang pagserbis ang War of Arrest kag pagpabili ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Nasaad sa motion ang pilak niya ka mga health conditions kasubong sang hypertensive, atriosclerotic cardiovascular disease, unstable nga angina, kag cerebrovascular ischemic disease, type 2 nga diabetes, hypertension, disciplinemia, kag primary hypothyroidism. Gina-isyo sang anti-graft court ang arrest warrant batok sa kongresista para sa kaso nga plunder.
0: Sa dugang balitang nasyonal, nagsanto sa ngalan sa mga napatay na nga mga individual kag mga kabataan sa records sa Philippine Statistics Authority ang pila ka mga recipients ng Office of the Vice President kag Department of Education Confidential Funds. Inisuno kay PSA Assistant National Statistician Mauriza Mauroja Grande nga pinakabago nga witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Grande nga ang pinakabata nga ginpahayag signatory sa acknowledgement receipt amo si Marlene Sunga nga duha ka bulan pa lamang ang edad sa napatay sang Nobyembre 1965 kag isa pa ka 57 anyos o kon 57 anyos nga persona ang napatay na sang tuig 2023. Magluwas diri ang iban pang ngala sa mga napatay nga tawo nga nagperma sa acknowledgement receipt amo Sanday Fortunato Salig nga napatay sang tuig 2011, Emilio Sagan nga napatay sang 2015, kag Rodolfo Traya nga napatay naman sang 2021. Samtang ginkonpirmar man ni Grande nga sa 1,992 kangalan gikan sa listahan sang payee sang OVP, kapin sa 1,267 naman ang wala sang makita nga record sang pagkabunag, kasal o kung kamatayon sa ila database. Subong man ginhatagan pagtamod ni Grande nga unusual o kung hindi kinaandan kag pinasahi ang pila ka mga ngalan nga ginsumiter sang house panel ikumpara sa kinaandan nga record sa mga tawo sa database sang PSA.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:44 sa aga, nagapamati sa DTX 500 Morning Newscast si Ma'am Nem Patahala, si Ma'am Erlina Tilar Magoles kag si Sir Noel Goles. Sa dugang mga detalye sa balita nasyonal, hindi na mahimo nga maka-hire ang Department of Education kun DepEd sang bag-o nga mga manunudlo sa masunod nga tuig matapos wala gin punduhan ang ila recruitment program sa proposed budget sa nga hensa suno kay Education Secretary Sonny Anggara. Suno kay Anggara nga zero budget o kun wala sang budget kag ginatag para sa pag-hire sang bag-o nga mga manunudlo. Sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, may budget ang DepEd nga nagalabot sa 973.40 billion pesos nga mas manubo sang 3.87% ikumparar sa ila budget subong atuig nga 1.1 trillion pesos. Sa piyak sang zero budget sa recruitment program, nagalaom si Anggara nga mapunduhan ini sa nagapadayon nga budgetary process.
0: Sa ulihing nga balitang national, kapin sa 43 katawang napatay bangod sa padayon nga mabaskog nga pag-ulan nga dalasang habagat. Kag mga bagyo, lakip na si Luis, Maymay, Neneng, kag Pilandok, suno sa pinakabag-o nga datos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa report nga ginpagwas ang NDRRMC, 15 sa mga napatay ang biktima sang landslide, samtang ang iba naman napatay bangod sa pagkalumos, rockslide, nahulugan sa mga kahoy kag pagkakuryente. Ginpahayag man nga 18 katawang pilason, samtang 5 ang padayon nga ginapangita. Sa pihak nga bahin ang mga bag-o nga weather disturbance nakaapekto sa kabugusan nga 2,784,044 ka pamilya o kun 9,495,324 ka individual sa pulo ka rehiyon sa bilog nga Pilipinas.
1: Nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita na sa luwas ang pungsod. Ang mga balita sa luwas ang pungsod, boylog kaginadulong sa Tos Karawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Extra kagdi sugar cane nga saranggit makabulig sa pagtapna sa mga balatian sa diabetes kag hypertension. DTX 500 ang suplemento nga ginainom ni Oting Guanzon kag ni Nanay Bet Guanzon sa Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. sa mga balita na sa luwasang pungsod.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Magapatuma ng Iran sang isa ka restricted zone sa gwa sang Strait of Hormuz nga sakop ang pila ka bayan sang Persian Gulf. Sunod kay Supreme National Security Council Secretary Monsin Rezai, patag ni Rezai, magasugod ang nasambit nga zona halin sa linya sang blockade sang US Navy kag anuman nga barko nga magasulod dito nga gilayon nga ilakip sa sanctions list sang pungsod. Ginpayag man sang opisyal nga naisugta na kaupod ang uman ang mga mapa opisyal nga alagyan sa mga barko sa Strait of Hormuz kag natalana na ini nga pirmahan sa mga masunod nga adlaw. Samtang nagpaandam si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf nga anuman nga panibago nga pag-atake sa ila pungsod ang mga pangatubag sa mas madasig, mas mabugat kag mas masakit nga sabat.
0: Sa pihak nga bahin, anom ka mga estudyante ang kumpirmado nga napatay? Kag anom pa kaiba ng pilason matapos kagpadayon pa nga ginapangita matapos narumpag ang building sa New Delhi, India sang Domingo, Setyembre 6, 2026. Suno kay New Delhi Chief Minister Rekha Gupta sang Lunes nga nasalbar sang rescuer ang masobra 12 katawo matapos narumpag ang 5 ka panalgan nga hostel sa Satya Niketan nga nagaserbi nga pribado nga puluyan sa mga estudyante sang Delhi University. Suno sa mga pumuluyo, masobra 55 katuig na ang narumpag nga building kag pila ka bulan nga ginpaidalom sa renovation. Padayon naman ang operasyon sa mga lokal nga otoridad sa India sa pagpangita sa iban pang mga tawo nga mahimo na trap sa depris sang narumpag nga sa narumpag nga istruktura.
1: Quarantine 9 minutos sa nakaligan sa takdang alas 6 sa aga na batian ang kabag-usan nga detalye sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patagsang negosyo.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, magataas ang presyo sang petroleum products subong nga adlaw September 8 sunod sa Department of Energy o kon DOE. Magasakas ang kapin 4.69 o kon 4 ka pesos .69 centimos kada litro ang presyo sang gasolina. Samtang 5 kapisos .18 sentimos ang kada litro sang diesel. Agoy, kagyara naman sa 5 kapisos .58 sentimos ang kada litro nga idugang sa presyo sang kerosene. Ang bago nga presyo magapadayon tubtob September 14. Sunod sa Department of Energy, yara sumong sa 80 pesos tubtob 100 pesos kada litro ang presyo sa mga produktong petrolyo. Apang mas marubo pa ini kumpara sa presyo sang naglabot nga 150 kada litro sang una nga quarter sang sini nga tuig. Ti ano karon? Taas gyapon ang presyo sang peso dollar rate. Ang isa ka dolyar sang Estados Unidos nagalabot sa 62 pesos .5 centimos. Amoyad to mga ka-K5 ang mga detalye sa balitang negosyo. Diretso kita sa patagsang showbiz.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, nag-post sang pamangkot sa social media ang misis ni Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Kung bala husto nga maghulid sa pagtulog ang personal assistant sa amo sini nga may asawa. Bangod sini nangin trending karon ang post ni Jamie. Bangod kaangay nga may madalom o kung may hidden meaning ini. Deleted na ang post sa threads apang naglapta ang screenshots nga madasig nga nagtrending online.
1: Sa patag sang sports, Ayala Yolo Cagubena, magapanguna sa kapin 464 ka mga delegasyon sa Pilipinas para sa Asian Games. May report si K5, Enrico Zurita Jr.
7: Pagapangunahan na ni Alex Ayala kag Carlos Yolo ang 464 ka atleta sa 39 ka sports nga magadala sa Hayahay Sampung Sol Pilipinas sa 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nahatag na sa Philippine Olympic Committee ang tanan malistahan sa mga atleta kag sanday Ayala kag Yolo ang pila sa makilala nga mga ngalan nga mabaskog makakuha sang Bulawan nga medalya. Magluwas ila Sande Arnie Ramirez, AJ Obiena, Gilas Pilipinas Men's Basketball Team, kag Daniel Caluag ang mahimo makatagman sang medalya sa pungsod. Ang nga balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto min healthy, ilong kamo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Oras, alas 6:53 sa aga. Nabatian ang balita sa patag sang hinampang nga boylog nga ginadulong sa inyos kalawan sang DTX 500 Herbal Oil. Para sa nagapalanakit nga lawas, magpamasahi gamit ang DTX 500 Herbal Oil. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Itang Uy. Nga napamtang sa Pasig, Kalinog, Miagaw, Haro, Kag, Sara, Iloilo. Sa detalye na sang balita para sa aton sining, Balitang Extra Special.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Extra Special.
8: Balitang Extra Special.
1: Good morning kay Bro Jojo Bautista, Gerland Sumido, Ma'am Nen Fatahala, Blair Matuliano sa K5 Taxi Patrollers, WBTC Modernized Jeepney, nagapamati ka nagatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa balitang extra special, isa kalalaki sa Kansas, USA ang naghimo sang paagi nga hindi na makaupo ng iya sining asawa. Kagang iyagin nimo amo ang pagpanghold up sa bangko agod nga mapriso. Ginsulod si Lawrence John Ripple ang bangko kagindaho sa teller ang isa ka note nga nagapayag nga may dala siya nga pusil kagihatag sa iya ang kwarta. Subong man matapos makuha ang kwarta, wala man siya nalagyo. Kagungod nga ginulat ang mga pulis agod siya nga dakpon sa prisuhan. Apang siyang gindakop na siya, kaging kasuhan, iyagin saysayang iya lamang nga tuyo na mapreso agod makapalagyo sa iya asawa. Sa bangdanan nga iyagin mo ang pagpanghold up sa bangko gamit ang toy gun. Pero imbis nga makapalagyo, labi pa siya nga ginpalapit sa iya asawa. Bangod ang sintensya sang korte amo ang anom kabulan nga house arrest. Nablang ginasiling, ha? Pag kayo, kayo talaga. Kasi ayaw kayong ipagpalayo ng tadhana.
0: Wala sa may makaluwas sa balay nga ini.
1: Akin lang ang asawa ko! Okay, pa'y balira? Ang lain lang dira, kay tungod nga hindi na gusto magupod sa asawa, ya, tapos gin-house arrest siya, tapos dito sa sulod sa balay nila, kaluluoy siya sang balda sa asawa. Alas 6:56 mga ka-K5, sa atong sining pagpangalaga diri sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Amoy yan to mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast sa Martes ngadlaw, September 8, 2026. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
0: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampiyon nga serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Forever number one, K5
0: News FM.
3: K5, K5 News FM. Championing the live.
9: of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya ra. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kali Linog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
7: kaya
6: hormones.
7: Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
6: wala
7: ka
6: na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
6: stop mga matamis, tinapay, pasta.
2: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
6: Islin lang di tribayo ah.
2: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga di tribayo ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
6: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man.
2: Hindi ka mag-hypoglycemic.
3: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
6: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
2: Wow!
0: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Balik ang mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
16: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: 8 minuto sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Ginadulong sa atos kalawan sang D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga magay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro
20: sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
21: Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
21: Foro
19: Ray
21: de los
19: Umalay
21: Pueblos.
19: Para sa Foro de los Pueblos.
17: Alas 7, 10 sa aga, oras sa itong sinigang pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Welcome mga ka-K5 sa itong sinigang pagpangalagad subong Martes ng edisyon sa aton sining palatuntunan, September 8, 2026. Kamusta kamutanan? Kamusta ang inyo sininga aga? Kamusta ang inyo bugtaw? Kamusta ang inyo sininga adlaw? Nakapamahaw na bilang tanan, nakaplastar na, nakapangapi na sa ang klinika DTX Copemix. Ang kapinga kampiyon ni Dr. Amil Itang Oy. Sa mga nagahimos, papakadto sa ilang mga eskulahan, sa mga nagaopisina, sa aton sining mga ka-K5. Sa mga wala pa nakabugtaw, nami pangligid, nami pangtulog, sa aton sining mga ka-K5, nami pagbango na kamudira, amat-amata na nga himuso ng inyo sining mga balatangan, kag ang inyo sining mga hiligdaan. Kaya ganit sa mga nami pangtulog, nami panghuragok, nagahilay-hilay, pasta subong, hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron jo! Gapanibaho rontinyo! Bugtaw ron!
19: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos!
17: Bango na sa ito sininga mga kakipay na magpaligo gamit ang klinika DTX Beauty Soap. May ampalaya, guaba, kaga papaya nga saranggin makakakas ang mga baho, kaga makapaputi, kaga makapakinis ang inyo sininga mga kutis. Ang klinika DTX Beauty Soap nga available sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Live kita nga nagpangalagad sa inyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa inyo tag sa mga radyo, mabatian kita sa Bilog Probinsya sa Iloilo. Pinagi sa aton sa mga relay stations, mga ka-K5 na binigid sa Quinto Distrito, mga ka-K5 sa Banwa sang Sara, kag sa mga kaiping mga kabanwahanan, amuman sa Premiera Distrito, kag sa Bilog na Distrito, sang Iloilo mga ka-K5. Sarang man kita nga mabatian live kag makitaan via Facebook. Magkadto lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share. Para mas madamo, pagin nga mga ka-K5 naton around the world. Ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ako naman inyo alagad sa kahanginan. Kaupo din nyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Madamo kita sa mga labing talulupang doon nga mga balita sa tonsini nga pagpangalagad sa Martes nga adlaw. May mga follow-up reports kita mga ka-K5 sa aton sini mga unit field reporters. Kagab ito may shooting insidento sa may Dulunan, Arevalo. Ibaloon tani karon ang update mga ka-K5 sa kay ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Kamusta to ang shooting incident? Ano tong motibo nung ginhalinan? Ayo lang kay wala to sila mapuruhan. Kag mga da-place lang ang ego, ang pilas nga naangkon sa biktima sa aton sini nga mga ka-K5. Istoryahan taman ang presyosang gatong subong nagatimbuok na naman ang Department of Energy kung makasiling kag makakumpara nga timayo ayo lang inisa sa sang nang ligad ka mga kwarter nga naglabot sa 150 ang presyosang diesel, ang presyosang petroleum products sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuuturan do pamatsagan ko do satisfied na sila nga amo lang niya ang presyo sang petroleum products sa aton sini nga mga ka-K5.
1: Marami, tani, kung ang balonyo nga nag-anubo. Na kung ang balonyo nga nagbalik sa eksakto sini nga presyo sang una, nga 60 centimos kag 59 centimos, 55 centimos ang presyo sa mga petroleum products. Hindi nga dumasiling patinyo nga do, utang na loob pa sang Pilipino, utang na loob pa namon, nga ang presyo 100 pesos lang subong kag wala naglabot sa 150 presyang naligad. Ay, nga no? Chat mo sini nga mga kakipipe. Okay na ka muna. Okay na kamodera? Satisfied na kamodera? Sa tong sini nga mga ka-K5? Mas malipay kami nga mabatian sa tong sini nga mga ka-K5 nga ang presyo sang gatong nag-anubo o nag-anubo kaysa ang presyo sang gatong nagataas sa tong sini nga mga ka-K5? Sa tong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Oh, sa tong sini nga mga kuturan? Ang aton sini banwanga alert status? Sang aton sini nga mga elektrisidad, ang power supply naton apektado man sa aton sini nga mga kakipay. Do nanotice ko bla taga may ara gani nga nagapungko nga sekretary nga halin diri mga kakipay sa probinsya sang Iloilo. Do hindi gidya kaluwas kung kaisa sa mga kontrobersiya no sa aton sini nga mga ka-K5. Nano nga doon natabuan ganyan kung magpungko sila ilaya siya nga isa sa mga gabinete sa Malacanang. Natabuan ganyan kung kaisa nga doon may mga ginataguliog sila sa mga problema sa ila sini nga komitiba man. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ihambal ko pa kung sino. Gets nyo na na. Gets you na! Alright? Kilala nyo na na! Sa atong sini nga mga kakipay, sa atong sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, well, hindi kami ya satisfied. Magambal gani nga ti, okay lang na ya, 100 pesos, 80 pesos. Okay lang na gani yung presyo, subong kumpara sang 150 sang una, hindi gini! Oh, nga hindi gid mahimo sang aton sini nga pungso, sang aton sini nga Department of Energy nga mapangitaan ini solusyon kag paagi nga hindi iya magpangarokoy ang mga aton sini nga mga pumuluyo sa presyo sang petroleum products. Oh, why lang kita diya kuon nga concern lang kita sa mga dipangpasero sa mga PUBs kag mga operators. Ang mga professional, yang professionals, ang mga nagatrabaho na may mga salakyan, nagagamit man sila sang ilang nga mga private vehicles. O nga, ang private vehicles mo malakat na kung hindi hybrid nga dili electric kag dechargeable ang imo nga salakyan. O kung nagadependent na mga ka-K5 sa gatong sa diesel kag sa gasolina. O hindi another expenses na sa mga nagatrabaho sa aton sini nga mga ka-K5. O pila ng gastoson mo imbis nga isweldo mo, gusto mo nga ihatag sa pamilya mo, gusto mo lang nga itughong sa imo sini nga salakyan. O. Kung mag-commute naman ikaw, why man ta diri sang train? Gado parehas kadasig sang train sang Japan, kakipay balirapin, kakipay bilalatosa. Oh, sakay kami to sa train sang Japan, pinasakay kami ni Dr. Amil Oy, ang kaluyoon na lindiri sa Mailuilo City, pagkanto sa Pasig City. Oh, kabalo, kamo kung pilalang kaminutos ang kadasigon. Sa sulod sa 5 minutos, ara na kami to sa Pasig. Oh, sa aton sini nga mga kakipay, amo na kadasig to mga train to nga masiling kang abisan. Why ko sa lakyan makommute lang ko sa train. Okay nako, goods nako. Oh. Igaling din niya sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga kakipay, kung magcommute ka, o oh, base di kalabutan sa kbulan, napahalin ka na sa pwesto sa imo sini nga amo. Sa imo sini nga kumpanya. Kay permi ka lang late. Oh. Kaya mo na nga kung kaysa nag-invest man, ang aton sini nga mga kuturan sang salakyan nga kahit papano may service sila. Pero ti masakit man ini nga sagi kataas nga taas ang presyo sang diesel, gasolin kag kerosene. Ti rason ng perbe nga ti gira, may gira, may gira sa Middle East. Amo ni ang problema kung dependent ka mga ka-K5 sa mga petroleum products sa luwas sang pungsod. Sa aton sini nga mga ka-K5 no? Kahit kita ya sang bastante nga supply sa aton sini nga nasyon, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, tipilado man na ka
17: sulit-sulit naton diri ang mga kakipaib sa aton silibanwa nga pagpangalagan, no, ang mga natural resources mga kabiyanan sang pungsod Pilipinas, kundi in pwede to ka explore mga kakipaib sang supply sang langis, no, sa aton sini nga mga kakipaib ang ginalantaw mga kakipaib nga may bastante nga supply sang natural gas sang langis mga kakipaib dito sa West Philippine Sea. Sa aton sini nga mga kakipay, oh, tigaling kay lain man tong ga-occupy to. Puro man to mga incheck ang ga-occupy to. Sa aton sini nga mga kakipay, but subong to nag-explore to mga Chinese, ang Chinese government, may mga nakitaan to nga mga facilities nga dugi na patindog mga kakipay ang Chinese government. Yes, tama lang kita sa singgit, as tama lang kita sa tikal, as tama lang kita sa ambal. Sa aton sini nga mga kakipaib, no? Kay tikabalo kita, nga kung mamersa kita, madunot ta sa China. So, amo nang masubok sa aton sini nga mga kakipaib. Pag may gera, may ilinaway, no? Direkta nga mapiktuhan kita gid nga mga nasyon kasubong sang Pilipinas nga nagasalig sang supply sang gato sang langis mga kakipay sa Middle East, no? May ara kita iban nga mga pungsod nga nagatanyag, pero ti lain gid ang presyo pag sa Middle East. Barato sa mga kakipay compare sa iban mga kakipay nga mga nasyon, no? Sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Susubong nagsaka naman sa 5 kapisos ang presyo sang diesel, ang gasolinta 4 pisos, lapit man sa 5 kapisos, ang kerosinta 5 kapisos 58 sentimos. Sa aton sini nga mga kakipay, naka-standby sa linya si kakipay Elmer. Sa aton sini nga mga kuturan, hibaloon naton bikong kamusta ang mga presyuanay. Subong nag-iumpisa na bala saka, nag-change na ang mga presyo sa mga petroleum products naton sa pila naton sini ka mga gasolinahan, no, diri sa Maya siyudad sa nga Iloilo mga kakipay. Ginatamyaw tagid sang mayong agang aton sini nga mga KKSS, no, K5 solid supporters, kagang aton sini nga mga taxi patrollers kag mobile patrollers, mga modernized jeepney nga nagpamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Amo man ang aton sini mga K5 nga mga online viewers naton, mga overseas Filipino workers abroad, mga OFW nga ti nag-antos nga dito na lang anay sa luwasang pungsod, kag hindi anay kapauli mga K5 diriya sa may Pilipinas, tungod nga mahal ang presyo sang gatong, daga mahal man ang presyo sang ticket. Tanan-tanan epektado mga K5, gani nga ang petroleum pa langis ang magtaas ang presyo, no, domino effect gani. Taas naman, ma-inflate naman ang presyo sa mga balaklon. Sa aton sini nga mga kakipay, kita ang logistics mo mga kabyanan, mahal mo. Sa aton sini nga mga kakipay, kung mahal ang gatong, mahal ang presyo sa petroleum products, no, may pagsaka agad sa presyo sa mga commodities naton. Sa aton sini nga mga kakipay, sa mga balaklon naton, sa mga necessities naton mga kabyanan. Kamusta ang monitoring sa pila naton sini ka mga gasoline stations? Diri sa may syudad, sa Iloilo, naka-standby si kakipay Elmer. Sa aton sini nga mga kabyanan, si kakipay Elmer, ano nato ni, bag-o nato ni nga upod sa K5 News FM Iloilo, si kakipay Elmer Sable. Kakipay Elmer sa report, standby. K5 Elmer.
5: Mayang maga, kakipay Ray. Gin pang libot naton ang pila ka mga distrito dali sa syudad sang Iloilo sini nga aga September 8, 2026. Kag panibag-ong bugat ang nakit-an naton sa pagsaka sang presyo sang mga gatong nga ginatubang tubong sang aton mga pampubliko nga mga driver kag ordinaryo nga mga motorista dali sa syudad sang Iloilo tubong adlaw Martes. Una gira ang aton nga nalabyan amo ang kaltet sa distrito sang Molo ang pagsaka sang presyo sang gatong. Halin sang gabi, tugtog pagina sang aga, alas 5 sang aga, may arat nagapresyo ini sang 86.5. Kag pagsunod sang alas 5 sang aga, nagapresyo na ini sang 91.70, kung sa tiin 5.60 gid ang pagtaas. Ito naman sa silver.
1: Saan ba yan? Kakipay ba, Elmer? Ipa-steady ang emotion nga signal kayo nang gadula-dula. Ang iya nga ginabasa, Caltex. Uy, steady mo sa Caltex kay para makita sa mga kuturan na ton kung pilatong presyo, Kakipay Paul. Go ahead, Kakipay Elmer.
5: Kakipay Ray, mayong aga liwat.
1: Liwat-tabi ang presyo, anay be. Anong presyo to kang ligad adlaw kagang presyo subong?
5: Sa presyo sang gatong sa Caltex sa distrito sang Molo, kagina sang Dabe, tugtog kagina sang Aga, alas 5 sang Aga, may ara presyo sang 86.5, kag nagsaka ini sa 91.70, kung sa diin ang pinasaka niya sa ni is 5.60. Sa presyo naman sang silver, may ara sang 75.60, kag kagina sang Aga, nagsaka ini sang 80.30. Kung sa diin 4.7 gid ang dinsaka sa presyo sang silver. Sa presyo naman, sang premium, mayara sang gabi sang 76.60, kagkagina sang aga, mayara na sang 81.30. Kung sa diin 4.7 man, kasubang sang silver ang pagsaka sini. Apang, sa presyo naman sang petroleum, kang gabi sa diesel 86.65, kagkagina sang aga, mayara na sang 90.05. Kung sa diin 3.4 did ang pagsaka sini. Sa presyo naman sang premium, mayara sang 74.55, kagkagina sang aga, mayara na sang 79.19, kung sa diin 4.64 ang pagsaka sa premium nga gas. Sa regular naman, mayara sang gabi na 73.55, kagkagina sang aga, mayara na sang 78.19, kung sa diin katubong man sa premium ang regular nga may 4.64 nga pagsaka. Sa diesel max naman, sa aton nga Vervana Lapas, mayara sang 84.60 kagabi, kagkagina sang aga, paglantaw naton, mayara na sang 89.80, kung sa diin 5.2 gid ang pagsaka, kasubong sang turbo diesel, na mayara man sang 5.2 nga pagsaka, nga ang presyo kagabi is 85.60, kag 92.80 na subong. Sa extra advance naman, mayara sang 73.50 kagabi, kag 77.10 na sa kagina sang aga, kung sa diin may 3.6 nga pagsaka, apang sa XTS naton, mayara sang 74.60 kagabi, kag 70.10 ang pagsaka kagina sang aga, kung sa diin may 3.5 gid ang pagdugang sini. Kag sa ato naman nga Blaze, mayara sang 89.30, kag kagina sang aga nagsaka ini sa 99 pesos. Kung sa diin dako gid ang iya nga dugang nga 9.7 sa iya presyo.
1: 9.7 gid ka pesos sa kakay 5

0: required lang nga amount sang DOA nga pag-increase. Kay ti ambal mo naglabot niya sa 9 pesos tong presyo sang ano to nga
1: sang Blaze sang okay fiber.
0: Sang ano kay tong alag petroleum products?
1: Sang Blaze ka kay fiber sa Petron Nueva na Lapag.
0: Mm. So ang 9 pesos ang pagsaka ya. Pero ang iba yes, nang sa Caltex okay niya kay ti duloy mala ni ka pesos ang ano gid pagsaka ya no kay 5 ba Elmer.
1: Oh, kasi five rain, no? Palarehos lang man ang presyo sa pagsaka sa mga diesel na to, no? Sa paglibot
0: diesel, na diesel, gasolina, mamulain na mo. Diesel, gasolina, kerosene, K5 Elmer. Tapos ang diesel, may mga ano na sa, may mga kategori na, no? Kung may ara na sang premium, may ara na sang
1: regular
0: silver. Oh, silver, sa ton sininga mga K5, no? So kung ano na iya nga klase sang ano eh sang quality sang diesel nga ano mo amo man ang gasolina K5 Elmer no ang
1: yes,
0: importante daw why sang sobra-sobra nga pagsaka kay nagwarning na ning DOA sang una upod ang Department of Trade and Industry nga hambal nila pangsirado nila ang tanan nga mga gasoline station nga nagapasobra-sobra saka sa gila sini presyo sang gatong K5 Elmer. So base mo yara na nga nagapasaka sang sobra-sobra dahil lista mo na. Kaya i-report na sila sa Department of Energy. Oh, sa aton sininga mga K5 kag sa DTI. Kaya dagay na sa mga nagabintahan ng mga gasoline station, pangsirado na sila K5 Elmer. Kaya subong puraot ng tiyempo, no? Tapos mapahala pa sila sang saka, sang presyo na sang gatong, nga way nagasanto sa mandato sang Department of Energy. K5 Elmer?
1: Yes, K5 Ring, no? Nga dapat ang aton ng mga gasolinahan diri sa syudad sang Iloilo nga dapat magsunod gid sa sakto nga mga ginapanaog sa Department of Energy naton nga dapat gasunod lang kita sa sakto nga presyo kag hindi kita mag overprice kasi syempre mabalik man sa aton nga mga pampubliko gid yang mga drivers kag mga nagagastos pang adlaw-adlaw.
0: Ang problema diri gataas ang presyo sang gatong pero ang pretty high why man gataas mo? Mamuti may mando ni ang Malacañang nga kag ang DILG nga hindi mag ang DILG ang Malacañang kag ang LTFRB nga hindi magpataas ang plite kay tungod ni sa mga ayuda nga ginatag sang aton sining gobyerno ka K5 Elmer pero tigaling sa ayuda di man masarama tanan
1: oh ang ibang ganin no? Na pili lang
0: oh hindi masarama tanan. Amo na nga gambal ang gobyerno nga ti okay lang nga magsaka-saka, pasensya lang kamo magsaka-saka ang presyo sang gatong, bawion ta sa ayuda. K5 Elmer?
1: Umugid ba kay K5 Elmer? Kamo man dapat nung pangugasaka ang aton ng mga presyo sa gasolina, dapat may ipanaog man ang aton ng mga government para ng mga layi nga para man nga mabalik man bala ang presyo sa aton ng mga drivers nga dapat mabalik man sa ilang ang ginagasto sa ilang gasolina.
0: Hmm. Sa aton sining mga K5, so mo na ang latest update kag presyo nga 9 sang gatong subong kadungan sang pagpasaka sang presyo subong nga adlaw sa pila naton sining mga gasoline na station. Salamat gid ka K5 Elmer Sable.
1: Salamat gid ka K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang ang Extend Food Supplement sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy. Ang nagahatag sang manaming sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang extra nga kusog kag bastante nga oras para kay gitis. Iliti ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nabatian si K5 Elmer Sable, upod ang iya sini Extend Food Supplement nga ginatumar. No? Sa aton sini nga mga K5, sabi ha, Extend Food Supplement kita yung dakpan mo ha. Alas 7:32 ang oras sa ito si Libaro ang pagpangalagad. Subong, nangligad to hambal sang Amerika ni President Donald Trump nga may ara na sila sang pistok kag kasugtanan sang gobyerno sang Iran. Pero all of the sudden, may mga pagbomba naman nga nagkalitabo. Bombahan sang Iran ang mga nagasulod ng mga barko padulong sa Strait of Hormuz. Mga K5, amo man ang pila ka mga US-based military base sang Amerika. Sa aton sini nga mga K5, balos naman ang Amerika. Sudo hindi bala naton maintindihan mga K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.

0: dumduman yung tuging talikdan nga adlaw nga duha ka mga Pilipino to ang nadalahig no? Sa pagpambombato sa nga barko sa aton sining mga ka-K5 sa Strait of Hormuz. And hambal ni President Donald Trump nga na-claim na kuno nila no? Kag naamat-amat na nila pangkakas ang mga gimpang tanom nga bomba mga ka-K5 sang Iran sa alagyan padulong sa Strait of Hormuz. Pero tisubong ang Iranian government nagsiling sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga effective subong mga ka-K5 may blockage na sa pila ka mga parts ng Strait of Hormuz nga hindi maagyan mga ka-K5 sang US naval vessel sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati kag kung pananglitan sa aton sining mga kuturan no nga magsige-sige ni nagambal man ang US sa aton sining mga ka-K5 nga targeton niya liwat ang mga Iranian oil vessels and at the same time ang mga planta sang Iran government no kung sige-sigihon ining pagpamalabag mga ka-K5 no kag pagpangatake sa pila ka mga US military bases mga ka-K5 sang Amerika sa aton sining mga kuturan di ko magsige-sige naman ning ila sining ilinaway to no expectaro naman naton mga ka-K5 ang pagtaas ang presyo sang petroleum products no sa aton sining mga ka-K5 te ang problema sini dire no kung bastante ang kwarta sang gobyerno sa pagpanagtag sa mga ayuda para sa mga apektado naton sini nga mga transport sector sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti kadungan sang problema ni salangis no mga ka-K5 no may posibilidad nating pila naton sini mga ka-K5 nga mga planta sang aton sining mga energy or power supply mga ka-K5 sa aton sining mga kauturan sa pungsod Pilipinas mangin apektado man because kalabanan isang aton sining mga planta is also run mga kabyanan sang aton sining mga petroleum product oh sa aton sining mga ka-K5 tikong magsige-sige ang inlinaway sa Middle East. Ano pang ekspektaro naton sini? Kung hindi power outage sa aton sini nga mga ka-K5 kundi pagtatimbuok kag presyo sang pagtaas ang imo sini nga electric bill sa aton sini nga mga ka-K5. Oh. Ang aton na lang ni nga masaligan sa aton sini nga mga ka-K5 mo nga nagadamo subong mga renewable energy, mga solar farms subong ko makita ninyo sa pila naton sini ka mga kabanuhanan. Ang pila ka mga kabukiran to kag mga bakante nga lupa gani mo nga solar farm kay nakita kag na project subong sang pila ka mga negosyante nga magin patok ang solar bilang alternative sa pagkatipid kag paggamit sang aton sini nga elektrisidad mga ka-K5. O galing manami gid man ning solar ni. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga uma ang suga nila solar na pero galing kay kung way ka kwarta tiesta ka lang sa suga. Oh. Kaya hindi man na makapaandar ang gamay mo nga solar, sang imo sini nga refrigerator, sang imo sini nga aircon, kag sang imo sini nga mga computer, kag iban pagid ka mga kagamitan. Oh. Ang makasarang lang sina, hindi ang mga dalagkuan nga mga solar panel, nga ibutang sa babaw sang atop mo, pero ti ang presyo, nagalabot man lapit sa 2 milyon. Pero kung may ara ka sang extra kag kulo kwarta, naami gid man niya ang solar panel mga ka-K5. Kung gusto mo mag-invest ka makatipid ikaw bla sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tin subong ang pila ka mga electric companies. Ginalantaw nila ang possibility nga mag-switch kagamiton ang mga solar plants sa aton sini nga mga ka-K5 as an alternative source mga kauturan sang ginatawag naton sini nga supply sang kuryente. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, di ko mag-amone, mas manami, mas manubo-nubo ang presyo sang electric bill naton sini. Kay ti ang source sang kuryente is from a natural source mo sa aton sini nga mga ka-K5 no. Sa init ya sang adlaw, galing ti ma-rely ka ni sa tiempo mga ka-K5. Kay kung wala sang init sang adlaw, sa aton sini nga mga kuturan, ti magamay man ang posible nga ma restore o kuma stored nga electricity mga kakipive from the sunlight sa aton sini nga mga kakipive sa mga pinulangga naton nga mga tagpalamatik, no, sa aton sini nga mga kuturan kundi naga-rely ka mga kabyanan sa init mo sa butlak sa adlaw sa aton sini nga mga kakipive para nga may bastante ikaw nga power supply sa aton sini nga mga kakipive. Tipila ni sa mga nakita naton nga mga later on ginistoryahan ta lang ini but eventually sa kadlaw sa aton sini ka mga ka K5 ma-evolve ini ka ma-evolve, no, sa aton sini nga mga kuturan basta kung may mga proyekto ang gobyerno parte sa mga renewable energy mga ka K5, no, makadto lang sa insakto kag makabenepisyo mga pumuluyo hindi sa mga ghost project nga nagalabot pila ka bilyones ka pesos sa aton sini nga mga ka K5 kag hasta malang sa presentar sang proyekto pero hindi kita ang proyekto e nabulsa na sa mga politiko sa aton sini nga mga kakipay. Oh, lantawa bala subong pati ang aton sini nga mga salakyan may ara na mga kakipay sang dechargeable na. Oh, ang ibang solar base nga mga salakyan, mga vehicle naton because nag-upgrade, no, ang aton sini nga pungsod, ang aton sini nga nasyon, ang aton kalibutan sa aton sini nga mga K-5 sa mga possibilities, no, sa aton sini nga mga kuturan nag-innovate mga K-5. Oh. Amo na nga eventually sa kadlaw, hindi na kita mag-rely sa langis kundi sa mga renewable energy na mga K-5. No, amo ni dapat tuunan sang pansin man sang gobyerno ta. Kagabuning pasangkaro nila, no? Sa aton sini nga mga K5, no? Pa aside sa sining flood control projects nila sa aton sini nga mga kuturan. And speaking of flood control projects sa mga K5 naton, no? Ti ang ginakabig nga flood control anomalies sa King, no? Naka-hospital arrest. No, sa aton sini nga mga K5, sinong ginatumod ko? Ti ang pakaisa sang presidente nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Madamo siya nagasiling nga ang pagkapreso kag pag-aresto sa kay House Speaker Martin Romualdez is isa ka stage play. Magambal ka stage play do ano bla? Do scripted bla? Huh? Do drama-drama? Sa aton sini nga mga K5? Oh, ambal nila nga ako ng stage play. Ini matapos after nga ginisuhan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte sa kaso ng grave threats. Di nakita nila kung damo sa mga nag-komentar nga agin una pa ang pagpa-issue sang warrant of arrest sa kaso ng grave threat sa kaso sang flood control nga bilyon kag trilyon ang nadula nga kwarta sa pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga K5. Tungod sa mga kickbacks kag ghost projects sang pila ka mga politiko kag ang ginatudlo diri nga mastermind amo si Anay House Speaker Martin Romualdez opod si Anay representative sa aton sini nga mga K5 Saldico sa aton sini nga mga K5 sang ako Bicol Party List nga kapin 7.44 billion pesos ang ginapayag nga kickbacks nga nakuha sang sining mga kongresista halin sa pilar banwa ka mga kontraktor kag mga ghost projects nga wala matuman may kang tanan sa flood control anomalies sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa pagbalik naton karon istoryahan ta dugang sa aton sining nga mga K5 kag kwaon ta ang pilak pagid ka mga natipon nga mga balita sang aton sini nga mga unit field reporter sa patrol. Alas 7:42 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink, relax lang.
3: Tama, Red Horse Beer, nabit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga katas, mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
5: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-aria.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
18: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
19: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tiga!
22: Tiga na ba?
23: Tiga sign?
22: Tiga plansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend.
22: Supplement for men.
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan,
23: epektibo.
22: DTX 500.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
0: drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May pumsa!
16: Oras ato sa ningapag pangalaga na 7:51 sa aga. Dari lang sa Foro de los Pueblos sa program. Ang oras, kandulong sa Tuskalwan, sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Itangoy, The Healthy Coffee. Hindi na magpangapi sa ibang nga kape, magpangapi sa klinika DTX Coffee Mix. May ampalaya, chia seeds, kag di sugar cane extract, mga ka-K5. Barato na, healthy pa, DTX Coffee Mix. Abakal sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, na pahamtang sa Pasig City Branch. Naton sa may poblasyon Lubod Pasig City, sa Kalinog, sa Cosmart Kalinog. Kag sa aton sining branch sa Miagao, dira sa may Orbi Street Miagao, ilid sang MCR Agriventure. Kag dira sa may Sara, sa RGM Building, mga kakipay malapit sa bus terminal. Kag dira sa Haro, mga kakipay sa kilid lang sang Robinson Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Ang mga klinika di alternatibo ni Dr. Mel Itangoy nagatugyan sang libre nga consultation. Wala sang bayad, mga ka-K5, free ang consultations. Mabakalma ng tanan-tanan ng mga produkto sang klinika di alternatibo sa barato nga presyo sa klinika di alternatibo Medicina and Wellness Center branches naton, mga ka-K5. Ano pang ginaulat, magkanto na kag magbakal sa mga suplemento nga mga sarang makabulig sa aton sini nga ikayong lawas. Madamo na sa nakapamatuod, mga ka-K5, san o kapamatisteng kung maglala na ang imo sini nga balatian. Subong pala nga daan nga timprano testingin na kung ano kay epektibo ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Ang DTX 500 Mighty C, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag Extend Food Supplement. Ang oras, 7:53 sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5.
5: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas,
7: Ray Umalay,
5: para sa Foro de los Pueblos.
21: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
16: Sa aton sining mga ka-K5, no, at kahapon na tigayon nga maarestar kag maserbihan sang warrant of arrest si Anay House Speaker Martin Romualdez sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang incumbent representative sang Leyte sa aton sining mga kuturan, upod sa mga ginapapanaugan sang warrant of arrest, amo si Ako Bicol Partilis, Representative Anay Representative Elizalde Co, nga ti asta subong way pa makapuli sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang kaso nga ginna issue sa ila, ang may kantanan sa plunder kag money laundering nga kaso. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mabug-at ini nga kaso, mga ka-K5, amo ni sa ang pinakabugat nga kaso, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa form sang ginatawag naton sini nga pagpangawat, eh, sa aton sini nga mga kuturan, no, ang plunder cases. Now, madamo ang nagasiling nga ang pag-issue bala sang warrant of arrest sakay Leyte Representative Martin Romualdez, seryoso bala si Nidre ang Malacanang? O kon ini isa lang ka reversed psychology nga agod nga wala sang may mahambal ang mga kritiko sang Marcos administration sa aton sini nga mga ka-K5? Because kung lantaw naton, mga kabyanan, may pilak ka mga pattern kita nga ginalantaw, eh. Just like, for example, in the case of Secretary Manuel Bunuan, the former DPWH Secretary, nga na preso sang pilagin lamang kabulan sa tonsini nga mga ka-K5, pero matapos gati ginapayag nga mag-serve ini bilang isa ka state witness, temporaryo ini mga ka-K5 naging pailway sa iya sini nga pagkapreso sa aton sini nga mga ka-K5. So kung lantaw naton mga kuturan ini sila mga kalyado sa presidente at the same time upod sa gabinete sa presidente ni President Ferdinand Marcos Jr. So that's why nga hindi manigar nga ang mga kritiko kag mga tao magasiling nga tiba si amo naman ing matabo. Pakuno-kuno nga pagservice ang warrant of arrest. Pero at the end of the day, basi hindi man ni madutlan sa aton sini nga mga ka-K5. Kagdo nakapreparar na si Anay House Speaker Martin Romualdez sang iya sini nga obrahon mga ka-K5. Kay insigida sa aton sini nga makauturan nagpa-admit siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Now, ano ang mga common denominator sang mga politiko na may mga kaso, mga ka-K5, may kangtanan sa korupsyon? O, sige be, kung nga manotes yun, ano be? Sa aton sini nga mga ka-K5? Di ba tanan nga balatian nila nagalgwa? Tanan nga balatian nila nagagwa, nagatululukar, ang iban, nagakadisable. Ang iban di makalakat, nagakalupog. Di kay na patpat na ton kay na, ang mga findings sang doktor sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa ton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati. Pero in fairness, mga kabiyanan, do nagniwang gin man ha. Naggagamay-gamay gin man si House Speaker Martin Romualdez. Si siyempre, hindi kayo mo ma-stress nga. Milog nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Nakabalo sa mga manggad mo to sa Amerika. Pila ka multi-million US dollar ang presyo sa mga mansion, house and lot nga konektado sa kay Martin Romualdez. Pero siyempre, nakapangalan sa ibang nga tao eh. Pero ang tao nga nagapanag-iya, konektado man sa mga negosyo ni House Speaker Martin Romualdez. Di that's why nga hindi manigar nga ti makasiling nga tao nga ti imo man nagyapon. Wala labot dira sino man biyang hindi magliniwang kung ang hando mo nga mangin presidente, mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan na limunaw. Naalimunaw. Huh? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang pilak ka mga findings ang doktor kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa aton sini nga mga ka-K5, amo ang cardiovascular disease, no? Tuga sang blood pressure o kon high blood. Padulungan tani siguro di TX500 ka-K5 maliray. Si House Speaker Martin Romualdez. Kagag sang iya sini anxiety attack. Social ha? Ang mga politiko gali nga mga involvement kag may mga kaso sang korupsyon gina anxiety man, no? Alas 8 in punto. Subong magapabilin sa hospital si House Speaker Anay House Speaker Martin Romualdez samtang wala pa sang recommendation ang doktor or clearance, medical clearance sino kay Department of Interior and Local Government Secretary June Bicri Mulya nga pwede na siya papagwaon sa ospital. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang lain lang dira, kay ti suno man sa aton sini DLG, ara man ang mga CIDG, bantayan man sa ospital. Kaya may nagambal nga ba, save lang ospital, ospital lang, pagkatapos sa Pinakasiman na, wahit takbalo, kuno abi, aral sa sulod sa ospital, greeting mo kay, why na? Katon sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Let's see if how serious the president is. Saton sini nga mga ka-K5 sa pag padayon kag pagseryoso sang kaso sang iya sini pakaisa. Lantawon naton kung the president himself may ara sang word of honor, palabra de honor sa iyasin ni mga ka-K5 gaging promesa during sang iyasin ng State of the Nation Address o konsona. Nga hambalya, wala sang pamilya-pamilya, wala sang pakaisa-pakaisa sa ton sini nga mga ka-K5. Kung may ara man sang sala, dapat nga atubangon. Nas Tanchuan, good morning ka K5 Rain. Gapamati kami si mo upod si Joseph Pinosa, Philip Pinosa, Osmalik Sarsa, kag Rupina Iva sang barangay Igtuba Miagaw. Galano gid ang K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa mga nagapamati da sa Miagaw sa K3 FM natong dira nga stasyon sang Philippine Army no. Kay Iris Pirocho Ladosa. Good morning. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So let's see. Nantawon naton ang mga succeeding days ni mga ka-K5 no. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So this is the answer sa mga nagapamangkot nga unahon pa sang presidente